0: yena ya na ipatela maponisa ka kwa
1: kwa
0: ntate motho wa nnete tse ke mo mametse mono ke ere mono golo kogo se moo o eme gantle ga o le kogo se mono ke a utlwa moo nkgono ka moima ka kwana ka odimo ka kwana manna ntate petso wa majong o kile a ya ka moo
1: ka setlhabeng
0: sa matsieng
1: a ke so tlhoele ka odimo
0: hai khona mohlare yang ka mono ntate ke batlang ke re ka mono fela nna ke na o ganna ke tla fa wena ke dule ka thoko a se nna ke a tshaba o ganna mo
1: eh
0: ha ke tla o feta hona le morene mono le ba lenla matsie mono morene mono
1: eh
0: ha o qala o kgelwa go ntirisena se bitla se fella hona mono he ke mono a na o tla o tseka mono ntate petswa majweng o nyolo wa thaba eno mono a ikhona a ikhona a ikhona ha ke batle ke shebe ke batla ske be ka sheba nna ke dule fela ka mono ke ipate fela ske ka sheba
1: o ska sheba
0: a ikhona a ke nyolo wa mono le a ke thewa nkile ka nyolo wa ka mantsho ka mono ka ba ka fitla ha ga phoka a ikhona Kgiri. O ka ha o nyoloa le a o theoa.
1: Go a tshwana.
0: O go a tshwana wa utlwa ga a tshe a ikhona ehle o tshege maoto wa ha o nyoloa mono le ha o theoa. O re eng khu ha o fitla le ba le la mogeni mane. A ikhona.
1: A nna.
0: He.
1: O kwa na mo dungolo ntse o tsama o beuwa majo go tsiba o tlola.
0: Eh, a ke tsona wa tswa. Ke a gola a ke tse ona e be go ja tsela eno banna ke a ipotsa ona e be ka tshupata ka mane le ampadipadi ka mane be banna go a feta le taeng e be banna ntse ba se e leke ka nqeno go a nyolwa ka mafika a disiu ka mane a go lokile ntse ke le teng ke a botimo koko ntate petso wa majweng ntate mogolo tau ye tshetlha ko mo utlwile o tla dumedisa exe ka mono le ntate wa madiba thabeng e ntle sebotho a re kwana ke a utlwa thoto e tla tlangwa huwe kwana go le kwana kannete ke a dimo go ntse ke ikemetse ona mona ntse ke ipaperisetsa majwena a sa reta mona ntse ke ipaparisa majwe mona e ntse le ka staleng mantsho mono se ntse e tla felela e tla tla e bona ba se nne ba lokise ntateng motho a nnete mane a tlhanne a beye tsebe gantle ga ke na o tlakatlake ga ge na o tlakatlake ge tlotla ka mantsho ga ke re jale tla ke eng ka batho ba banyanyana
1: jwang
0: ba jale bo mogena ga e bankile ka mane ka sekose kageng ka mo ntate moketa areng ke ka sekose kageng bo mogena batla re nanabela ka ditshepetsana tsa bona tsa tsare he le ya ka ijwale ka ba bapalameng ka moo o dula lehlabathe le ditene ka mona le etsa wang jwale ka
1: moo ke mahlabathe ona le ditene
0: o lokile ntate le
1: tsamayengtake
0: tate
1: ona ke ona mahlabathe ona le ditene tseo itseng kolo e di jale ke ona Hai le tu.
2: Ah, aduh, nak apa nak tindak tu juga.
1: Kau bela.
2: Tidak ada jasa. Tidak ada kalau mari awak juga kan dia gitu yang dah dia mana kan jual tukar dah dia puan yang kena merah.
1: Nda.
2: Eh, dia tano kau ni, kau ni. Mesti pa. Ubu. Five eight one seven nine nine eight.

0: le le le le le le le
1: le le le
2: le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le
1: le
2: le le le le le le le le le le le
1: Pina e na ke re di tsa matsama mo ba le bona o bula ditsebe ba le ya ba ya ke
2: a e tswe mo mona he la ka me o tsang ka ile mo kwa e tla ka tsebe he ka kwa o ntse se ke ya ke magangang a ta ya ntate magangang ana ai ha tla o tsa mo ferefe he he
1: lo ana wa le wa ke mo ferefe wa le o e be mo ferefe fe
2: Ao re ga ntena o ka fonong ao re ga ntena o ka marangrang ha ntse tsena di nyatsa tsena
1: ba bona
2: eh hai eh ke re o buka ke tsamae marangrang ana a tsitsa ra ta de tsama le ngwa ga wi le u tlo khuka a tsi a khutse
1: hey ba ile mbai
2: a ke re a hopola Me khuromo la olodi. Moko kwa ka o la potso tso ya ka.
1: Fulisele. Fulisele.
2: Mm. Botsa tlile ka ba ta di benye. O di fa ke kiwi.
1: O ba ta di benye. O di fa ke kiwi.
2: Mm. O go dire. Ish.
1: Eh, yo le van andaba le cago y dice, black, ¿qué black mambazo?
2: Black mambazo.
1: Y bueno, yo voto a 16 de eso vete en gana güey.
2: Ah, en eso vete en gana güey, ¿no? Güey, ¿no? Uja, ¿no? Se clopa en el black mambazo, fela. Afisa, ya más bojo.
1: Ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya,
2: ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, Hey, bala anza bana ba fili kae bala le bona bala bana ba e bona ba ile ba fika ntse ba tala tala ntse ba hai we na mutu
1: oh bala ba mangai ya ke tla nna ke tla buya dina re ne ba bini sona tseno fela ba ba fili ba fela ona mo
2: a ba ba fili tsona mo Hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey,
1: hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey,
2: hey,
1: hey,
2: hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey,
1: Bavin?
2: A yo yo le metse.
1: Oh, uno ba go bana yo le ya ba zo le betse.
2: Eh. Hai. Ke ya tswana ntate. Ah. Wale, wena. Ha o wa ka le batho ba ne ba ba, ba le ba kae?
1: Ah.
2: Hey, hey, hey, hey. Oh, machache. Mula, machaga gai.
1: Bana bale muna, bana bale muna.
2: Hanta nga muta malu juna uka. Hajere kwa muliko mwaha uka. Mo fatante na o fatile o ya traffic ai loeng o ka fata o ya traffic kwa ga u kwa ntlo o itse se batho ba ne ba ka khubitu he ba fata ka ma o la u kwa na batho ka khubitu ba sebetsa ka kana

0: Karib zan pa vin.
1: Se yon te yin?
0: Sa ki bo nou li tin pila ka moun.
1: Ni ve yon deke bo nou go jat nga natin. A yon an do te kri shaba len namo. Don nan an do te kri shaba.
0: Oh, ou don shaba te tou. Ay, lwen la bon an diya ou shabe la hule. Ye ou shaba len tou te nga. Ha. Hai. Hey. Hey. Hey, ou late he. Ou late mo di kongwa na. Ou late taspan. Ha ba ou na li le sabatou le sa el le gatouko. Ha ba ou na li in. Ou no sa el le gatouko ou fela ou fya mani.
1: Hala.
0: Hai. Hai. Ke ntse ke le teng pela gao mona ke ntse ke le senyeng sa maiabogo ela ntse ke bua a golofela a morena sontate fela tabe ntse ke bua pela gao
1: a o isa ka ke maiseng wa o batla
0: ga ke re le ena o batlabagae
1: wa o batla bagae pele ba tlholwa
0: eya ke wa bona batho re ntho ya dingapa eya o kile

ema o tsamaye wa ipona o fodile ya ema o tsamaye a ke go wa ipona o fodile hai William Thethwa bophelo bo sa le monate mathaka bophelo bo sa le monate mathaka.

0: Καλό να το λέγαμε έτσι.
1: Κάφελα.
0: Ήρθαμε να φάχουμε. Είναι κουφέ μαλλιβέλα.
1: Βαχάνανα.
0: Ya, ka e bona o ko engwela le masututa tata o e bona e teng.
1: E banna.
0: Eya. Ka e tadima ke o etsetse ka re rona ba shebelang gole le dia o jeka.
1: Ojeka o bona magosi.
0: Hai a le jeka ya magosi a le a se ko dija. Ka e bona e teng tse eng mono.
1: Aiyo ka o nna ka mona e re masututa ndu. E re masututa dance band.
0: Ehe, se tai tai. Iya.
1: Ah, di tla le di dipedife.
0: Ah, we na dira tsa go tsela di di ya o tsika he. Ke a bona na di mo.
1: Eh, yo mo tsiwa ngwana mo.
0: Ka to ba tshende mo tsu ya mo thetho. Ha o qeta o kwa. Masututa.
1: Ke hle ke bea William thetho ka pele.
0: Eh.
1: Masututa William. Yo
0: na ka taba tsa. O go mo bega pele he na ke mo tsima se pita fela ka bona e fa.
1: Eh, mi hilang. He, ha e William. A William. William.
0: Mm. Nna ne le ke tsamona le ka tsopa ke mo tsima se pita fela. Ha o ke tlo sa e no ya dance band wa saha. Mo thing bo kae kae album se ya saha. 99 album se ya ba o sa William Mthethwa.
1: William Mthethwa.
0: Kae ka ba o hana fela a tla ba tsena to ha go le ntho a tsi. Di fa khui ya khe. He
1: a a.
0: A tsi. Wa wa la le ba ma e. Hey wa. Wa so mori. Ai.

0: nka dimelle nna ko ba sututsa nka dimeng hele a letho
1: taalo la maghet
0: ka fela
1: ke ja bana sa go mo nete tsa mali le langa nka dimelle nna ja ma sututsa
0: ee mudu a sina letho ba kadima
1: Gas na do a kadima da re tsa magu. Ga di yo go dane jeno ga ga so yi le ma su ma ba ga ha iso. Ke re ya nja da de tsa magu.
0: Dadi.
1: Ah, ntse ke na lo ena, se la e re tsa ma so fa ra. Mpa ye se ke. Ke
0: ke tsa. Ke la
1: ga, ke la na go nya ga le di.
0: Ha fa ba tlo le ding, tlo tsa ma tso a di na fe.
1: Ah, di na fe. Ee, ba di tlo yotwa.
0: Ee.
1: Eh, nayi wana yibona bomme ba bakaba. Bomme ba ba ga o le ntate ya ishe. A ishe ba ga ba swa ga a mbi.
0: O yena ye she bile ngwana ye e tsena tse ba pileng tsena ye re ke bomme le bontate mona.
1: Ee, bomme ba ga o mo.
0: Ee, tsena tse tharo tse she bile ngwana.
1: Ee, ntate ke yena mo.
0: Ee, dina le ntate mo. Yena ke ntate.
1: Ya yin dadi.
0: Hela man.
1: Kange no lebe ma yi.
0: Eh.
1: Ba ha le ya ta bona, a shinde ya lo era. Ba le bi ma yi.
0: Ah, de.
1: Ah, ka ne. Ha ya le ho nya ho sa.
0: Hey.

back on it.

Sirio, yo ya la

0: Ega la maya go ga o tla go runa ta eng go no go phela ke simphi go go ntati a ka mo hutlungwa na ke tsa ya ke ntate mo hloma nna ba go ga di ya a meta a go na go ntata
1: ena eno
0: ena eno wa tsiba ka muru ga ga o imu ka monga ga tshebenzi ntse ka ntwiro ka ntwiro ka ntwiro ka o tsala ba ile go jala gata ke la gata ka kalo fazi le ka ka kwa le ka ntina ha re mo jiti mo ya ntinge ha ke sa o mana na jira na ha si pa ka o fela ba ngo ta mba mpati di wale ke di thabi bi ara ke ntse ko batla ke sa bone ba re khoma se hangwa ke ba setsana ntate ntse se mo
1: tswala mo ntse re qa qa fela re fete
0: oh ho ha di bi di eh
2: ba re pelana ma di jo mo bolae ha ke bolawa ko wena nka thaba mabele dumela go tsana di thota ke re khala go tsamela di phako Rute bella di tia.

0: kaele to ha
1: ba ndo nga kaele
0: ka o vela
1: ha ja bana za go ke nda de mo di le nda ke lu nda de di za ma jeng ju ku pa o le ta to ja
0: le ta to ja ne nda
1: ke de nda de le bollo la pelo a le re u nda di ku na si yo go go mo nda di mo lo la ba ne ma ma ja ku gu nda de la ga nye di la u jang ku mo kwa bon me da ba rian thata wa kwe ke me ba fitse ba di me mo gana bona ka matsono no me ga pela nga zina go fela me kana na ke se di so me thata thata ya ithata fa le isa ne se di mero khelo so me malazi a tshaba ka o fapana me se hlola motho a se hlole modimo ne ke fuma le go tole thabo ka pitogia ne mazai tsela ne ne bi go fa e bilang a u si bune kha ba eng ya ne a thu ya ne a u si yang ka non tsalo ne a u si zana go a u si e mo te mo du ne ke tlo se la ma go nga ha o mo rena ne a u si ti sa go ding ne a u ntwe e fi dan na go go kilu ne ku bo di di ma o le le ne ndi di na ge kha ke ke ke ga go tla le tse tsa manyeng ya le bo.
0: A ke le bo we.
1: Tangina.
0: Ntse re ka ka fela re fete.
2: Lala. Ba mele lumala
3: lumala. Ba re ke le re tsona la rama tole ka re ke sireletsa ka loka monyako. E bile ke sireletsa le ka thari ya ngwana. Ke re ke nna le tlala la mabengulung ke se kereng ka o kera. Bana.

Imerikana metsotso re a hore nyane ya bone masiu ona a sile. Ha wa sile masiu jwale. Ha se re tsamaya ka mokgwa. A sile masiu a se re tsamaya ka mokgwa ona he. Se go otla ntho tsena tse. Tsena tse ka mokgwa ona banna. A sile masiu. A sile masiu. Ee, ka tsamaya tjena masiu a sile.

说啊，武三姑娘不给管差的，你给了。

gato fera.

maotong a ka. Ke tla o bolaya ko phume tlhogo, ke ne ka jeno lena dinonyana tsa legodimo le dibatana tsa naga, ditopo tsa magotla a baFilista mme lefatshe lotlhe le tla tseba gobane Jehova Modimo o teng Iseraeleng. Taba ya ka mo ke dutseng teng ka jeno lena ke kgolo ga o tobana le dikholotso, ga o tobana le thaba ka pela gago, o lokela bo tshwere bopaki ba se eta go qeta ka wena. E tla re ga ke qeta go tia fatshe gobane ya pele ke lokela go tobana le dikholotso tsa ka,

bad ba hao ba o hubuwa mohlomong ba bohweng ba hao ba o hubuwa ine ke ke ya e ba motho ntle le modimo lo sengwa ka jeno tshwara bopaki bono ere ha o tswana le thaba ka pela hao ere ha o tla megopolo e itseng e fosaetseng a kolleleke megopolo eo ka mogopolo wa bopaki bo o botshwereng gore ka selemo se seng di antse a ena le wena ke ne ke reng ho wena o sengwa ka jeno ke re tobana le dikholotso tsa bophelo bona o tshwere bopaki ba seo se tshepileng ke re re ko bolelele nnete momamedi wa ka nnete ya bophelo ke ena ke ya gore ntho e nngwe le e nngwe eo rona re leng batho re naganang re e tshepile go na le mo e felelang teng e na le nako ya yona ya go felelwa ke nako empa o sengwa ka jeno lebitso la Jehova ga le felelwe ke nako lebitso la Jehova ke kgobosiane la bana ba bang ba eno le wena ka re ga o kopana le dikholotso tse ding gape nakong e tlang o tsebe go pakela le dikholotso tsena gore modimo ke mo tshepileng ga ke qale go mmona ka jeno gale ke mmona mamedi wa ka ke go kopa gore ke tle ke etse mantsho ya thabana le matla otlhe momamedi ke eno ya nkileng nako ya gae le motsotso wa gae go omamela go utlwa lentswe la gago ke a rapela ntate wa ka yana le maatla otlhe gore a ko mothuso mogatlhametse modimo wa ka dikholotso tsotlhe tse a kopanang le tsona dintweng tsa bophelo ba bangwe ba lwana dintwa mesebetsing ba bangwe ke kara malapa a bona ba bangwe ke kara malapa a ga tsena tsotlhe beke ena ntate santseng e tsa letsatsi la bobedi re a leboa bane re ba tlhodi ka wena ka Kriste Morena a Morena Modimo a be le wena bekeng ena a o tlhonolofatse amen.

0: mokgetlho bona na bona le na le sekolo sa bona gore ga ba seta go kgetlha ba lokela go sebeletsa setšhaba jwang ke tlo go thusa ka ntho bana ba gona ba rutwa ka mosebetsi wa gore na ba iphedisa jwang ke phetho ke tuke a lekwaela ke tlaa
1: batho distan ga lekebeleke le ka mone le boikagabelelo ba lona gore ke sa tota re sheba ntho ena ka mona re le ba

0: eno ya renke ka nnete me le na se ke go mpo boloko e bohleki ha sentse kana ga bapisa le na ha bo gona ma se go mohlala bo di toilet o tlo fumana kana ko ngwe dile monko mo be metsi a sa haella gore a ke la ka tse boemo bone ba thepa eno ntle ka mono ha bo katla ba tshwana le renke na gona ya masego ka mona ka manonyana ne ka nete ena ya tsela yona eo e tla be so thwe ke bypass ka nete e tlo tla e bolokela le setšhaba sa mono bere ya setlhagang ka mathoko a sona gore ga ba tlile ditshebeletsong e be ba bolokelwa ke nako e be ba tlhagang masego ba sa ema bere ya e be ba le ba ba ka tshubitlhelelano ka nete ke thabetse taba ya mofuta ono mme ntlafatso ena ka nete ga nka e bona e se e tsagala mola bothabothe eo ya bypass le setrekeng seo sa leribe tlhotse ka nete motlhomphe tona golo e tla ba o sebeditse gantle gagolo obane ka nete go ba le tshubitlhelelang ga ba lebogela ka nnete le ga e ba gona motlhomoge ka re bo semongko mona dintlafatso ga di be teng ga o ba le dintlafatso tse ka ntsena motlhomoge kana gare ga go
1: thaaphabiselentse
2: Ya le ke rena o di ile go tsena empa ha re ke mabele toka ditsela ke ntse ke tlhalosa ka tsone nda

0: Meleko o etetse gaho ya letemo la podihadi e re o hlahloba le ho fumana kgatello pele ya tshebetso. Puong ya hae mohlomphehi Moleko o bile ka di mona LSDA e mo hlalosang e rupela setjhaba le ho se tshehetsa ka mekgwa ya boiphediso e mengata e 28. Ho utlwa ditaba tsa ketelo ya hae ka botlalo le hore na kgaho ya letamo la podihadi e se hatetse pele ha kae le hore na morero o tobane le diqholotso difeng. Re buisana le yena mohlomphe boela ge buisana le moemedi wa setšhaba Monghadi Lebohang Lengwasa ho utlwa hore na bona e le setšhaba ba tshohlile dife le mohlomphehi Moleko ebe morero wa boiphediso kapa merero ya boiphediso yeo ba e etseditsweng ke morero ke efe mme di podihadi mme o teng o tla ela hloko gore ke merero e batlang e le mmalwa e kenyeletsang yona gao ya letamo gago ya marogo ntseng etsala morerong o wa gago ya letamo la podihadi mpahe kajeno ga tlotla ge utlwa gore na jale tsamedijo mohlomphehi Moleko ke a o dumedisa setela gana go amogela ka gago lanao la ditaba la sebipeng sa lemeng sa Lesotho go seng ga kajeno. Letamo la podihadi e le gana go ya hlahloba kgatelwa pele ya tshebetso
1: gore re tlo bonala tshebetsong ya bona ba ntse ba sebetsa jwang. Dintlha tse ne re batla go di sheba ke taba ya tlhokomelo ya digakeletsi gobane jwale ba haha matamana a magolo jwale ne re batla go bonana tabeng ya go fanantsa gagwe e ne le yona sepheo sa ketelino.
0: Merero ena ya boiphediso go setšhaba motlhomo se ameileng yona e gakae puisanong ya gago le setšhaba ebile gore ba re dikatlego ke se dife ba tsona dikgolotso.
1: Ee, tšhe go na le dikatlego tse re batlang tle batle ba gate ka thata taba tsa temo kore ba na le dirapa tse o tla fumana ba leme bo mero mono ba ruta setšhaba rona ba leme jwang a gantle ebile a pentwe gantle go na le nngwe e re ne re e shebile ya 2-bedroom ya ebeng ka e bea jalo ya di-2-bedroom ke gona ke ntho ka reng 4-room ebile e na le mogogo ka ntle ka nte ba entse mosebetsi o motle re a bona gore taba tsa Basotho tle ba di sheba gona tsena gobane tse dingwe tsa taba tse re la bua ka tsona ke taba tsa gore re bone
0: tshebetso e se hatetse pele go le ga kae mme go tlhalosa ga dikatlego go fitlhela ga jo e le dife mo le dikgolotso.
1: Taba ya letamo yena e ntse e tsamaya gantle gobane re jwetswa gore lemong sena se tlang go tla bokalelwa go
0: ye ka tabengwe ya tlhokomelo ya digakeletsi na go fela go le jalo e se ka ba morero o ntse o ama taba digakeletsi di fela di sireletsegile
1: e le matso a bona go thusa go etsa go se tlhokomela jale tle ba sebeditse jale mo ba sebeditseng ba go jentse mo ntse ba sebetsa mo o tla thola go na le kgololego ya mobu mo ba sebeditseng ntse re ba tloletsa ba bona gore kao fela gakeletsenana tse bokelela metsi a morero di tlhokomele.
0: Ge gotlela morago ganyadi mona moloso o bontshitse gore go tlola le mo setlang go tla bo sentse go bokelelwa metsi le mose gago ya
1: ga re akela ka botebo tabeng tsa dikgolotso tse se tsa gago ya letamo kapa marogo gobane tjantšelelo ya ka gagolo e ne le go bona na boiphediso ba setšhaba ba bo sebetsa jwang gore setšhaba le sona se une molemo letona la metsi la Aforika Borwa. Gona jena ke ile bo halejone go lo bona mo ba gantle ka boleng boseng le go sheba gore na moralo wa gore tšhaba tseno kaofela tse mono di fie metsi le motlakase

0: bula ka di 16 tsa September ha letona la Africa Borwalet se tla bula a la a mang a manyane le yena o tla ho tla sheba e bi ga bula so marogo ka re ana maholo
1: re tla re tsebo hatela pele ba ga tlobela ge buisana le moemedi wa sechaba hona ka moka pudihadi ya telengwa sa le re tla khutlo gona
2: nka le futso mme ke le fule bona halang ha go lubane ba bashanyana ke le fule e hlahang ka lebaka la kgello ya dipamisi tsa madi matshwao go bana e ka ba go hlame dupa ha ngwana ntsho wa tshwanang ka ba batlang a isa go bana a tamela ditshitsa bophelo tse pela ha ka pa o ka letsetsa dinomoro tsena 6876-0396
3: bola etsa ona lotisetswa ke lekala la bophelo ka tshetso ya mogatlo
1: mabedi re metsotsenye mashome a mabedi a metso e robong ge a re lebile gore
0: taba tse dintse re batlang go bona di etsagala tse ntse re di kota le bana ba morego wa metsi ya ditšhaba ke tsa bogatlhaodi

ba ne re bona batho ba ikapesitse fela ka taba gore ba tla ba re batla ga re tla dikgethong ga re kata ba tla dikgethong tsegelela ga ba tsamaye le mola me re tsamayang teng bana ba rona ba tsamaya dikoloi di tsamaya di ba etsetsa dikirikiri ditse ofe gore e be dintho tsa rona di ka tla kena sebakeng se kapa go ke go butse ge gore na ya emetseng kobong ke mang kapa ketane kapa ba tlwala phamontat na ke mang a le emetseng ka paramenteng ka moo nobane ga o batla dikgetho ba hlaelela tsena ka mogare wa ditlabangtate ke ntse ke tla ke thaba gobane ke ntse ke bona dintlafatsong tse di tla fela jelo gona ge dilemo le mantate dilemo tse

0: kwa metsi a dihlaga jale go ka ba bobebebetege ga re ka dula le bona jale ka shebisana taba tsena metsi ena e batla e le mengata golo jale re tla e phatlhalatsa but bona mono mo ba bone ka go na le mo ka salang re tla shebisana le yone e ke jale go ntate nthewa ke tla kopa kege ka nnete nna phidiso rona re le mmuso le ba morego wa metsi a ditlhaba re ba kenyetse metsi le motlakase ba seka ba sebedisa tšhelete ba ka etsa diploto tse ba lemang ke ko go bona fela gore na ba ka etsa jwang
1: wa o qetela ebile ntate nona ka phamoe ena na bua ka taba tsa magogo
0: lethata mo la metseng ga e be go na le mo re siang a tla re joetse re bone re sebetsa taba tseno
1: ya bosupa re tle re meme ba babedi fela be re tla dabeng ka bona 2236429+2665
2: o
1: mametse ntate
2: ke tswa tsang pidiwa dikalane mmona a mo tsebang gantle o tsa gotlela ga katse ba o bua ka ka ditaba tsa go na mo consultant ya tlo sebetsana le setšhaba sa ngweng ke morego molemeng wa diproject tsa boiphediso na o tlo di sebetsa
1: jwangre
2: ke kgwedi ya bogobedi mo consultant eno ga ke somo ke tokomane ya treaty ya naga tse pedi kapa jalese le leano la mmuso le LSDA na di tla ba le karanti ga ba o tsamaue o duma tokomane ke tlhakile mo ntate thekoo
1: tlhakie ntate
2: potso ya bogago e leng ya go qetela ke tla gutla ka mogaditana ke gore na ga e le mona go bonagala gore ka tse ditlhapile
1: mamedi re dumelela ge gefutse gona mona o tlo balelwa ditaba tsa goga ya bosupa ka senye sebana re tla tswela pele gang ka morago ga balelwa ditaba
3: Nesse bonya ha se ke se a mwele ya. Ha ke na le di khatso tse tsa me ho kwa mona ga ha fara o ding ka ba ne. Ba zen ke ka pa mo tswa le sudu o tswa zo tsere mola wa bona ba o re ngri ga di khatso tse ba pa itse tsa mola o. Mo tu a sa le o tswa ka 2013 ne. Se ma tha re bua ga mola o na pa mente ba e tswa ya o kala kalo ye na o tswa o kala kalo. O ile.
4: Hantle ke tsatwa le tsatsa go ne go rata. Wa tlo tshwa mpe ha ya go tuna le bo go na ba se ba shibile ke ne mo sa go a se mo se mo se go tsonga di bo go di sa se mo di bana ba politiki bana go ha hona ntle go nna ke tse go le tsa ha hona ntle
5: ai e le no a ga di mpo ha hona tal di mela nge ba ba et ba re ha e ba go go wa di pofola ka ga tropo ke tlo ya mara wa ka po ke go hloka di planet tse fakileng ho ya ka bona jale ba re taba e ya peo mmuso ntse e kgotheletso ya boitsago re itsagekang masimpa le dikwankwaga tse e tsentseng di bolaya bana nageng tse dinkwa
6: ke tabeng ya gore re ike re botele e le gore ka tsela eo rona re ikisisang go utlwisisa bonna le go bonagatsa bonna ke karolo ya dintho tseo re
7: balla ba tshola dikeledi ke boima bo ba boimetseng mme ditaba tseo e ka gotsa di tlodisa matlho godimo

0: save $500 or bring comfort home with the luxurious two-division Tracy Cornette Chase and console. Now just $7,499, saving you a massive...
1: Oh, you know, kaitela wala na na ditaba la sibeng. Ge tsela pele ho mema le wena mmedi hore o botse ka potla tsetsa ditebe tsena tseo 6429 plus 2665993. Mmedi khotso.
2: Dade tabo ke shake.
1: Dade shakes.
2: Eh yena.
1: Dade.
2: Eh yena. Dade tabo ke ga ke la hlile hona ba lola la pudihadi. Jale, motho a mong ke botsa potso ena hobane ke ithutile ka ikholotso tsa dibaka tse ding batho ba tla ya mametsi. Le hore hape-hape tsa dipompo ha e le tsa setšhaba. O tlo fumana ba bang ba sa ba bulela dipompo ka tsela ba sa tsotelleng e be dihlwana di a robeha. E ba bale metsi a sa ntse a tsholwa fela ho fitlheletse ebile a fedile. Nna ntse nka kgotheletsa go ka ne le tsentse.
1: Dikgomo ntate. 2231649 plus 2665993 metsotso e leshome re fogaletse go ya bosupa dumela mo mamedi. Ntate.
3: Uwanda wiso medi ntate wa harisa wa ramona wa ntate go suka tau jena moro. Ka tshelete na ye mogero wa metsi a hlaba ke ne di kukule ntate mole go ha ga bela mono. Ndela ka morego o tla bo bapala ka gona. O re tshedisa o sa re thusi ka tshelete tsa ona tse mo ke tso tso go bona gore ba tlo go thusa go genyetsa motlaka se ntate. Go bana makala ka jile na ntate ha re se ya tele ofisitsa hae. Ke kwa mari ba mazu mona hole ha kana kana ke ofisitsa ya go ali ba se go bona mang. Ke ofisitsa kang go ya mo. Ha re ke fana ka nomo go tsa ona ka phanda le go sia fana ka nomo go tsa ha ile ntate ke bona ntate mo nyaka hore a tla se bua le bona. Bane ke tlo tse tse se ke e tsetsa go tsela tena go na mo ke go ye lo ke jeng tsa motlakase. Morago e le ona o reng ha re tla a te tla le ha se di kentse di pompa le ha se tsena ga di tsaka ga ndi ya ga nela ka mogone pa itse fela ke tsa se tshaba. Ke hloka motlakase ka tshelete ya gona ntate. Ke le motswa re sa bona le ha tlo yena ya ho fanya le pelane mo motlakase o le ntaka ka gona se la nga motlakase le magogo go ga ntate mo sa mo nya ka bua foka mo sotoma le a fana ka nomoro tsa ha e re le tsa ba ke dinjo bana ke ba re le tsa ka fana ka tsa gona ntate. Ba le ha le o tla ba tile o tla di ya ka bela tsa gona go tsebe bua le yena go kwena go thola jang.
4: Ah, ha ke go mo fumana hanje ka le tsona tje.
1: Oh,
4: okay. Eh, e re ke mo lompe ile tona. Ke dira ke botsa gona o re ditaba tse ditloetsa hala. Tla sa tokomane. Ke putswa ka pe. Go bana ke ha ba ke ditaba tse tswang le leano. Di sa tata e se ke tokomane a mo ge go metsa ihlaba. Ha hona ntho e tlo tsola setšhaba molemo empa ga e ba ditaba tse re ditloetsa gale ke ka ona ne ke bosaposa mofuta ono ena ya ditlhapi tsa ga mogale mona yona ke ya gabe ga botibo bo tibileng le bogatlhaodi bona boo gobane ke lela metlha ena oa tseba ntate Teko gore ke re ga mogale mona bogatlhaodi botla ko ga ke tsena ke dipalo tse kae fela tšhaba sa mona se futsana ile gona go ga e salobana ga se a fua ditsebo tse ka di se thusang go amoela tšhelete ya bagatlhaodi go etsa go bagatlhaodi batle kore ditaba tse ntse ntse di bua bo featuring bo eng bo eng bo eng tšhaba a lokologile gobane setšhaba sa mona se fue ditsebo tse e nepaetseng e be ke tlhakile ntate Teko
1: o tlhakile ntate Pete
4: ka nnete ga kagabe letlhompeng go se jala katle ga moga le mona ge tla molata ka tontoiwa tseba ge molate ka yona ge tla molata ka yona
1: mme ke mo khahlela go qetelona se re tla laola go rena mphe ha ke na go tsona mo ane a lo hlahloba tshebetso o ithuta gona ebe kgatelo pele e se e le efe ditabeng tseo.

0: Mhlophe Moleko.
1: Hello.
0: Yeah, that.
1: Ntate. Ke kopa o kena o tsona ntate Teko.
0: Go jwa lone mhlophe ka tsa
1: kena. Ke tla tla ka tsena tsa ntate Pete. Le ha go kwa bua ka ditoi toi tse ke sa di tsebeng. Go ba ba nna te ka toi ka toi toi. Ke la nna ka ba tsakela bo ntate Pete ntse re buile. Go jalo mi consultant e teng. E se le teng e ntse sebetsa taba tsena. Re na le mi consultant nka e bitsa ka e mmedi fela ka mabitso. Re na le mo consultant wa Zuthari. A tlo sheba taba tsa ntse ntse ke di design and procurement of social development master plans. Re na le e mong o tlhong ke Began. Jale ba sentse ba le teng re sebetsa taba tsena. Hangata mosebetsing ha o ka thepisa batho a re motlala ka mphalane go tla etsala tsena. Nenneng ka baka la dikholotso tsa tshebetso o tla thola gore nako e le ga e be jwang. Fela ke mo tshepisa gore e tlile batho bana ba teng ba tlo sebetsa taba tsena ntate Pete. Gotlhe mona mo ke buang o tla bona gore ke leka sa gore ke leke sa o bua ka taba ya boitshidiso ba setšhaba. E leng Article 4.2 ya tumelano kapa the Lesotho Highlands Water Treaty. Koritle e teng ka ga tumelano ena ya Afrika Borwa le Lesotho. Gore 4.2 yeno e leng Article 4.2 e re re bona gore re etsa di-project tsa ditlhapi tsa bohahlaudi tsa temo ka go nwesetsa ka metsi ano. Re be re bone gore batho ba thola metsi batho ba ka ruya ditlhapi ka gara matamoana. Kore e teng ka gara ke mo gona ke reng gona tsena nna ke batla go sebetsana le taba eno gobane ga ke sheba go ya morago re sebetsane le Article 4.1 molwane ono wa 4.1 o reng re gage matamo le ditonoro re ise metsi Aforika Borwa. Fela ona wa bobedi gore ga ntse re etsa jalo re tswele pele re fe batho metsi re bone batho ba ka sebedisa matamo for taba tsa bogatlhaodi jwalo jwalo. Fela ke yona ntho e ke bonang e sa sebetswa gantle. Ga o sheba gore ke 2026 morero ka nne gale. Fela ke ona ntse re sebetsang le taba tseno. Itlile e teng ke tla di sebetsa ntate le ga nne re le morago tse o di sebetsa. O buile ka gore na batho ba ka rua ditlhapi ka gara ga mogala. Itlile go jalo e sa le go le jalo. Go teng ke gore motlhala e be le na le tšhelete eno ya 1 million le ka enka ko ga e bone le na le tšhelete le ka enka la etsa kopo go rua ditlhapi ka gara ga mogala. Ntho Highlands e tla morego wa metsi ya ditlhaba o tla itshofela ko gore le etse boithuto bona boreng ke bo environment and social impact assessments gore le shebe na thepa e lelo e sebedisa ka ga metsi ka moo ke thepa ya mofuta ofeng ga eno fumane eno jwale e re o tswele pele. So e teng tweno empa fela batho ba ntse ba sa etse kopo tseno jwale ke re e tla fapana metlhodi ena e tla fapana ka gore re tla sebedisa metsi a tsa metsi tse o tla fumana gore ga o se o na le didiba kapa makuka a metsi ke bona ba sebetsanang le tabeno ya gore ba bona gore setšhaba ga ditlhaba gore taba tse jwalo di seka e tsa gore ba senye ba silafatse metsi. Ntate Thabiso o buile ka thata re ke fane ka nomoro ke batlile ke fana ka yona nomoro ena sealemoyeng mone fela ka gore sentse ke na le di gore ke tla re melaetsa ka nako engwe go batho ba bagolo e be a keta ke dietsa ga ke o sebetse jwa ga ke rompe nomoro yago o tse ke tla o letsese jale ke kopa le disie e tlile ke tla letse ke a leboa ntate.
0: Mohlomphe o ka kakatsa ditaba tsa rona ga se bile re phethela puisano ya rona.
1: Tsa Lesotho Highlands Development Authority ga o sheba lebitso leo o tla elelelwa gantle.

0: sentle le re ke sitse sa ntlafatsa gore se ntlafatse moruo wa naga. Nna ke le motho ke bona ditonoro ga matamo gore re tsebe go rekisa metsi ya naga. Re etsa 5 billion gona jena ka metsi yanong, ke tšhelete ngata. Ke yone tšhelete ne e kenang mokotlong wa mmuso ebe jale e fua makala le yane ya digafa gore makala a tsebe go etsa mesebetsi ya setšhaba. Fela sona ka bo sona jale ka ke buile ka molwano ona wa 4.2 wa tumelelano ena ya rona le Aforika Borwa o reng ke bona gore batho ba nwa metsi, batho ba ka sebedisa metsi for temo, batho ba ka sebedisa metsi yano for bohatlhaodi, ba ka roya ditlhapi ka mono, ba ka etsa project 200 megawatts, ebile re gaga ditsi tse pedi gape tsa phetlho ya motlakase go thusa seno tse re reng ke floating solar le se seng se re reng ke sena sa letsatsi sa phetlho ya maatla ka letsatsi. Jale ke tsona ntle tsene ke re ka nnete yona tsena ge le lekala le bana ba morero wa metsi ya ditlhapa re tloša bana
1: ga ba tlatlhelelwe ka ditsebo tsa gorena ba amogela bogatlhaodi jwang ge re tlo gona mona gona motlhomong lekala la heno mogolola bogatlhaodi le sebetsa jwang go bona gore kapale go kagana jwang go bona gore setšhaba gagolo motlhomong se gaufinyane le merego ena se fumantshwa ditsebo tsa go
0: operators tse o tla fumana ba thusana le bona gore ba fetse na ba amogele bogatlhaodi jwang le metseng mono na batho bana ba sebetse jwang le bona. Jale ka nte ke tlaeng ka mofao ke mpe ke bua le bona bano ba morego wa metsi ya ditlhaba, ke tla bua le ba tourism gore taba tsena re di sebetse. Bekeng ena ya ofit mme ke na le bona bana ba setsi sa rona sa bogatlhaodi minister of tourism. Lekala lena la metsi ke laetsa kopo o bona gore ba tle ba re dumelele ge gage ditsi ko go matlwana a matle a bogatlhaodi gobane jale re na le kobo ya bogadi mono ka gore re tlameya re bone gore batho ba ba le ese re buile le bano ba Lesotho Lowlands Development Project gore matlwana ano ba kalelele waga.
1: Galeboa motlhomphei moleko wa gele o ile sabo sa gago menagane ka gare la gona la ditaba la sebopeng le ka mosontate le tshegele letlhe so ya setšhaba gorena yona e ga kae e seta le mao e bang setšhaba se ile sa fa leswa gona ba agetswe matlo na go se go le ga kae.

0: Ecco.
1: Ho thotse tuka, ho thotse tuka, ho thotse tuka mona. Kgotso.
2: Hela, ngwana mme.
1: Master.
2: Hurra.
1: Shapoa.
2: Ka modimo.
1: Tsatsi leo hlahile ka ntle.
2: Tsatsi lena ke hlahile ka ntle na wena mohorano wa ka. Ke hatele pele.
1: Mm-hmm.
2: Re ha o le tjena ngwana mme butle ko dumedise ke dumedise mamedi wa Salma Sala Sotho. Lenanong lena la Alliance. Kajeno lena re tlo bua ka taba ya bohlokwa haholo, taba ya tshireletso ya molao. Maybe ko ke yona taba eo ke ratang hore ke re qoqe le Basotho ka kakaretso. Na o kile wa iphumana o na le hore o fumane jwale hore a kannete ke hloka agente ya molao. Fela jwale ha ke na mokgwa wa ho e lefa o ne qetelle ka ho e tsena. Ditaba tsena di tsheditswe jwalo ke Alliance Legal wena molano wa ka. Mme Alliance Legal e buletswe Basotho ka kakaretso. Bohle ba ratang ho ngodisa Alliance Legal ba na le tokelo ya ho ngodisa e le sehlahiswa sa Alliance Insurance. Mme Alliance Legal e ka o sireletsa jwalo ditabeng tse tshwanang le di-casing kapa nyeweng tse ka kena makgotleng a molao tsa dipolayano, boshodu. E ka ba boqhekanyetsi le bona bo shodu ba bokgobane re o ka ba lekganye o leng hore o ka iphumana motho o se ho thwe a khona o se o lokollwa mosebetsing empa o fumane hore atshe ditaba ha di lokele di be jwalo e mo o ka fumana hore o sebediswa ha bohloko mosebetsing o se a sa sebetse ditaba ka tsela eo a loketseng kapa ya neng a lokela ho sebetsa ka yona ho latela hore na o tekenne kontraka mofuta ofe mme jwale ditaba tse jwalo di ka hloka Alliance Legal e mong kannete wa tsamaya mosebetsing a lokela ho fumana di-benefit tsa hae kapa di-terminal benefit kapa severance pay a kannete mohiri o se a haellwa ko ho mofa o se a mo tshwarisa mona le mane e mong a ka bitsetswa lekgotleng la boitshwaro ntle le hore jwale e be ho na le tsamaiso e latetsweng e nepahetseng kapa a utlwa fela e ka o sa hatelletswe hona mono e re ha sheba ditaba a fumana hore kannete ehlile Alliance Legal ha e mo thusa ya bona hore ehlile ditaba di sebeditswe ka tsela eno. E mong e ka ba o morao ka ditaba tsa etsa di-pension jwale wa bona hore atjhe ka ha ke fuwe pension tsa ka ha e sebe ke fumane Alliance Legal. Alliance Legal e tseba hore eo thuse. O ka iphumana ho kgetholla mosebetsing. O ka iphumana ha o no lokela hore o fumane nyollo mosebetsing ebe ha o e fumane. Mme o rata ho tseba hore na ke ka lebaka la eng ha motho e mong a sa promotiwe e ba wena o no loketse ka hore o fumane yona promotion eno. Mme o lokela hore dintlha tseo di hlate. O keke wa di lwana fela wena mamedi wa ka ka mantswe fela a monna kapa mosadi ya Mosotho. O lokela hore o tswe ka ditaba tsa molao hantle. Mme e mong a ka theolwa hantle maemong a na le hona mosebetsing. Jwale o lokela ho tseba hore na ha o so thwa wa di mo utlwa jwale mosebetsing mona o lokela ho bo tsebahala hore na ebe ke ka mabaka afe. Mme ha re ya re sheba ditaba tse ding hape re ka sheba ditaba tsane tsa wena mamedi wa ka mobu re ka sheba ditaba tsa thekisetsano kapa phetisetsano ya mobu mafa jwalo. Batho ba bangata le hona jwale ha re bua master ba ntse ba tse ka mebu. Ho na le ditsha tse ngata tseo e ka reng ha re bua tjena le wena o fumane di dutse nako e telele ha o botsa hona abo setsha se ha se rekiswe molato se le botleng ha kana o utlwa hothwe se a tsekwa. Ho boetse hape ho na le ditaba tse ding tseo tla utlwa hothwe ha ke mafa a bo mamang mong jwale e mong e moholo o batla ho hapa kaofela e mong e monyane hore a wena o no se o fuwe kae kae e ka hona mona e be rona. Jwale ditaba tse jwalo he Alliance Legal e tseba hore e fane ka ditharollo le ka mokgwa hore o tlo fumane ditshebeletso makgotleng a molao. Boetse hape wena mamedi wa ka re shebane le ditaba tsa mekoloto. Batho ba kolotana ka ntle ka mona ba be ba hloyana ba bang ka nako engwe ba ka qetellana ba se ba isana matsoho ba dile di ya jwalo di isa mafung ka baka la mokoloto fela o fumane o mong a se le mokoloto o moholo haholo. Ke mokoloto o ka sebetswang makgotleng ano a manyane kapa local court. E meng ka nnete ihle ke mekoloto e meholo bona ba haesale e hleng etsang hore jwale motho a utlwa hore atjhe motho enwa ha e sebenyaneng ihle o sa batla ho qeta ka nna. Tse ding hape e ka ba ditaba tsa baji ha re

0: shebile dihlahiswa ka kakaretso wena mamedi wa ka. Tse ding e ka ba ditaba tsa theko ya thepa eo e leng gore o notshepisitse gore e sebetsa ka tsela e itseng. Gathi jwale thepa ena ga e sebetse ka tsela e jalo. Nako nngwe e ka ba fela gore motho o na o tshepisitse gore ga e kgona. Nako le ena ga o nka e sebetsa ka tsela ena le ena le ena. Jalo o fumana gore se le sa dumelane le setlha ka dintlha tse itseng. Mme ga ditaba tseno o ka tseba gore o di shebe gantle o fumane dikeletso tse nepagetseng gona. Ga e ba go le jee re ka sebetsa ditaba jang e seng o fumane mongwe sa nkile mokonkwana le lokisa e mongwe ka molamo. Dikgang di ngata tse tsagalang ona mamedi wa ka tseo Basotho ba bangata be e ka reng ga le ka re di bulele mona re qoqe ka tsone o tla utlwa gore atšhe motho eno ga a se o qetile ga e le mona ntse a leka go tlhalosetsa ka tsena tse a ka di naganang fela. Jale rona ba Alliance Leaders re tseba gore re o thuse ka ditaba tse ka reng tsa mofuta o wena mamedi wa ka. Mme ke monyetla wa gago gore o ko kene ka jeno lena re ke re qoqe le wena. O ka re botsa potso kapa o ka araba ena ya rona. Na go na le mohla o kile wa iphumana o soka gente ya ba ga ona mokgwa wa gore o e lefe. Kapa ya ba ga ona tšhelete ena ya bona ya diagente o thweng ke consultation fee. O ne o qetelele ka go etsa jwang wena mamedi wa ka. Re ke re qoqe. Ngwana mme ha re ke re ba utlwe gona go ka ba le ba teng re nne re tswele pele.
1: Mamedi o ka kena nomorong ya 2231 6429 ke yona mo tla fumana gona teng re utlwe gona bona taba tsena tsa magotla o di sebeditse ka tsela ya mofuta ofe. Master wa tsaya taba ena taba ye nngwe ya mobu ke taba ye nngwe eo batho mohlomong ba enkang hanyane bona wa ha e sale o na le motho e mong mona a ka nnang a ta iphumana le ena a jowe setsha ha re bua tjena o ntse aga setsheng sa motho jwale le marena a rona ke yona gape a re kenyetsang metsi ka moedubane ke bona ke re behlileng ba abang mobu ba tsebang gore na mane go etsagalang mona ga o etsagaleng go na le motho a ntse a ga setsheng sa motho mona kae-kae kwadi mane taba tsena tshwanetse go utlwa gore ehlile go na le nako eo di tlo fetela magotleng ke gore na mosotho ena go tlhemaleng gona teng o ikatetse ka agente na
0: wa utlwa ngwana mmedi jalo ka nako nngwe le ena o tsebe ka nna ba ga tsebe le gore setha seno ke sa monga sone kapa o a tseba gore setha ke sa monga sone fela gore ga ona mo a ka bangankisi ya teng jale o fumana gore e ba tsietsi jalo ga tsebe gore na e ne o ikatetse ga kae ka agente ya gae ya molao jale ke yona taba eo ke ratang Basotho re ke re utlwe e mongwe tlhile se ile a tlhaga taba e mongwe ga e so ka e tlhaga jale yeo he a tsebang kapa kileng a bona e mongwe e mo tlhaela re ke re qoqe le ena.
1: Mamedi o ka kena nomoro ya plus 2665993 ha ke bona mo tla fumana teng mo tla fumana makhosi hona teng. Tswela pele master
0: ke a leboga ngwana mme ke bile ke re felang ke sa go leta bo ene go qeta go e bua. Basotho ba bangata ga ba tsebe gore ga o ena le Alliance Leaders ga e ba o rata o reka setsha mothong kapa kae company ga o ena le Alliance Leaders o ka tseba gore o ye go bona ba Alliance Leaders jwale ba o eletse gona ga o reka setsha o lokela go lemoga eng le eng le eng o botse dipotso tsa mofuta ofe le ofe. Mme dikarabo tse o ka di fumanang ka ba tsena le tsena le tsena ga e ba setsha se ne file ka nnete ke sa monga sona ebile o tsamaile ka tsela tse nepagetseng gore se rekiswe o lokela gore o fumane dintho di le tjena le tjena. Ga o qala o fumana ena e sa loka kapa go sa loka e fengfeng go se o ntse o tseba gore o tsietsie e ka nna ya ba setsha seno se tla go bakela mathata ka moso. Mme ga ona nako ya gore o mo etse dikgang tsa gore ke tla tloswa ke a nang le maatla mo o lokela o tlhokomele tšhelete ya gago o itlhokomele le wena o le motho. Mme ke bontshe gape gore Alliance Legal e boetse gape e thusa gape ditabeng tsane tsa gore ba tseba gore go na le gore go tlhae tabagadi e golo ntle go thwe motho o e tseleditswe ka tara jale o fumana gore motho enwa le a le mona taba ene e ka nna ba o e tseleditswe ka yona o sitwa go iela magotleng ya molao ga na agente o sitwa gore ehlie a tlafane gore a ka nnete ehlie taba ena ga e a e tswa ke nna a qetelele a bile a le kamang ka tlase ka banneng kapo ka basading

0: ka lebaka fela la go la haellwa go ba le agente e matla ya kgetho ya hae gore e tlotlile go mo duelela kgatlhanong le taba tsena tseo e kabang ga di etsa jwale o fumane di qetelela di se di mo tshwanela jwale ka lebaka la gore ga na letho ke bontshe gape gore batho ba bangwe wena mme ga ntse ke bua ka Alliance Legal J ga ba enke e kaekae ke taba e kae ya ba tswelang molemo ka nako e ntse ke bua ka yone ba enkaekae ka re motlhang a sa na le tsietsi ke gone a tlatla Alliance Legal. Alliance Legal wena mamedi wa kago kgothaletsa gore o kene pele o tlhaelwa ke tsietsi o be setho mme gang ga o se o le setho bale tsietsi e ka tlhang ka morago o tsebe gore ke yone ya Alliance Legal e tla e sebetsa. Jale ba bangwe o batla go tla sa ena le taba Alliance Legal ga e sireletse kapa ga e tsebe gore e o thuse ga o tla o santse gore ke ne se ke jue setha jale a ke lekeneng dipakeng ke ne se ke batla go tlala jale a ke lekeneng dipakeng e tlameya e beneneng ditaba tsena tsa gago di kala ese jale o le setho mme ga tla tseba gore go eletse ka tsona batho ba bangata ke a tseba gore le ga ba ka ba kena mona ba tlo botsa gona ela ke ne sentse ke tseka nkae kae kapa ke na le gang kae kae ya lefa Alliance Legal le ka tseba gore le nthuse ga ke kena mo kapa e mongwe a thole a dinkwatle a kene ga a qeta go qeta bothoma ga e bele gona gene ke a kena jale ke kopa o thusa ka ntho itseng ere ga o botsa abo sesusa sa taba se qadile kaya a ga le se qadile lebela ga ke kene ke tla thusiwa ka morago a e bone mamedi wa ka o lokela o tlo e tsebe e sa ntsane le gona jena gore ka nnete ya modimo ditaba tsena tse jena o di tsebe e sale ka nako ga o tle o santse o na le case gore go tshwana fela ga nka o etsetsa mohlala wena mamedi wa ka ya ba ore o ka kena mpatešileng mofua sa a le teng a sa leng mošhareng o tla haelelwa wena mamedi wa ka kore o fumane matshediso o lokela go kena mpatešileng o se o ka o e ba le mofu e tle re mofua gago ga a tlhokagala ka moso e be se e le gore o kene wena mamedi wa ka e seng o be le gona goreng ae kannete mofu wa ka se ke mo beibeile mono e ge ke kene mpatešileng ke be ke lefelele dikgwedinyana tse pele ga e etsagale wena mamedi wa selemo ya sa lesoo fela Alliance Legal le yona ka tsela e tshwanang e jalo fela wena mamedi wa ka ela tlhoko ditaba tsa mofuta o jwang e tlhoge le ga o engodisa o go tseba gore na o thusa maemong afe maemo a mangata ao o ka kgethang go thusa ka ona Alliance Legal ga se yanong wa mosebetsi fela ga se yanong ga gore jale e ka ba diketseletso wena mamedi wa ka dipolayano le tse dingwe nako nngwe o rata gore o so qalelele go aba mafa o ngole wili o etse trust fund jalo jalo wena mamedi wa ka kapa gona thekisetsanong mo o batla gore le etse tumelelano ya thekisetsano gore na thepa ene o e rekisetsang motho e mongwe kapa mobu ona o rekisetsang motho eno e mongwe o lebelela gore na mobu ona o tla o le ka tsela e jang kapa koloi ena o e rekisang o e rekisa e le maemong afe e sere ka moso a tla re re ne re sa dumelelana gore nthekisetsa koloi ena e le tjena e be jale ka moso o sitwa gore a o lefe gantle nako nngwe o batla gore koloi ya gago ga o qeta o e reka ile o ngodiswa e kengwe mabitsong a gago ma le fitnesseng jale o ntse o fa motho dintlha tsa gago mona le dipasa le dieng ga te motho ena o ngodisa koloi ka bo ena ka mabitsong a gage ga o na le Alliance Legal le batho ba gore ba o eletse ba o etsetse ntho tse ngata tsa ona motho a o ngodisetsang koloi tlameya a etsetse lengwelo lefe mme go tla lebelelwa eng mo o ngodisiwang dikoloi o se ka tlwa wa mpha fela dintho wa re tsa mo ngodisa koloi yaka e be ga e tlaga e se e tla e le mabitsong a ka batho ba bangata ba e ba kopane le ntho tsa lapa
1: bana master ua ka e nngwe bale ya o nireta batho koloi ore a lo ngodisetsa yona ebe o sa kgutla e ngodisitse ka
0: ena ka nnete a kgutla e ngodisitse ka ena o fumane gore ga o na le thole o ka bangwa le etsa ntle le go lotse ka magotleng a o jetse gore ke aka koloi ena mme o ke kwa eng go tla faswa wena ngwana mme jale ditaba tseno ke tse tlhagang gona re tsena batho ba baka ba kena mona ngwana mme ife di a kabola ne neng o ipotsa gore motho yo ba nna o na sebetsa ka tsela ya mofutaofe
1: master tlhobuya le bomme bane bomme morao tjena go utlwagala gore ga a rekile koloi o e fa motlhankana ga e motlhankana e be ena lo e ngodisa motlhankana ga a fitlha mane o edisa mabitsong a gae jale ga re o ba koloi ke ya gae batho ba mo makalela ke ya gao jwang fela dipampiri di re koloi ye ke a motho
0: hantle wena mogolwane wa ifie itaba ene e toba bomme bogolo ba nako bane bomme ke bona bereng ha ya ile go reka koloi a ka itsamela le mohlankane nwa hae jwale ha o ngolwa le invoice mano ga a be bi re ngolwa ko wena ngolwa ka wena banna gathe ha a bone go jwale ke nako e motseno wa hae a qetang ka ene tšhelete e tsile go yena fela rwa le invoice ha holo makoloi yana a ana a seng a rekiswa ka gara naga ka mona a bo di-import jwale bomme ba bangata ba na le tsietsi ya gore ba kopana le bahlankana ba bona ba ba tlhikelelang ka tsela ya mofuta o jwang a se ba le bangata gagolo ba gaileng o tla utlwa e mong a sa tlhoile mo gathe motheile a mo ja koloi ebe ne neng o engodisa ka mabitso a gae le ga ua traffic manene ka ga ga tsebo gona koloi engodisa jang ntse ga a bebire ke lo engodisa ke e batlele nomoro ke e batlele lesenke ga a tlhaga dipampiri di se di re nna ga di sa re ena mme gang ga re ontsisa kae kapa kae le mane mo ereileng teng makuleng ntse ga ga e re nna go tswa a mme ka nnete a ko emelele ka thoko koloi ena ga se ya gago jalo wa utlwa gona e bataba tse botlhoko ka ngwana mme ge ke bua le bona bogaitsedi ke bua le bona boragadi bommangwane kao fela ga bona bonkgono jalo jalo le bona ba ke ba kene mo na le keruke ke a tseba gore go na le mo e ka nnang ya ba omametse sabile a utlwa ya kahele banna e feta ba ena e shebile nna ka kotlo
1: mamadi setse ka metsotso ka bang e supileng fela gare lebile goreng ya borobedi mo go tlo aroganag le makgosi ga re fitlha gona teng nako nngwe master o tlo fumana gore e tlile motho e bang taba tsena di ya mo ama ga a tlo atlega gore a ka di bua sealemoyeng kwano empa ga tshepa le o dumela gore moo ma teng o sa ntsang ka malebela gore na o lokela gore ga a tlosa leoto a etse bang gore a bone gore o fumana jalo tshireletso ya agente e nngwe gape ke ena ya gona mesebetsing mona wa tsa mosebetsing mona ntate toga e ka owela fela o ntse o iketsetsa mosebetsi o le nna tsena ntse o iketsetsa mosebetsi be toga e owela fela o so o tloswa ka dintho di gana o fela ga o sena agente mosebetsi wa fela
0: ganga ntate o beelelwa ka thoko ebile le setšhabeng mona o sotumiwa ka gore o motho ya etsang ditaba tse itseng
1: empa go ya kele ka tlosa loto ka kena alliance legal ke sireleditswe mono ke ikela go agente aka fela o ampuelelela mono dintho di gotlela motšheng
0: go jalo ngwana
1: le ditokelo tsa basebetsi fela ditokelo tsa basebetsi fela ga o na le agente o tseba ditokelo tsa gago o le mosebetsi
0: ke nnete ngwaneso o iphumana o le boemong bo o sa tsebeng gore o etse gang le mosegi wa gago ka ditaba tse e leng gore e ka nna ba o etse gang o susumeletsa o jale o tlo bonagale e le wena ya tlotseng molao wa bosebeletsi o le mogeruwa jale ga data o na le alliance legal le ntate o kwala molomo wa gago o ikela agenteng ya gago ya o eletsa o bona lengwalo le se letlhaga
1: ene re ra bona ntse a tlhaa mangolo a tlhang gona ka magotleng ka kwa
0: ee gore ee o ele a ke lefe motho o monyetla a ka sebetse ga monate le ena mosebetsing wa gae moo mme be ditaba kannete di a sebetsa jale ke tsona tseo re dieletletsang basotho ya o qetela ngwana mme ga ntse ke qoqa ditaba tsena ke ena ya manyalong le bana the maintenance bontate ba bangata ka gare o naga ena ya lesotho ga ba tsebe gore ga ba kene alliance legal jale a batla go netefatsa gore ngwanenwa yo o itseng ke wa gae ke wa gae a ka tseba go eletswa gona a tswe ka mothati ofe gore a tla tsebe go qetelela a fumane gore na madi a na ešwe kona a batho ba bontate ba bangata kapo ke tle ke e beye ka kakaretso ngwana mme motho wa ntate ke ena fela a tsebang gore o a jwetswa gore ngwana ke wa gago gathe mme ena o a tseba gore ngwana ke wa gae jale motho a ntate o jetsa fela ga e noheko ke ena morago gago empa gana tsela ya ka netefatsa ntle le gore a etse ntho bitswang ka gore ke DNA test jale ga o ena le alliance legal ka tseba go tataisa gona ditaba tsena o di sebetse jang ka tsela e kekenya etsa gore le ngwana a utlwe ka e kare ntate o ne ya motlhoise empa e etsang gore a utlwisise kapo ka moso le ga e bua e bonagale gore ntate o ne a rata go netefatsa go tlhe ke moga wa gae jwale o na lokela ho tsamaya ditaba tse tjena le tse tjena e le ho

0: batho ba ntse ba tsamaya hantle, ha ba ntate a lokela ho nkisa dikolong, ha ba ntate a lokela ho etsa jang, ebe ditaba di tsamaya hantle. Ditaba tsena ke di bua tjena ngwana mme, hobane ha ke o etsetsa mohlala mo e kang bo Afrika Borwa mona, o fumane hore ntate o se a lokela ho etsetsa ngwana karete ya boitsebiso. Jwale Afrika Borwa haeba ngwana ena e ne e le wa Lesotho, a phela Lesotho mona, a sena karete ya boitsebiso sa le moholanyane, ntate wa hae phelela Afrika Borwa mme le karete ya boitsebiso, ha fihla mono ha mafese hothwe hore o netefatse ke hothwe o lokela o etse DNA test. Jwale o nahane motho ha e sale ya hodisa ngwana a tseba e le ngwana hae, ha a fihla a etsa DNA test ngwana o sale boma 24, ngwana o sale boma 17, hothwe ha se ntate wa hae. O tla reng? Wa utlwa hore na e senya ngwana kelello ho le hokae? Jwale ha o ena le alliance legal, kannete ditaba tsena o tseba hore o thuse hantle ha bobebe, ntle le hore o utlwe ka ekare o hlekefetsa ngwana, ntle le hore o utlwe ka ekare enwa e mong o hlekefeditse kapa o se a sa o tshepe. Ditaba tse jwalo di lokela hore di sebetswe ka tsela e tla etsahala hore e mong a utlwe ka ha setho hako hore motho ya ha ho etse teko tsa madi, e mong a ikutlwe ka ha ntse ke bolokehile hle ke lokela ho netefatsa hore ngwana ko a ka le le dintho di tseba ho tsamaya. Jwale re ke emise hona mona wena moholwanwana, batho bohle ba ka ratang ho tseba ka ditaba tsena, le bohle ba reng atjhe nna ke na le ngwana fela, ke hanelwa le ho mmona fela. Nna ke na le ngwana ka morao ga gwane le mofumahadi wa ka, jwale e se e ba tsietsi, ke sitwa le ho kopangwa le bana ba ka fela. Ba ka letsetsa ho rona Alliance 800-10888 mahala. Ke a tseba tse ding tsa molao jwalo ka ha o thule ngwana, mme ho na le batho ba thabang ho kena sealemoyeng, empa ha di ba fike ena ya Alliance ba tla bua le rona ka morao. 800-10888 ke mahala, o bua nako e telele ka mokgwa o makatsang, o ka bua le nako e fetang ena eo ke e keneng sealemoyeng sa Lesotho wena mamedi wa ka. Ho tloha mono bohle ba tswafang ho letsa, nomoro ya rona ke 6200-5600. Ke WhatsApp nomoro eno wena mamedi wa ka, ha o etsetse voice note o e romella molaetsa wa WhatsApp 6200-5600. Ke ema mona ngwana mme, na e ka ba wena o ka ba le dipotso kapa eng kapa eng fela?
1: Ngwana mme o diphethetse fela, Basotho ha ba kena Alliance Legal ha o tsebe hona se tla o hlahela ka mosona ke sefeng, haholo le rona mebileng mona ntate tla fumana motho o so tjhaisitswe ke motho, motho ebe ke kgang fela gore ae ke wena a ntšhaisitseng, jale sepolesa se se le teng. Ha o sena agente o lo iphumana o lokisitse koloi ya motho gobane fela o sena mmoelele.
0: Ke nnete ngwana mme, re kopana le tsona ditsietsi tseno, e mongwe ha a se kopane le yona o ntse a utlwe ga e bue, e mongwe se o sa kopane le yona ehle o sa utlwe ga re mo otlile tlhogong. Jale go betere ga ba tlile ba etla Alliance Legal ba tlotla ba thuso. E re ke tswe ngwana mme bakeng sa tse ding tse ngata, atamela lekala la Alliance Insurance wena mamedi wa ka, kapa bua le morekisi wa Alliance ya haufinyane le wena kapa o ka kopanang le ene. Nna lebitso la ka ke Makhudikgolo Ditlhoko, ke nka ka mona wa Semenana, ke masesebale wa Dibonsotho, ke lesana le molemo ha e se Masipi.
1: Ha o lebowe makhosi, tla kopana le wena hape bekeng e tlang.
0: Hai la longwaneso.

Zato nga nai rube dili fatu rena rube dili mbela kshebe he bwe mbala hodi mbu ka lebelwa nka jenu le hodi mo hlakile ho abata ho seng hona ka moya o fuka ngo le bobebe o ka lebelwa hore le dule le hlakile ho be mahareng ho isa ho futhumala empa ho phole dibakeng tse ding ka maluting motsheare moya o ka lebelwa foka o le bobebe le mahareng ho hlaha Borwa bophirima ba ba mchiso bo ka lebelwang ka jenu maseru mashabida metso emene mohale kapa mashasha 1 le mafeteng.

ha se ka man ka America ke mo monghani Donald Trump le mo president wa naha ya America a hlalositse mfela hore wutlo pitla naha ya Canada ka ka di gafa tse ka fihlela mane di nokong tse mashome a mahlano ka ofela ka mora hore dipisanong tsa bona he ho bona hale ho sena tumellano ya letho a re tlo pitla naha ena Canada ka sohle se kenang naheng eo ya naheng eno ya America e ka ba mothamahane lebese le tse ding to ma pitla fela jwalo ka hore ba lefe jwalo dinoko tse mashome a mahlano lekgolong tsa dikgafa ha thepa e kena ka mono ka America le moporesidente wa Canada le yena ha itheke morwalo e leng kapatonakgolo ya Canada e leng motho a mokalo ka McCain le yena o itse aco ha ba America e etsa jwalo le rona re tlo busetsa molamosefateng.

tlo ba otla ka ke tlo ba otla ka ka di gafa le rona ha o bona hala mong ha di trambo a getlela ka ka sebopi o sna le rona ge busetsa molamu se fati se magatang ke hore mamedi ga sa tswa feta mhope wa ne ba le fatse ho dina hasna di lipedi di neng di kopanetse jwalo di papadi tseo tsa mhope wa le fatse Canada United States le ba ba Mexico fa mo le motho a ipotsa bona ka morao ho tlhodisano tseno tsa mohope wa lefatshe tsa bolo ya maoto jale ho ile wa senyeya kae ha e le mona o bonagala gore jale mešha e se psenyetsana tjena wa so ipotsa gona jale ha mešha e le ena e se psenyetsana ha e le hantle ho ile wa senyeya go kae ka mane ka DRC Congo mamedi o bonagala bothata bo ntse bo le teng ba lefulena la ebola le seng le bolaile batho ba akanyetswang ka godimo dikete tse pedi le makgolo a matlhano ka go fela empa ge re bone gape kenyana go feta ba phalelwa fela jalo he ka marothodi a diente a ka bang ka godimo go dikete tse masome a supileng a metse metlhano ka go fela empa fela jale go na le taba e sa tswaetsagala mona moo go tlasetsweng bana ba sefapanong se sefubedu e leng bona ba ntseng ba thusana gore go lwantshe lefu lena ba tlasetswe jale go tlhalosa fela gore taba eo e tlotla etsa gore mosebetsi wa lwantsha lefu lena ba ebola jale o be boima go feta o be boima go feta re ke fete le mona fela metsotse masomeabedi ka morago gora ena ya borobedi ke tlo o fa ona ka lapeng ba o tshwaretseng ka jena.

0: Shona ngati mele fela ntso ka libele le hore nyane ya borobong bone thoughts and harmony crossroads mamedi tsatsi la mabane mona ke ha o hlata wa tsese monati o hlaka mona ka ka stationery ke pela skolo sona sa kutlwa ya mapolisa PTC mo bo hono motho mokalo ka tsheliswa matela a ileng a fellwa ke bophelo mono he tsheliswa matela ke setho sa sesole sa mehleng ba bang batla mohopola motho eno tsheliswa matela ka dikgakutsane tsa selemo sa 1998 ba tla mohopola ka ditaba tseo tse le tsa tsela ka selemo seno ba bang ba ka dihopolang ditaba tseno ha selo sang sa sadak se tla kena ka gare go naga ka mona he ka nako eno ga o tla ba fela ebelo le sephetho nye le ga tlhokagala he tshediso matela tsatsi nang la maobane banna gore itse ka ba ntse pedi fela ge sa tswa boloka jwalo ntate wa hae e leng Kennel Matela yeo e neng e le setho sa sepolesa ya e ba ya ba le tona mmusong wane wa sesole e ne le a tlhokagala he monne eno tsatsi leno la maopane sentse re sisa lelapa la ga Matela gotlhe-gotlhe ka tahlelo yeo ya ngwana wa bona bana motswala ka motho mokalo ka tshabotshiu o kete ka tsatsi le ga ela tswalo ka jeno lena banna ga maobane he motho ya mokalo ka mphomosala he ana kete ka tsatsi le ela tswalo tsatsi lena la maobane le motho ya mokalo ka lehlohonolo Philip Ntlale ka mane ka sealemoya mponong sa Lesotho he bana ba kete ka ga tsatsi lena la maobane banna bano ba babidi e le basebetsi mmogo kwano re ke tsetsena fela mona metsotsonyane kapa goreng ya borobong re tlo fumana fela jalo he ditaba ka morago go ditaba o kopana le mefo wane wa kalapeng kapa le mefo wane wa kalapeng e be nna le wena he re tla kopana gape goreng yane ya lesome le metso o mong he banna mamedi ke tla o qoqela re ke etsetse ka o qoqela re ke etsetse.
1: Go ahead on break them off with a little previews of the remix.
0: Robert Kelly, Ignition.

Mamedi hora ke ya bo bong re tla ka ditabeng re zotla di balwa fela ba le heki motshidisi chakela mo ne mo thamkala ka Busta Rhymes ra diga together pelo ho mono Nate Dogg amata fela jolo le Warren G nobody does it better re tla ka ditabeng ha re tsa tsi.

le yena ga ga botshelo ba gore motho yo ye re seng re fitetse ka ga go le lapa ntho e le edi e re na le bana na a ke ena ntsia o yo motho o fumana gore a e kgona ga a dumele ntse ka a e kgona nthwena ke taba fela ga a dumele nthwena ke taba fela so ka mosia e le motho a sa dumeleng a tshwileng nako nngwe ogwe soja le ga o gataka looto kapa o tshwara letso o sa le utlwe o fumana gore motho yona tsela a leng ka yona le o ikutlwa le o etsang o ka ntho ngwa e otle antle soja ke tsebe naabatseba boemokono o ba otle go ena o batla go utlwa gona ntho etle na itlile e a e tsagala na ntho etle e tsala itlile ke nnete kapo ke ntse ke lora nna le motho yoare le aka ke a lora ke taba gona sa golo gore ntho ena itlile e a e tsagala jale ke yona ntho e leng gore e re etsa yona eno re le batho jale e nngwe gape e tlisang e tlisa botlhoko kore a kata o e tsho mone o ba shorte o ba dinaeleng jale yo otlakang yo otlaka botlhoko ba le paine jalo a e kgona bane e tlile ntho ena ke ena ya ntabola jale e tliseng e tlisa le taba ya guilty gape gore so tala o etsa bane o ka lla ka wena gore gae wa tseba fela motho wa e le mo wa tsamaya le ga e be e sale e le motho yo e leng gore ke ena e sale a o fosa ebile a o fosa o le ka o bua le ena nako a nngwe ya o le motho o qetelletse o sore gae fela le nna e se ka tloa ba motho enwa o baleisitswe ke nna motho eno o na ntsang rate after gole e se ka tloa bane ntse ke mo fosa ke sa tlhokomele gore ke ntse ke mo fosa empa e le gore ka nnete motho wa batho yes o ka ba le a fositseng go ka ba le e leng gore ga a fosa motho eno re bo o tsamaile motho enwa ke ena a na ntse a iketsetsa dithoka tse e leng gore ena motho eno a sa blame ena kapa a ikutlwa le guilty tsatsi lena e sale ya mo thiba a etsa because yale ntho ena ga e fita ka ga ga e dumelele ga e golohe e tla le dintho tse ngata tse e leng gore di ka etsa gore motho a seka ba gantle motho a bang jalo a divorce o etsa bang gape o sa ba le enga ka moka gore pain eno e be ngata ke batho ba

e ya o mo sabulle se ka ipupetsa ka ntontso utlore a ikhona mo sibule motheare ke tlatsa mo samo diteledi lo ofising ke dula ke potela ke etsa ha se kala e ba bo mo mbojwalo e ho la e bo ntollalla but na go engata go eng ka ntse tsa ntse lore o kwa ska nara ke monna na abasadi ala sadi ke ntodi tsela mpe ke a tsaba ke ko wotla ntolo monna ba ska ba na ke tsa ntwe no ntso monna ke nkuale ya ba ba ka ikgetsa monna mo hlolo because monna yo le ga nna lwena re na le nama ga le maji ga le maikutlo go utlwa go hloko ga le thotseno ka ofela so ha re itumelle ke tlo tla ga ba le enga enga ena le yona ha re sebetsana le yona ka tsela e e mo natenyana ke tlo tla ga ba le maikutlo a ferekaneng go tla utlwa kana go ngore hai hai kone ka re ke messed up wa le itumelle gore le tona tsentse go messed up o ska e tsaya ka o sharp o se sharp le la fita mo tsebetsi ha o go ha o sharp yo tama nga ha hore hai ba tama nga ka ke le ga hlaelwa ke taba iteng ka po wa tseba ke hlaetswe ke taba iteng hai sta dile na gwele kukwa in duba o feta me hlaena e lo re la ha ba di task o ntso to di fua a o fete e seng buima ha kalo ka lo solo a o fete e seng buima ha kalo ka na kwa ngwa ha o jo tama nga ha hore hai ke na inkimetse ke ikutlwa tjena a ka ba re a re go re le mosebetsing ke go fe matati a mahlano a o go kolo phomola bo iphuma phumana ha ema ha ha we share ga hona yo yetla ke o tla utlwela ba tla yo ba go thaletse na kong wa o sae tabollongo ga iko ha o so le tsena o ikutlwa tsena go yetsela tsena bo pelong ba hao a go bone mo hlabollile gore ditaba tsa hao di nepa hala ka pa motho mong ka go mo sebetsi yona o na le motho tong motho mong o ka bua bua le yena o bua bua le ona le batho ba bona ba ile go la ke ya ba le di skill tseno tsa tabollo le ba dwa tse ba ka o fatebe ke motho a ka o phaphatsan le hita ke motho a ka buang le wena ka tsela eno e bontshang le gato le tshetso so batho ba lelo tlabisiwa go bona o bue ditaba tsa gago ba di utlwe gorena go jwang gobane maikutlo ona ehile a tlabe a farasa motho yo mo le bo maikutlo a farasa gorena ke a sadileng a seo bona fa gore a sadileng o tlana nako ngwe o baage maemo a na a gana ke kopa te ke diane le ntho ena ka morago a seo bolela gore a sadileng yena o shapa la o sadile e o sukodisa seka ba etsee ka o ntsa game o ba o sadile tsamaya o fumane tlhabololo itumelelo go grife pain eno o se ka ba e pata ga e le teng o sebetsana le yone o fitlhela e fela jale e nngwe gape ya ha re saelwa ke mathata jelo ka yone ena motho yo mongwe tlo gore ga o banna lenyalo la ka kamora 3 months kamora 6 months kamora selemo kamora lemo tse 2 kamora lemo tse 3 batho ba bangke bana ba na le ma 30 years 40 years 10 years 15 why me go na le nthwena why me re ka e botsa ngata solja ga na le mathata gona banna nna gobane mo gana modimo gobaneng ka ga batho botlhe nako ngwe be ke qetelletse ke re banna nyeo ke yane mane ke bone a phela ntho e sele mara monna ga o ntsa mo mamelletse kapo mosadi ga o ntsa mo mamelletse kapo batho bano ke bone ba phela ntho e ke sa e boneng batitse ba phela nna banna ka leela ka letadileng gante ya kale ga re kala re kabana ka nthonyane e kalenyana se bile re salang o ne o sena control o dumela yona ga e ko qetelletse ditaba di le bo emong bono kapo o tlabile o ba motho yana gana o fetoa jalo o bona go ka nna a swa wena so tloelela o botsana why me ka mokgwa o ditaba di ka teng sheba fela gona boemong bo se ke tshwanela go etsang gore bophelo ba ka bo tswele pele le bosiong ba motho yeo e leng gore ne ke tshepa gore tlo tsamaisana bophelo le ena go isa lefu re tlo tsamaisana bophelo le ena go isa lefu ka mokgwa o ditaba di ka teng sheba gona wena he o so ka etsang gore o move one kapo o ye pele bophelong o tswele pele ka bophelo go tloa mona mo o leng teng because ga o ka dula o ntse go why me ntho ena ya why me ra e botsa but ha o ka e botsa go feta ka mokgwa o tshwanelang go e botsa ka teng ke bane bo o tlo qetelletse o re ga e kgona ke bona e ka bophelo bona ga se baka kapo nna lenyalo ga se laka ke la batho ba itseng fela a tho ntse na le motho e mong a ka nna o rata ka moga mono ntho ena ya why me soldier e botlhoko ka gore ke tlo bua ka ntho nngwe go na le batho ba o thweng ke o na le batho ba o thweng ke di-saisi ke batho ba o thweng ba dumela gagolo go boteng ba modimo gagolo go modimo ba mo fa sotlhe ba o thweng ke di-aseiste ke ba sa dumeleng go modimo jale ntho ena ya why me why me why me ke qetelletse ga ntse ke rena why me ke qetelletse nna ke re a ke ntho ena a kutlwina e nketsa galela gobaneng ebile ke phela ka tsela e tlini e gantle go feta ga ke le monna o tlhabiwe nna kapo lenyalo la ka le senyeile ke re banna ae why me empa nna ke etsa kele wa tsa bong eo ke bala ba iphelela ntho e sele ba etsa kena ga ba tlhokomele bana ga ba etseng maara malapa a bona ntse eme ga e bo o tlhwa mme

so se ke compare se ke ba judge jwalo re atch batho ba ba iphelelang e bo pelo bo se mbona bo forsaiting ke bana manyalo ba ya ho dumela ho modimo go modimo ntse ka ho thusa go go fitlhela dintho tse itseng gae modimo ona kwa batho ba bang go bane ke bona thetsa batho ba ba phelang bohlatsa lo lo mpheta mona nna ke hlaelwa ke ntho tse tsena gore ke senyetswe ke lenyalo batho ba bang bona ba le hantle so ha re tlwelele ngwa imi o go ipotsa yona ha ngwa be di batho gore qetellong yeng ke ka halletse yes and ona ntho eng ka banka yetsa bo phelo bo tswalla ho etsa ba bo tswalla bo phelo bo tswalla ho tswela pele ke tswela pele jwa go le ho fumana ho gona o tswela pele jwa jwale ke mane mo riteng o ka batlang o ka batla ditabatsane tsa tlhabollo ha re buya ka taba wa gore na bophelo ba letsatsi le letsatsi bo tlo fapana soldier bophelo ba letsatsi le letsatsi bo tlo fapana gobane ne re ikgere motho wa ntate o tla ba etsa ntho tse itseng motho wa mme ena a etsa dintho tse itseng so go tsona le tse o tlo tshwanela gore o di etse o kopanya di-roli tsa mang tse o thweng ke tsa bontate le tsa bomme ga o le ntate ka bo go tshwanang o tlang ka tsa bomme ga o le mme o di kopanya le tsa bontate o gae le bosiong ba ntate yanog ga o sa dinke tse dintse o kgonang o di etse o le motho wa mme kapa wa ntate ke bane mo e tla ga o naana o etsa o itse no tsena ene tshwanela e be etswa ke mosadi yane banna bele gayo ebe o tala olola gape o ntse o nyotobela go na le ntho tsa bona tse o rereng culturally ke ditlwaelo fela go nthwena e tla etswa ke bomme ena e tla etswa ke bontate but o tlo fumana gore ga seno ntho tse o dielang sekolong o golo re utlwa motho wa mme le ena ngwana ola ngwana ngwanana o di entse a le monyane e seng ka lebaka la nethwa ka lebaka la go bona ka tunka bona gore ntho tsena ntse di etswa ke eno a o thweng ke mme a dena mmose jwale ka nna tena le tena ya ba ngwana ngwanana o santse a qala a di etsa go tloa gona mono wa moshanyana ka mo kgotshwanang wa bona na a jwa so go na le tse dintse e leng gore o ka iketsetsa se ka tlotama o le ntate o le ditshila o ba gore mme gayo ga o sana motho wa o tlhatswetsang o sa a eno o ba gore mme gayo ga ona motho wa o tlhatswetsang o tlhatswa ke nthwenyana ya mpe gore o ka etsa wa ithuta yona go a ena ke nthwenyana ya mpe ka ga o tswalela wa ena metha ene e be walla so jele nna ke na mosadi jele nna ke madimabe eng jele ebela ga o tswalela go pheya dintho tse o di ratang soldier bakeng sa go botse ka ponke phone go sheba gona didisep ya ba jele o ntse go hae kogo mosadi yane ne tla ba o pheile ntho itse nna jale ae mosadi yena yeo kapa ga o tala go bona monna e mo mosebetsing a bula scafchini e wena walla soldier o llelang ae nna jele ona motho wa mpherang jele nna wa tsaba go ka pheyale o feta ena mosadi yo ha wa o sile wa tsa o ka phela ke di jote mona tofta wa tsa o ka phela o feta tse yo wa ka tangwe di bula a re ngwe di phetse ke mosadi wa hae so na ka mo motho yo la qala go mosadi wa hae ke na ka pomona hae ke ka ba ka la go nyolo hana wa accepta gore e sile go so go le tsena ke le o batla go na bo mo mbo motho yo a seng a le tsiyo se ite ntsa di ntho o ikete tsa jwang ka pokema ka o thusa ka tsone ke le bena kona ka o solo yena o go ntsola o ipona o le ya madimabe o tlo swa ke ke di pressure o tlo ya go re tsuta go o tlo swa tsa se tlo watla nakona ka go accepta ntate motho yo mongwe ga mosadi ya ka tena gore o ke go mosadi ya ke na ke na yena ha e gore buke ke ithute o phea ke bona o ba le yona o go tla go dula o direka tla o qeta e tla o qetela tshelete e le gore le ntho tse o di etsang bophelo ba letsatsi le letsatsi e ka ba ka tunye ka ba ka ntle e tsa go bona gore di a fetoa e ba le nako e lekaneng ya go goba e ba le nako e lekaneng ya go goba ga re na le mathata a ngata ga re gobale soldier ga re gobale jele re tshwanela go e practicea re ithute gore re gobale e seka ga utlwa e ka ntho e ya wotla ke re ite e sheba gona wena dintho tse o ka di etsang ke di feng bophelong bona ba e leng gore motho enwa ga a sa leyo gobana le batlabolle jalo gobane o tshwanela go gobala ga o tlala go bala mathata jele o sena le mathata jele o sa gobale a soldier ke mathata fela ke mana ba o tlo fumana motho yo mongwe a baletse kae ke mana ba o tla bona batho bangwe ba balele dithetefatsing ke mana ba o tlo bona batho ba bangwe e mongwe o sa etsa bangwe o sa itsamaela ona basading ba batho ba bamona kapa banneng ba batho ba bangwe o sa ela wa senya fela ga a sa ba lewa gae o sare fela ntho o tweng ke mosadi go nna mona ke tla etsa ntho tse mpe fela tse ga a bone o etsa tong tsa ipe ya kae risky goba ga o kala o sore mosadi yo mongwe le ga ona e ke tlo mo fa pelo yaka basadi banana ke tla ba etsa ga e tsewe o tlo senya tšhelete ga e tsewe mmo o senya tšhelete ga e tsewe mmono e sile o lo senyelwa ga e tsewe mmono ga e phethe mmono ne ke batla yona tabelo ga e phethe mmono o tlo latlhelwa soldier o tlo tlhoka nako ya go tsa dintho tsa gago tse o godisang bophelong because jale o dula o se o le basadi mmona ba bangwe o dula o se o le ba

ka bo yang ka pelo mo motho o ntang commitment nyana e e wena o go bale ya o toetsang so o todi ja o sinyela ke tshelete ka mona o todi ja o le motho a mme o le kantle na o le kantle na wanta de wa go yo la hara fatse bona o ka se mo pelo ga sa le go o dira hela ntle e ka go le hara sa bona ha o phelela so double to o bona o re ba e wetsa di ntle o bala hantle ya hantle mo ntse re tloga ho yeta le lena o ya hantle ga tsa ba hebo bele so ja bele se ntse re na le mathata ka ntse na re ipola isa di jope tse ke re tse mafoka tse wale ke mmele ka ntse na ha o hantle ke lelo ga e hantle o fumana hore ke mo fetse fere fela ja ba ya di jole yo e bua go lo solo ja hore e yete ke lelo e phodileng le mmele o ne pa ite ha go bua ka taba bo ipotsiso hape so so ja o dira go eta bo ipotsiso go thusa wa tla nna go eng stress tsene ka ya mo tla sina bona le ntwe ka ntse le lo mona ha o ka tswa wa nka le wopo fela bo tlo mo kilometer tse tharo ka pote nne ka pote hlano e re ke re tse tharo fela go motho yo bang a ska tswa a so ka tama wa itabela 3 ya di kilometer wa i hutela o tlo utlwa le wena ha ke hutla ke le motho yo mong a fapane go fapana le go go dutse mo ono batho bana ba go wa blues ya ke le wa ena hana ka ntwe ena hana ka ntwane wa la u ipona o le a madima a be u ipona ile o le motho a sa di jepe go phela le tse dintse ga tlo go tsofela o nke woko batho bana ba ba ngata ona be le botabana ntse bang ka di go tseleng ba matha mantsi bua ka po semba jimi ka ba ene go etse thusa golo di ka benta botsitso ba kelello le mmelo o health ye gereng o tla na hana ka tsela e ene pa itse a go o ba la o ya jimi ka po hona o tama a tla o tswa so ja o ya wonkong bona le ntotseng a tatso lo di bona le tsile mona bona le ntotseng a tatse e tloetsa le tlo tlo sa kelello ya hao mane mo ile mo ha o no bitse o lo mong e tla bentse ina na ka ntwana be re fumane na go ngo so bile o ntile go phelo ba hao ka mona ha o ya jimi o kopana le batho ba bang hape ba batla o kopana le batho ba bang o etsa di connection tse ntsha metswa le metsha so taba eno e tore bophelo ba hao bo batla bo phagalla bo seke ba dula bo seke ba dula nthonye le nngwe mme kelello ya hao e ba monate jale e nngwe hape taba tsa di finance ke gola e nngwe hape soldier e bolang batho ke yone ena ore ha holo ka lehlakoreng la bomme ha o ntse o thwe women empowerment o na le batho ba sa utlweng ore jale rona re le bontate nakong re ikotla sebua ka yona ore le nako e ntse ke etsa mosadi eno hampe hampe ke mo ranthanya maikutlo a ka nna ba utlwa o sootho o tlhokaetse mone ke depression re ikotla sefuba ka gore jale motho wa mme ha a sa sebetse re sa ba empowere ba fumana mesebetsi ba etsang jale re la ntse ke iketsa ntho di sele jale e be mme ena o sitwa o tsamaya goba jale mokgwa bophelo wa tsamaya ga ona ntho a tlo eja ga ona ntho a tlo e apara ga ona ntho a tlo e etsa so e bola gagolo go bomme mme ona bele ke a rata gobane bophelo bo fetile oba bomme gale sine re ka moga divorce ebe le bophelo ba yaka bonka ka moga divorce e tlile le bone le timme sole ga ona ntho a ka ba e etsa because breadwinner ga bo saleyo ga tsebe na ke tlo apagang ke tlo o jang ke tlo phela kang daily ke tlo so e ne ba bothata jale gona jale ka nnete o batla ole go le beterenyana so tabeng ya di-finance e ne go tla bomme ya gore bomme ke tho apetsa tsina ka jeno gore ke otlo ntse o thwe indodamas ko ona bo kere dikelollo tsa mofuteo tsa bo indodamas jale e be motho o dutse fela go ntse a ga nna ke tlaetsetswa ke ela mmetsa o sane ga o ditsebe ga o sane ga o ditsebe motho yone e ka nna a ba o tlabe se le sa bule mmo ke nne to o etsa nto ngwe le ngwe ona jalo go mona to ona jale batho ga o sane ga re ditsebe haile ntlo e kgodi dikolo nako ngwe engwe e mongwe ebile gore o seka ba sebetsa wena mofumadi wa o etse o nowa gae monape tseba gore yes e mona to o ka nna go phela ka sona so taba eno ya di-finance ga o sebetsweng bo mme e le gore o tlo tsebe gore o ikemele le ga ntate a ka tsamaya wa seka utlwa e ka go se o tshwanela gong ka bophelo ba gago le bone le timme jale ga o le motho wa ntate gape o ka tlo fumana gore jale ga o teta go tlala kapo go salana tšhelete enana e ne ntse e boloka ke mme oba wena jale ya gola ya gola o tlolwa ke sekgete ka ntle o tlolwa ke magampopo kore o motho a dulang a le tseleng o motho wa majiti o na le motho yo mongwe a godileng soldier a bileng a respecta ngwana jale fela ke motho wa majita motho ena is over 50 bo 50 mamang bo 60 ba ke motho wa o ntse a phela sejita ebe today jale jale motho wa jalo mosadi a ka tao mosia ore ae motho ero ga a gole o jena jale ga a tsebe obane le tšhelete fela ga a na le yone la a ka ba le 500 fela
letsatsing wa e spenda le sekete letsatsing wa se spenda, ga se motho a kgonang go budget, ga se motho a kgonang gore di-finance tsa gae ditšhelete tsa gae a di tsamaise ka tsela e ka tsela e nepagetseng. So bontate ga re ithutele eno ya gore re be batho ba bolokang, re be batho ba kgonang go etsa dintho

0: e ka ofet wa ta botlo ba ba tatiana e soldier ke ba ka tla o bane e bongolo ha e sa le ntwane ya khale ya na go nya bo ntato wa gona ba ne mba sebetsa di mining e be mahai ho setse e bo mefela e be wa re kutisa chelete a go tla hai bona ba le tena re go bala ntlo nyile nngwe re tswa ntlo nyile nngwe seng re a gona o seng mantibua re together ntlo nngwe le nngwe ntse e tsala re a e bona la ha e be mo nngwe tsa tota e tek no general le o ye so pindi yena ne nne la o jojo a me hlaile yena no ye so pindi yena ne nne o twa me nda tema ha kenya tlo o bui nne o go mo shebe na go bui yena e we kenya ra e le ntlo tse di tenta di etsa tso tlo nketsa bontate no e thute tse di ntse o bona ngore di etse ha bobebe lo yena ntate no ithute tsa bommete tse yang ga bobebe oba o sane ha ka o sia o ka nna fumana o tshwanela wa kala fatshe go o tla bona e ka ha o sana monyeta mme ebe jalo o utlwa e ka bophelo bakeng sa gago bo fedile ga re ithuteng ditlo tse re tshwanelang go di etsa la batho ba bona ba ntse ba di etsa re tsebe gore la go sane ga re le tsebe la ga ba botlhomong o sa etsetse go la go sane ga o le tsebe e tle kele ga le phela mmo go sane ga kgathetse kapo a tsuye bo ka mosebetsi a ie kaekae se ka fumana jalo o se o imetswe haholo ka mogo ditaba di leng ka teng so a re feta-feta mono he taba ya di-connection sold taba ya di-connection e le gore nako e na yoo go leng gobe ke tsebe solda gore e ga o seo le tena banna ke tla bua le bijo ge be monate kapo ke bua le bijo re bo kae-kae ge e tswe e le ka gara sekele ya gago ya metswalle o kobe le metswalle goreng ke a tsebo gore ena e tla keng kepe busy re tsena tse ngata tse nang ke dibekwana a ko batla go tseba dintho a ko etele dibaka tse dingwe o tsebe gore ga o le tena wa tsaya nna mme ka fitlha ka ikela kae kae fela la e le mona ke sena tšhelete e ngata o na le diphake ka ntle ka mona go na le bo di-guest house di-guest house e seng bakeng sa wa phomola gore o be onke ke lo dula mane for weekend ena go na le phuli la e ba ke tsebe o swima la nka dula fela ka ntle ka mono ka apara ntho tsa teng ka kenya maoto ka metsing ke tla o tla e phodisa kelello ya gago a ko be go bua ka bo di-road trip yona bat a ko nke road trip nyana o koe naga e na gona ente ya tempa fela re sa etse no ntse o bijo de maya mona a tlo go bontsha dibaka tse re ka di etelang gore re nyakalele re bone ntho tse ntle ga re ditse ona bale ke mosotho soldier o mosotho ga o batho na dibaka tse gantle tse ka tlabololang kelello ka gago go lesotho ka moo ke di feng o tlo fumana gore ae
1: mathata
0: fela soldier a the ke tshwalela go di tseba gore nako e kelelelo imeimetsweng ke tsebe fela gore a ke a driver ke a toa mona ke a bosaba thebe kwana ke a kore ke dibakeng tse ngata ke a tseba gore anka mane nature yona ka bo yona tleke gantse ke re naga gona ente dithaba e jwang nature yona ka bo yona fela ya tlhabolo ga o tlala onka wokonyana o ya kaekae ofi ko go tlhela o mametse le melodi ya dinonyana fela o le kaekae ntse di lla di etsa ntho tseno nako nngwe ya kaekae le ka mongwe o shebasheba wa bona go na le bo ditlhapi go na leng ande le tsona ntho tseo tsa bo fishing tseo le tse ding bo di-swimming ke dintho tse go tshwanelang e be re a ditseba re a di etsa oba gona re seke ra emela la go na le mathata botsitso fela e re nako nngwe le a lekile ena motho eno wa ka pele gore pele re ka ditabeng tsa divorce nke ke mo sia ga kadown le ka mono kapo ke mo lekile a ntsi yaka gae eno ke a tseba ko waka ga le tseno wa ba sale mo feresere o gore ke mo sie ke ema le ya kwana nke ke bone na ke etsa jwang ga o gutle go kutla ka kelelelo e fapaneng le maikutlo a sasa phagama bele ka wane o so fitha watamela ditaba ka tsela e ngwe gae la ko o rata jena e fela o na le o ngwela ka nako nngwe wa tseba
1: motho
0: wa o la ngwela o seng mona wa re jena ne ke kwatile o gutla ka kelelelo e jwang o
1: gutla
0: ka kelelelo e phodileng e seng e fapane jale le ka ga golo lapa ka mona wa tseba batho ba tsotelelang na ke ba feng o ya go bona re ya bua ka ditlho tsena tse boemo bona bo o sengkele o bona ga ntho e sa dula gantle gore ya ndule gante ya ntabola nthwena o ko motho e reng a bua ka bothata soldier empa e le gore ketse ga e bua ka mogore e buang strateng ara ntsena enke tsaleletseng empa ntho e se ka empa ntho e se le motho ena o nsala gae o ba ile o ntabotse motho ena kore apa o ka bua le batho e leng ore ga ba bua le wena ga ba no nna ba gae tshanna ke ntho e o tlaetseng ao ko go fumana go lekelelelwa ga e se mone motho ntsa gae ko ntse ko nana ngwanana kapa o thiaka hel ntho ne o tlaetseng kore lekelelelo ga e tshwanela e koe moo nako na ka o fela motho eno ga o bona o bua ka ntshwane o kgotisetsa kelelelo ya gama e bangwe a ka fita saswe o ka tlaeka le batho ba bona be reng a fita saswe re monna ke a bona ntho ena ya go roba mona le yona yo etsa yo etsa engeng ke tseka ebua ka setsanyana so le enda pasente le tsheya problem ena jle ga o e tsheya ebile o hila habo be rofta na gona ka fela.

0: ere ha o e hopola ebe o e hopola o lla so ke yona taba e leng gore e teng eno so re tshwanela gore re bele batho ba jalo be re tsebang gore a eno wena tla bua ka ntho engwe e fapaneng ga to kapa ga ke bua ka ntho ena o tlore e mona o ko eme ka ntho eno re tla nne re e bone monna ga re ye nke re kae kae ko ntshe ke le o beseta re tshwanela go ba le metswalele ga re yenke ko obe ga re nke ko o rekela drinksnyana tse pedi monna nako na kao fela e be tsa bo ntse o lola ka ntho ene mosadi enwa a o yentseng yona ga tla o sia kapo monna eno ga e mogoti o ko ditloele tsenotlhe ga re tsamaye a ka buela bagoti ba bangwe are ga nke re ntshe go na le ba bona bo o tla utlwa ba reng ye o tlata go tlaelwa ke ntho e tsena motlho o mongwe le ka maka tatlhelo ke tatlhelwa ke re ntho ga nke re ikopanyeng fela re mo surpriseng nke re mo ntsheng re mo ise kae kae kapo ge le go balang kae kae fela re mo founele re mo nke re mo ise kae kae re le go bala kae kae for weekend go tlwala batlhano go ya sonta ge tlhoka metswalle e jalo ge tlhokang go tsheetsana ka tsela e jalo kelelloage ke tlhoe o kopane tsheetso go metswalle nako nngwe ke ba lelapa gore ga o tlhaetse ke ntho tsa se ba dulang tse ba re fela sorise gao go tla loka a nke rere fela e e sa le go lola metlha eno ntse o reng ga re hei ba tsaya ntho ya motho yo inbitse ya botlhoko gore hei hei botshelo bo tshwanela go tswela pele hei ga nke re tsamaye ga nke re tsamaye reye blomo kwana ga re tsamaye reye nke reye kwana gauteng ke reye durbane ga re tsamaye nke reye kacha kae kae go o bonang tate yano wa dinowa that's life re tshwanela go etsa dintho tse jwane re tshwanela go etsa dintho tse jwane e se nna kona kao fela ke dula re ntse re bua ka ntho ene ke thiko bane nakona kao fela e tlo dula e ntse e re bolaya so le taba ya isolation o ka nna ba monnenne nako gore ke ga batho ba mpone ga ke lela go itsala ba seka ba monna kona kao fela e tlo bolaya stress se tlo bolaya depression e tlo bolaya ga o dula o le mong because ga o kala o dula o le mong kelelele e tlo sitsa e ya kae e ya gona mane jale ebe e ntse o qeta ntho ena jale wena o ntse o swa mona mo teng mona mme kopana le batho e ya bathong but le teng o shebe gona o ya bathong ba mofutaofe re itsele bana ba o ratang ga golo ba dulang ba o gaoketse jale ba gotlisa nthena ba o bona o le sono ska ya o batho ba o bitsang sono metlha ena o ba itse o tla dula o le sono o tla bo itumelela gore ehlile ke sono nna ke sadue ga ona motho a nkatang
1: soja re re tle re tsamaisane leeto re na le bona ngwana mme re tle re ba meme mamedi o ka kena nomorong ya mogala ya 2231 a e seng ya 22 ke ne ntse ke gokane ka yona le soldier kwano o ka kena nomorong ya plus 266 59933 go botsa potso kapa go ba le seabo tabeng tse ntse re buisana ka tsona e ka ba ke thuletso kapa yona kapa tlatsetso e ka setsana le go makalela taba tsena tsa rona tse ntse re bua ka tsona ga e ba di fela dimakatsa o ka kena wa dimakalela mono ka re nomoro ya mogala ke plus 266 59933 re ntse re buisana jalo ka taba gorena gantle re fola jwang ka morago go tlhalano kapa yona karogano gobane nnete e sale ga ona motho a itswetsang ga a kena ka ga lenyalo kapa ka ra dikamano tsa legato gore ke ikenela mona gore re tlotla ka tlhalana a ka nnete kao fela re kena ka maikutlo a gore ge batla go phela le go phedisana ka o sa eng kae motlho mongwe o fitlhelela lefule ba lere a rola e ka re mamedi o teng kwano kore re bone soja mamedi mela a o banna o baleile o kgaoile gotla mamedi nomoro ya rona mogala ke plus 266 59933 ka re ke plus 266 59933 go kena tabeng tse ntse re buisana ka tsona tsena tsa rona re fola jwang ka morago re be re ila ga qetelela re tlalane gobane teng ke itlile re ntse re boela re gatelela ga ona motho a kenang ka ga lenyalo kapa ka ga dikamano tsa legato ka maikutlo a gore ke a kena tsatsing lena bekeng e tlang ke a tswa bekeng yane ke a kena gape ka yane ke a tswa a o na ntho e jalo gang bophelo mmona kapa e teng taba e jalo soldier aio aha mamedi dumela
2: dijo
1: ntate waka
2: ke ntate maleiri kwa bale ya bua kuti ntho simo
1: ntate maleiri
2: ee ntate a batsa ntate ke utlwa di shakile ga golo megao ena reng kao fela batho re ya mesebetsing fela ke rena o ka tlhokomele gore ba bomme ga e le ena a theobelang jwale tsentse ke thosa dinkukalo kwa ke le tšhisile ga e tle ka kotlolo tšherete ka go nna le go nke ke batle ye mono bosaga mono mme ena ga e tswere tlile a sa theobela ke sa theobela a tiwa bothatanyana bo ka nna bang ka ka go beke bo ditlhabololo nna a yeo wa e tlhokomele

0: Galewana de Mali. Tagi Daddy. Plus 266 5 9 9 3 3 Hey, itle haba disi chelete kala ping chelete abona iri kile lapa.
1: Hey, ya tuja. Dada wale iri kia yuka taba hai mpa he. Kikito kaka yeta la pin lilin. Kata wona la malapa au yeta la wona wona la malapa au yeta yeta la wona.
0: Yeah.
1: Me taba watawa taba yena tuja. Ibo shoko kahor. Kyo wona wunda tiba yinti. Awara bunta tiba yinzin lo baholo baholo ke wara bale kena ke pe tsa mosala moshanya na hakala ga tana lo mana na muru ka pa ga ke ko nyalwa o tlo tuna o nyalwa ke ma a o tuna o nyalwa wena o na le eng o i sanga go go le lapale go tshe o nyalwa ke ma o yeta ene e wa sa itse le tsona o tla o phidisa na o tla o tshwara hantle na o tla o yeta tsa ke na o tla o yeta tsa ke so jo go na ba tsana ka ke le lweno go bona gore ha o kala o nyalwa ka pa o ga tana le moshanya o shebo ona ke a ko yetse tai a tsho go tuna mo tsanya na pe ngwana no o ga tana le na go bo nyara ngo o to yetse tai ka ga la pa o gila yu tai ba lo so
0: a ji le na ga ne dagi se ko
1: ha a ma mo dinna ha ga o ga tana le ona ke ma go to yetse tai go to tsha ka o mo nyara ngo to yetse tai a o thumo nna na o na le ngo to yetse tai na o tla o phidisa na o tla yetse ke le la ha o na le so ntso se yetse ke le dia ho ile nyane ba re e lo bona ba no ka mo tlo ka nka ho jibo mbete ai e o hele o monna lo lo go bona o tsan thongwe le kwene ka monna ka ha la pali so sa mo sa monna e ka po monna e ile ntwe nan le so te tsala mo yetsa le me hlo le bo pele mo ba ntse go bona go ba hi bona ba le o so tsa pale taba tsa botsito o so sebetswa ka di skill e seng taba ya sephaka ntse e le jwalo so botata botla ona mo no solja le lo fumana hore bonne bana ntshona ba yinkile e le jwalo
0: le jwalo sa go re ke reng ke mmamedi e monkino a mona
1: thank you so
0: mmamedi me
2: a tsone date
0: ntate
2: ke justice magetsane pite lanta
0: ntate justice magetsane
2: le bito a ke a lutwa lanta ntate
0: ke ntate phumo ke ntate phumo
2: ntate phumo
0: p h u
2: correct
0: P H U M O ndate phumo
2: tari ndate
0: e ndate
2: ndate puo tsena tsa di buang ke mo manetse e ka wa mbona tshe ha ga ba ka wa na le molekane ka mo kwa thalano ya ba ga le fukin ndate a sa di di mo Kau di mo masumi a tsiletse. Ila ba ka taba lefu. Ka sala ke le mong ka ha ga le lapa. Ka ga le mong tse ke di mo tsona a tsi.
0: Khotla o tsaka pele nyana ntate magetsane nako ya go na e se fedile.
2: Ke thusiwe ke motho e le mo haisane ka mokgwa o lo ntate a seng a tolokile motho enwa. A tekela rona ga nda tere a tseba re nne re nwe mona ka weekend empa tere o so o etsa ka yena a era nnete a go itswetse a mtetura wa tseba a mtetura monna e wa mtetura ke phela hantle ha o mo ge ntiki ka motho a ka nyeri wa rwa nda tya sa sa lofi ka nnete ke a leboa Eric
0: he nna le magetsane ga leboa mongaka Da ke tate soldier in empire tlatsetso fela ditabetse o seng re di buile tate o ga ka le di hle o bua di nnete o re ke boemo ba fitileng ho bona mme o go bile o re ka go wa mo bona o bane o kwa o bua taba tsa ha e ka o fela di le jwa soldier na ka go na ferile ngwana mme a go tloma fe o re na ana o fumane ya o kae ba ke ntsa tlhabollo ditshebeletso tsa tlhabollo ba nnete e sale tlhabollo e fanwang ke lona le le bahlabolli ke mosebetsi mme batho ba ile hloko go tlhabollo ya lefellwa ka pa ditshebeletso tsa tlhabollo di ya lefellwa e ka tsana le tsona tsa ntsa bo team building
1: e jwalo

0: Metsotso e leshome fela re fete jwalo hora ena ya leshome mamedi madume ha feela masasa a sutu ka mathalo ona hape he o tlo ringa na leshome ya renyane ya leshome le metso e mmedi mo to a hlo lena re fitana tiku sha le mifawane he wa re o tlo latava nna ka le bitso ke khotso mokwatle ke to mathalo ena he na ne onla wena o ring ho tloha mona empa pele ho mona e re ko fe ditsebiso tse akaretsang pele ge tlo ke na ditabeng tsa rona tsa kajeno baithuti ba rona sentse ba le teng ka kwano hepe re tlo bua le bona kajeno naneong la wena o re monghadi kapa mofumahadi papatso letswela kapa papatso letswela ke monna wa mosotho ya fumaneha maputswe ha mathata o kopuwa ho itlaleha ofising ena ya legal aid hang ha a fumana lengolo lena ke motho wa tshefadimadi ka mane ka hlotse kapa ofisi tshefadimadi ka mane ka hlotse wena he papatso letswela itlale diofising tseno he tsa legal aid ha re shebe ya bobedi ke ena mona lekala la tekano ba challenge tse pele ya setšhaba le tsebisa batho bohle ba amohelang ditseane tsa batho ba nang le bokoa e leng disability grant le tsa batho ba tlokotsing public assistance in cash hore ba tla amohela ditseane tsa bona tsa kotara ya bobedi ka matsatsi a latelang ho latela difane tsa bona maobane ne le fane ya A ho ya ho ME e le la mashome a mabedi a metso e mene ka jeno e le la mashome a mabedi a metso e mehlano ke fane tsa e qalang ka MO ho ya ho NP ho sesane e le la mashome a mabedi a metso e tsheletseng kgwedinyana ya hodimo R S ho ya ho Z ke bona he ba tlo amohela ditseane tsa bona ka matsatsi ano batho bohle ba sa kang ba iponahatsa ka matsatsi a boletsweng ka hodimo ba tla amohela ka la mashome a mabedi a metso e robedi kgweding ena ye hodimo sebaka sa ho amohela ditseane ke dibankeng tse latelang tsa Standard Lesotho Bank ke Cathedral City Branch hore pele ba ya dibankeng ba lokela ho qala diofising tsa lekala tse pela Memorial Hall e le ho tla nka dinomoro tsa ho amohela ha e le bakgale bona ha ba tle ofising ba se ba fetela dibankeng ka ho fapana ho latela hore na motho ka mong o fuwe hore na o tla fumana ditsiane bankeng e feng bohle ba hopole ho tla le ditokomane tsohle tse hlokahalang nakong eo ba tlo amohela le ho hopola nomoro tseo ba di filweng ho ba thusa ho amohela ditseane bankeng. E bang o lebetse nomoro ya hao, qala ofising o tle o thuswe ka nomoro. Kapa o letsetse nomoro ya 27 32 6239 27 32 6239. Batho ba latelang ba kopetswa ho itlaleha ofising ya setereke Maseru ya lekala la tekano batjha le ntshetsopele ya setšhaba hang ha ba fumana molaetsa ona bona ke re a leboha Leaowa wa Hathetsane Mafusi Mohaswa wa Hathetsane re lebohile Molepe wa Kgubetswana ofisi ya setereke e fumana ya Sea Point Maseru mabapi le gate ya Memorial Hall. Tsebiso etswa ke ofisi ya setereke ya lekala la tekano batjha le ntshetsopele ya setšhaba Maseru. Lekala la ditšhelete le ntshetsopele ya meralo le tsebisa bahlanka bohle ba mehleng e le mapensionara ba sa kang ba etsa proof of life registration ho tloha ka Lwetse selemong sane se fetileng ho fihlela ka Tlhakubele selemong sane sa 2026 ho itlaleha lekaleng ho tloha ka la 17 Phato ho fihlela ka la 31 Phato bohle ba tla sitwa ho itlaleha Dipension tsa bona tsa lwetse di tla gaolwa. Bohle ba lokela ho tla le tokomane ya boitsebiso ba itlalehe Post Office Building, first floor, officing e ngotsweng Partial Guarantee Credit Fund, moo e neng e le Post Bank. Mamedi, kgafetola nanong la wena o reng ha re etsa tjena.
1: Ke tena ke le bitsa tjena na mona ke fumanang ka hara motho o tlang. Ha se batho ba lelapa ya fela benka ka gang banana batho ke na le bothata le moo. Ho latela ntho tse ke di etswang mona mo ke dulang teng. Mona mo ke dulang ke jesa kosa. Ha nke ke etsang fela ke beka tjhelete eng ke bokhukhu mo ke dulang ke jesa kosa.

sona le tse tseng fela metso tsore e fra tsole hore ena ya le shume ke nana nana wa na hore inga hore nyane ya le shume le metso o mong mamedi kana le be it ba rona ka kwano bona he ke dithota sa special sotho ho hlaka ka mane ka motibong wa ha mabote ke inspector se papati le inspector mote ke bona he be le bait ba rona ka tjeno lena taba ya rona e dutse mona fela hore ho bona hala tikuluo yena ya ha mabote e aparetswe jwalo ke ditlo tsa molao haholo tlhekefetso jwalo ka re le kgwedinyane ya mosadi wa maAforika mamedi e sentse re ya pheletsong ya yona re tlo nyaka kogala haholo ka mona ka tlhekefetsong gorena ha e le hantle bona e le sepolesa.

0: sa ha mabote tlhekefetso ena e ba tshwentse ho lo kae le rona ha o nepaetse ho lokela hore e hlaolwe ka tsela ya mofuta ofe ka nwe isa bemba ka kamo
1: ka o lumedi santate
0: le ya handle
1: a re phetse ntate ha re tsebe wena
0: aha ke ba re me isa ba sotho re tsebe ke na ditabi
1: ke a le dumedi sa ba sotho ba heso ka le bitso ke inspector se papati ho tswa motibeng wa sepolo sa ba Hamabote ka le fapenlane le re nke la thibelo ya ditlolo tsa molao
2: ke a le dumedi sa ba sotho ba heso ya le dumedi sa ke inspector Mote nna ke tloa ka ofising yanene ya CGPU Hamabote mane mo go sebetsanang le tshekefetso tse etsahalang ka malapeng tlhekefetso ka motabo human trafficking ke tsona ke yone ofisi e ke tlwang ho yona ya tshireletso ya bana ke a
0: leboa jalo ka ha rona ge le bafuputsi le baphatlalatsi re le ra utlwela gore e tlhile ka mo ka Mabote ka mono le tshwere mamphele ka sekolo a ko re feng gona ha e le gantle re qale mona gona mefuta ya tlhekefetso yo o bonagalang e itshimme ka mo ka tikologong ya Mabote e le Alustine le Sepolesa re ka re ke efe
2: ga re tsala re bua ka sebaka sa Mabote re bua ka sebaka se segolo gagolo a kgola ka gara maseru seo re polisang sebaka se segolo gagolo sebaka senana se re sepolesang se na le ditlolo tse ngata gagolo tsa molao di etsagala ka reite e phahameng gagolo mpa he ka ga letsatsing ya kajeno o tlo bua ka ditlhekefetso tsenono tseo mefuta ya tlhekefetso ke tle ke bontshe fela gore na tse tlileng di phahamisitseng gagolo le golo rona re paletsweng re le maponisa re bona reite ya tsona e leng peagolo ke tlo ke ena ya tlhekefetso ka motabo e hlile mekwalaba e be ena ya dikotlo gagolo tse etsagalang ka malapeng jale e be enana ya bana tlhekefetso e etsetswang bana mohlomong e ka ba batswadi ka fo bahlokomedi ba bana ee ya ntate
0: jwalo ka ha o so o di manolotse jwalo he inspector Mote o ko hloge efe gore na ha ga ditlhekefetso tsena he tseo o bonagalang gore mahlatsipa a tsona mohlomong banka e kare ho tlwaelehile gore taba mofuta ona e etsagale ke efeng ke ya dintwa tsa ka malapeng ha di tlalewe kapa di a tlalewa empa fela le ha di tlalewe ga o bone di amogetile kapa ke e ya bana ga tseba gore morago tjena go na le nako ya gore bomme motho a ipotsa gona a banna ga se thole se dula se tsamaya ditsongwana tsa teng gotlhe mo seyang empa morago tjena bomme ba sia bana ba ya botlhoba pelo ba kgutla ka moga matsatsitsatsi le tla re thusa rona gantle taba eno e bakwa keng
2: akenda daka ke tle ke kene ka enana ya ditlhekefetso tse etsagalang ka malapeng ke bue boemong ba dintwa tse tswang ke bontate le bomme ka matlong e ngata gagolo ore e ngata dipalo tsa yona di phahame go feta tsena tse ding e hlile ga re sa phomola re le ofising ya rona okeke ba bona phapang ya tliliniking le ofising ya maponesa go latela bongata ba bomme ba gore ba sebeletsang ba utlwiwe ke bontate re tla be re mathile bo bosibu koloi ya maponesa ga e phomole ha o ntse a thantenana go thuhela ntate o sa ntse a gagatha mme ka ntsena

0: ha re sa mathetse mono ye mong o fihla sa mathaka lotwa le dinete ga se a phopho mama di a tswa o ntsa o tla ke ntate go re ke mpheto go fete a tla le weekend teng ga sentse re tseba hore line ene tla be tswa monya o fihla mana ele bo sibu bo boholo ele ba bomme ba ntse ba gagathwa and o fumana hore ka nete go lo ya tsa mae tla e ba tshwere bo ntate bana ba tlana ka sele o tlo makala ka mo go senga tswa ena mo sadia no sa fihla di sitse o sa tlo kopa o tshwagala monna hai yana le kwatile le motshwere ka thata monana le tsietsi ni le ke ile ke o monne o tlile mo sadi ha fihla mona tlo kopa o tshwagala modimo tla bo bona gore mo sadi yena ka nna o ja tala o ka ba nna hana gore o lokolla mo sa monna hai ka seleng ba ba o tla jwalo jwalo ba bomme ke mofuta o tshwagelang ba tla be se ba ba tshwaretse ka nako ngwe mohlomo mme o shebile tsona ditaba tsa gore bjale ha ya tirong kontse ke tlo sala ke phidiswa ke mang le bana ba baka ka nako ngwe yena taba eno ya gore batho ba bomme ke batho ba pelo di bonolo o tshwarela ka pele ehlile etse bomme di go tshwenya gona monmo e leng gore ehlile ao ga di felelele fela ka bona se ba ba tshwaretse.
1: Mohlomong gona mono Inspector Mmote ha e ba dipalapalo di teng tsa kgwedi e tse tlaleilweng tsona tse tsa tlhekefetso ena ya ka malapeng moo taba a gagathile mme e tlile ke banyalani kapa ke batho ba dudisaneng.
0: Oho ke a lewa ntate wa ka gano jale tsatsina ke di 25 kgwedi ga e so fele fela di-case tse seng di butswe fela di 13. Ke bua ka di-case tse butsweng ha ke bue ka di-case tsa mane mo re tshwarang di-dispute hobane ba bantse a ntse a kwaleile leihlo jalo ha ona case e butsweng hobane o itse ke kopa le mo bitse le tlo bua le ena mona ke bua ka tse butsweng fela di 13.
1: Banna bana ba tlo isa gotle
0: ee tse mo bontate ba tlo iswa gotla ha ba le teng ba tla qetella ba isitse gotla gobane o tlo fumana hore a ke ra santse a e butse jalo o tlo bona ha e sentse le etsa dipatlisiso e se le sukudiswa ke yena mmeno wa le sukudisa le a mo letsetsa sa sa tshware fono ha a motshwere ela mme re thuse hana o no itse pakiwa o fumana o sa sa tshware ke gore o sa tshwaretse molekane wa habele o sa sa batle a ntse le mokgathatsa mona re bua ka tse seng di butswe tse le gore santsane re di batla tse ding ke nnete o tlo fumana gore ehlile ga e qeta o tlalo ya tsatsing enana go sane ebile re isa legotlong gobaneneng re kgonne go e etsa dipatlisiso ka pele be re ise legotleng.
1: Jale batho bana ehlile ga ba tseleswoleemorago ke tsona tse seng di e le di-case tse tlaleuweng tse kana tsa kena gotlo e le gore go na le tse tlaleuweng fela ya ba ba tshwarelana ka morago
0: eyantate e be ba tshwarelana ka fa o fumane gore e mongwe ga e tlaleya o kopile gore go bitswe ntate wa tlo galengwelwa eyantate o ne o la botsa gore na di-case tsenana e ke bo masladisane ka fo etlhile ke batho ba nyalaneng ao ntate wa ka matsatsi anana le banana le bashanyana ga ba qala ba qabana mane ba ntse ba jala ba le ka ntle ka mane fela go tho fela le agenda re sebetsana le di-case tsa mejolo le tsa malapa e leng gore ke mme le ntate ba nyalane ka molao di-stay together ga o fela a e qala e kenya go ratana fela e sejetswa ka ofising ya rona ehlile ga godi bao feta bano ba bo masladisane gobane le dipoulelo tsa bona ke tse senang kelelelo tse o bonang gore ehlile go a ipapalelwa mona ga o na lenyalo ke mmantlwaneng wa bapalo fela ke re ga ba sa nyalana le tlhomphane o santse o utlwa gore e tlo ba bothata ehlile e mongwe ga a qala a etsang e mogo foko a tsamaya ehlile bjale tsona tsa bo masladisane di re tshwarisitse bothata bo fetang.
1: He banna ba le bathata ba le masladisane mona gobane le malapa a kere ga a tlo bitswa gore a tlo kena dipakeng
0: be go masladisane tlhoke ke banna gaetso mo gore e ga lelapa le kene dipakeng go ebele ntho tse
1: masladisane mona e ba batho ba dipakeng di dilemo di kae e ba bana ba ba sekolo mohlomong e ba ka reng ba dikolong tsena tse phahameng jele ba lebisane ha ba qabana ba lwana ba e mong ta tla le ya sepoliseng kapa e ba batho ba seng ba le dilemong tse tsa ho tia jwale ba ikgethetse hore ba dudisane ba le babedi
0: le bona bana ba sekolo ba bo tertiary e hlile o tla fumana hore ehlile se ba dudisane ke nnete ha e ngata hakalokalo mona bathong ba batjha e etsahala ho batho ba seng ba tiile bo tla fumana hore ba se ba na le bana e ngata haholo ho bano ba dudisanang bana mohlomong e mong a qhadue ke la hae ka nqane jwale be se ba re ha re kopane o fumana hore atjhe le bona ntse ba hlolana ba ntse ba le jwalo ehlile e ngata ho ba seng ba titile
1: he bana jwale batho ba ha le nqhadile ka nqe e mong ka nqane le mokhadile ha re kopana le ka moo ntse re tlo sokodisana taba ye e re batho ba ha ba qala tlhabollong pele ha ba keta ba gona le ntho le batho ba bona ba pele se ba fitlhe ba kena ka gara le la o dudisana jwale ba sa tlhabollong jwale ntse ba na le bohloko mohlomong jwale e mong tlo ntshetsa bohloko ba hae hodima e mong
0: ee o tlo fumana hore ntate ha o qala o thola motho o so hele ke tlo fumana a tla nte batsatsi etsitsa ntse ke tswang ho tsona ebe ha ba shebe ditaba ka botebo hore na ehlile ho etsahalang ka nako ngwe rebe re nahana hore atjhe ehlile ka nna ba motho enwa lenyalong lane ke yena a hlotseng o hlotse lenyalo ha se lenyalo le mo hlotseng ha ba le ka nqe o ntse a sa etseng wa bona ka nna wa ke yena a na le dikgathatso lenyalong lela o tla ka nqe o ntse a feila se re re atjhe motho a ka itekole le yena se ka ba ke yena a ntse a hlola manyalo ba ikela fela ka botho ha ba utlwisise hore ehlile lenyalo ke boitlamo bo boima o tlameha o seka leng ka e ka ke papadi ehlile o leng ke serious hore ha o itlama hore mona motho enwa ke itlama o dula le yena o tseba ntho o e etsang ebile o utlwisisa
1: bana ba dudisanang ehlile ke tla tsitsa o bona haholo bane le hlalositse hore e ngata taba ena dilemo tsa bona mohlomong re ka re ho na le bo mabeng 10 ka ga tsona ka mo mme a taba a dula le lebeng 10 la hae jwale lebeng 10 le mosukodisa le moshapa mohlomong ho na le e mong e ke opolang taba ya hae mona lebeng 10 ne le motekisa koloi le mokgamele re tlisa senoto sa koloi sa rata go ya majiteng a kgambe monga koloi a ba lokola senotolo a se fa motho eno a tsamaya a e godisa ka la go sa
0: tse nononong a se dintho tse etsahalang kore ha e etsahala ra e makalla ha e so be bothata bo bokalokalo ba bomme ba baholo ba jwalang le bana but e tshwela ebile teng ke nthonyana e sa tlwaeleyang but ha se problem e kalo o tlo fumana hore batho ba re tshwenyang ke dilemong tsena tsa bo 30 mamang 20 mamang bo 40 mamang ke hona molo bo sehladisana se hlileng se leng se ngata haholo
1: se leng se ngata hona teng
0: ee and that
1: ha ga dintho tsena kaofela re utlwa hore na mona moo ehlile taba ena ya tlhekefetso e ama ha eba ehlile bontate ba sapa bomme se ntse re utlwa hore e ama bomme haholo ho feta bontate empa ha se hore bontate le bona ha ona moo ba kenelang teng mona la bona ba le dipotongwane bomme e ka nna ba ba hlekefetsa ka tsela tse
0: ya ntate wa ka batho ba hlileng ba neyang haholo ke bomme le bana empa hona ha o bolele hore bontate ha ba hlekefetswe bothata ba bontate kore ba rata ho itshwarella ka hore ha o fihlwa mane ba tshehuwe and ke hanana le bona ka mehla yohle ya hore motho wa ntate ona jwale ha a fihla maponeseng a bolela hore mme o ngotlile maponese a tlo mo tsheya ntho tsena rela di la tsa qala hore hangata kore motho a otlwang ke mme ha o a tlwaela hore ntate a ka otlwa a ka a etsa ha di qala ho fihla e ne ntse e le nthonyana e sa tlwaeleyang e ka nna a batjhe motho o mong a sa utlwisising a ka e tsheha hona jale se re sebetsana le yona ho re ke keng ga ho ka ba le leponesa le reng ha ntate a lo tlaleya tlola mola ya tsa etseng ho yena mohlomo yentswe ke mme ebe wa tsheuwa pele ke bona bonta taba se bagata itshireletsa ka nthweno a tsha ha ya sala dintho tse tsa halang empa he ke tlo buya ka nako e hlekefetswe na entse tsa halang ka mo ka matlung mme le ntate ba lwana o tlo fumana hore ba lwana bana ba ntse ba le teng ene taba ena e ama bana haholo kore e ba ama kore kelelong e ba ama ha bohloko e tsa bana ba pelo di bohloko because bana bana ba bona batswadi ba bona ba lwana mme a tswa madi ntate a moratiela ka nako eno bana bana ba rata mme wa bona ha ba bona a tswa madi ba ipotsa ntate o ke sekweta o bolaya mme wa rona ke re bana ba re rata re le batswadi ba bona ka bobedi jwale ha ba bona ntate a nthwena e etsa ntho bohloko leqeba le bohloko pelong tsa bana o tlo fumana bana ba gola ba le pelo di bohloko ka mokgwa o tshwanang le yena mme ga a hlekefetsa ntate ka tlong mohlomong ka ona mantsoba bomme ga ba na maatla o tlo fumana gore bona ba fuwe ka ganong ba bua gagolo o fumana gore ntate wa modimo o thotse o a tsodietsa mmadi dibebegwane wa bua kenelwa o fumana gore monna modimo o thotse bana bana ga ba thabele boemo bone bo ntate wa bona a boetswang taba tsena kaofela di ntse di aga bana ba pelo di bohloko be reng ga ba gola be ba tletse ka boiphetetso e ka ga ba ka bolaya motho wa pele di bohloko fela ga e le moshanyana o sasa batle ntho o thweng mosadi ga e le ngwanane e mongwe a ukwe fela gore ga ke ntho e ka nyalwang ka fa e le moshanyana a ukwe fela gore o mosadi ke ntho e phedisiwang ka thupa ga a fitlha le ena a ba le mosadi ya trape mosadi ya ga mosadi ke ntho e tswang tsena o fumana gore pelo tsa bana di bohloko ka nako ngwe o sa tlhoile ntate wa gae go e reng ga a tala a ba potomane e dia fela ntse a re enwa monna ena ntse ke tlo iphetetsa ntho ele ana etsa mme wa ka ke batla motlhatso le na le tiang fela e tlile ke tlo motlhaba ka thipa ke mmolaya ke mogonana go tla nne otho bana ba jwang bana ba jwang athe bana ba senywa ke tsela eo re ba godisang ka yona ye sa bana ba pelo di bohloko ba tletseng ka boiphetetso ba sa hlomping ba mfuta ono e seng re sitwa go ba hlalosa bana ba matsatsi ya kajeno ka wa etsang bahaisane ba tseba nakong eno e ba hlekefetswang ke mokgonagereng e hlile bomme ke bona ba ameyang gagolo tlhekefetsong ka gore e hlile go tla tsebagala ga a hlekefetswa go tlo mmona sa le di-blue eye but ntate yana o tla ba thotsa ke re le ga e ba hlekefetswa ka mantswe go tlo bona fela ntate ya bodutu ntate ya senang kgotso ke gobane fela ka tlung a sa dule gantle motlhomo ntate ga a sebetse o jwetswa ka o kobiswa ka dintša mabitso a dintša e se le mabitso a nonono wa matlhalela monna sa sebetseng o sa tsodietswa ka dijo a etswang ga o sebetse banna ba sebetsa go tlo bona ntate ya bodutu fela ntate ya senang kgotso ntate ya sa dulweng ke basedini ke stress o ba motho o kwanyala je ee ke tsona dintho tseo re di bonang ka malapeng ga tlhekefetso e se e le teng
1: e le go taba ena ya tlhekefetso ya ka malapeng e ama bana go bana ba ka qetelelang ebile manomoro bana ba fetiwang manomoro ga se ba motlhomong ga godisitsweng ke motswadi a le mong fela kwana e be e mong gayo kapa godisiwa ke mmentate gayo ngwana jalo o tlo gola le pele botlhoko bane ga tsela tsolang tate e be o toketeletse bale e se ba motho eno wa setlokotsebe a sotlang setšhaba le bona ka gara malapa pelo tseye tsa bona ga a gola ka tsela eo le ena o tlo ketelela a sa kene.

0: mo bonwe mo mo mohlomong ile taba ya hore mohla ke ho lamana ka taba iphitetsa ho monna mohole enwa ke nthuna ntsa etsa
1: so mo ke yeng to radio mo ke buang ke bua ka mehla hore nthena hore ne re bana ke ma 2000 la ga ka thola ga shabana taba tsena tsa bonomo go diqadilene o tlo bona hore hle diqadile bana bana ba hlaye bo ma 2000 bana di le monzana tsena tsa bo 2000 ne ntse le mthotse siko e hle go bana tsela yo o se mo phelwa ka yona ka nnete go di shabana e ba etsa babe pelo di bohloko ke nnete mthotse ka mbo bana ba la ba lahlelwa ke batswadi ba le banyanyana ba godiswa ke batswadi ba fapaneng ba dula ba hlekefetswa ba hopotswa mohlomong se le step matter se mo hopotswa hela wena mma o ke ya nushile kwana ntho tsene tsa nna tsa etsa bohloko ngwana o kwatlana ka moya wa boiphetiso wa kwata le tsona ntse di nkile karolo gore e be bana ke manomoro fela e hlile bohloko ba bana ba bo fumanang nakong ena ya godiso e etsa gore ngwana a tlale ka pelo e bohlokong ke tloetsa motlhala fela ka taba ya gore na ha ba se ba arwane batswadi batswadi ga ba se ba arwane o tlo fumana gore bo ntate gangata ga ba arwana le basadi ba bona ba etsa ntho e bitswang mokopuo mobe o latlhelelwa le dithotse ba lebala bana ba bona ga ba sa patalela bana sekolofisi e se le thoto ya bana e se le amen e se le thoto ya mosadi ba lahla le boikarabelelo baneng ba bona and o fumana gore ntho ne ntse o tlwisa ngwana botlhoko a bona gore ke tsamayapele a dieta ntate wa ka ke ele wa sebetsa mme wa ka o sokola le mong
0: felanna we keta go gopola ketsalo e nngwe ya gona ka mong ka mabote mo ngwana a tlhabileng monne e mong ka thipa a re go yena na ha a bone ba tshwana na gobaneng a sa mo tlhokomele
1: Hai o ka go re o pele go tlokomela mwana o go ke ntata o ya nene ne. Ya la o iphapa ntse ke enwa na o a hana go mwana ha e mwana na ba o ntse ba go tlokoma mosha ba e hlile motho ona la tsa mo tsa ma jwelo ka nna. Fela o ga hanke tse tsene ke se o e hlile ka mo bolaya e hlile ke tsona ntho tse tsang mo bana ba keteletse e serere ke mana mo go e serere ba e sa di ntho tse sa u kwisise.
0: Motho o mong ke taba ya tshebiso e mpi ya dithithifatsi. Kapa disusumetsa
2: yeng? Mona ho bo mme le bo ntate. Hangata ho feta hanyane di-case tse re di bone. Ke taba ya mokankanyane ntate wa ka. Bo mme ba nwa, bo ntate ba nwa. Jwale ha ba fihla ka malapeng ka mane ke mona moo ntwa e kupang. O tlo fumana wa mme o tswile o ile monateng. Di-night club tsena tse ka ha mabote ka monana tsena tse kgolo tse tsebahalang. Boholo bo mme ba siya bo ntate ka matumba a di-night club-o. Ha a kgutla mono e se le ntwa ya tshebediso e mpe ya mokankanyana. Mona batjheng dithethefatsi di a qopetsa haholo ntate. Bana e hlile ba hlekefetsa batswadi. Hobane ho na le bana ba hlekefetsang batswadi. Ba ba hlekefetsa ka baka la tshebediso eno ya dithethefatsi. O tla ba utswitse dithepa ka tlung a lo di rekisa bana jwale. Di ba batla tjhelete. Jwale ha sena tjhelete o sena ma sebetsang teng. O qala ho nka dintho ka tlung ka mona o lo di rekisa o ga tseba ho fumana ntho ane ya e batlang.
0: Oh, ka ntho ka tseta malape monda bonda de ba shapa bomme. Boholo ke taba ya hore vele bomme ba ile motho a mahaneng bosiu ha a kgutla motho ane o molalletso hore eno ha a kgutla o tontsepo.
2: Ee, ntate. Hangata ho feta hanyane ebile ho tsakwa le difounu. Gore bo ntate le bo mme ba sitwa go utlwisisa gore founu ga ke e tshwere tjena ntate sepapati ya nreketse founu ke yaka. Ha e ba ke mo reketse founu ke ya hae. Ke tlo batla gore ga a fitlha mantsiboa ke tlo kena ke nena le founu ya ke shebe gore na ka gare na ona ntse a bua le mang. Boholo le difounu di a kenelela mono ntate wa ka go tsakwa le difounu. Ebe le motho o sa kgakgathuwe gona mono.
0: He banna.

0: kakakaretso e ka ba tlhekefetso ya ka malapeng, tlhekefetso ya motabo le tlhekefetso ya bana. Dipalopalo tsa e ya motabo Inspector Mmute o ka refa tsona tse tlaleuwe mohlomong kgweding e fela ya mosadi wa maAfrika le gore na ha e le hantle tlhekefetso tse bontate ba ba re bana ba ba dilemo di leshome le metso e meraro hantle ba susumetswa ke eng gore ba iphumane ba kena dikamanong le bana ba tlase ga kalo dilemo.
1: Kgweding ena fela le pele e fela nakong tsa pele o ne o tla fumana ga re ngata ga na le bo five kohelehelehele five o fumana gona gona jale ke re kgwedi ga eso fela gona le bo 11. Mefuteng enana ya tlhekefetso re na le bana ba banyanana dilemong ba tlhekefeditsweng o tlo fumana gore ba bo
0: Inspector Mmute kopa re nke mmamedi ke eno santse a le teng moo kgotso
2: kgotso ntate mokwatle
0: ntate
2: e ntate malei kgwa bana ya bua kuthi nto simo
0: ntate malei
2: eya ntate rumametse bomme antle le bona ga o ntse o koka le bona ke batla go botsa mona mo mme areng mme o tla gagatwa bosibu a ba le ene sepolisi fela a fitlha sepolisi mane molekano wae ga a fitlha gape a tlameya go a bua ditaba le molekano wae o fitlha sage aa monna eno a ka molokololeng ke a mo tshwarela ka nnete a re sa le tabetseng fale ke botsa mona gona motho o a ntshitseng motho ka seleng a re wa mo tshwarela ba tsamaya ba ya gae wa momola go tlaba ke tla o mmulelela le ona mapolisanyanane a fale motho o a betse a gokela sepoliseng moo bo etsiwa jwang ka ena mmeyo o a thusa kapo bo etsiwa jwang ke a le boa ntate
0: kankenya le maleng +26659933 ka part 2231 6429. Ha ke re kene o tsona ha ntse re emetse ba bang beng baka
1: yantate baka eya ka nnete le rona re le bagatla nne re leke go bontsha mme re tla kena dipakeng kgetlo la pele gore a ka nnete ntate ena yona taba se taba ya go rarolola bothata se ka o tla mme ha mme a sa goa mo tshwarela ka nnete re tla ke re kene dipakeng empa ka nnete kgetlo la bobedi gobaneneng ga ona motlha re tlaga o se ka wa tlhala o tlaga maponiso mo o tlo go tena ke gona wa e bula kgetlo la bobedi o tlole go tla bontsha mme gore a ka nnete ga sa tlo imamelela ga re eno gotleng ga e babele ntate o tla dula a otla e bontse o bulanyewe ga re tlo kopa bele go dule re ntate ga a tlo bona bosirese ba ntho enana empa e mongwe o ka etsagala a utlwisisa o na le ba utlwisisa o fumana gore ga ngwe fela ga a le a galengwela o a utlwisisa re bentse re naana
0: maaka ntshwarele re nke mmamedi kwana kgotso
3: o tsonate waka
0: ee ntate
3: ke tate ngake ka mafuteng kamp
0: ntate mang
3: ngake
0: ntate ngake
3: ee yanta
0: ee ntate
3: ka neto a tsaya metleng e tlhekefetso ga e sale gagolo go bon tate e bomme bana ba re tlhekefetsa ka nnete le go latela maemo a bophelo le ka laetsa boithuto ka nnete tlhekefetso e se le boimagasanong le bon tate
0: ya mofuta ofeng
3: bomme bogolo se le bona ba sebetsang mme odima e le bona bogolo ba se ba sebetsa ka baka la maatla e leng tšhelete ga ba sa tshwara bomtate gantle le ga le o bona o tlo o fumana gore ke bona ba pele ba golola wa tlola ga le ditabe mme a ka lla mo wa tlapanya ba tia o a re banna monne no gopo yang ga o le o ba tlisisa ntho ero ya motsemane ba re ga etse sono ka monne ka nnete bontate ke buela modimo nnete basadi ba ona jale ke bona ba tlhekefetsang go feta bontate ga ke gane o na le bontate ba tlhekefetsang
0: wana ka malapeng ka mona o dumela gore dicabang di bakwa ke bo mme o bane bale ke bona ba seng ba sebetsa bontate ga ba sa sebetse
3: ee jale ekenakenana le tlholego yane e leyang ya etswa ke ntate modimo ya go monna ke tlhogo e tla ba ena a tla provider jale e tshintshile kutu

0: kanete maema chinchile ndato akata mobona lidikalano hangata mutahlala ngolobata dipatizo olbata dipalo palo muthu akenya nthalo ki muthu amne hanga
1: endat
0: kanete ndato akaka kanete la rebika maponise ngiri riala watu ajibuela mudimo nnete ga tsewa pele ke pele ga ga kena tabi o tla bona motho yona le ha bua taba tsena tsa go tshogo ke ditheo go o itshege o tsitse fela go na ka nna phatlwa go ranthela
1: ke bana
0: yena yona go go tsantsi ke se ba nnete re bua nnete le jwalo ke ke bona ga e kopanya tso gate wa ntate wana ga ke batho ba ipuela fela o tla ba gana o monna ntseng ba
1: ha go le boe mngaka
0: Kile wilo mina.
1: Thank you da.
0: Thank you.
1: Ere nge mo nke la santsa kokota kwana. Khotso.
2: Khotso ndate.
1: Eh mngaka.
2: Ke se iso lo masti.
1: Na de tiriso.
2: Se iso mo tla pa no na ntsa be ri ka ba ntse ka magathe a khethile. Fa na ke e fetso matsa dinga na di phetso, ba dinga na di phetso. Ha ke sa e bona ho tlo bo ntate ho ya ho bomme a ho ke e bona ho tlo ho bomme. Ho ya ho bontate ke nanana ke phela mekeng eo mosebetsi ke pileng mme bolo ba batho ba bomme dikopo tse ba nteng dikgolotlhogo ke bomme bomme ba makadiana ha ba tshwere ba ba le tsela eo ba busang malapa ka yona e se e tswa bomodimo ya gore monna ke tlhogo se o ikeretswa bogate le go taba ka jalo fela nna ke ema le bontate ba seke fetwa malatingana ebe ke tlho jalo ntate Ya le botate.
1: Tangi nele seis. Lembaka taba ena ya bontate etla kena ho yona ke be ke nontse ka taba ke ena ya hore ihle mo ga o tsena hona le le le fase ka kakaretso na le taba ya women empowerment le batjha. Bontate ehle ba seletswe mo ga o kwana how to wetswa di projects di etso tsa ba basadi le batjha. Ha hona mo bontate ba hlang hona teng. Vele le ri le le sepolisa tlhekefetso e bo ntate ba buang ka yona e tla fena
3: ntate mokwatle ke kopa hore ke ho basotho mogana modimo ha a bopa motho o qadile ka motho wa ntate ya ba o moetsetsa molekane e le mme e le hore matla boholo a ile a fuwa motho wa ntate ha re bua ka lentswe lena la sejwa hlapi re tore motho a mme ke a woman hona le men mono woman mo hona le men ka ha go nna ke le mme ke na le bontate bo mme bana le boikokobetso bo bongata bana le mamello e ngata fela mohla ntate ya nya ka ha go yena a tswang ho tloetsala tsena tsietsahalang hona jwale e tlile bontate ba bua nnete bo mme ke bona ba sebetsang hona jwale mme ho sebetseng hwa bona ba tsetsa bontate hore ntate a utlwa hore jwale kwaekwae ho lla yaka hona jwale hobane ntate le yena ha a sebetsa o tlo sukudisa mme ge e shebe re nka mona mo bontate ba sebetsang merafong bo mme ba bangata ba ile ba tloa lesotho mona ba lata bontate ba nekamane ka merafong ho siuwe bana ka hara naga ka mona ebe mme o ntsae wa tswa le bana a kadima ditšhelete bathong a isa bana dikolong mme mong a dula le monna ga e Gauteng jale gona tsena mesebetsi ya ne merafong mane e fedile bo ntate ge bokane ka gara naga ka mona ga re na mesebetsi mesebetsi ya fokola bo mme re a tshwaga-tshwaga ke rwala sekotlolo sa diapole tlhogong ke a tsamaya ke ya mosebetsing ke tla ke fumane 50 rand ke kgona go etsa mokgwa wa papa ka tlong ke yona e etsang gore ntate a ne a ka gare go nna go na le ne motho wa ntate ka gare go mme e mong le mong go na le nako a tla phama a re jale tsena ke a ema jale bo ntate a ba so e tlhokomele ntho eno ba nkile fela o mosadi ke mosadi ke ngwanaka o wela ebile bothoge bana o wela karolong ya bana baka ka gare go nna go na le ntate
1: jale ga o se o sebetsa ga o thwe ke mane mo ba bangwe ba se ke fetsa bontate ka gore fela ga ba sa ba tlhompha motlhomong mabitswane inspector mmota a buileng mona gore bo mme ba tla bitsa bontate ka mabitso ba bitsa ka mabitso ke yona tlhekefetso e bontate bana ba mafte

0: mabedi ba buang ka yona hore jwale ha ntate a sa sebetse ho sebetsa mme ho hlaha dipuo tsane jwale tsa bo mahlalela ha se moo mo e tla re mme ha hlalositse le re ntate ha dutse hae a sena tjhelete ya ho ya ka ntle mme a na le yona jwalo ka ha a sebetsa ha a kgutla bosibu mane a tswa tameneng jwale motho ona o tlo motogotsa
1: yona e jwalo ntate wa ka ebile le rona re ntse re nena ena ya hore ha ke le mme ke sebetse ebe ke tota ke telela ntate ha ke re mme motho o hlalositse mona hore ha re kena ka hara lenyalo o tshwanetse o utlwisise hore na lenyalo ke eng o tseba hore motho enwa haeba ke molekane wa ka ke ikabetse gore ke tlo mohlompha ke tlo mohlompha a sebetsa kapa a sa sebetse e tlile re le seponesa sa lesotho eno re ya e nena re re bomme ba hlomphe bontate o mohlompha o tloa qalong ho isa lefu fela hona tjena e tlile bomme ka nnete ka ha ke bona ba sebetsang e tlile ka nnete bona ba sokodisa bontate
0: kgweding ena ya bona e kgweding ena ya bona ha ntse re emetse mmamedi ke eno a kena ne ke re kgweding ena ya bona le ka reng ho bomme bana bo bonahalang jwale e se le bona ba hlekefetse ha re nke mmamedi keng kgotsong
2: ntate kgotso ke a o dumedisa le baetsi ba
1: gagokgotso ntate
2: dikumolo momekadi moraaeaketsampoto mo
0: ntate mang
2: ntate dimile molomo ntate
0: ee ntate
2: ntate ke a leboa haholo baetsi ba gago ka jeno taba ena nka nna ka tla e sheba ka leitlho le fapaneng le la bontate le la bomme kgweding ena mosadi wa maaforika ena eo le mekanekang le e tshwereng taba ena ntate kgweding ena ya mosadi wa maaforika o tlhokomeleile ehlile ke dumelana le bomme le bontate gore kgweding ena ya maaforika bomme ba bonagala ba iteka ba tsile letsholo go kenya letsogo tlhekefetsong ya go tlhekefetsa bontate e ka sitana le bana ka gabo malapa empa le ga o le jalo ntate ga re na iphapanyetsa taba ya gore bontate kgweding ena ya mosadi wa moaforika ba kentse letsogo gagolo go tlhekefetsa bontate bomme kgweding ena ena ya mosadi ntate ga o ka thola wa sheba tlhekefetso eo bomme ba e etsang le tlhekefetso eo e leleletsano e qadileng e qalwa ke bontate le ga re sere basia go e mamelela jwale ke ne nka kare nna ke le motho ya bohlokwahlokwa ko gore bomme kgweding ena ya bona ba nnene tlhekefetso ya go tlhekefetsa bontate bontate ba nnene tlhekefetso ya go tlhekefetsa bomme bomme ba nnene tlhekefetso ya go tlhekefetsa bana ka gare go malapa e ka sekana le bontate ka mokgwa o tshwanang ba nnene tlhekefetso ya go tlhekefetsa bana ba banana le basadi kgweding yona ena ya maaforika ga e tlo shebelela tsena gobane ntate go na le bana bao ba golang ba le pelo dibohloko e le gobane ditlhekefetso tseo kapa dikweta tsena di kadile pele tsa kwetlisa ke batswadi ka gare go malapa ka mane ka tsona ditlhekefetso tse tshwanang le tsona dzenako tseo bomme ba seng ba dikuitse ba buile ka tsona areng ya batshwenya go madimabe ga o sheba buka ya diprophobia chapter 31:30 ga o sheba gore na modimo ga a bua ka mosadi o bua ka eng ke kutlwe ke ipotsa gore na bontate re kgona go kwata gagolo go feta modimo fela gore se re kwata gagolo fela le go feta modimo gore o iphumane o isitse letsogo la gago o tlholotse sephaka se maatla ga kalekale o nthile molamo kapa o gakolotse maseka ehlile o kgonne ora motho wa mme ntate o tsea mosadi ke ntho e kotsi ka tsele nngwe isethang e selege e ka reng fela ga o ka e soma gore tlhoa mona o mope seboko sa ga ke tsena se o tse ka e ka re lefu le tlhaile mo
0: ga go le bengwa ka nako ebile ke yanong gaile nako e se se tlhake gore nna gona ke kopa ge dikobelele fela ka metsotso e mmedi ona le ka reng go bomme e ka sane bona bontate kgweding ena ga e felelela tsena

0: hore re ne le ntlhekefetso ka dikanta tsohle.
1: Ga le bua ntate. Ga le sepolesa sa ha mabote ka nnete ntate molomo sa di akareditse e hlile re kopa setšhaba sa Basotho ka kakaretso ha re ne le ntlhekefetso. Re se ke nne ra erella ka gore etswa ke bontate kapa etswa ke bomme ha re neneng ka hohle ka mokgwa ka ga gonang ka teng. Tlolo ya molao ke tlolo ya molao, ga re na nna re ntse re rene ke tsa tlolo ya molao. E tlile ntho e ntseng re etsa ka malapeng ka mono ke tlolo ya molao, ebileng ka nnete le makgotla a seng a sa thabele le gore e be ntse e etsiwa ka gare onaga ka mona balatela gona e se e le ngata ga kakang.
2: Ke a leboa ntate. Nna molaetsa wa ka kgweding ena ya bomme ke ra go bomme. Tswelang pele bomme go tshwara thipa ka bogaleng. Women empowerment. E hlile e le ruta gore le tsebe ditokelo tsa lona, le tsebe gore na mosadi o tshwara thipa ka bogaleng jwang. He! Basadi ba tshwere thipa ka bogaleng. Ha ere ha o na le ditsietsi mathata le teng e be ba latlha bana. Ga bona basadi ba Basotho ba tsamaya ba South Africa ba sebetsa dikitšhining, bana ba bona ba kena dikolo. Ge makese re bona bontate ba tletse sakeleng mane ba baleile mathata ga e kwanana. Ba dutse ba sa sebeletse bana gobane mesebetsi ya dimaine ga eo. Empa mosadi o rwala sekotlolo wa tsamaya o le rekela o le rekisa diapole strateng gore bana ba gae ba phele. Bomme ga re tsweleng pele go itwanela e file ga re kopaneng re le bomme re beng ntho e le nngwe. Mosadi ya sa kopane le basadi ba bangwe o tlo mmona ka go otlwa ka ke stress, o tlo mmona ka go swa ka pele gobaneneng o duleletse stress sa gore bo ntse a tlhekefetswa. Ha a tlale tlhekefetso ba ga a na malebela a basadi. Bomme tswelang pele o tshwara thipa ka bogaleng ga re kopaneng re lwantsheng tlolo ya molao. Bontate le buletse diofising tsa rona ga re keke ra tsheya motho

0: tlo tlale ga se re tlwaetse dintho tse re buisa tsena go bana re bona tlolo ya molao e tlalewang go tlalewa go bontate ke bona ba lahlang bana ga ba etsetse bana leto re dula re gopotsa bontate ntate patalla ngwana school fees etsa jeng but mosadi wa modimo tla tsamaya le sebeletsa bana ba hae a sotle le bona sebeletse basadi ba bang gore bana ba hae ba pele ke a leboa
1: tatwa ga ba bona 85 4929 6285 4929 ke ditho tsa sprosa tsa Lesotho tse tlhanka ka ha mabote ebile le bomme bobedi ba bona e tlile ke batla gore ke re tlo bua le bomme ko tsatsing lena gape kgweding ena ya mosadi wa mo Aforika bontate re tla nne re banke matsatsing a mang a tlang re ketsa tsena fela mamedi tlo seela ga itse di a ka motshedisi a tlo balla ditaba tsa hora ena ya leshome le motso o mong ka morao ho mona sebini sa kajeno sesuthi o tlo utlwa rona sebini sa kajeno ke mang he kajeno lena e le la bobedi beke re tla ra ditabeng mamedi ha re etsa tsena.

0: pizozo ditaba tsa hora e le shumele motso le mong selemo sa Lesotho o di balwa ke motse di se tshakela makaja mo mamedi ke o dumedisa dinaha tsa Afrika di lokela ho matlafatsa tsa maiso ya dikgwebo le ho fetola ditse e tsa mmuso hore e be tse sebetsang hantle tsenkang boikarabelo le tse ka qotisana ne hlokwa le tse ding lefatsheng sena se boletswe ke motlatsi wa tona kholo Justice and Tumi Majara ha bula ka molao seboka sa matsatsi a mararo sa Afrika sa puso entle ya dikgwebo tsa mmuso. Ho tsa machaba bachaba China ba tsonyehile ke molao o tekilweng wa ho laola nako yeo bana ba tlase dilemong ba nkang ho sebedisa marangrang. Sena se tla ka mora hore ba boholong ba bontsha hore tshebediso ya marangrang baneng ba tlase dilemong e ama mmele le kelello ya ngwana ya tlase dilemong le tsela yeo a sebetsang ka yona sekolong. Hare phethela mo papa o ipileditse hore ho be le bokena dipakeng ba mogatlo wa machaba kopaneng mabapi le sewa sa lefula Ebola le hlasetseng Democratic Republic of Congo le hore lefatshe le sebetse mohotwantshong ya lefule na. Ho sale jolo mo papa o boetse a rapella mahlasipa a wetsweng ke morafo wa Zambia o Central African Republic moteng batho ba kanyetswang ho lekgolo ba lahlehetsweng ke bophelo ka mora hore morafo o ratlane. Ditaba di fella mona mamela tse latelang ha hora e le ya pele.
1: Ke China e se bua ka taba ya tshebediso ya marangrang ho bana ba tlase dilemong.
0: Ke China.
1: Ke hopola naha ya Australia le ya hlaya e thakgolwa taba eno ya hore bana ba ka tlase dilemo tse 16 ba se sebedise marangrang. Mhlomong e le ba qobisa dintho tse itseng. Se hlang ha ho maganga mona ga
0: bona. Ee, mona la mang e ya sanepe.
1: A sanepala. China le yona se e kene lefehlong.
0: E se kene lefehlong ebile re bana ba tlase ho dilemo tse leshome le metso e robedi. E hle ba se ke ba sebedisa, ba fuwe nako e itseng, ka mora nako e itseng, ba se ke ba sebedisa marangrang ho hang.
1: Batho ba taba eno ya hore ba fuwe mohlomong hora motho a ntse a sebedisa marangrang ka mora kapa motsheare ha e ba bosibu ba seke ba sebedise. Ho na le taba ya hore le ngwana monyane a dilemo dipedi mohlala o lokela a shebelle thelevishene metsotswana e itseng e seng ebe
0: o dutse letshare.

0: motho yo mong a fa ngwana ha e fono bosiu ngwana ha go ba le bosiu bosiu wena wa fela ngwana o fono ke ra ngwana ke nako ga a phomola ke le ketletsa bang ha hana ke ha ha tlo hana mo amo e fono
1: ngwana ke ngwana ke re o morisa ka tsela e wena o lakatsang hore
0: mathata
1: ke tlo go bona le mathata ngwana eno ha le mo sebetseng ka paka ha re o lenyalo sentse go utlwa gore na go tlotla go etsa halang ka mama a go tsenwa
0: ke nete
1: wele bomme ba ha mabote mona ba re tlhekefetso e bonagala ka malapeng ka mo e bonagala ka malapeng a bona go thwe bomme ba le ba se ba tsamaya thitelong haholo ba sia bontate ka matlung wele mme ha a fihla a sa bogile bele bontate ntate ka tlung ka mane mohlomong tsa iphetla kgalefo gore ntse ke o ntsa saba nako hora le shume ya otla ka le shume le metsi mmedi mosadi o ha so fihle ya boraro mesong mosadi o ha so fihle ha fitla mona o tlo ntseba e be bana ha o sana gore boithabiso mo moedi ha ga sana ona gore a tsebela ha ke rata o ithabisa tsena bana kana go itsenteng ke a hopola a ya tsa ke na le ntse ke na le taba ye nngwe e nkemetseng kwa ke otlotle bohasalanyana ke tsamaya ha re ya se re ya ka mmele pele o le mone
0: re se re re tla bona pele
1: natiwa ke
0: rena wa kwalwa ka pala
1: se re le dinotlolo
0: ke dinotlolo
1: Hi bona.
0: Oh, this.
1: Hi corner. Hi corner. Hi corner tsidi. Mm. Ke lokelang ke re
0: ke
1: itekola re nge di ipone re itshebe.
0: Ke nne ke lokela go itekola.
1: Ke nge di ipone re itshebe. Le bana ba bona ngwana ha o tsamaya. A go bala o so fihli. A tswa o so fihli ga pa o khutla. A sa tswile ape e kona go gutla ngwana o ntse a bona gore motho ne a sala tsamaya mao bane apereteng kona a gutlang gape a ntse apereteng e le gore bophelo ke ntho enana
0: re senya bana dikelelelo wa tseba
1: bophelo ke ntho ena e ntate eno a e kapo mme eno a e phelang
0: ngwana o naana go tlile ke yona ntho ene ba etseng
1: gobane e tswa ke motswadi wa ga a ke ba shebile rona bana ba tsedi ako leboga tsedi aka ha ne belo so tlameha o ne o solo phomola o tla boela o gutla gape o tlo fa bamamedi dita
0: ee boesa
1: ka nako e tshwanang
0: a o sane tlebe le motsheare a jana ke a chaisa
1: salemo ya se tlo tšhakela ka mane ka leribe bekeng yane e tlang jwale ka ha o le nare na a dinare di malalala o tswe tseo re sa le moya sa tla
0: dinare di emetse sa le moya di malalala o tswe
1: di malalala o tswe
0: dinare di emetse sa le moya go re ka meemo
1: oh ba me meemo sa ntse ba emetse sa le moya o sa le moya
0: se fihle ka mo le tsatsi le eno le fihle fela
1: na me di sonzo utlwa sa le moya sa tla ka mong ka le ribe le mathoko a tle a tamele sekolong sa molapa ke sekolong sa molapo ha ile la tsana be ke a netla atamelang ka mono hebe be ke nyane etlang la bohlano e bile selemo he taba ya ne ya ntho e tla be thwasa ha e tla be kena ya ne ya spray
0: oh
1: sonto thi
0: maqalo ngate izo zere ke lo phomola
1: sharp tsidi
0: sharp

Kwa la.

0: le batho ba family bana ba bommangwane ba
1: bommang ka nete o ka mora gore nkgono a leleleke mane ga e khona bana bona ba tondue
0: ai ne gore thank you stoutu pele ga hlahla magalwa na nkgono ka nete ga ska ha ke hloki o le bona mona ho ha
1: ho wena le thank you a moholo ke ma
0: ke nna thank you ke no fela
1: o ga ka tla ka mora ha
0: e ntate
1: ino taba ya e mona ya hore hona le nako ya bana ba dulang sebakeng se le seng e le bana e ka ba bana ba motho kapa e le bana ba le le baamane ga e ka ba a etala
0: golokakanete go na labotio ausi wa ka moolo le ke mo tlhatlhamang bona ba lene bagongono gona o latlha pepetela o fitlhela re godile ge le bakana ga idutse mo ono le ena ga re sokolela ga kena dikolong mme matanki a ngodisa ga ka nyalwa ka gotla lenyalong ka bina pitiki ntse ke dula lapeng setsha sae se segolo ka nte a qetelletse a itse a she ka bophelo ba ona jena boboima a ba re tlhodule mono a seela o siwa ka nsela jarata e ntse setse e legolo ka ga jarate ka moo ke ntlo yaka le a o siwa ka le gagae eleng ga botanki eleng a bogo
1: mamedi ga fela ntsa ipotsana ga ntse re bua ka mme matanki jena mme matanki le ena o a bina difilim mona o na le o tlhaelela le ena ka difilim mona mme matanki ba sa mo tsebeng ba sa mo tsebeng mme matanki o na le o tlhaelela mona fatla ge nke pina mona ge nke yone e title track
0: gotoka
1: gotlhereketsetsenaeaa ke ena gotoka gotlha gotoka gotlha ebile le yona title track metsotso mašwa abedi a metso megago ga re ebile goreng a somele metso e mmedi manyagela ke ena semedisa gona sa ka jeno e le la bobedi bekeng.

0: Shumanetu everybody fela ga re re nya shumanetu medi ena e bitswa fela khutlo khutso ka khotla ke ena mthamkolo ka kamanyare khutso ka khotla le bitso le hobane
1: e andate khutso ka khotla a ke ne re buswa yo morena kwadi mme re le sechaba sa thuya tene re mohlompha holo shwele hona tjena ho so hudusi mofumahadi wa butua hai ele morena mantsa ba masopa jwale khutso ka gotlhe ko ka mona ka ha re bitswe mogeneng tshaba sa eso sa thuya tese khutse se mamela mofumadi jolo ka nentse se hlompha mogena kwadi
0: ba se ba re mele se le mofumadi ha isa le mogena ba ne ona le taba yenwe ya gore gele batho ba bontate to hai rona motho a mme rona motho a mme taba yenwe e tlo yenwe ya gore gele bontate kgeto hana di taelo a ge di fuwa ke motho
1: wa mme
0: fela tshaba seo sa thuathe ha o thola o sheba gona tse ha re bua le ka nako yone ya morena kwadi ha morena a epile pitso se ntse se phutheya ka bongata bo tshwanang le ba pele
1: ee andate o ntse le jalo ke bona ntse ba tshwere gantle ka nnete
0: motlho mongwe ka re ditlhotso tse e bang teng thuathe ge ka sheba ditulong tsa molao tse e bang di a etsagala metse le metsadi mona mo re phelang gona teng thuathe yona o kare e tlile taba e tlhophang thuathe keng
1: a sa gona je taba e tlhophang ke ena ya batho ba utswang o thwekeng tsa motlakase
0: dithapo tsa motlakase
1: ee ke yona nne ke bonang e re tshwentse gagolo ga letšhaba sa thuathe gaga jale ka nnete tsa bo bošodu tsa bo ntho tsena tsa bo dipeto ntho tse ngatashe ga ke so di utlwe ka nnete taba ke ena ya dithapo tsa motlakase
0: o le taba ya tlhekefetso ka motabo ga se ntho e teng thuathe
1: ka nnete ga se ntho e teng
0: he banna tlase mona ga mabote mona bo tshenola sepotsa sa mabote se yalela se gae kgona taba ya tlhekefetso ka motabo le ditlhekefetso ka kakaretso e ka batsa ka malapeng tsa dintwa le yona e ne a tlhekefetso ka motabo di phamisitse gagolo bona ba ga e sale ebale ga e ba thuathe ga o na letho ga tere se re le gapedisa rere gompo o dule go le jwang
1: ka nnete le ga e bane dintse di le teng fela ga se ntaba e kareng le a ka bitsetswa bo pitsong go a kokotelwa ka nnete ga o kore ebe ke tlogeng thuathe ga ga ena ntho tseno tse tshwanang le tsa metse e meng
0: ebe re ka re ke obane batho ba thuathe motlhomong e le matswalelwa jale motlhomong e ka nna ba tsebana kao fela ba se ba phetse nako e le nngwe sakeng se le seng go ebileng ba nkanang motlhomong e le bana ba motho go feta bo ga mabote tshenola obane mono ke malaene ga a fitlha ga a tsamaya go kopakana fela o ka re e tlile ke taba ya gore legoletse sebakeng se le seng ke yone e etsang gore be ditlotlo tse tsa molao ga di odima kalo gagolo e ya tlhekefetso
1: a tsaya ke nna sale re ke gola ke ba moka ditaba tsa mofuta o ne ntse di etsala fela ga di a thopothela malaene a ntse a ba teng ngwana jena ka thuathe a mangata fela ditaba tsena tse tshwanang le tsa bo metsi e meng neng o sopatetswe neng o swentsweng ashekanedimpa e tsele taba tse ntseng di etsala jalo ka tsa metsi e meng ga ena ditlolo tseno tse kalokalokalokalo tsa se nkaka di beyang mona
0: wa re ga e kgona bale etlhile mona go sona le ditlolo tse itseng tsa molao tse o bonagang bale e se e le tsona tse fa mekolang.

0: atese urale kitle kuwe hadi ukhwa mona ufita mona ndi mukwandika neti haye kaneti kuyutsike hanile
1: mhm
0: mino haye wa mamele ya kaneti
1: ee o re khatana na utle o ntate ka pedi inga mana o ntsa ya qopetsa fela o ihle ba tla go se tlhense na binele lona tla pele na ihle o re ha bo ntate ke batla be bona he ba ji ba mino
0: ba imona monwa
1: ha bona tiba
0: ha na di mo batle ke ntse ke o mane tsi ntate ntse ke le mane tsi ge ke faele ba ba amba kene ba hlae ntate fela he a tla mbe o gona o tsama le nna ka bawitsa wa
1: Thank you, Mnak.
0: Thank you, Dad.
1: That is no water gabies. I don't know about Batanga poster, and now I nice little gabies.
2: And that Mama Tiabus, you got that Tobis, ah, that Tobis.
1: Adobis,
2: eh,
1: Mama Tiabus.
2: Eh, Ganet Mama Tiabus, you two at a one I eat.
1: +26659933, Gabat 2231649. Don't know what life promoting here, Le Magnarella. Empa house na mamedi a kenang nako e sa re otlile mamedi e se re metsotso ka e supileng fela ge suthela bana ba re otlolola taba ga ke tsebe mme wa ka rona kgweding ena ya mosadi wa maaforika o ka reng go basadi ka kakaretso
2: a nete basadi ka kakaretso nka kgwedi ena ke ya rona ge ge le bomme ge ke re tshwara malapa ntle ge ne ne tlhekefetso ge bona gore ge e tsa dintho tse lokileng nna ke ke bona ngata gona ka ke kgwedi ya gona jena ge tlaya dinthong tse ke sa di tsebenake tsa mofuta ofe kante sentse ke re ke a ba kopa ge tswela pele jolo ka matsatsi otlhe taba e nngwe le ngwe ga e le teng ba ke taba e e nang le phoso e sebetswa ka molao ge seke senke le molao matsong ge tlhomphe bontate ge odisa bana bana ba tsebo go tlhompha ba re tlhompha
1: a ke renke baredike kgotso
3: kgotso ntate
1: nne
3: o phetse gantle
1: gantle pela banne wa ka
3: gape ke kopa o retse mme Manyarela gore ke ntse re re ka semonkong ka mona a kene re mo supie re bone la botlhano o gata a kene
1: ke mme mang a santse a ene meeno
3: Di mo letsa tla tla ke me metse bo go khoma malutinyana ntse ke re ba sa ye.
1: Oh metse di.
3: Enda te.
1: A go le bo mme wa ka.
3: Thank you ntate.
1: Oh metse di o santsa le malalala o.
2: Santsa ke.
1: Santsa le malalala o.
2: A nke metse ka mogotlong ka simongkong.
1: Ka simongkong. Wa utlwa ka simongkong.
2: Ntho
1: e ntho e teng ka simongkong.
2: Eh ntate.
1: Le bana ba lapeng bana ka kgwedi yane ya Tshitwe
2: ka December
1: ee re tlo ba le mokete wa re letatho jane ka mane ka mohalsu ke lokela di o fasa thekeng
2: le monsena nke ke lo ba le lona
1: ke lokela o fasa thekeng mo kgotso
4: Ne ke batla go bua le Manyarela. E ba ke ipotsa gore ke motho ka poki thogoro sina. Ke go ka khasela ka yona na. A tu ke ke go re ke sa ga me o go pile ntse ra tsa itse sa mosadi eng ha e ke mo ke motho.
1: Eh.
4: Ai empa ke batla ke sa dumele.
1: A o dumele mo ke motho.
4: Ha nna ga ka bua le yena ke go fela ke motho.
1: Eh.
2: Eh, ntate. Ntate dumela.
4: Mwana yala ka o mme motho wa po eng o thogolosi.
2: Ke mme motho ntate.
4: Ai khona man. Uga. O khatela ka pele ya hao le ka moya wa hao o re o se pele tsa hao ka ofe. O etsa hala ka wena o jang o ja di truck.
2: Ntate ya fokola.
4: Mme
2: ke a fokola ke di sebedise.

0: Oho, ae, e mpaka jwalo ngwanana.
1: Tanki ntate.
0: Tanki ntate.
1: Ha re ba fe dinomoro ka moo ba ka fumanang hona teng le hore ba fumane letlapa lena la number 6. Nomoro?
2: Dinomoro tsa ka ke
1: 5-9-4-2-6-3-2. Ha re di phete hape?
2: 59-5-9-42-6-3-2.
1: 666-2. Batla fumana hona mono ha ba ka tlapana le letjha. Kgutso ka kgotla.
2: Eyi.
1: Mamedi le fella mona hela a sebedisa ka jene le ena motho a mokalo ka manyare. Number 6 ke ena e teng. Motshwareng mono he le batle number 6. Le batle number 6. Fela o ska re a o romelle pina e le nngwe ka tsap-tsap. Ah, o batle letlapa ka ofela le felletse haeba o le batla. Jwale le wena o romelle tjhelete. A romelle letlapa ke ratela hore ha mo rometse tsona ka tsap tsapo a ntshitse tjhelete ha motho a e batla ha tlo dumela ho mofa empa ha na e fumane mahala o tlo fetisa pina eno e pota e sothola ka bafela ho sena ntho e keneng mokakalo sepio ke hore ho be le se kenang ka mokotleng wa dibini mamedi ra tswa ka kwano hele manyarela bekenyana e fetileng banna re ile ra tswa mona ke sa fa nomoro tsa Flora Nthabiseng Flora ke 63-64-2340. Nna ke a tswa ka kwano he re suthela moifa wane ba re o tlola tabana mo reka ke plus ke 620-77187 kapa 590-77187 re tswa ka pina ke ena mona e bitswang
2: dipere tsa thuate
1: ho na le hlabeng sa thuate ho na le dipere tsa thuate. Feel a mummy.

0: Mose wa Lesotho ka lekala la mesebetsi e meholo le ntlafatso ya kgwebo tlasa morero wa CAFI o tsheheditsweng ke banka ya lefatshe o gakotse ka molao sethala sa marangrang se reretsweng ho akofisa kgwebo ho shebilwe dihlahiswa tse tswang le tse kenang ka hare ho naha.
1: E etsa hore ditshebeletso di tsamaye ka pele. Jwale ebile e re e fa Basotho nako ya hore ba tsitsise maikutlo a bona kgwebong. Sena le ho tloha diofising ba ya diofising ba kgone hore ba etse mabaka a bona a kgwebo. Jwale ebile e ba bolokela le tjhelete ka hore jwale ha o sana yanene eo ntse ho thwe ke ya transport ya ho tla toropong o tlo etsang, e ba bolokela le nako.

0: Ditaba tsena tsa hao e hlile sethala sena sa marangrang se etseditswe hore bahwebi ba tsebe hore ba kgone ho fumana di-certificate, di-permit-e tseo ba dumellang hore, le di-license tse ka ba dumellang hore ba ntshe thepa ya bona, ba re be re amohele thepa. E le hore ke sethala seo re etsang kopo ya hore ke re kgone ho fumana dithepa tsena tsa rona. Re ka eng? A ke re a tseba hore re na le makala ka ho fapana. Makala ana a rona a fana ka ditshebeletso tse fapaneng. Ke etsa mohlala fela. Ha re nka lekala la neneng la Agric, ho tla fumana hore ho lona ho fanwa ka permit ya hore Basotho ba kgone ho alata dithepa tsa bona tseo ba tlo di sebedisa ho etsa dikgwebo tsa bona. Ke nke mohlala feela, re lata ditsuonyana ebe re tlo di hodisa re rekisa ditsuonyana. Jwale hore re tle re fumane ditsuonyana tseo, o hloka tokomane eo dumellang hore o tlo o tseba ho wa di lata ka dinaheng tse fapaneng. Ke yona sepheopheo sa ditaba tsena sa sethala sena.
1: Ke a leboha mme Impho, ke hlalosetse Basotho ka hore bahwebi ba sentse ba tseba ho na le thepa e leng hore o hloka polomiti ho e tlisa hae kwano kapa ho e romela mafatsheng, mme thepa ena e sebediswa ke bahwebi ho tla etsa dihlahiswa tsa bona kapa e se e le dihlahiswa tsa bona ha ba di romela mafatsheng. Jwale ditaba tsenana, ha o no hloka polomiti eo, o no hloka ho ya tse ding ne di utlama hore o ye makaleng a fapakaneng ya mmuso. Ke tlo etsa mohlala jwalo ka ha mme Selapane a sa buile. Re na le boya hore bo tlohe Lesotho mo bo ye China kapo bo ye kae moo re buisang teng lefatsheng, bo tlameha hore bo tlohe monana bo na le dipampiri tse hlakileng hore bo tloha Lesotho, mme bo netefaditse hore ha bona mafu a ka tshwaetsang mane mo re yang. Jwale bahlahisi ba boya ha ba romella boya, ditaba tsena ne ba tlameha hore ba tle diofising tsa rona ba tlotla ba fumana polomiti. Jwale ba tle ba bontsha hore re lengolo la ngaka ke lena le bontshitse hore ha ona ditaba tsena. Le moo ba yang teng ho hlokahala ditaba tsena. Jwale e ne ba hore ka nako e nngwe o fumana ofisi re kula, o hlahile mokgotlong o tlile masego, ebe ha o fumane polomiti o tlameha ho abaletsa. Taba e reng ditjeo kgwebong ya hao. Jwale ke se ke entse eno ya boya. Jwale rona re se re entse hore ditaba tsena tsa dipolomiti tseo di-license tsa hore o keteletse o kena kgwebong, o se kekebe wa hlola o re o tla diofising o di etse hodima sethala sena. Ke sona sethala se ne re bua ka sona rona se reng. Jwale re ne re rena hobaneng sethala se, ko hobaneng se reretswe hore se nolofatse mokgwa wa ho hweba, se be se o a kofise. Jwale se keteletse se notlele ditjeho tsa ho etsa kgwebo, e le hore ho be bobebe hore ho Basotho ba etse kgwebo. Mme Nthabiseng ha a thatolwa ka ditaba tse, o tla bontsha hore na hantle di sebetsa jwang. Mme ke a leboha, ke a kgola ha ke tshilwe hakalo. Ke tla re mme a tla re qalle hore na hana di ile tsa qala jwang mokgatlong wanene wa kgwebo le kgwebisano.
0: Ke a leboha ntate Mokakata. Mme jwalo ka ha sa boletse ka nnete, re le Lesotho ha re phele naheng ya rona re le bang, re phela le dinaha tse ding. Jwale hore ditaba tsa kgwebo le kgwebisano di tsebe ho etsahala, re tshwanetse re dumellane ka meolwane. Jwale ka re le naha ya Lesotho, ho tloha kgale ka 1994 kwana, re ile ra ba ditho tsa mokgatlo o bitswang World Trade Organization. Mokgatlo ona nako ona oo dinaha di kopanyang ho tsona hore di dumellane ka meolwane eo ya kgwebo le kgwebisano. Jwale ka hara yona mokgatlo ona, re na le tumellano ke agreement e bitswang trade facilitation e re

0: tsweng hore dinaha di etse bobebe hore kgwebo le kgwebisano e tsebe ho etsahala dipakeng tsa dinaha e le morero wa yona e le ho etsa ponaletso e leng transparency o mong morero e le ho theola ditjeo le nako ya ho etsa kgwebo ho ba re a tseba hore bahwebi ke batho ba dulang ba tatile nakona kaofela kere hobaneneng ba etsang ba etsa tjhelete jwale ha ebe o ka wa batla ho tloa hae mona ebe ha o fihla marokgong ebe o ema dihora-hora ha o sebeletswe ke yona dikgotletsane tseo tumellano ena ya trade facilitation e lekang ho bona hore e ya di batalatsa jwale re le Lesotho ha re le hona monana boyong morerong wa hore re batalatse mabala bakeng sa bahwebi ho ile hwa fumaneha hore ho a hlokeha hore ho tlo ho be le ona moralo ona wa hore re kene sethaleng sena sa marangrang hobaneneng ha se o je nako ha se o se etsa ka nako ya hao le ka 12 ya bosiu o ka tswela pele ha fela o shebile hore o tsebe ho hlophisetsa hore kgweba le kgwebisano tsebe ho tswela pele e sa setise nako ya hao jwale mona hae taba ena ya hore ho qalwe hore ho be le sethala senana sa ha se feletse se bitswa Lesotho National Single Window e le hore se ntse re utlwa hore ke yona sethala se le seng moo ditshebeletso di tswang teng ee ho ile hwa dumellanwa ka selemo sa neneng sa 2022 hore re le Lesotho re boemong ba hore re ka qala jwale di makala ohle a sebetsanang le ritse ke di certificate ya gare ke di permit ya gare ke le di license ba kopane mmoho hore kgwebo le kgwebisano e tsebe ho ba bobebe jwale ka nako yeno ga tla hopola hore ne le nako ya ne e thata ya gare 2022 e mole mongwe hopola ke hlokile ho kena ditabeng tsa tena ho no ye sa hala le fatshe
1: ke kopa pele ho kena ditabeng tse o re fetise mabenge
2: Hemophilia ke lefu le tsamayang ka lefutso mme ke lefu le bonahalang haholo baneng ba bashanyana. Ke lefu le hlahang ka lebaka la kgaello ya dihormones tsa madi. Matshwao ho bana e ka ba ho hlaha metopo ha ngwana a nkuwa, ho ruruha mangwele ha ngwana a kgasa, ho tswa madi mareneneng a sa emise, ho ba le matjhatjhetsi ho sa etsahala letho, ho batho ba baholo ho tia manonyeletso, ho tswa madi a sa emiseng leqebeng, ho ruruha le ho utlwa bohloko mmeleng kae kapa kae ho sa etsahala letho. Ha o bona matshwao a tshwanang kapa a batlang a isa ho ngwana, atamela ditsi tsa bophelo tse pela hao. Kapa o ka letsetsa dinomoro tsena 6876 0396.
3: Molaetsa ona lo tisetswa ke lekala la bophelo ka tshehetso ya mokgatlo wa hemophilia ya Lesotho.
4: Lesotho, for all your building projects, big and small, buy superior quality FSM all-purpose 42.5 cement and stand to win building vouchers worth 5,000 maluti each. Pellets of FSM all-purpose cement, generators, grocery vouchers, paraffin stoves, Basotho blankets or airtime. Buy today and enter to win. FSM, the A1 choice for Lesotho. T's and C's apply.
1: Mamedi re khutla jolo metsotso e le mashona mabedi a metso e robong ga re lebile horeng ya pele le nana ke la go tlola taba le re ntseng re le ka hare ho lwana ho pola hore ke itse le wena re tla mema ho robe ka rolo ya ditaba tsena tse re ntseng re di otlolla mothating ona wa nanane wa la go tlola taba mena.
0: Okay, ke a leboha mme. Ne ke le mona mo re hlalosang hore na di qadile kae ditaba tsena. Ke ne ke bontshitse hore di ile tsa qala ka selemo sane sa 2022. Ha o ne ho qaleha, ho ile hwa ba le makala a mabedi a hokelwang hodima sethala sena sa rona. E ile ya ba lekala lane la kgwebo le mesebetsi e meholo. Ka e be ha qeta mo ho ba le lekala la revenue services ha ya ba ine le tsona tse ho thum ho share na ha e sebetsa taba ena e tla sebetsa bang e tlo ama bahwebi bang e tlo ama makala rang ke ntho e ka etsa alanye fela itse ha o tlotlo etsa boithuto bo ya ba ya e fitisetswa ho makaleng ana a mang hona tjenana ha re bolela makala ka kakaretso a kentsweng ha ga sethala tsena a leshome le metso e mmedi ene makala ana a ile a kenwa lemong se fetileng a se gale ha hlileng so ho etswa ho bonwe hore boithuto re boqadile ka 2022 jwale hona tjena re a bona hore e hlile taba ena e ka sebetsa jwale ebe ho dia hwa a

0: Tlhagiso Makalana kaofela a ne e re itseng a sebetsana le di-permiti, a sebetsana le di-license, a sebetsana le di-certificate gore bahwebi ba tsebe go lata thepa, ba tsebe le go romela thepa dinageng tse dingwe. Jwale ke ya gola mme nka bolela gore makala a nana ke a feng gore Mosotho a tla tsebe go utlwisisa gore e tlile ke makala e bantse ba sebetsa le ona letsatsi le letsatsi. Makala ana ne se ke boletse a ne a mabedi a revenue services le la neneng la rona la mo reetsang di-license ka tlasa kgwebo. Jwale re na le department ya livestock tlasa agriculture. Re be le ya neneng ya crops ka research mo o etswang ditaba tsane tsa moo pelo ka gane motlhaleng wa kane ke bontsha gore re tlhoka di-permiti tse ntse re dumelelang gore go lata dithepa tse dingwe kwana. Go be le department ya marketing gona agriculture moo. Re be le Lesotho National Dairy Board, re be le environmental health, re be le di-pharmaceutical department, re ba le department of traffic, re ba le department of tourism, re ba le department of mines, e be re na le lekala lane la mapolesa. Makalana kaofela ga a kopane ke yone ano a re fang ditshebeletso tsa mofuta o nono ge le bahwebi. Jwale ge le o le mohwebi o kgona go kena jwang ka tlasa sethala senana sa Lesotho National Single Window. O tshwanetse gore o registere platform mona. O ka e registera o le motho ka bomong kapa wa e registera o le company. And ha o e registera o le company ke mane o hlokwa, ntho e tla hlokwa mo nunung ke nomoro ya hao. Ya re a tseba gore ha re etsa di-declaration tsa rona tsa tax re sebedisa e feng, ke yona e hlokwang nomoro eno ke tax identification number. So ha o so o na le taba tseno o process ya qala ye hetsahala ebe o tla amohelwa. Ha o na le ntho tse shotang ba tla gotlela ho wena ho tsebisa hore ntho e itseng e ya shota, ebe ne ha se di felletse o ka tswela pele wa loga into the system, ebe neng o so o kgona ho gore o tsebe ho etsa di application tsa mofuta ono. Ke a kgolwa ge le re ka bontsha mona gore melemo e re ka e fumanang ge le bahwebi ka tlasa sethala sena ko gore jalo ka ga re le ra bontsha nako le ditjeo tsa o etsa kgwebo di a fokotsega. Ke gore modikwadikwane wane o ne o bakwa ko gore o kene ofisi ka ofisi o gotlhe ditaba tsa gago di sa etsagala o a fela. Le gore taba yane ya go fumana o ile a batliwa tokomane ha o fihla ofising yena. Ha o fihla ofising yeng o ntse o bona o tlatsa tokomane e ka nyane ya pele gape e se e fela gobane jwale ha o ile wa e etsa ga nngwe e sale o e entse, jwale system ke yona e sentse e nka e isa dikantorong tse nepagetseng.
1: Ke la tlhaga lentso la ka ke Nthabiseng Mampola Itshetlo go tswa gona lekaleng la kgwebo, mesebetsi e megolo le kgodiso ya dikgwebo. Nna ke tlhaga ka lefapheng la One Stop Business Facilitation Center. Ke qale pele ka gore ditaba tsena tse re buang ka tsona le sethala sena se go buang ka sona se ile sa bulwa ka molao maobane, ne le gona se bulwang ka molao maobane e le morero o ileng wa qalwa ke lekala mme wa fumana botshehetsi ba ditšhelete go tswa go World Bank ka project ya bona e bitswang CAFI. Mme jalo ka ga mme Ayanda le ntate Mokakata ba se ba hlalositse melemo eo setšhaba ka kakaretso se tlang go e fumana tshebedisong ya sethala sena, ke kopa tswele nna ke tle ke kene ka go hlalosa ka mogomo.

mamedi a ka utlwisisana ha ntse ba re ho fokotswa nako ho bolokwa tjhelete na e hlile re reng jwale ke kopa ke etse mohlala. Mohwebi ha a ne a tla lekaleng la rona mohlomong a batla ho tla etsa kopo ya hore a kenye dikoloi, ke etsa mohlala ka mohwebi a hwebang ka makoloi. O ne a tshwanetse hore o tla tla lekaleng la rona a tlise kopo ya hae. Ha qeta ho tlisa kopo ena ya hae, ebe o tla kgutla ka mora nako mohlomong letsatsi mohlomong a mabedi, ebe jwale o tlo sheba hona kopo ya hae ya nanetswe. Ha e sa ananelwa a enke a o e lokisa, ha e ananetswe o tla boelang ka polomiti ena ya hae jwale a lebale dibohong leo thepa ya hae e tla kena ho lona. Empa tshebedisong ya sethala sena jwale sena se bitswang LNSW e leng Lesotho National Single Window, boemo bono bo se bo sa etsahale. Ho etsahalang ke hore ntate Mokakata le mme Yanda ba hlalositse hore mohwebi o tla kenya ditokomane ha nngwe. Ntho e etsahalang hona jwale tjena ke hore mohwebi o tla nka ditokomane tsa hae tseo mohlomong invoice, bopaki ba hore o rekile thepa, a nke ditokomane tsa hae tsa hore na o patetse jwang, re di bitse bo proof of payment, ke slip sa hae sa bankeng seo a neng a se fuwa ha patala thepa ena ya hae. Dintho tseno kaofela le di-license tsa hae o tla di etsa dikopi a di kenye motšhini mono ka mora ho etsa ho ngola ditaba tsa hae tsa hore na o kopa ho fuwa polomiti ya mofuta mang. Mme ha nka moha wa a etse jwalo, mme a di romelle ofising ya rona hona marangrang mono a ntse a dutse sebakeng sa hae sa boiketlo ba hae, ekaba ke lapeng, ekaba ke ka koloing, ekaba ke maiphomoletseng kapa ke ofising. Kopo e jwalo e tla fihla ho rona. Tla ha re bula ka mona ka sethaleng le rona ka moo re shebang ka teng re fumane hore o mohwebi ke enwa o entse kopo, ebe ra e sheba ra di bula ditokomane tsena tsa hae mona ra fumana hore okay, ke ena bopaki ba hore o batlile koloi, invoice ya hae ke ena, bopaki ba hae ke bona ba hore o patetse. Ha re shebile dintho tseno kaofela re ikgotsofaditse hore ditaba tsena tsa hae di nepahetse, jwale re efa tsebo ha e nepahetse. Mme ha re qeta ho etsa jwalo, mohwebi eo ha sa hloka ho kgutlela mona lekaleng. Tjhelete yana tla e sebedisa jwalo ka ha o ile hwa bua ka hore ba bolokelwa tjhelete. Ditokomane tsena ha eba re utlwisisitse mane qalong, o di entse ha nngwe. Ha na seo re se bolelang ka hore re bolokela bahwebi nako ka setsi sena se qetang ho bua, se re se fuwa semolao maobane. Jwale ditaba tse ding tse entseng e le molemo ho setjhaba sa bahwebi ke hore sethala sena se etsa hore re se ke ra nna ra kopana hangata le bona. Ha re sheba nakong ya mohau kwana, setjhaba se ne se ile sa lla haholo ka ditaba tsena tsa hore bahlanka ba rata ho fupariswa. Mme ditaba tsena jwale tsena tse seng di etsahala mothong.

0: o ipatalla le mona o ya kwana fela a sa lolata koloi go se o sena tšhelete ya matsogong a gae. Ke a leboga.
1: Mme tshepo ka motsotso e motsotso fela ke kopa ga ke na ditaba tsa Ntate Sehlogo.
2: Ke a leboga mme. Ntate Sehlogo, ditaba tsa bagwebi ba banyenyana ntate e tlile sethala sena se gaetse gore se tlo thusa bona bagwebi ba banyenyana gore dikgwebo tsa bona di gole. Fela Ntate Sehlogo le bamamedi ba tla ba gopola gore lekala la kgwebo le kile la etsa boithuto le diphetogo ditabeng tsa dipolomiti tse kenang tsa thepa tse kenang, e leng gore go na go bolela gore ga e sa le dithepa tsotlhe tse tlhokang gore di fumane polomiti, e leng gore bogolo ba dithepa di ntse di kena di sa tlhoke pele polomiti ka gara naga, empa ke dithepa tse fokolang gagolo jalo ka ga gona jale jenana. Re bua ka dipolomiti tsa makoloi, lekala la kgwebo mona e tla ba dipolomiti tsa makoloi e be tsa diphatlho tse sebeditseng le mabidi a dikoloi a sebeditseng. Ke tsona fela lekala la kgwebo mona tse re di fang dipolomiti. Ha e le dithepa tse dingwe di kena ntle go dipolomiti, e ntse e le gona go akofisa gore kgwebo e etsagale, bahlahisi le bagwebi ka kakaretso ba bolokelwe ke nako le tšhelete. Ke a leboga.
1: Bo mme le ntate, ke leboga nako ya lona le seabo sa lona lenaneo la go tlola taba le ka moso. Mamedi, ha ditaba di le ka sebopego sena, e re behe lenaneo la go tlola taba feelwane. Re fe ba lefapha la ditaba sebaka go fa ditaba tsa hora ya pele ka puo ya Sesotho. Nna le wena re tla gokagana ga nka morago ditaba tseo re se re na le baeti ba bang ba gao lenaneo la go tlola taba.
3: Ke le bolelle, ke a gola ka parlamenteng ka mono batho ba utlwisisang democracy. They are only 2%. Bogolo ba lona le undemocratic. Ga le tsebe ga o thusa setšhaba ka setšhaba molemong wa setšhaba. Re iketse ka mono botate. Ke ka ona naga ena e na le mantsong ya makanakana e ntseng e futsane ya go ya pele. Go sa bona a le moo jana. Mane mo o reng o ne o tlwetse botona o le letona.
4: Ha ke na tsela mo re ntate le tsona le nna ka salo sa re democratic na ke ha re na tsela ya la tsao ka tsela ho na le e democratic o motho ho wa ne o la tsela ona o shebile o no mo di den dwe bo hlokwa ya 2% ona u ya ka tsa nka di palo 2% ke palo ha o e buli fela kina o tsame a mke ho na le o itse wa ne o kopa ne o itse tso ka la ke ho na wa re ke 2% ha ke di mela sa ila yi ka ntino fela o utwa a no lo palo a to ta kwa ka 2% ho wena mo na le o ba mamedi
3: ho ba le wa ke se tose ile nka ka ka ba tswa pa men di mo ntate wa ka le hlokwa mere ba di ena ta ke ta ba ya ke ile ka ne ta ba tabana ke nna yele lwa nna ke le ke le mpedi ke re tse le go tsala e di kwa pona tse tsala o ke ho ra se ba ke mo khetwa bo ntate a ho ba ke mpa men di ngala batua le le tsara mara bo ntate nna ke le lo ikere ta ke ke mpa ke le la ya ntate mo sara e ka nna ba ho na le tsala ba ba ya di go di ki ha ho a bua me tere o timane ho na le batho a ka kwa mba ipetsa bo bona ya ba le tse se ka ba mo mana ke le la ntate mo ere ka nna la tsara e ke mpa ya ntate ke tama go tsara bona a di di ke mpa ke le tsara ba tse di tsere la o go di kurudinga ona tsara tsa mo tsere lan

ka nnete taba ena ya saga le mollo e beng ba ka ga gona mo e tlaisa naga ena ya moshweshwe teng gobane e senya tsotlhe ka go fela ditlhaisa ditlhodilweng tseo mokana bodimo a re fileng tsone basotho gotlhe mo baleng gona teng ga re thusaneng ka matsogo otlhe e re nang le ona go bona gore re ne na taba ena ya saga mme re boloke.

0: Nako ke hora ya pele sena ke sealemo ya Salesotho khotsa mo mamedi ditaba di balwa ke Puleng Sello. Mohlomphe itona go lontso kwa matekane o bile le seabo mo keng wa mashuma mara metso e tsheletseng wa mogato wa ntlafatso ya moruo tikologong e borwa go Africa SADC mo Lesotho le diketli kitetseng go ba motlatsi wa modula setulo wa lefapha le shebane le dipolotiki tshireletso ya tikologo mme mmoka ona ha o ka ba fihlela tumellano tsena di hlahelletse mo keng wa baphatlalatsi ba ditaba mo le tona le ditaba tsa kantle le dikamano tsa matshabe mohlomphe hidden portal a neng a manola tsa leeto la mohlomphe itona golo a hlalosa ha melano e tla etswa mo keng o tla tshwara ka mphalane monongwaga re mohlomphe itona go lobile le kopano le President Ramaphosa wa Africa Borwa mo atekileng dikgolotso tse o naga e kopanang le tsona ga golo ditabeng tsa bojaki mme matona a amegang a tla kopana go tshwatlha ditharololo tsa moshwelela. Mookamedi wa ofisi ya bokokaganyi mongadi Tiehiso Modise o re naga e lefile seabo sa selemo le selemo sa botho ba didolara tse dimilione tse ka godimo go tse pedi mme ga e na mokitlane mokgatlong wa SADC. Ntlo ya boemedi ba China Lesotho e tshwere mokete go tlotla baithuti ba Lesotho ba tlang go ya ithuta China le ba qetileng manane wa kwetliso ya China. Moemedi wa China Lesotho mohlomphe Yang Shaojun o lebogetse bašwa ba Basotho ba robong ba fumaneng ditlapiso mo a supileng gore China tlasa lenaneo lena dilemong tse tharo tse fetileng e tsheheditse baithuti ba ka godimo go 1000 a ipiletsa go baithuti go ithutela manane wa kenyeletsang temo le bongaka go ntlafatsa Lesotho. Mongodi e mogolo lekaleng la thuto le disomong ga dira tshima jara o lebohile China ka sehetso ena a gotheletsa ba ithuti go bontsha botshaba ba bona China le bitsong la ba ithuti mofumahadi Kananelo Makolana ya lo ithutela kgwebo le tsa moruo o tsepisitse go gotlela ha e ka ditsebo tse tla thusana ha go ntlafala. Letona la thuto le kwetliso Professor Ndoira Papa o nehelane ka diphaposi tsa go rutela tse pedi le matlwana a diteachere le barutwana sekolong sa mathomo sa gajwane tlhoafeng setrekeng sa Mogalesuku. Ra diphatlhalatso le kaleng mofumagadi Mary Mokeemane o re sena se tla ke tlasa morero wa ntlafatso ya thuto Lesotho o ntseng o kengwa tshebetsong ke letona la thuto. Re Professor Rapapa o tla boela fana ka diphaposi tsa thuto ya bana ba qalang sekolo dikolong tsa mathomo tsa Gabašiane le Ntjabane setrekeng sa Bere ya maqalong a kgwedi ya Mphalane. A re go tla boela go ba le nehelano ya diphaposi tsa bana ba banyenyane setrekeng sa Bothabothe sekolong sa mathomo sa St. Paul. Ho sa le jalo gago ya meaho ya go rutela sekolong sa mathomo sa lengau le gotleng la mathabo la Kubake ke karolo ya merego ya lekala la thuto le kwetliso tlasa morero wa ntlafatso ya thuto ka hara naga ka tshehetso ya mmuso wa Lesotho le banka ya lefatshe go tlisa tshepo go bana mesuwe e le setšhaba ka kakaretso. Sena se boletswe ke mookamedi wa sekolo Monghadi Pius Nkunyane ya supileng gore ka moradilemo ba rutela ka hara golo ya kereke gago ya matlo a magago a go rutela ke tshepo ya gore jalo ka dikolo tse ding ba tla ba le motlakase mme barutwana ba sebedise marangrang. Mokgatlho wa puso ya dibaka wa thuso Monghadi Ntona Motseko o re sena se tla tlisa tshepo a re bana ba tla rutelwa ka ditlhopheng tse maemong a matle. Re tshepo ya bona e se e le gore dintlafatso tse ding tse kenyeletsang marogo ditsela metsi le motlakase le tsona di tla kenelela. Momamedi ditaba tsa gora ya pele re di bega gotlo mmona tse latelang tsena ke tsa Senyesemane ga gora ya pele e fetile ka metsotso e 30.
1: Mona Express Credit re fana ka monyetla wa pheta tsa merero ka kadimo ya loketsentlheko tsa hao gore na o rera lenyalo o keteka lengolo la thuto kapo ntjhafatsa ntlo ya hao. Re teng ho tshehetsa nakong tsena tse bohlokwa bophelong ba hao. Etsa kadimo ya ho fihlela 700,000 maluti o lefa ka nako ya dikgwedi tse 120. Etela www.expresscredit.co.za.

0: io non alles, carima capicarabello, una nemmeno vana di pelo.
1: Bula menyako, me o buluke jwalo ka boss, build it. Fumana aluminium entrance door ka 3799.99 fela. Mifuta ehlwa wing fela. Promotion iqala ka la 24 August ufihlela la 5 September. Hati paisa lite. Bona le dipehelo. Boss deals diqadile. Build it fela.
2: They are only 2% bokgolo ba lona le undemocratic ga le tsebe how to phusa setšhaba ka setšhaba molemong wa setšhaba oiketse ka mono botšate ke ka ona naga ena e na le mantsong ya makanakana e ntse e futsane ya go ya go sa bona a le moe ya mane mo o reng one o tlwetse botona o le letona a entate tlaele ke a tsebatle ke tlhaela lesotho mona ke tsofalela lesotho mo soo bane o ne o tsheetsa moetapelo ga wa letlee ke lona lebaka lona le nobane kara ka dika dikoloti go thewa mmasulwana ke mongwe ba tlabele ba motshetsang ke mongwe ba tlabele motshetsang kampanyetsa seo le seetseng gore ke lo sebeletsa naga le setšhaba sa yona
3: ndadi lefano.

0: ka nnete taba ena ya hlaha le mollo e beng ba ka ga ona mo e tlaisa naga ena ya moshweshwe teng gobane e senya tsotlhe kaofela ditlhaisa ditlhodilwe tseo mokana badimo a re fileng tsone basotho gotlhe mo baleng gona teng ga re thusaneng ka matsogo otlhe e re nang le ona
1: momamedi re leboge motshedisi tšhakela makaja ka ditaba tseo tsa gora ge lebo puleng sello yo go patsa ka lomamedi ge le bo hepuleng selo ka ditaba tseo tsa gore ya pele tseo a sa tswaga fa tsona ga tla boela ga kopana le yena hape ha gore ya pele e fetile ka metsotso e mashome a mararo a o fa ditaba tsa senyesimane ge ke na mogatlholong wa bobedi wa lenaneo la rotlong la taba mogatlholong ona wa bobedi ge ke na ka ditaba tse supang gore pejana ka jeno lekala la bophelo ka tshebedisano le lekala la temo kanetso ya dijo le phepo e napagetseng mmogo le lekala la meru le tikologo le bile le kopano le mafapha a a fapakaneng ka moralo wa tshebetso ka boithuto bo lekala le tla kena go bona go ithuta ka meriana e seng e sa bolae dikokwanatlhoko tseo e reretsweng go di bolaya antimicrobial resistance mme ke hona kopanong ena mo hileng ha hlahella hore boithuto bona botlo etswa diterekeng tse tharo e le setereke sa leribe mafeteng le maseru mme teo mo mafapha a fapakaneng a nang le seabo a tla ithuta gore na meriana ha e se e sa etse mosebetsi bophelo ba batho ba diphoofolo le tikologo bo ameha ka sebopego sefe le gore na setšhaba sona le se leseding ga kae ka ditaba tsena mehe moifarotlo la taba o gahlilwe ke hona letsheareng la kajeno go buisana le Dr. Mabusetsa Makalo mmogo le Dr. Modungwa Sello ke ba bang ba bafuputsi kapa ditho tsa komiti e tla sebetsana le ditaba tsena mehe baeti ba hao ba tla ba teng ka kwano ka matlong a gaso momamedi gore re tlo otlolla taba le bona ka ditaba tsena tseo re seng re o teketse tsona mme a re ntse re tswela pele ka ditaba tsena mosotho wa heso le wena re tla o mema gore o be karolo ya ditaba tsena tseo re seng go teketse tsona o tla gokagana le rona ka dinomoro tse pedi tsa 2231 6429 le 599933 ke dinomoro tseo o tla gokagana le baeti ba gago ka tsona go ba botsa dipotso kapa go tlatsetsa ditabeng tseo batlang go tekela tsona mabapi le ditaba tsena tseo re seng re o tegetse tsona mosotho wa heso e re potele motsotswana fela re tle re kopane le wena hape re se rena le baeti ba hao le tshiareng la kajeno re tswela pele ka ditaba tsena tseo re seng re ditekile
0: ka nnete taba ena ya hlaha le mollo e beng ba ka ga ona mo e tlaisa naga ena ya moshweshwe teng gobane e senya tsotlhe kaofela ditlhaisa ditlhodilwe tseo mokana badimo a re

0: dilong tsone e ba sotho go tle mo baneng ga teng ha re thusaneng ka matsogo o tle e rena lona go bona gore re ne na taba ena ya hlaha mme re boloke tikologo ya rona gobane ke yone e tla thusa gore nako e tlang re seke ra bona lesotho la rona le ntse le re latlhegela
1: go laba letaba tsa bo dikhombo mona motho ga reka koloi license na license ntho tse tlhabisang ditlhong kore o ipotsa gona batlanka bile bona ebe ba nna boitshwago se bonyetlhe o fitlhela moo moo se o sa nagane le motho yo ore go a fela go na le kuno e fumanang o ere wa ketela o ntse taba tsetse mme ena motho yo ena goreng ga e tsa tabe tlhabisang ditlhong a ka leka lobane ka molao ya fanang le ya moena ke setšhaba a tshwana molaong ke ditlwele tsa molao ba le babedi
2: mamedi re boetse re hokahana le wena hape metsotso e le le shomele metso e tsheletseng re foraletse hora ya pele ke ile ka otakela ditaba gore re tlo ba le monghadi modungwa sello ena ke morupedi sekolong se seholo sa setšhaba ebile ke e mong wa bafuputsi ba tla sebetsa godima boithuto bane bo ke seng ke botekile gore lekala la bophelo mmogo le balekane le lona tshebetsong ba tla kena boithutong wa ithuta ka ditaba tsane tsa antimicrobial resistance ke a tshepa ntate selo o tla ka a leke gore ditaba tsena a di tlise boemong ba gore re utlwisisane le ena gore na ga re bua ka antimicrobial resistance re bua ka eng le gore na boithuto bona bo reretswe go fitlhela eng bo tlo atamelwa ka sebopego sefe le gore na botlhokwa ba gore e be naga ya lesotho e kena boithutong ba mofuta ona ke bofe ka go tshwa jwalo ntate

0: selwa ke a amohela le nanon la go tlolla taba le tshiareng la ka jeno ntate re boetse hape mo sothwaiso rena le Dr. Mabusetsa Makalo ke bona baeti ba hao mo sothwa heso le tshiareng la ka jeno me re se re tekile ditaba tsa rona le bona bontate ke a le amohela le nanon la re o tlolla taba le tshiareng la ka jeno pejana ka jeno re ile ga ba lelela ba le kopano mo teng helene le lo tsebisa lo kapa go qoqa le botlhe ba nang le seabo ditabeng tsena ka boithuto bona bona ga ya Lesotho e tlang go kena go bona ka ditaba tsena tse amanang le antimicrobial resistance ke kopa re fe Basotho gore na ha re bua ka antimicrobial resistance re bua ka eng ka puo eo re tlang go e utlwisisa le gore na boithuto bona bona ha e tlang go kena go bona bohlokwa ba gore e bena ga e kena boithutong ba mofuta o jwalo ke bofe bo tlo atamelwa ka sebopeo sefe re se re boletse gore bo tla ba diterekeng tse tharo le re ibe masego le mafeteng gobaneng ditereke tseo
1: ga le bua mme ka go amohela letshegang la kajeno ebile ka o santse o bontshitse lebitso la kadimodung wa sello ke sebetsa sekolong se seo sa setšhaba ka ga lefapha la bophelo karolong ya taba ya tshebediso ya ditlhare ha re bua ka antimicrobial resistance le ha e le mona e le puo ya sekgowa empa re tla le ka gore re lokisa gona ke boemo bofeng bo etsagalang antimicrobial resistance ke boemo boo dikokwanatlhoko di seng di sa bolawe ke ditlhare tseo di neng di bolaya pele kapa di sa di beye taolong jele ka pele e le gobaneng dikokwanatlhoko tsena di se di fumanetse monyetla o di tla phelang le tlasa maemo ano ao dikokwanatlhoko ao ditlhare di lekang gore di sebetse kgatlhanong le tsone mme ka gona ga le jale re le ka go bontsha gore jale ke mona mo e leng gore ditlhare tsa rona di bonagala se di sa kgone gore di alafe mafu ao ne di kgona ba alafa pele ka gola ka bokgutshwanyane ga re tlhalosa antimicrobial resistance ge e tlhalosa ka sebopeo seo
0: Dr. Makalo ke kgona mosotho a ka rena mabaka a ka etsang gore ebe ditlhare ga di sa alafa mafu ao di neng di lokela go a alafa e ka ba afeng
2: ke a leboa mme le nna ke dumedisa Basotho ge le boe gape ka monyatla o go fanweng wa gore re tlo qoka ditaba sena tsa botlhokwa ruri mabaka a mmalwanyana mme empa ke tlo bua ka fokolang la pele ke gore ka tlholego di-organism tsena kapa dikokwanatlhoko tsena di tseba go gaga boithibelo kgatlhanong le tshebediso ya meriana mme taba eno ka boyona fela e re go lokela go be le mokgwa wa gore na ditaba tse di atamelwa jwang go thibela gore sekgatlha seno se ka nna sa etsagala ya bobedi ke gore tshebediso e sa nepagalang ya ditaba tsena tsa dikokwanatlhoko le yona jale ya thusa ka tshebediso e sa nepagalang ke bolela gore ka nako e nngwe ga o fane gore mokopi a sebedise ditlhare ka nako e itseng ka dimetho tse itseng jale e be ka legare o tla tlolela taba tseno gore e be ga a sa di etsa e etsa gore e be go na dikokwanatlhoko tse e leng tsa e tswang tsa fumana meriana ya bagadiso mme e se ka wa dikwedisalo ka ga o ka kodisa motho gore a mamelele maemo a itseng go ya pele o tla fumana gore ga ngata dikokwanatlhoko tsene se di etsawang di se ditseba gore di etsebang e be ga di sa bolawa ke mofuta eno ya ditlhare setsitsweng yo nngwe ke yone eno ya gore o tla fumana gore ka lebaka la segatlha sa tshebediso ya meriana jale dikokwanatlhoko di dula di fumana gore motlhomong bo dijong go na le meriana e saleletseng mme ge sa bone kapa re sa elelelwe re ntse re fanana ditaba tseno jale re dula re kodisa dikokwanatlhoko tseno mme taba eno e betse gape e di thusa gore di etsewang di itwanele kapa di ikagele boikemelo kgatlhanong le taba ena ya meriana ke tla bua ka tse mmala tseno fela empa ka kakaretso ke gore ditaba tse dingwe jale ke tsa gore ga re ba le batho ba kulang gagolo re tlame go sebedisa meriana ga re ba le batho ba sa utlwisiseng re sebedisa meriana ka nako ngwe ba le tshebediso meriana empe o tla fumana gore motlhala wa diphofolong e ntse e kenela ka kodiso ya go a thibelwa the ae e lokela go latelwa ditaba tse tla thusa gore re time monyetla dikokwanatlhoko tsena gore di etsewa di fumane mabaka ano ka bokgutshwanyane ke tla polela tseno fela mme mpa dingata go feta mono
0: ke a kgola mo ntate mosotho wa ka rena kotsi ya gore ebe

0: meriana ha e sa alafa mafu ao ene e lokela go alafa e ka ba bathong e ka ba le diphofolong e ke taba yo ire eng
1: ke le wa me ditlamorao tse ka hlayang ka lebaka leo moo dikokwana tlhoko se di kgona go phela tlasa beemo bo ditlhaga di dinteng fela di sa dithuse di ka ba ngata gobane ya pele ka ba gore nako eo mokodi a ka e nkang beemong ba ga tshwere sepetlele e ka nna le lefala gobane jale lefu le ba motlhomo le ba le alafiwa le sa bonane le ya moriting ka nako eo ne ntse e baleletswe mme ka bogotshwanyane tabe e sa ditshenyelo tse betse di ba teng gape-gape godima gore ebejale ditlhare tse na di sa kgona go mo thusa ka pele-pele mme ka gona seno se bolela gore le ditsi tsa kokelo ka botswana di tlametse tsebe di malalaotse gore ga ba motlhomo ditlhare tse bangwe ba na le tsona ba bona di sa thuse na go tlo tlameya gore go e tsala jwang taba e nngwe gape eo e ka e tsagalang ke ya gore re bolela gore ditlhare tsena tse re ntse re di tshepile tsena tse sente di diteng ka gara ditsi tsa rona di tloketleletse le tsona go seo sena thusa gore re ka re di boloketse re di bolokela basotho ba di sebedise mme keto la tatsi o fumana go bile basotho le bona ga ba keteletse ba fumana kalafo e nepagetseng go na le ntlha e nngwe gape ya botlhokwa e kgologolo ya gore mona moo motho a tlamehang gore a isiwe ka madimong a lo etswa di-operation tse itseng gangata go tlhokagale gore go be le mokgwa wa go thibela bo go petla bo eng botaba tsa bana le maqeba motlhomo a ka tlayang ga motho a jalang tse a thuso seno se bolela gore ga re se re le beme mona bo dikokwanatlhoko sa di kgona go phela tlasa bo motlhage di dingwe go sona go tlhakile gore di-operation tse dingwe ga e sa tla kgona go etsiwa gona o tla bo se o sena ditlhare tse ka sireletsang go motho a tla se ka gaketa go sebetso ya ebe motlhomong wa petla kapo leqeba le gana gore le gwame ka nako so ke engwe ya ditlha tse ka e tsagalang ke tsong ya tsatsi ga re iphumana re sa lao le bemo bona go ebe re tlo fitlha mo ditlhare tsa rona se sa kgone gore di re thuse
2: motlhomong ga mešhaa e meng e tshwareyang eo dipatliso di sebolotse ke gore ka selemo sena sa 21 dikgakanyo di re batho ba ka godimo go dimilione tse 2 ba feleletswe ke bophelo ka lebaka la taba tsena tsa gore dikokwanatlhoko di se di itwanela ke ya pele kgologolo e le gore ga taba eno e etsagala go ba le sekgatlha sa mafu se bang teng mme diphuputso tse e ntsweng ke gore dikgakanyo tsa bona ba re ka selemo sa bo 2050 e ka nna ya ba re tlo latlhelwa ke batho ba 39 million ga e ba go keke wa ba legatotseng kuang gore go lwantshe taba tsena tsa antimicrobial resistance ya bobedi ke gore ntate modimo o bile gore jele batho ba nka nako telele ba le tlalafong taba eno ka yona fela e re ba sitwa go kenya letsogo tabeng ya godiso ya mabu ya dinaga tsa bo bona ntle le gore jale go na le ditaba tsa ditšhelete le tse dingwe gape-gape jele tse tlang kuka go etsewa ba okwe nako e telele e le gore taba ena le ka mobuong fela e ama mobuo ga re tlolela taba tsa bophelo ke taba go tlhoka golo mme e leng gore e tlhoka gore ge le naga re safolela godimo re bone gore gona jalo ka dinaga tse dingwe tsa ka tlhatlhong ena ya aforika ga e lwantsha gobane phuputso di ya sebolola gore dinaga tse ameileng gagolo ke tsena tse e leng gore ntse dithutiwa mobuong mme diphuputso tsena dibese di supile gore gona gagologolo ka tlhatlhong ena ya aforika ge re bonagala re ameile gagolo ke taba tsena e le gore re tlameya gore ka pele-pele bone gore re thusa gore ditaba tsotlhe tse tla thusa twantshong ena ya dikokwanatlhoko tse di twanelang e akofe mme re bone re tseba go thusa gore re tshemetse setlhaga sa sone
0: re qoba jwang taba e Dr. Makalo ya gore re be le ditlhare tse seng di sa alafe mafu ao di lokelang go a etsa re etsa jwang gore le setšhaba se utlwisise gore ditaba tse jalo ke ditaba tse ka etsagalang mme ba ka di qoba ka sebopeo se
2: ke a leboa mme wa bua taba ya botlhokwa gore go na le taba tseo naga e itlhophileng gore re le naga lesotho go tloa selemo sane sa 21 gore re le naga lesotho re tlo etsa mogalo o ka ona re tlang go bona gore re tlo etsa ditaba tse tla go thusa gore re lwantshe tabena e nngwe ya taba tse tlhoke mone ke gore re tlo thusa setšhaba gore utlwisise ya sona tabeng ena ya tshebediso ya ditlhare e phagame ga e phagame ke o bolela gore

0: a tse ba hore ba qobe hona ba tloella dikotsi ba tloella ka lehato ya ho bedi ke hore ba qobe ba alafang kapo ba fuwe mosebetsi wa ho etsa wa ho fana ka ditlhare e be bona ba tsebang ho thataisa mme ba ipapisa le taba tseno. E nngwe ke taba hore re le naga moo re ntse re tiisa ditaba tsa hore melao ka mekgatlo yohle kapo ka mafapha ohle e tiye e tsepame re bone hore ho fumana ditlhare wa laolo hobane ka nako ngwe di ka phela matsong a motho a sa tsebeng ya ba yone tsietsa ha mme. Mme taba tse dino kaofela le tse ding tsa bo hore le di-laboratoring jwale re tle re tsebe ho fana ka ditshebeletso hore ha o na le bokudi ya o hlokang ho thusa ho be bonolo hore dingaka le ba bang ba sebetsang le bone ba fane ka ditaba tsa bona jwale ba fuwe ditlhatlhobo tse tla ba tataisa hore na e ka ba mofuta ofeng wa ditlhare tse tla sebediswa le hona ka sentho se seka e le se ka ra iphona kona kaofela re tlameha ho sebedisa ditlhare tse e leng hore ke tsamaya maetsong wa jwale re sa tsebe hantle hore na bothare ke ofeng. Mme taba se na le tse ding kaofela di tlo thusa hore rona re le naga re tseba ho etsa bana ho theola sekgahla. E nngwe e kgolokgolo e ka odimo ke hore ho etse boithuti ba hore na ntle le taba e ya ditlhare tse e leng hore di tlwaelile e be ke eng hape ditaba tse ka o thusang hore re qobe ditaba tse. Ra tseba hore morao wa tsona la taba tsena tsa di tlhahiswa tsa
1: ke kopa ho rata go thonda de re efe ba lefapha la ditaba sebaka ba re fe ditaba tsa senyesemane re tlo tswela pele hang ka morao ho tsona.
0: Ke a lebohang
1: mamedi e re boele re fetileng sello sebaka ho fa ditaba tsa hore pele ha e fetile ka metsotso e 30 rona le baeti ba hao re tla hokahana hang ka morao ho tsona.
2: Ke le bolelle, ke a kgola ka parlamenteng ka mono batho ba utlwisisang democracy. They are only 2%. Boholo ba lona le undemocratic. Ha le tsebe ha o thusa setjhaba ka setjhaba molemong wa setjhaba. Ho iketse ka mono botate. Ke ka ona naha ena e nang le mantsweng ya makanakana e ntse e futsaneha ho ya pele. Ho sa bonahale moo ya. Mane moo o reng mono o tlohetse botona o le letona.
3: I'm going to go to the house.

0: modimo yena makala ohle a meyang a la tla mmoho ho tloha boemong bona ba central bona ba hodimo mme di ditrekeng kwana se ntse re bopile dikomitsana tse jwalo moo ho nang le komitsana e tla be e bopuwe ka batho ba hlayang kalafong ya batho, kalafong ya diphoofolo, taba tsa tikoloho le taba tsa metsi. Mme ke bona batho ba tlo bonahala ba tlile ba kenella haholo hona mona ditsing tsena tseo ditlhare tsena di fanwang ho tsona, ba tlile ba e le bona ba etsang boithuto bonana setjhabeng le ho bafani ba ditshebeletso tsena tsa bophelo. Thank you.
1: Ke a leboha mme. Le leng lefapha la bohlokwa moo taba tsena di tla tseba hore di fihlele ke lefapha lena la tlhahiso ya dijalo. E le hore ditaba tsena di tlo kenyeletsa bophelong ba diphoofolo, bophelong ba batho le bophelong ba dijalo. Hobane dikarolo tseno kaofela kapa mafaphano ka boao ke moo o tla fumana hore tshebediso ya meriana e teng. Mme ho na le ntho tse ka bang hlano kapa tse tsheletseng tse ka hodimodimo tse leng hore boithuti bona bo tlo di sibolola. Ya pele ke ho sheba tsebo ya hore na tsebo e ngata ha kae mafapheng a o robileng ka ona. Ntate se lo bile ka hore re tlo sheba ditsebi ditabeng tsena tsa ho aba meriana e ka bang dingaka e leng kaofela. Re tlo sheba batho ba rona bao e ka bang di-patient-e kapa dihwai tse sebedisang meriana ena ho alafa diphoofolo ka mokgutshwana le mane mo re itseng ke dijalong. E nngwe ke hore re sheba hore na ditlwaelo tsa bona kapa boitshwaro ba bona ntho re ka bitsang attitude tabeng tsa tshebediso na ke efe na ba bona taba e le taba bohloko kapa banka e le ntho e nyane fela eo ekeng ya ba le sesometso ya bohloko. Mme ya boraro se tla ba taba hore ditaba tsa bona what do you call practices ba etsa eng e ka etsang hore taba e ya antimicrobial resistance e be ya akofa kapa e ntse e tswela pele. Ditaba tse ding tse tharo ke hore re le re shebe hapehape hore na ditsing tsena tseo batho ba lokelang hore ba etsewa ba sebedisa ditaba tsena ha mmoho le setjhaba bokgoni bo teng ke bofeng ba hore bo ka sebediswa ho lwantsha taba tsena. Ke ntho e re bitsang capacity. Capacity re shebe hore na kelellong na ba na le tsebo e lekaneng kapa fiscally ha ba na le mosebetsi o lokelang ho etsa emana le taba tse na ba tla tsebo ho etsa taba tseo. Ya bobedi ke hore jwale re tlo shebe nngwe hapehape e leng ya opportunities menyetla e teng eo re ka e sebedisang hore re bone hore e thusa hore maemo a se ka akofa ke efeng. Ke mokgwa ona re na le mokgwa wa katamelo wa method e mmedi re sebetseng hore re se ka ba ra felela fela mo go tlo batlang ditsebo but re be re tsamaye re lo sheba hore na jwale ha e le mo ditsebo di lenyanyane e be ke hobaneng ditsebo tse di lenyanyane e le go e tla re thusa ha e ba re na le mafapha a lokelang hore ba ntse a ruta setšhaba.

0: mohlomong ke taba mobility le college resource na di teng go ba itse mosebetsi ha ba ke taba thuto na ba na le thuto le ka nngwe ho setaba tse le mafapha mang ka ofela taba eno ha ile jolo ere ha ga tata ho etsa thuto go no tla be re tseba hore a le fapha lena la le teng le thuwe le ntle tshotsina go hlokahala hore re le thuse ka hore le tse ho etsa mosebetsi no ba jolo tla be le taba re yentse ka hore re ithute yona ga sa ena halele e leng hore ke ka kakaretso ka moregeng boithutona bo tlo etsagala potso ya gago ya bobedi ke gore na gobane ditereke tse tharo tse tlhomilweng ya pele ke gore ka dinako tsotlhe ga o etsa boithuto go ntse ona le ntho e thweng ke dikgaelelo tsa study tse kwalelang mokgweng wa katamelo ntho eno re bitsa a limitation of a study ke gore ga ona motlha study sa o se ka tsebang go atamela dintho kao fela go na le mo o tla tseba go thetsa teng e be tse dingwe o tla di tlwelela di tla bona ke ba bangwe kgetlong lena ka ga re ne re na le thasolo ya gore re fumane ditaba tse ngata e nngwe ya dintho tse re bileng ka godimo ke gore re fumane moo go na le ditaba tse ngata di-activity tse ngata moo o na le batho ba rekisang ditaba tsena moo o na le batho ba sebedisang ditaba tsena moo o na le mafu a mangata gobane ke gona mo re nang le menyetla e phagameng ya gore ka fumana ditaba tse go tlhokang tse ka re thusang gore bele re tse o etsa wang go bona gore na re etsa wang empa le ga o le jalo ditabeng tseno tse re di entseng re ntse re ntse gore re tle re bona gore re anela mekgatlhelo e fapaneng ya sepeo sa naga ya rona monyetlha gore re be mona tlase mabalane le gore re be ka dithabe motlhala ga tseba gore re be le na le mabala le ka dithabeng tsa teng e le go tlenne re thusa go bona gore na ebe ga re sheba ka mabalane le ka godimo ka dithabeng re bona go na le phapeng e kae mme taba ena ke e nngwe ya boithuto ba pele re ntse re tla etsa tse dingwe tse ngata gobane ga ya tseba gore ke ena ka botewa ka re ditaba tse dingwe fela e tla re tseba gore e re fe tseo e lekaneng ya gore na re ha kae re ntse re sebetsa jwang mme re ka nka dikgato efeng go ya pele.
1: Ke a leboga ntate. Momamedi bontate ba di beile ditaba e re le wena ke o memehe o le karolo ya ditaba tsena tseo ba ntseng ba di otlolola go ka gana le nna le bona dinomorong tsa mogala tsa 5 9 3 2 2 3 1 6 4 2 9 re tla sebedisa ditaba tseno di le pedi. Mamedi dumela.
2: Eya mme.
1: Ntate.
2: Kama ga o kae mme?
1: Re teng ntate.
2: Le bontate mo ka nnete.
3: A leboga ntate.
2: Ke tsibela mazino ke monana basadi baka jale ke gapetseile ka nnete ke utlwa le bua taba tse monate ka nnete mona gabo go na mazinoto ke shebile paki health center mane ke gopola ka nako nngwe ke ise ngwana ga ke mono a na na dilitšapiriso monana jale ga ke mothitse mono mokatlapile ke gotla fuwa go adifilte ajara jale motlhala ke hightfield 12 feet bukana ha ile to high school ke o fela ya le ke botsa wa ka mono ke nne ga ka motho na o bona ala wa high school ena e mo hlola ka nnete le lo tsa na na ho nna na ke bona ha dinga ka mona nes ke le ke ba thata bo nthe ke bo he di tlingi mona ho tla di lo ga di ne se ke tsone se sebetsa di ya ka ha di se busy ya le ka ka thusa na na mono hore ba care center e di dinga ka sebetsa bona di le bona hore ne se tseno ke a go sa mo go se dira ka pa ke health center e le go bana ba bona ba tlo thusa ke se ke a le bua ka ne e ya
1: pele a ke go wa ukwa ditaba tsa bona ka jeno ha se go seolla ditsitsa phano ya bophelo ke ditaba tse amana le boithuto bo ntate ba tla kena go bona ka lekala la bophelo
2: ke ukwa nna ba tsaya ke bo thata bo bo bona bono go dilo go santse bo supe bo bona ha le bo di o se ke ntse teng ha le nyane ka sentse re supa go pe go ha ena ta ha di tsha ga di tsha ba tlhange e di ga di ha di se le tsa hanne ha le nyane 550 wa la buka e tlhitse 550 ha o tlhalo sa ga mo o go he mo khona ya mo hola e le nyane ba go bona ha se ya ga ke wa ukwa ke bo thata ndo ke a
1: le bantate
2: ja nyim
1: 2 2 3 1 6 4 2 9 le 5 9 3 ke dinomoro mosotho wa heso tseo le wena ke o amogelang ka tsona go ba le seabo ditabeng tsena tseo re ntseng re di otlolola mamedi kgotso
4: ntate
1: sepo o buela go leaka kang
4: jwanegoele
1: ikgweletsa ganyane ga
4: ntse le tlase
1: a ona tsena ga o utlwa
4: ke go rumedisa mo le baeti ba hao ka mo nna ka be
1: nna ka so
4: ke na le potse le mo mo no
1: ntate
4: ke go ba botsa go na ke mo na ho di

Giro, it's a little fun.

Mamele kgabane wa sale masale sotho ke a o dumedisa letsatsi la kajeno he kgwedi ena ya Phato e hlola hantle matsatsi a 20 le metso e mehlano mona mo he re tsebang hore selemong sa 2026 mme he ha re tla jwalo tlhalela bobedi mme o sontse o tseba he hore ha ho raya bobedi ile ya o tla jwalo he mamele kgabane e be he sepolesa sa heno sa lesotho kapo sepolesa sa hao sa lesotho seabe se di teng ka kwano ka matlong a kgaso go tlatla re fa basotho hore na ka baka jeno he re kgaoletse kapo re kgaolla go kae bakeng sa lona basotho setse re kopela tshwarelo he ka jeno ditaba tsa rona di etsamaya ka tlwaelo jalo ka ga letseba gore re tle re ke ene ka selelekela sa rona mona empa he ka jeno ka nete ka ditaba tsa bothatanyana bo teng re setile gore re ke ene ka tsela eo re lokelang go kena ka yona ke ka ona he re setse re re ka nete re kopa tshwarelo ga o le jwalo e re he ga re le mothating ona he mabire kgabane wa salema sa lesotho nna ke mpe ke tlhalose gore ke inspector go tswale ramakau ke sebetsa ntlogolo ya sepolesa sa lesotho ka lefapheng la nna ditaba empa he ka jeno ke ntse ke tshwere ditaba tsena tseo he ka kotlolo le tsebang gantle gore he mme mare a bitse mofoka e be ke taba tsa ga tsena jwale ka nnete he ka mabaka ana ona ana mosebetsi o sio ka nnete jalo tla sitwa gore a tlotla ba teng ka jeno re na le baeti jalo ka ke bontshe gore sepolesa sa lesotho se na le mafapha a mangata gagolo ka ra sona mme re tswa megatlhelong ye mengata e fapaneng mme lo lokela gore le tsebe gore na thepa ena ya lona le setšhaba na e bopeile ka tsela mofuta ofeng.

0: mang ba sebetsana le eng ba hlaha ka lehlakore lefeng ba reng ke yona taba ya botlhokwa eo e re tlotla re mamela he baeti ba rona ka jeno gore na motlhomong ba tla he ba re tshwaretse re tla go utlwa ke re ka metlha ga ke batlo etsa phoso ya gore ke nne ke kwana le kwana ke nne ke re banna mmeno e kare ke ya motsebantate e kare ke ya motseba ba ka jeno re na le mmeleng tate jale ga ke batlo etsa jalo ke batlo gore bona ba itlhalose ba lebolelele gore na ke bo mang ba tswa kae ga ba o tswa motseng wa yone o ko he banna ke nyeo ke motho ya ne ke motseba jale ba tla itlhalosa he gore na ke bo mang ba tswalelwa go kae ba ba jetse gore na mona sepoleseng sa Lesotho ba sebetsa go kae ba tswa go fising efeng mme ga e tle re ka morwaro ba etse jalo re tle re fitlhe re wele ka gara ditaba tsa rona re tlo utlwa gore na ka jeno he ba tla ba fupere eng seo ba tlotla ba re tshwelela sona mme le data ke batla gore ke lefe monyetla ga ke tsebe gore na ke mang ya tla qala gore a dumedise bamamedi bana ba seyalemoya sena se seolo sa Lesotho
1: ke a leboga sera makao a ke dumedisa lona bamamedi ba seyalemoya sa seolo sa Lesotho a lebitso la ka ke detective sergeant Grace Kgauhelo Ramakatane ke sebetsa ntlogolo ya sepolesa ka ofising ya ICT mme ke tsamaga le mophato mona re itlhalosa le ena
2: ha ke le leboe bamamedi ba Radio Lesotho nna lebitso la ka ke detective

0: che magari a
1: O
0: tole,
1: mai.
0: che fumare
1: O qeta
0: tole.
1: tse neng ntho?
0: Ah, kgale,
1: Ne?
0: kgale. And a wena ke re o kapa o le 70s wena.
1: Hopola ke re mara go ne re phela mo nateng nako tse.
0: Ya ne.
1: Ne re sa shebe di phone, bana bana bana tsena la ho ka ba go amuisa ntsa ga e o WhatsApp ka po Facebook. Bana ba ne re tsa bo mkadi a thole, bo cheese ka nda wena.
0: A wele wele nonya.
1: Ah, cheese cheese cheese cheese.
0: Gabo. Ba mera sa masalo so twa go dumedisa tlhogo tlhogo hotle mo leng hona teng ya ke mo lebo jwalo ena pizozo mo kwatle ha isale a tsa malwena wena ba mera sa masalo so tlhotlhe puleng sello a o fa ditaba tseno tsa hora ya boraro ha ntate ne di tlamme o bone he wena ba mera sa masalo so tlhotlhe le hore ebe o bone dingile metso tso emeng a taka ka e hlile ne di jele puleng o na re tletse le ditaba
1: e seng
0: e seng mantlwane jwale ha re tsa tsena ba mera sa masalo so tlhotlhe ke ha re kena jwalo le nana.

0: Natenano la MOB modikong wa batsa go tsa majwalo go tla goreng ena ya bra ruthlelese mane goreng ya botselela empa he ka o bane letsatsi lena ke letsatsi le monateletsa tsila la bobedi choose my ketela bona mamela sa masalo sotho re tlo tloa mona goreng ya bra ruthlelese mane goreng ya borobong ho sena mathata a letho
1: but uite
0: ege ne ke batla go
1: ke attention ya
0: hae o na geta go hehe di fono bla bla re hlokelana nako jwale ke ene
1: no ke batla go correct
0: go tloa go re nya boga go hlele go hleletse go re nya borobong
1: ke boswaso
0: ke ya go
1: soze
0: nemlewe ga go re nya borobong bada motho a tlang ka 7 to 9 re go paskatla
1: soze
0: ke tla go re nya borobong ke
1: nikis mabelo sa masalo sotlhe le nna go dumedise gotlhotlho mo mametseng sa le masalo sotlhe le gona teng mme a santse go dumedisa letsatsing la ka jeno ke itumeleng wa gamanka ke mogadi wa tlhakosetlhane ngwaneng e na theka lesesane ke mmaka ditaba wa kamane ka makaoteng ke re ke kgaitsedi ya bo bantu a matsho matebele e re ga o botswa taba ke difeng ke re sesotho ga se toloko empa e re se di le teng ke di a le ka matlho ke qake se aforika ke tebo ke sešwešwe e be ke hwanka sekaotaba ketso ke re o ka ntsha ka bokaota empa o ka se ntshe bokaota ka gare go nna ke re ke le kaota tatata fubeng saka go ngotswe a matsho matlhomi a sekare stressatle ga ke re bapetse ntho tsa
0: empa re di bapetse
1: o tsaga text ga ke nafe ke a stresse
0: kena
1: ke nepile kapo ke fositse
0: e re di bapetse ka
1: nne ge bapetse mamso o ba shapo ka mone go di bapetse ntho tsa shapo gantle gana retsa
0: go tloa mono mamelo sa masalo sotho tlhe ntumelele re tlhegetse ka pelenyana re kene ditabeng tsa rona gobane yane re tlatlhe re tlotla re ba le di-lifestyle ona mamelo sa masalo sotho e be jwale ke mane mo re itseng re batla bophelo bo botla ke re kgwedi e ntse le kgwedi ya basadi jwale go tloa mono re tlotla re shebana le ka re o lifestyle re tlo shebana jwalo le qholotso ya gatello le tlhoka boitshepo ka lebaka la mmele o tla fumana gore h go na le ba bangwe ba basesanyana golo jwale motho o sanne a tlhoka mamedi nna ke mosesane my love
1: jaakama
0: ga ke mosesane che motho a nang le nna ke ena e leng gore ka nnete
1: umyatsagagore motho e le batho fela ga ona ta
0: ga ona taba mamedi o na le motho wa mosesadi bo o tla pele o ka bore ke a wetsa go na gogang go na le a bosesane bo nkotlang pelo mona wena mamedi wa sa masala sotho re na le top stories re tlatlhe re tlotla go qokela le tsona gape wena mamedi wa sa masala sotho tlhe jwale e be go na le tabane ya di-content creators le bone gona e tlhaisitse taba tse bang ei o sobile o lwana jalo o sobile o lwana jalo gore ba bangwe ke ba suthele ba bangwe ba etseng jale re tlatlhe re bone re tlotla re tloka ka tsona bona mamedi wa sa masalo sotho re utlwe gona go thwe go etsagala jwa
1: home sweet home
0: ga re ka pineng re tle re tse ba o tla kamane ka nthong tsa
1: gone
0: yes

0: civilization.
1: Amere sa masala so thotlhe metso tsa rona e mashuma mabedi a metso robedi hantle re ya gelebile go renyane ya bone ha o le tsena wa tseba baby ka gore be se re kena lifestyleng a ke
2: ho jwala
1: jwale tsatsing le re tlo qoka ka boitshepo ba basadi re shebane le taba yane ya gore na ba lahlelwa ke boitshepo jwang ha go lo bana ba banonne eh hona le bomme ba ne berereng ba di size 14
2: wa tseba doleza o rekeng
1: o rekeng
2: o reke di VVW a reke di VVW ntwa na man
1: a ke re wa di VVW wena mama ra sama salo sotho ba bang ko vets ba sitwa gore ba be le boitshepo bo tibileng go bana ha ba qala ba gore na hana motho wa 52 hana lwena jwale wena o itse cropi o itse legging jwale le yena itse cropi a itse legging o na le ntho mo nereng e ka rena ha fella jwale re tlotla re qoka le ntate Strumane wena mamelo sa masalo sotho ka ditaba tsena ntate Strumane ge a amohela ntate lenano la modikong wa batjha letsatsing lena o ka dumedisa mamedi
3: dumela kgaitsedi ya ka ke be ke dumedisa le itupela ha o mono ke dumedisa mamedi wa modikong wa batjha gotlhe mamametseng a le gona teng o se o tshule gore ke moeketsi Strumane ke mohlabolli ho tlhabagabane counseling services le Jabari International.
2: Kale bantate Strumane ge se re kena tabeng tsa rona potso e ya pelehla ntate wa ka gore na ke dintho dife tse kgolo tse bakang kgatello ya kelello ya basadi ba nonneng mme re ka qala jwang ho iphodisa ho dihlong tsa mmele.
3: Re na le mofuta bona wa batho bao re golang le bona, batho ba re hodisang, batho bao re phelang le bona, batho bao re nang le bona ona wa social media, batho bao re kopanang le bona dikopanong tsena tsa rona tsa kereke. Wa bona tsona ntho tsona tseo tse ke mekgahlelo e mehlano e ke buileng ka yona, o tsebe ke yona he e re tla bua ka yona haholoholo e bakang kgatello ena mofuta ona gobane bere ke bona batho bao pele ba reng ga o kopana le bona. E ba o botsa gona o se nonne ga kakang bathong wena e le go o thabile mo moteng e be bele o sala o ipotsa gona a thibele monono wa manakae le thabo and then go leka gore re atamele tabena kapa go leka gore re bona gona re ithusa ka tsela mofuta ofeng wa tseba e botlhokwa gologolo ke go qala gore motho ka bomong ge a he boitshepo ba gae ke nnete go ntse na le ntho tse mona tse tlwaeleng tsa gore motho ka supa gore nthwena ke nthwena motlhomong ga ke a nona motlhomong ke ka sebopeo se itseng kapa ka go fapana ga ditaba tse batho ba ka di buang empa ka kotologo etlhile mothatiwa pele o motho a lokelang go enka ka bo yena ke gore na yena ka bo yena na utlwa a tlhile a nepagetse boemong bono bo a leng go bona ke go utlwa gona mmele o na na yena ga o mo setise ka letho mme gabe ga o mo setise ka letho e tlile ko ikamoelela gore batho ke manomogo a ba kgawane le bona ga be ba ntse ba bua ditaba tsa mofuta oo.
2: O tlhakile ne Restroman o tlhakile mme mosadi a nonneng a ka aga boitshepo ba gae jwang ka jeno ntle le go emela go theola boima.
3: Ha ebe o lokela go aga boitshepo ba gae ga be o utlwa a tlhoka go aga ge re kgothaletse pele gore motho mo re agang boitshepo re a etsatsi re bua ka tlhabololo le botlhabolli mo re seng re re motho ka bomong na go na le dintho di feng tse o a lakatsang go di etsa motlhomong e ka ba gore ke di-lifestyle choices especially ha ebe o re boemong bona bo o keleng go bona mmele ona o ke nang le ona e tlile ke ntse ko o kgotsofaletse seo ke lokelang go se etsa fela ke gore nna ka bonna ke ikage ke itleka kare ke a itshepa boemong bo e bang o re bjale ga ke sa batla mmele ona ka mo o leng ka teng ke maane mo bjale re tlabeletse ke bua ka gore le ga ntse a kenyeleditse gape tlhabololo le botlhabolli ka ntsena a boela gape bjale e be o qalelela gore a nke leeto le e lokelang gore a lenke go bona gore go ntlafatsa mmele wa gae gore o tlo fitlha boemong bo yena a batlang gore bo be gona teng empa ga e ba ga a batle gore a ye boemong bono e ke maane mo re tlare e tlile ke gore mo nonong mo a teng a kopana le mahlabolli tsela tse age boitshepo ba gae ka mmele wa gae e tle ga re qeta go aga boitshepo ba gae yena ka bo yena.

0: na a tla bona go bona mohlomong o qalella go ya be medi ka tsela mafuta ofeng bakeng sa bona metswalle yone ena bakeng sa bona batho bana ba etseng ga kopana le bona be ba bua ka tsela ena mafuta ona bakeng sa bohle ba we kanang ya ba go tla ba le bothata bona kapa ba ka qetella ba entse influence ditaba tsena tse re buang ka tsona e le gore boemong bono o tla ba sa ilatse wa gore na we tshepa ka tsela mofuta ofeng o ikatamela ka tsela mofuta ofeng go boetse go na le gore na che yena ka boyena o ipuisa ka tsela mofuta ofeng self talk e botlhokwa a gologolo ge na le dintho tse re di bitsang le di-affirmation le tsona di botlhokwa ka tsela e tshwanang
1: ge le tabeng yona eno e be taba ya kgetho ya diaparo o aparela mmele wa gago ka tsela e batlang e hla hantle mohlomong le ho bua mohlomong itheba ka sipone nda restomane o bua mantswe a positive towards your life e beta batse di ka aha boitshepo jwang
0: self affirmation le ba tuba ba kireke ba tlaitse nthwena ya gore matla le hona le ntwenwe ya mana mmo ne hangata ha wena ka bona o iketsa affirm o tlatsa kopi ya gago o tlatsa kopi ena gore bonyane e tle bo e ka nnang ya ba ke a bo reka ka nako eno kapa ka koloi eno ke boleng bo e ka nnang ya ba motho e mong yena o utlwa ke ka go lokela gore a bo fumane le ga ntse a itsamaela ka maoto fela jale mona mo re batlang gore tle re gage teng mona mo re batlang gore tle re ntlagatse teng ke gore motho eno yo re buang ka ena o lokela gore a utlwisisa gore mmeleng wa gae dintho tsena tse wa ntseng a batla go atla di reke ga di tlo tla di fetola tsela eo motho a ka ikutlwang ka yona ga e ba a ikutlwa ka tsela itseng ka yena ga e ba motho eno a o ntse a sa o rate gona jale a keke a o ratiswa ke gore o rekile koloi a keke a o ratiswa ke gore o mo batletse malaene o mo gagetse dikeke tsa etsagala ntho e tla etsagala ke gore wena o tla fumana o spendile tšhelete e ile fela jale motho eno yena a ntse a o treat-a ka tsela e tla etsa gore o ne utlwe ke ka re o ntse le ka sebopeo senonong kapa a qetelela batla go fetola tseo wena o leng sona gobane jale o sa fete ka gara leboko se le a neneng la gae mme taba enonong e tlhoka gore e atamelwe ka tsela yona yona eo gore e tlile ntho ena ga se group project ke nna ka bonna mme ga e ba ke nna motho ya utlwang a sa batle letho le mmeleng waka ya utlwang a sa batle letho le go nna then ga lokelwe ke nna ka botlalo baka o lokelwa ke gore a fumana batho ba ka mo fa dintho tsena tse wa di batlang gobane bona ba teng ebile ba bangata bao e ka nnang ya ba e tla re ga se a sa batle e be o tla ya go bona
1: tsomanisha o hlakile ntato aka ha go tlona mosotho a ka o fumana kae mhlomong ha kalakatsa go homohomo le wena
0: ke ntate se tumane ho marangkang ohle Facebook Instagram X Threads TikTok mo ma media ka bua le nna hona ding kana le maqephe a rona la Jabari International le fumane yang Instagram le Facebook ha la bagabane counseling services le fumane ya fela Facebook mme le qepheng leo la bagabane counseling services hona le dinomoro tsenang le WhatsApp tse ba ka diletsetsang ba mamedi ha ba se ba hloka ho bua le rona ke dinomoro tsa 5330 9714 5330 9714.
1: Kalabile ha holo nda tsumane hle e ba le letshere le monate.
0: Ke ite wa gaitse di aka le kamoso.
1: Danki danki danki.
2: Ele jume le metso tsela tsela metso tso bona mamere sa masalo sotho ga re lebile hore nyane ya bone ha re tsa tsena ga tsa magelata marapjene a ka utlwa hore na ebe o go tshwaretse dife. Hai he mwana me hai. Tsane tsa ha e se di qaleletsa ke go bona. Jwale ke ditlontlollo fela ke bone bo di-8 noto ke boneng kore ntho tse nkwatisang fela tseng depressang
1: felaa
2: o seka tlalosa ga re molata

0: Caption Chapuzet.
1: Ah, Munati.
0: Ah, kwa re fetse ona mfana ka kwa re fetse ona.
1: Ha o tswa lo khaitiri ya motho ha ka nete ke la bobedi mme ka nete re buela ke dimi se mamedi wa sama sa Lesotho ke bontse ka nete ha ka dinaka ka jeno khitse go na le yona e ntse iphuthetse alpha thong le na la dipapadi mme nngwe ditaba tse ka odimo ka nete ebile ditaba tse se monate ke ya hore ka nete sehlopha sa Lesotho Correctional Service Football Club ka nete se tsa tsinana ka jeno hore ha sebapadisane sa bohareng le mohlankana ne tsotang COVID malefela e hlile ke mofu ka nnete mme sena se hlaya ka morao gore malefela a be jalo ka ra kotsi ya koloi mo e leng ka nnete ga mafafa letsatsing a la moqebelo o ile a tšhaiswa ke koloi mme a ba a potlakisitswa sepetlele mme ke tsa ditaba tse e leng ka nnete ga di monate tse teng kwano lefapheng la dipapadi mpa ke tsa tsene tsa ditaba ka nnete tse e leng gore re sentse re re ka nnete re le moisi wa dipapadi re ae ka nnete ga e beng moya ga e beng meya ka nnete le ya badumedi botlhe ba faletseng mme ga o sheba kgaitsedi ya motho ga re e fete eno yo nngwe ditaba tse teng ka nnete e bontsha gore ae ka nnete motlhankana le Joseph Boateng wa setlhopha sane sa Matshoga ka nnete o bona etse jalo ka nnete le ena a fetetse jalo setlhopheng sane sa Mzamane Football Club ka morwalo ka nnete a wane le setlhopha seno ka tumelelano e leng ka nnete e ne e tsebagala mme ka nnete o joina jalo setlhopha sa Mzamane ele e free agent ka morwalo ka nnete contract ha e felelwa ke nako sehleng sena se e fedileng sa 2025-2026 ke tsa tseleng tsa ditaba ka nnete tsentseng di etsagala kwano lefapheng la dipapadi e nngwe ya ditaba tse teng ka nnete ke gore e le mokgwa le letlole lane la Lesotho Football Association ka nnete go nehelana jalo ka mokgwa wa one wa boithabiso di-tricking gagolo jalo dipapading di-tricking mona batšheng le dimatitšhereng ka nnete mokgatlho one wa Lesotho Football Association o bona etse ka nnete gore streke sa bothabothele sa mokgotlong ebile ditreke tsa go qetela tse neng di amoela jalo thepa e leng gore ka nnete ke ya dipapadi mo e leng gore dikolong kwano ba rerele jalo ka nnete gore go nne go be le mokgwa wa kgolo ya papadi ya bolo ya maoto ja tse ding tsa ditaba ka nnete tsentseng re shebile engwe ya ditaba tse teng kwano ke ya gore letona la dipapadi la Aforika Borwa monghadi Mackenzie o bontshitse ka nnete gore mokgatlho wa papadi ya bolo ya maoto wa Aforika Borwa e leng SAFA o lokela go gotlise ka nnete tšhelete e kalo ka 30 million ya reng ka nnete e reetse jalo gore e le go reka ntho ane o thweng ke VAR mo a bontsitseng ka nnete gore tšhelete e jalo e ne tegeretse go e thuse dipapadi Aforika Borwa kwano ka ditaba tse kang tseno sa VAR tse bonalang ka nnete e se e le tsona tseng kileng mojao dipapading kwano morago tseno o tla gopola gore VAR ke ya tse dingwe tsa ditaba tse e leng ka nnete mo sephio sa tsona sa mantlha ko tiiseletsa ditaba tse o thweng ka nnete di etsaetse ka lebaleng mme taba eno ka nnete o e tiisitse ebile a e tiisa jalo ka paramente mo a neng a bontsha ka nnete gore e tlile o ne a fie tšhelete e kalo go setlhopha mokgatlho ono wa papadi ya bolo ya maoto Aforika Borwa gore o tloetse taba tse jalo mme ka nnete taba

0: ile o bontsha go ga e ka nete e lokela e qetelle e ka khutsa tshelete e robang gore go bonala e se ka ha e ga ge go etsa tshelete e jalo go re tle phethe mabaka ao go bonala ene e a re retse mme ka tsenya ditaba ka nete tsentseng re shebiletse re tla nna re shebe engwe ditaba re ntse re le gona Afrika Borwa gore ka nete mogatlo ono wa papadi ya bolo ya maoto ha holo ka league ya Afrika Borwa e leng PSL wa moetsi jalo stadium sa Buffalo City Stadium e ka tsana le fanele se Mandela Bay Stadium e le date ya mulo sa sehlopha sa sa Chippa United ka nete ditlotelela di ba paleha ka moratukiso ye neng e ntse e tsahala tla hopola ka nete hore di stadium tse jalo e sale di kwalwa ka nete mme di tla go tla tsebetsong jalo se tse tswela pele hore papadi ena ya sehlopha sa Chippa United di tle di tswele pele mono ga holo ge shebile jalo papadi ya ne e kgahlanong le Chippa United e ka tsena le Milford le sehlopha sane sa Mamelodi Sundowns ka la hlano September la 12 September ka tatellano mme ka tse dingwe ka ditaba tse e leng gore o re motho o di shebile gore o tlo utlwe gore na ka nete ebe di tla e tsagala ka tsela e jwang mme a re phetela gaetse di ya motho tse ding tse se ntlheleletse ke gore ka nete fixtura le yona e bona etse setsweng ra mafelong a na a beke e leng letsatsing le ane la Moqebelo ka nete sehlopha sa Matshoga se tlabe se thudiana jale le sale Mokong queen ka mane ka Bampata e leng tlhane re bitsang double header ka gore ya pele mo e leng di-ordinary di tlabe di thudiana jalo ka mona gona ka mone ka Bampata ga gore ya boraro e fetile jalo ka metsotso e 30 ebe gona ka gore ya boraro ke mo e leng LCS le Bantu di tlabe di thudiana ka mane ka LCS Grounds hamzamane e tla thudiana jalo le Villa FC ka Estejani mme tse dingwe tsa dipapadi tse tla tswela pele letsatsing lang la Sontaga ke setlhopha sane sa majane tja mo se tlang go bapala jalo le sadija batho ka S Russell e di members e bapala jalo le LDF FC ka mane ka LCS Grounds gamanonyane e tla thulana le difofane go double header ka mane ka Bambatha e be Matlama ka gora ya boraro e ka be thulana jalo le LMPS FC o tla gopola gore ka nnete ha holoholo ditlhopha tsa dija batho e ka setana le Matlama e ka setana jalo le sehlopha ka nnete sa LCS di se di tlhomme pele ha holo dikinya rona ka moraro ka nnete mafelong a na a beke e fetileng ba tswele pele ba bapale sehlopha sa papadi tsa bona ka Matlama holo ye nngwe ya ditaba ka nnete e teng e bonagalang gore e tswela pele ke yane ya Betway Premiership yane ya Aforika Borwa mo e leng gore e tla be e tswela pele letsatsing lena la kajeno mo e leng gore marumo ka lantse e tlabe thulana jalo le TS Galaxy ebe Orlando Pirates e thulana jalo le Segogoni ebe Kruger United e thulana jalo le Durban City Hasiele le FC e tla thulana jalo le Chippa United mme letsatsing la gosane ga tla boela re bona Polokwane City e thulana jalo le Milford ebe Mamelodi Sundowns ka nete e tla thulana le Amazulu Golden Arrows e thulana le Stellenbosch ebe Richards Bay e thulana le Kaizer Chiefs mme ka nete gana le momerere kgetsi ya rona letsatsing le ka jeno e ne e phuthetse go fitlhela mona moo ka nete re di beileng gona teng
1: tanke tanke rapshe
0: e taraso

0: roka ka tsona sire le bang
1: re bua le methato ka tsena tsa rona tsa tsela ka jeno methato hle go amohele lenano la modikong wa batla letsatsing la ka jeno dumedise basotho
2: o ke le boa ke le boa bonne ke le dumedisa ka lona empebe ke dumedisitse botsamaisi ba sealemoya sa lesotho ke boele ke dumedise ba mamedi ba sealemoya sa lesotho
1: ke le boile mme wa kahle go tla rena tlhodisano e e reretswe go etsa eng
2: okay ke le boa ke gola ya pele jwalo ka polelo ntse re batho ba commande ka yona ke ya hore tlhodisano e reretswe hore e tsebise setšhaba sa basotho ka poso. Poso e leng e nngwe ya ditshebeletso tse e leng gore ge le LCA ge di alositse. Ke tle ke tshwaelele gona mono gore re gopole gore ha re bua ka poso rona ba LCA ge re poso ha se meago e mona e re e tlwaetseng fela ya mane mo tlang ka mangolo kapa diphasele tsa gago. Re se re na le go hutsha go ka sejatlhapi ba reng ke Courier Services e le mane mo e leng gore o neeletsana ka thepa e ka ba mangolo kapa thepa e feng kapa e feng ga e le fela e se e le gore motho enwa o kgwebong ya go nka thepa a e tlosa sebakeng se seng a isa go se seng re se re re ke poso tsena di kenyeletsa le dintho tse re ka reng di-catch right rona re se re re ge identify taba e ne le poso so moelelo wa tlhodisano ena e ntse e le gore setšhaba se tsebe ka poso go tsebeng ka poso se tsebe gore ge le lekgotla la taolo ya kgaso marangrang le diposo ge teng go ba sireletsa go etsa bonnete ba gore thepa tsa bona di tsamaya kapa di a bolokega ga di ntse di le ka gare go tshebeletso eno ya poso
1: o tlhakile methato go utlwa gona ge e kenela jwang kapo gape ke bo mang ba nang le tokelo ya go kenela taba e
2: o ke a leboa mosotho yo mongwe le yo mongwe a ka kenela tlhodisano e nana jwalo ka ga re le ga bontsha leqepheng la rona la marangrang mokgwa wa go kenela ke gore o ngole kapa o commande posting eo e ntsweng o commande o re tseba ka poso e be commenteng eo ya gago ba bangwe ba tla fitlha ba e like ba reacte ka tsela e batšha se ba di bea ka teng commenteng eo ya gago jwale o o tlabe le mokgatlhelo wa pele empa mokgatlhelong ona wa pele re tlo tla re nka batho beo di-commente tsa bona di tlabe di le ka godimodimo ka di-reactione kapa di-like ka tsela e tlwaeleileng
1: ga o kometa tsotlhe ka ditaba tsena mme melao le dipegelo ge ke dife
2: atšhe melao le dipegelo ga re le mokgatlhelong ona wa pele tšhe re ntse re sena tsona
1: me
2: molao le dipegelo re ntse re sena tsona ke kgola jwalo ka ga o ile wa bona competition e tla kwalelwa mme ga e se e kwaleletswe re tla bona gore na kapa re tla bona le basotho ba tla bona gore na ke bo mang be e leng gore di-commente tsa bona di ne di le ka godimodimo ka taba ya di-like ke gola ke tle ke o gopotsa gape-gape gore re santsane re bua ka mokgatlhelo wa pele wa competition ke gona re tlatla re fetela mokgatlhelong wa bobedi e leng mane mo e leng gore jale motho a tla ba gaue kapa top five yane ya rona e tlabe tlotse ka di-like jale re tlatla re ba fa dikateng tsa competition e nanang jale re bile re ba tlhalosetsa mono gore na re lebeletseng go tswa go bona melao le dipegelo tsa competition ke difeng ke gona mo re ka gareng he re ka bua ka melao le dipegelo ga e le gore se re na le bana ba beo re ba gwaileng
0: eya mme thato ga leboga moratiwa wa ka ke gola ke thotse ke shebile ka mane ka go marangrang a Facebook mo o lebeileng ditaba tsena gona teng mme go santse o na le batšha ba sentse ba ipabola gagolo-golo-golo-golo e be le lona le sentse le sheba kapa tšhe le santsane le re e mong le mong a batlang go kena a nna kene kapa le sentse le bona gorena ke ba feng beo le ka labankang go tlwa gona jwale
2: ga mme jwale ka re bontshitse gore competition e tlatla e kwalelwa ka the 7th of September.

0: ka hora ya bohlalo ke hona he ka tsatsi le o lena go e o gitlang ho sheba hore na ebe ke bo mamba ka ba ka hodimo di mohala tsena ho santsane ho le o le busy ho iketwa re santsane re bule tsena go eno ya boiketo
1: message wa bakeng sa motho ya ka bang le dipotso le ka bo a hloka ho tlhakisetswa dinthlentse le fumane ha jwang ka bo a ka letsetsa ho kae.
0: Okay. Ke a leboha. Ke a kgola tshe metsha ya rona ya puisano ya LCA ntse le re tlwaetseng kapa re tsebang e leng dinomoro tsane tse re reng ke tsa quadruple 2 e be ba 4300. Ntle le mono re ntse re le teng WhatsApp-ong. Nomoro ya WhatsApp ke 59 44 27 66. Le hona leqhepheng leo la rona re ntse re le teng, motho a ka kena inbox kapa hona posting eo a teka potso ya hae.
1: Re lebohile haholo Methatohle e ba le letsheare le monate.
0: Ke a leboha, ho lebohile nna e bang le letshege le monate ka o tshwana.
2: Thank you, Methando.
0: Thank you.
3: Yeah, re ne re bua ka na nako e santsane le teng gore re ka itjela. A re na etse. Oho, ha hona taba. Re ne re bua ka taba ena ya ntho ya ena ya di-content creator le di-influencer. E boetse hape e bakile taba yona taba eno gona marangrang mono ba bang ba ra nna ga ke content creator ke influencera ba bang ba ra
1: e se qadile hape ntho content creatorlee
3: e qadile gape teng mme ga o ka thola wa sheba oho go na le motšha wa lesotho e ba ileng ba mo tlhasela CJ ba tlasetse CJ gore a e kgona CJ ko wena yane o South Africa o ja meputso ya South Africa o jale ka nqena o jale ka nqane e ka go ka tloelela bana ba bang jale ba bang ba gaa le wena da p a ko phomole gale o leketsa di airtime wetsangwetsangwe so taba ena e qetelela e re a tsaya ka nnete la ga ka bang ga rata ga ona motho a sa rateng tšhelete.
1: True that.
3: Ga ona kore ebile tšhelete ga ona motlhang go thweng enough. Go sona le batho ba bangata be o re ka gaetsa metlhala e phelang ka bona ba ntseng ba tla ba nang le dikoloi tse ngata tse turu tse jwang tse jwang ba ntse ba re gadisa re ntse re gotsa bana ba batho lona ba di-birthday e le gore tšhelete ga ona motlhang e leng enough. Jwale e nngwe gape ke gore na ga e ba re tlosa batho bana ba ithaopetseng go kena ke bo mang ba tlo kena bao ga ba kena gobane e ntse le taba fela ya boitshepo le gore na o bona ka o ka kokomosa
1: le gore na wena ga wa kena gobane ee tswela pele
3: gobaneng o tswa bano
1: ne se ke tswa fela ke re ka tswela pele ka ditaba
3: aona ke ga wa kenela
1: ke yona potse ke re na why mare
3: o tseye ke bone Facebook mane go na le ngwana o ne o thweng ke mama sole
1: ha kenela le
3: a o kene o kapa mathaka di like tse kae se di le 20 ngwana le se di le 20
1: mme ke tsile taba
3: o e nwa hape e ke le nka utlwa tshenna nna ke tla dula ke re nna e ke le nka utlwa e go sa hlokahale le motho a ka e bua ko oho ke kopa le mvoutele ka nnete with that money ke tlo etsang ke tlo etsang ke tlo etsang ga se le setlamo sa gore o boetse nao
1: ka campaignerwae
3: ga o batla go thusa batho ga o batla go thusa batho o tla ba thusa ga e ba competition eno o e kenetse for wena le mabaka a gago jalo ka gona fele tsena mogotsi a sebedisa ono ha eba o re ka nnete o batla go kena competition a fumana 15,000 eo a loga ka stofu
1: wa utlwa ebile ga se lebaka gona o tlhoetsang ka tšhelete eno you don't even have to go o re tlhalosetse
3: ee
1: ke gao
3: fela ga e le gantle le a bona marangrang ona e tlile ka ga tla rejesang
1: le a bona
3: jale empa ga ba re na di thusang
1: dipelaela.

0: ditaba tsa hora ya bohlano sealmoyeng sa Lesotho di balwa ke Puleng Sello mo mamedi kgotso. Mohlomphe itona kgolong Tsokwane Matekane o bile le seabo mokeng wa 46 wa mokgatlo wa ntlafatso ya moruo tikolohong e borwa ho Afrika SADAG mo Lesotho le iketetseng ho ba motlatsi wa modula setulo wa lefapha le shebaneng le dipolotiki hammoho le tshireletso ya tikoloho. Tsena di hlahelletse mokeng wa baphatlalatsi ba ditaba moo letona la ditaba tsa ka ntle le dikamano tsa matjhabeng Mohlomphehi Dimpho Tau a neng a manolla tsa leeto la Mohlomphehi Tonakgolo a hlalosa ha tumellano e tla etswa mokeng o tla tshwarwa ka Mphalane monongwaha. Ho sa le jwalo, mookamedi wa ofisi ya bohokahanyi Mongadi Tieho Modise o re naha e lefile seabo sa selemo le selemo sa botho ba didolara tse dimilione tse ka hodimo ho tse pedi mme ha e sa na mokitlane ho SADAG. Ntlo ya boemedi ba China Lesotho e tshwere mokete ho tlotla baithuti ba Lesotho ba tlang ho ya ithuta China le ba qetileng mananeo a kwetliso ya China. Moemedi wa China Lesotho Mohlomphehi Yan Shaojun o lebohetse batjha bana ba robong ba fumaneng dihlapiso moo a supileng hore China tlasa lenaneo lena dilemong tse tharo tse fetileng e tsheheditse baithuti ba ka hodimo ho 1000 mme a ipiletsa ho baithuti bana ho ithutela mananeo a tla kenyeletsa temo le bongaka ho ntlafatsa Lesotho. Mongodi e moholo lekaleng la thuto le kwetliso Monghadi Ratshiu Majara o lebohile China ka tshehetso ena, a ipiletsa ho baithuti ho bontsha botjhaba ba Basotho naheng ya China. Lebitsong la baithuti Kananelo Makolana ya ilo ithutela kgwebo le tsa moruo tshepisitse ho kgutela hae ka ditsebo tse tla mo thusa ho ntlafatsa naha. Re a phethela. Letona la thuto le kwetliso Professor Ntoira Papa o nehelane ka diphaposi tsa ho kgutela tse pedi le matlwana dititjhere le barutwana sekolong sa mathomo sa Gajwane hlwahlweng seterekeng sa Mohalesuku. Radiphatlalatso lekaleng Mofumahadi Merimo Keemane o re sena se etswa tlasa morero wa ntlafatso ya thuto Lesotho. Ho sa le jwalo, Professor Rapapa o tla boela fana ka diphaposi tsa thuto ya bana ba qalang sekolo dikolong tsa mathomo tsa Gabashiane le Ntjabane seterekeng sa Bere ya maqalong a kgwedi ya Mphalane le ho nehelana ka diphaposi tsa bana ba banyenyane seterekeng sa Bothabothe sekolong sa mathomo sa St. Paul. Mamamedi ditaba tsa hora ya bohlano re di bega kgutlo mona tse latelang tsena ke tsa senyesemane horeng ya botshelela.
1: Hi Puli!
0: Hi!

0: Chot Put.
1: Hojang Tango. Shotzi.
2: Ke re la nqala.
1: Mapula pula. Le khosi la rona.
0: Put shot put ya rona.
3: A ke go hantle ma.
2: Bua nyena le batlang. Le batlang ha le mpitsa ka mabitso e Manuel.
1: Ga ke la stock shit puleng.
3: Le tsholana.
1: Wa han.
2: Ke hanang.
1: Wa han.
2: Ke hanang.
1: Go ga ke la stock shit.
2: Wa se batla.
1: Ee.
2: Bua ho ka odimonyana.
1: Nga kela nam.
2: Ya bukae bonyane.
1: Ya 45 rand.
2: Bonyana go bua ka odimonyana o le kgolo.
1: A o na le thoma.
2: O sho. Ha ke na le thoma. Ntshebe fela o sho.
3: Wa tshepisa di black card.
1: A tlo mo ne.
3: Mamelo sa masalso tshepera ro metsotso re faletse hora ya botlhano mo gatlhola ka o qetela ha go mutikongwa batla ke choose manketela 2231649 plus 2665933
1: o ska Facebook yaka
0: Facebook ya de brava mogalelo
3: oh ke ho ask si khutla gona batla go bapalle difensa tsela ka tsone ke bone mong a santse a beile mkhosi dibeng a ga bona itu letle le mbapallelwa mono a re nakwetu go tlhaga mo feona ke

0: Tamara Samasala Soto emashima mabedi a na le motso o le mometsotso re fraletse hora ya bohlano ena he e kupwe jwalo ke se ka fosa mabitso ke Tshepi ka mane ka Facebook me ga boetse ga ba le yani e ka tong ba pala pele o khethe mina e kgethuwe jwalo he ke karabelo junkie ka mane ka hatso ka hatso le go tlo ka nqena ka do dumela
1: le ra shock
0: ho tsanda de
1: eh go bona be pinyana ya mathakana ya gamba sa kana tala ba o tsheka mitsini pinyana apa ke ba sa ke le betsena ile tswa ke mantsele ya upa pinyana na te ke ne session ni nye reng a jala la sa mitswalla ka ke sa kana tala go ba sa mitsini pinyana ba yuka
2: go tu ikene ka ikene ka ipine
1: kana e
2: eh o re ikene ka
0: session ni imon i with him
2: ikene tuning
0: ikene tuning
2: oh

0: kana kweno wena mamelo ya sama sa le soto how le puleng how le puleng ba o khalemela motho ba
1: motho ebe o gotla moemela o gotla moemela butle re ke bona ikupuwe ke mang ikupuwe ke puleng
0: ba re wa mbapala ene a ke bona nke
1: pula o go ba puleng pina puleng Facebook e le go pula mo go lwana ha ba o bapala o tla dula mo o tla ema
0: e o ba emetse
1: sho lona le ke tsa ntho tse bohlokore
0: ha letse jeng

0: Mamelo wa sala mai sala sutu ke o dipedisa le gona go amohela letsatsi la ka jeno ge letsatsi la mashume a mabedi a metso e mehlano go dikea bo go bedi selo mo ke ditsepedi le mashume a mabedi a metso e tsheletseng ge ke nal nana nona o tloatela go ya metsetsana ga le metsotso nye bile jolo ke le fumela metso mo ka mo ka go ga ya botshelela go tloatela go ya metsetsana se tshaba pelo tsohle le nana le le tlhophisetswang ga social media sala sutu le fa phela ditaba le ditaba tsa mogao gao le dal dana lo fa ditaba o tla makane le mafapeng a muso ga gatlo e ke letseng letseng le metsadeng ya le sotho go tlhahisi ba le ka jono le gana e bile ba mathomba mabaleha la tlhophisetswa gaso ke mmeko phohledi o tlolebelwa moyeng ke thabosisa ka metšhineng ga tlo sebetsa jwalo le ntsane monyane mamidi tuya le gona go kwa gona ka jeno kgetsi ya tele e o tshwaretse dife e ka ntlo senya nako ka tlhere di thagole tsa letsatsi la ka jeno re di thagola tse metsotso le go le go le metso medi ka mogago ga ya botselela ga di thagola ka taba e reng bekeng e fitileng megatlo e ikemetseng ka gaganaga ile ya thagola le tana le biswang gang ya monna sepio e le hota nya kurela tlhikifeso ya ka malapeng yeo go bonagalang e gana go ya moriting megatlo e mengata ka ntle le ka gare go naga e eme ka maoto go thusetsa go theola boemo ba tlhekefetso ka gara naga sena se kholoditse megatlo mogatlo wa batshwaruwa ba metlheng e leng koa megatlo mogatlo o shebaneng le kelello le bophelo bo botle ba banna e leng mpefa le mogatlo wa maqokolo sakeng e le go batla botebo gore na gobaneng ba ntse ba hlaga ka diketso tse setlhogo tsena jwalo ka dipolao le tlhekefetso ya basadi e le go akofisa moralo wa kgang ya monna boikopanyo bona ba mogatlo bo bile le mmoka moo ba memeng bakgobi ba di 4+1 gore le bona ba fumane sethala sa dipuisano go utlwa dikgolotso tseo ba kopanang le tsona mesebetsing kapa mosebetsing wa bona wa letsatsi le letsatsi moo ba sebeletsanang le bomme kapa basadi kgafetsa le nanong la go raka jeno ga tlotla ge buisana le ga diphatlhalatso wa mogatlo wa batshwaruwa ba metlheng kgowa mo ga tlotla ge buisana jalo le monghadi gwaele thinyane e le go utlwa ditaba tsena ka botlalo mme re se re ntse re etsa mawala a go ka gokagana le ena monghadi thinyane gore re tlotla ge tshwatlha ditaba tsena re tlotla ge kena ditabeng tsena ntate thinyane
1: molwane waka
0: ke sa le mosala so 20 tele nana o kela ho tloa tele ho ya metshana ke u dumediselo a mal tabentsa gona ka jeno
1: a mulano ga ke kopa ho hlompa le twa ga hle ye hlompa bo tsama iswa sa le moya ke hlompa ba mang di ba hao empa ka ska ja fela ka ntibella se mulano ga ke le tipa tipe ke thewela sa ka lo mono ba na ba shwetse ke dipega ke hlompa di botsa mo fata di botsa di shelele fa mang a di kuka Mpebe rona bo se molwana ga re tshontile se ba le ka ntompo ya le wanta.
0: Re ya le wanta te ha o zo lo toba ntse di tlhompho za

0: tlhompho ya hao ka tsela ena ntate e re re kena ditabeng tsa rona ga di thagole. Re ela tlhoko ka boikopanyo bo lebileng le bona le le mekgatlo e ikemetseng ntate. Mme re re re kene ditabeng tsena mohlomong o fe momamedi wa go lalela momamedi se ne se ile sa lethokola le le mekgatlo gore le qetelela le ikopantse ka tsela ye ke sefe?
1: A molana ga ga di ke le bona tlo ka ho re fa monyetla ga le mokgatlo wa ba tshwaruwa ba mehleng le banna le ba sadi ba tswang di tsa tlhabollo ka ha gona ha ka mona ta ba gona ke na molano wa ka khile ga ba le lenyalo le mokgatlo wa mvale le nne ka ube re ya se sole sa Lesotho ga ba le lenyalo le mokgatlo wa mpefa e leng banna le ba sadi ha ho le bomme ba sebetsana ka ba tsa mahloko a kelello ga ba le lenyalo le mokgatlo wa maqokolo sa ke tlala ha sentse go ditse fa tse re phura le fetla gona e be le gona ga ka kenya le tso jwa gona ya bo gona e tle pulwe ya ba re tla ka program e bitswang khanya monna ka posello sa monna ke ntse ba tandi tshwana molwana wa ka gore a tshe taba ena ya tlhikisetso ya ka malapi molwana wa ka go bile le bokena dipakeng bo bongata go tswa machabeng interventions tse ngata mo lego ho pula ka ditseo tsa ditshete tse boimaho empa ha e moriti ke bona jwale dipalong tse di nyoloa go fetisisa jwale e re closang ka go fetisisa ke ya gore batho ba bontate motho wa monna ke ena a tlhaela magotleng a dinyewe ga go fetisa ganyane nakwana ka ofela re tla utlwa karabo e reng ntate o itegule ga re fie jwale re re ache ga ke re gutlha ge ke re menane le metlhala le rona ge ke re le o sheba gona e be taba ena ya fina e be re ka epota ka pele jwang e be re ka kogota jwang motho wa ntate pelong ya gae a ka go etsena gantlentle se qobeletseng gore e be o ketelela e ba a ka gama motho wa mme a ka mo bolaya a ka mo kgabela dikotwana a tshela ka seileng a latlhela kae kae jelo ka go ntse etsang e be mabaka a ka etsang jelo gona e be na ke a feng jwale ya ba re re taba ena ga re tlo etsa ka tloe ntsho ya ba re kopa di-TV sa sekolong se segolo sa tšhabana le mono go e ba tlhompege ko ba re ke tlo tlaketse tsa study sena le tse feasibility ha le qetile e beneng ga le tla etsa compilation le tsa analysis tswale ga le tse qetile e tle tlatla le fitlha le re fa maikutlwala re tlo tla ka fa mmuso gore gantle bothata ba motho wa ntate ke bona ka motho wa mme gobane nako ena ka go fela motho wa ntate o tla batla a entse motho wa mme gampe gona gantle bothata ke bofeng gobaneng batho ba bontate ga re na le bothata re sa tlaleng gobane batho ba bontate ga sa be le dikopano jelo ka bomme ba na le dikopano o ka etsa motlhala fela wa pt ke gona ga re na le yone le go tla mono fela magabagabeng ga re saye o se a ba ba gago fela ba ilotsiwa matekwane le ba rerang gona ba le utswetsa batho jwang kore batho ba bontate re se re e lobokane gobane re ithutile go molwana ka taba e ne ya tlhekefetso e ka ga e atamelwa gantle gobane e tla be e tlhekefetso ya basadi le bana ga o le ba banana ngwana a mošhanyana le ntata e ba sireletse magago mme taba e ne e re ge tlo dula re na le bothata jele re re rona re batla the root cause e le gore taba ene tle ga aparamente ya gona e ya tereza e se e etsetsa melao ka nnete e ke tsebe go ya moriting ge re gatetse molwana wa ka bomme ga ba sa re tshepa bana ba sa re tshepa lefatshe ga le sa re tshepa botlhe ga ba re sheba ba bona ga o bua ka tlhekefetso ga e seno o ba go bua ka gona pele ka nnete molwana wa ka ke yona taba eo rereng ge mona mo re gakotseng te bitswang kganya monna kapo selelo ya monna re icon ge ke re lo bua le batho ba bontate man to man ge shebane ga e se mona mafte mona kolomane a mogela motlhale fibere e tlo kala ka dithethwane tsa kgodi yona ena kele be se re thagola Lesotho ena ka ofela gobane ga re tlotla re felela mona fela ditekini tsela tse lesome ka ofela e tlile re boemo ba gore ke tsetsa re bua le motho wa ntate ke be ge mo age ka ditsebi tseo re nang le tsona ka nnete bake ba ba tlhatlhelele ka malebela o eng molwana wa ka go lekane re se re tlontlolile re le batho ba bontate fela ka nnete ke a ipiletsa se ka batho ba bontate ba ka utlwa selelo sa go ntate wa ka
0: ke e leboa ntate fela taba ye ya gore go ile go a re fen o bona e kare ka tshebong ya lona ntate le sebetsana le batho bana e kwolola kae
1: bothata ba gona molwana wa ka ge le batho ba bontate ke na le go mamelela dintho tseo di kekeng tsa mamelela batho ba bomme ga ba kgone go mamelela bona ke batho ba ka bang le gata ba ka bua dipolelo tse ngata mme taba eno ya ba thusa gobane ga ba wele ditlholong tsa molao ga ngata go na batho ba bontate ke na le go mamelela ntho tseo molwana wa ka di kekeng tsa mamelela ke ka ona o tla kua motho a sa rula ga re fen

0: si yena e bolela gore o mameletse ka nako e telele ntho tse botlhoko tse mo etsala ga di yena o tla samane mo a seng a etsa tlola molao mo o seng gore si yale gore a akanetsa mone ga re tshwaneng mme motho wa ntate ga e baneng e ka ba lekwala kele ga motho wa mme a ba o a tlaleya taba ena molwana wa ka ere go wena dikolo tsa molao se amana le tlhekefetso ya ka malapeng di tla ya moriting ke tsona fela selelo sa gona.
1: Re ya tlhoko gore le mo ka ntate mo ka o mo le neng le me ba khubi ba makoloi ana a palamisang ba ithitate ka ha le bona ba sebetsana le batho ba bomme ba letsatsi le letsatsi a ko kena dikateng tsa ona mo ka o ntate
0: a molwana ka ntshwagele o naa molwanaka ka labohlano le le keretang go lefugalela re ne re na le mmoka le bathobi ba maphele ke a gola boithutong ba rona gelaga le ka gore re ke re ba atamele pele ge na le matlhatsi tsa mangata mokgatsong wa rona le maroko a bontate ba gannang maphele ba ithumanang ba tsholela ditsing tsa tlhabololomane ka mabaka a diphebetso tse fapaneng fela ba rere ache ga ke re kale ka bona bana mme ka nnete ba ile batla ga e ba masome a mararo motlho mong le motse kapa e meraro ba ile ba fitha diofising tsa rona ke re ke re kale pele re ke re tutse maikutlo a bona jelo ka re ne rere projectng ya rona re ke re etse e piloting mme ka nnete ile ya tlaya molwan waka selelo sa bona se segolo ke sa gore ke batho ba bonagalang ba pepeseile ya go le ipepetseng tsa bophelo very vulnerable ka gore ba re selelo se selo sa bona ba na le bothata ba bomme ba itheelang bona ka gore sepheobana ba seke ba patela koloi ke ya pele ya bobedi ba na le bana bana ba bankang ba sekolo ba di-high school bana bao e tla ga ba lokela gore ba patale for one letsatsi le tshwane dikela pele be ba tla ba tlhagisetsa dirope nako ena kao fela ba re ba tsietsing ele ya go qetela ja gore ga ba fitlha gae balekana ba bona ka ba gana dikoloi tsa baete ba naana gore ba na le nako ena kao fela mme taba e etsa gore ba bee bodutu ka lapeng gobane nako nngwe monge a for one o tla ba beile sekepele sa 600 baete ga ba e molwano wa ka gona tsena se re bua nnete moruo o ele o phutlame lefatshe lotlhe covid e re sietse sena seo e re sietseng sona ka seke be nna gare mebuso ga e etseng a ya etsang so rona re le megato ke metseng ga re moo ge mona moo re shebang dintho holisticaly gore a ja taba ena ya covid ga e sa le re otla letsatsing le na ntate wa ka moruo o ntseng otobetse jale a malapeng ka mono ga ba fitlha ba tla ba batlwa gore aa ga ba tla go etsetse wa ntutufo nako nngwe o tla bana le yona ena ya dikausi motlha e leng seo kgotso a ya kwa lapeng jale ba re rona re ifumana e se kakarere re phokojwe ya seemanosi wane phokojwe ya seemanosi e atisa go bonwa ke dintlha motlho mo dika eleledisa tsa ba tsa e tshwara ke bona fela bose selelo sa bona se segolo gobane ba re e nngwe eo ba sa utlwisitseng ke ya gore ga ba re ga bana tšhelete batho bana ga ba ba utlwele gore e fela ga bana yona bona e be gobaneng ke tsona taba
1: jela ga e le moo ba leboleletse dikgolotso tseo ba thulanang le tsona ntate na go na le thuso eo le ba fang yona
0: ntate
1: ga e le mona ba tlaisitse dikgolotso tseo ba thulanang le tsona na go na le seo le ba eletsang ka sona
0: a molwana ga bile ga se koetsitse ke re taba ena ga re etsa ka tlholentsho ge e ntse le ditsibi tseo re di kopileng go tswa sekolong se sego sa tšhabanale bona ba ntse ba compile ditaba tsena ba etsa analysis ba tla fana ka di-recommendations go latela ditsebo tsa bona ge ntse re etsa taba tsena ba teng mona ba dutse ba mametse e le ngwe gore go sa fetla ga tota re bua le sama sa lesotho ge tla be gere diphuputso tsa ditsibi tsa rona di re tsena jele ge anka re isa go paramente ya rona ba lwetsa melao motlho mo le bona ba ithuti ya rona gantle na go e tsalaba gobane e tle ge batla taba tsena ke diketelele dilo kenang molaong wa rona banaga kolo ka ga melao e tshegeletsang basadi le teng date le gona ge bata ge tshegetsa e le teng eyanda
1: ke ya leboang tate e re re bulele mo mamedi a tle ke a kene go utlwa gona a ka tshwaela ka goreng ntle le

0: sampolela hore na o dia kae re ke lona kopi ka be ke re o ya ba ke na nka qekellwa ke mosadi hoba ke nna motho a tshwanetseng a etse qeto monna wa boradi ke yena ya reng ha mosadi ya mofeka e be hore modimo ha se motho ka letsoho anti o tla etsa tlolo ya molao moo e kgolo ke re ke ntumelle ke katele ka yena ya dipolao ya banna ba bolayang basadi e kgolo hona radio Lesotho mona ke ne ke mamele ntate wa Mohlabolli e mong e le motho wa mosadi wa Mohlabolli ba re batho ba basadi ba kotsi ha kena monna ka tsebeng o mo kena ha bohloko bona ka nnete ya Modimo nna lehlohonolo nkare go ke go utlwe basadi tlhompho ba hlonthe banna ba seke ba ba rata ba ba hlomphe jwale re tlo re tlo qetelela ka banneng goba diphoso tse ngata tse banna ba di etsang ba di etsiwa ke basadi ke mokgona goreng tlepe kore o kaneng ntabethinyana a ko mmeme ke tlo o rutelela tle ke a
1: lebogo re ntate thinyana kana o tsona ga tla ke rapotela hanyane mo mamedi ga ga kise ga tla khutla sa tlotla a kena ditabeng tsena
2: nale Eco Cash mogatlo o se o ka bulela mogatlo wa lona Eco Cash mogatlo account go sebetsa ga ponaletse go bohlokwa ka ho se thoka seng se ka itshebela balance ya pokello ya mogatlo ka fonong ya sona kenya kopo ya tšhelete tsebiso e etswa ke ditho tse tharo ebe e ananelwa ke setho se le seng go romela tšhelete go tswa pokellong go ya ho setho ga o sa tlhoka o ya econet shop ebile ke mahala go ngodisa o tla tlhoka ID tsa ditho tse 4 le go tlatsa di-form econet e haufi le wena o bule mogatlo account sasai econet financial services simplified payments everyday everywhere
1: re go tla ga le metsotsong e dilang yo le mashome a mabedi a metso e supileng re lebile gorenyane ya bosupa ntatethenya
3: molwane waka
1: ga re kena go tsona
3: ntate a ntate ntate nnete ke kopa go tlo mo fe dinomoro tsaka ka WhatsApp ntate a tla ntshware etlile ke batla a tlotla a re tlhatlhelela ge se re batla eng kapo eng e ka tlhatlhelela motho wa monna ka nnete taba ena ya tlhekefetso e se e boga moreki mogolwane wa ka jale ke batla go tla go ntate ka matsipe tate ka matsipe e tlhe taba tsa iotlolile ka gola potso ya ko gona e bena ge tlo tlhatlhelela bontate jwang jale gere ge na le ditsebi tseo rereng ba bokeletse maikutlo otlhe a bontate e le ba sekaseka mmogo le gona re tlande re fane ka maikutlo go latela gona e be re ikutlwa jwang empa bona ka botshedi ba bona ba tla re thusa gore e be ba analysa ditaba tseno ba fana ka analysis jale ba ba fana ka dikgothaletso go ga e le mola motho wa monna a lela jena lona le le mokgatlho wa koa amaa le bolelele paramente gore maikutlo a bontate ke ana re a sesefile nnete ya taba ke ena ga a ka kengwe molaong kapa le yona paramente fela e ke e fitlhe e ke a sesefe pele gobane bogolo ba maparamente ka mono ke batho ba bontate bao le bona ba ntse mana le diproce tseo ntate wa ka re nang le tsone kele gege ge sentse re aa le bona e ka re le bona ba ka re utlwa baske ba re agola ka gore motlho mongwe rona re banna fela ba strateng ntate wa ka motlha a tloa paramenteng mo diproce tsona tseo nna ke llang ka tsona ke tseo le ena a tabantsa a lela ka tsone mme ka nnete ke nagana gore re ka fa bamamedi ba ba monyetla ba tla ba retentse tsheya molwane wa ka ke a lebo
1: re ke a lebogang tate e re re boele re nke mogatlhelo wa go ketela wa dipotso tse ka tlhagang mamedi ga o mema nomogong ya mogala ya +46659933 go tswa mamedi
0: ntate wa nkutlwa
1: o tlakile ntate ke ntate mang go kae
0: ee bua le mojalo ga o tegedi thabana tsona wa tseba ntate nte kgolo ke go nka boikarabelelo o le motho gona o le motho wa monna o kgona gore dintho tse dingwe ga di hulela tlolong ya molao e be o dumelelana le tsona ke kgolo gape-gape e tlhile bo ntate re batho ba tibileng haholo ba

0: go ba ba ipipetsang ka dintho. Batho ba bomme ga a na le mathata ka lapeng o kgona go etsa mme mongwe ande ntheno ga gona monna ka ba etse ba pinyane ene gore mosadi eno o buile le mosadi e mongwe ka taba tsa lelapa lae gore na ka mo tentsha mose ka tsela ya mofuta o feng. Fela gona go le batho ba bontate ga monna e mongwe a katla wena a fitlhe a rela ke bona ke na le bothata bo ke na le bo ke na ka lapeng wena monna o tlo o dintsha o di isa gona basadi kwana e leng gore kae kae e tlhile batho ba bontate ba aneditlhile ga bana bo kerana le bothata etse ntlho ngwe gologolo ga tsaya teng date ga o se ka tholwasheo ke dilaisitefatsi di leng ngata ka yona dithetefatsi di ngata goo di timang kelelo ya motho o ka qetelele a entse tlolo ya molao motlhala ga motho o sa nwa jala kapo a sa tsuba eng kapo eng ka banke sethetefatsi o kgona go motlhomo o fumane go ba le boikeletso empa ga a qala a sebedisa ntho eno e jala o ba le sebete ntate sefadijane se mofa sebete sa gore a itse ntho eng ko o ba le power kore nthene ya moganna e mading mane wa uko kele ga a sana mokgwa o ka inagane e le motho gorena ke tlameya go ikalosa jwang o sa laolwa ke nthwane ke mane mo otla utlwa motho a ntse a re gae ke bona se ke entse ke bona se ke ntse motho e mongwe ena o fire ka nako eng ntate ke a leboatle ka nnete bo ntate ga kerekeng le boikarabelo le go phetha etseng
1: o tlakile ntate ke a leboa ntate ntate tinyane
2: a morwanaka kannete ke a gwala le bese le ona malebela a re tlhatlhelelang ka le batho ba bo ntate le gona taba tsenantse re tlo di fetisetsa go ditsibe obane morwana wa ka e tlile re tlhoka thuso batho ba bontate re tlhoka thuso ntate wa ka re tsietsing le ka gore rona re le tjena fela re sewa le go kopana gobane ga ke tsena e be re le uwe ke mang re tla le go kopana fela gore mpe re ikateleng ka malebela a rona ge tsebo o tlhompa le go phedisa malapa a rona jwang ke le bothata ba rona ko ga re kopane ga re na lae le pidi kapa go tla mono ga re na yona ke se ke ipiletsa o basotho botho ba mametse go bontate ge se re na le taba tsa mens foramo tlogong ga re na le mens foramo tlogong re tlotla re buang gobane taba ena ere ge tlotla re itopolola gobane ga o go a sheba tšhankana e atlame e atlametse motho wa monna gobane gona re sa ikobe fela batho ba basadi bana ba kgona go ikoba ka nnete molwane wa ka ga ke dibeile a kana se nka re tataisa kone ka diposong tata
1: a di tlakile ntate mme ka lebaka la nako go lokela go arogana mona o ka reng ga o se wa kagatsa ditaba tsa gona
2: a molwana wa ka ka nnete keke re bontate tlhe ga re e lelweng taba tsena tsa mental re fitlhe bontate re na le bothata ba mafu a kelello ka lebaka fela la gore ebeneneng ga re kgone le gore ebeneng re ka tseba le go bua jale ga ke re elelwaneng re le batho gona ebe taba tsa mental re fona re tadietsa bang tse bakwang ke yona go se bue mme ka nnete ke setse ke bontate ga ka ra elelwa taba tseo re tlo koba ditlolo tsa molao hape hape taba kore re tle re boloke malapa dinaga tse dingwe di boloka malapa ntate wa ka gona ke naga ka go sheba reite ya divorce ka gara naga ka mona e tlhole mekwalaba taba enono nna ke le thinyana kere oe go utlwa le bomadina bo tshosang ga ba re tota re tlhoka malapa kapa re tota re tlhokela go bolokelwa malapa ka lebaka fela la o seinane gantle ntate ke a lebo
1: ke ya lewa ntate ke leboela seabo sa gago ditabeng tsa rona le ka moso
2: ntate ka metlha yotlhe gona ba koa go tlhoka ntate ge teng molemong wa baomedi ba gedilo sotho ke a lebatang ditate
1: ka lebatate ke ena mong ga dikgwaela thinyane eo re neng ga e buisana le ena o go file betshetsong e dulang jalo go e lesomelemetso e gopong re lebile gorenyane ya bosupa e re ga potapotela ganyane ge tlotla ge gutla ge se re o tshwaretse moeti wa rona re se re gatela pele ka ntlha e nngwe yo go o tshwaretseng yona
3: Na mo puso o fere ke mo ekeletsang batho ba o ba tota go tsa dithuto tseo tsa bona tse ba buang ka tsona ba ga dithuto tse sentse ba di sebedisa na. hore re batla ho re tle re bue tate re hlokometse hle ha pepe ho bona le batswadi ba o ditaba tsena hle ba ditse hantle hle ba shaba fela hore na monna eo a mathane ngwane wa ka ke monna a nang le tjhelete ya ba itshebela pele ke bua tjena tate re na le ditaba tseo re ipitileng ho tsona tseo motho a tla ba latela motho ya ena monna mona ha fihla ho yena ba pele fela a fihlang ha moetsi ona pele a fihlang monna la ho hela ke hlokometse hore o tswa dikobo le ngwanelo wa ka ke kopa hore ka nnete ntate o bompo bona rona re dumelana jwang ke kopa o mphe dikete tse 20 ha ke tla o mo fela o feta dikoti tse tsheletseng ka mora dikoti tse tsheletseng hape hape o sa boetse a hlaha hape hape motho wa modimo ke bona ka motho ano wa ka mane ha ke santsane ke na le ntho tse sokosokodisang kwele ke mathane dinga ka ke nkannete motho ona e tlhosa la bothata a kompo boetse ore a shashaletse hape hape
1: ga khutla ga le metsotso nye dilang jwa le ho ile shomela metso e go bonge le bile ho renyane ya bosupa me ga hatela pele ka ntla engwe go tshwara tseng yona me yona ke e reng koporasi ya le sotho ya ntlafatso ya bo hahlaudi LTDC e tshwere thupelo se direkeng sa qasha sne ka jeno se pheo sa thupelo ena ke ho hlahlella ka malebela me hahlelo yohle ya setjhaba e na le kobo ya bohadi ka ho ntlafatsa ditshebeletso e le tsela e nngwe ya ho hohela bohahlaudi le ho ntlafatsa le ho matlafatsa seabo sa setjhaba ba bohahlaudi ke nngwe ya ditshiya tseo mmuso o di hlwaileng e le sebetsa seo o ka se sebedisang ho phabisa maemo a moruo le ho lwantsha kgaello ya mesebetsi ka hara naha. LTDC e kgothaletsa setjhaba ho kenya letsoho ntlafatsong ya bohahlaudi ka ho tjhakela dibaka tse fapakaneng tsa nalane ka hare ho naha. E ka sitana le ho ithehela dikgwebo tse tlang ho fana ka ditshebeletso ho bahahlaudi. Thupelo ena e reretswe ho ntlafatsa tsebo tsa bosebeletsi le tshebedisano mmoho le ho theha menyetla kapa menyetla e mengata ya ntlafatso ya moruo bakeng sa dikgwebo le setjhaba. Ho kwa ditaba tse feletseng tsa thupelo ena re buisana le mookamedi lefapheng la koporasi ya ntlafatso ya bohahlaudi Lesotho yena ke Monghadi Molapo Matela mme o sentse a le teng kwano mohaleng hore re tlo tlhaga tshwahla ditaba tsena. Ntate Matela
4: mpe waka
1: re o dumedise le hona ho amohela tabeng tsa rona letsatsi le kajeno ntate.
4: Ya ke a leboha ka nnete tate, ke a leboha ka
1: taba ena eo re seng re rapaladitse ntate ya ketelo ya lona ka setereke ka moo ka Qasha Snack, setereke sa Qasha Snack. Ha re kene o ke o fe mo mamedise pheopheo se le sitseng Qasha Snack ke sefe?
4: Ah ntate e re tle ke hlalose tjenana hobane morero ona ke wa Lesotho ka bophara. Se re ile ra qala ke a kgola ka mane ka ke tla re ka nofe ntate ke tle ke nepesie ka tloka e tolo ka hantsi re le ra tala be ke e fetileng le re ibe mogotlong tabatseka jwale se tlo lena ne re le ka south mo re le ra ya strekeng sane sa kuti ya ba re ketelela ka Qasha Snack ntate mme morero le sepheo ga ke tlhalosa ka bogotshwanyane ke ore jwale re kopane le borakgwebo kapa dikgwebo tsenana tse kgwebong ena ya bohahlaudi ka nnete e ntse e le tsela ya go ba bolelela gona rona re le koporasi ya ntshetsopele ya bohahlaudi re ntse re na le re etsa eng mme le gore jwale ge ke re thakelene ka malebela ntate kapa re phure lesetla gore na eng seo re ka se etsang gore re bone gore re ntshetsa bohahlaudi pele ka rona ya Lesotho.
1: Ndare batela ha ke tsebo gata ho etsa etse jwang o lebese a thola fela e re re boele re ho ka hane le yena ha e ba marangkang a mo beheletse ka thoko e re re boele ka ho ka hane le yena a tlotla a kena ditabeng tsa letsatsi la kajeno re metso tsunye dilo jalo o hele shumele metso e mehlano re le bile o renyane ya bosupa me o se a hlakisitse hore ba ka mo ka tsha snack sebetso yeo ha e thagolo ya se hona ba qala mo ithagola ba se ile ba ba kamane ka le ribe ile ka mo ba ne ba ithagolela ka teng ile ka mo ba ne ba ithagolela ka teng re metso tsunye dilo jalo o hele shumele metso mene re le bile o renyane ya bo supa gatla ditshotla le ntate Matela ga se ga tlotla re o bulela lwena o le mo mamedi o le mo sotho ho hle ho hle mo teng ho go tlotla o tshwaela ditabentsa letsatsi la kajeno ditabentsa tsa letsatsi la kajeno ga mo khatlong wa bopedi wa lena le naneo ha ile ha jwale ha ile ha jwale ha ke tsebo gona e be jwale ho etsa hala jwang eka harisa atleha ho hokahana lena e re rapota kotela hanyane mo mamidi re bona hore na re tswa ka lefe le khalo ha di taba di le katsela ena
5: ke e ba buang ka ena ba tsa go pita dina e ke se go ba ke se ba go ba gata go kopita ke potse ya tele ya bobeki o re na mo putso ba ba tlhaba tsheta mo sebetsi le o so so puo o go tla e ketsa ka go ba e kele tsa mo sebetsi fela o sa e ketse mo putso o ba ke a tsela go bua o ba di mola ela ha o khathatse monwana o tsika na mo putso o fole ke mo e ke le tsa ba tsa o ba tsela go tsa dithuto tseo ta bona se ba buang ka tsona ba ga dithuto tse sentse ba di sebetsa na
3: re batla go retle re bua tate re hlokometse hle hape pe bona le batswadi bao ditaba tsena hle ba ditse hantle ntle ba shaba fela gore na monna eo a mathanne ngwane wa ka ke monna ana le tshebetsa ba itshebela pele ke bua tsena tate re tsena le ditaba tseo re di tlile go tsona tseo motho a tla ba latela motho le ena monna a fitse go yena ba pele ka la fitse ga mmetse ona pele go tsama mona la hela ke hlokometse go yena ntse re go bolela ngwane wa ka ke kopa hore ka nnete ntate o bom bo bona bona re re dumela ba jwa ke go bompa dikitse tse mashume a mabedi a ke tawo mo fero ke tadi
1: e me sonye ding go le shumela metso medi ka mo ga ga re bile go nyane ya bo supa ndedi batela ha o boetse o gawile hape hape go bona hala ga sokola jwa le ga sokodiswa ke maqhubu ere re boele re moletsetse ere re boele re moletsetse re tle re utlwe gore na o ditaba tsena di tla tsamaya ka tsela efe go utlwe gore na re a atlega kapa tshe a tlotla a gapalatsa ditaba tsena re se ebile re tlotla re o bulela o le mo mamedi gore o tlotla o tshwaela le wena ditabentseo a seng a tlaba se a dipuile ndadi batela a reso atlehe go gokagana le ena ere re ne re leke go gokagana le ena a tlotla kena ditabentsena dibaka dingata tsa bohahlaudi tseo lwena ole mo mmedi ole mamedi o tsebang gore diteng o ka o tla kena motlhomo o nyenyeletsa gore batle ke ba dishebe le tsona tseno tse wena o di tsebang gobane ke ka bohahlaudi moruo o ka wa nyolohang wa phamang nka di makela ako umotlwele ako motlwele re lekeleano lena re bona gore na ebe ka tsela yena na e ka se re sebeletse le ho ja ke tseba hore ha e tlotla hantle tje empa ke na le tumelo ya hore o tla ukahala ndari matela re tswa ka legalo lena ntate e re go utlwe o la boso o ga wa ntate o re se pio se pio pio sa diketelo tse ke se fe
6: e ntate se pio pio sa diketelo tsena ntate ke go jwale ke ke re phule le shwetla le di kgwebo tsena natse kgwebo yena ya bohahla o di ntate o go jwale ge ke le tsane go na ke eng se re ka setsang ho ntshetsa pele kgwebo yena ya bohahla o di mohlala eng ya mosebetsi o re etsang re etsa dintho tse o tlheng ke di-statistics kapa di-research kapa dipatlisiso pele re bontshe borakgwebo gore na ke dikgwebo tse kae tse teng ka go naga motlhomong tse e leng gore di kenya letseno kapa di-profit motlhala re tlabe genka bo di-hotele genka gona baeti ba fitlhileng ka ga naga ba ba kae mme tšhelete e contributeng kapa e kentsweng ke dikgwebo na ke tšhelete e kae jale ke tsona ditaba tse re di etsang jale gapeape re tswele pele gapeape re ba bontshe ka botlhokwa ba lekgetho le na la bogatlhaodi e leng ke gore reng ke tourism levy jale re ba bontshe gore na go botlhokwa ga kae go patala tourism levy gona tourism levy kapa lona lekgetlho leno la bogatlhaodi le thusa dikgwebo ga kae mme ke le ka thusa go ntshetsa pele kgwebo ya bogatlhaodi jwang jale gapegape go tswele pelepele gape-gape re bue ka nthona eo re reng ke trading trading ke mane mo rereng re batla di-hotele kapa matlwana gona a botulo e be yano a fanang ka ditshebeletso tsa boleng e leng quality service gore re kgothaletsa borakgwebo wane gore ba kene ditabeng tsa trading le go feta mongwe gape-gape go tlotla re kenya tshebetso nthona eo thweng ka puene ya setang gore ke accreditation ke mane mo re qadileng ka megatlhelo ye mene ya dikgwebo tse teng tsa bogatlhaoding e leng bane le gore reng ke batlhophisi ba mokete e leng di-event organizer ebe le bana ba gatlhaolang bana bo thweng ke di-hiking clubs ebe batataisi ba baeti e leng di-tour guides ebe di-tour operators jale e tlile re morero o mogolo wa gore re batla gore go tlotla re ba etsa jwang re ba kwetlisa jale gore ebe ntho yo re thweng ke an accreditation or motho ya fanang ka ditshebeletso tseno tsa gore ae motho a re nna ke tour guide nna ke tour operator e be e le gore ke motho yo re reng o certified kapa o kwetlisitswe ke LTDC e ntse le tsela ya gore re bone gore re fana ka nthwane re reng ke quality service jale gape-gape e nngwe gape-gape e ne le ena eo e re wekane gape-gape ya bogatlhaodi mona gape-gape re na le nthwane re reng ke tshebeletso kapa customer service ye baeti ba e fuwang ga ba etetse ka ganne ya lesotho gobane rere gona re rekisa ntho re reng ke a customer service kapa tshebeletso e monate gore mongweti ga a tlile ka ganna ya lesotho jale o motshwa ga ntle motho eno o sa qetelletse a fetoga motho yo re tla re ke an ambassador kapa moemedi wa naga ya lesotho gobane jale o tla bua ga monate ka naga ya lesotho jale gape-gape ebe re tswela pele gape-gape re bua ka go na le ditaba tsena tse e tsagale tsena tse o thweng ke e tla re keng a disaster kapa tlokotsi gore na ka tlokotsi e se e le teng ke mekgatifi o re tlamehang gore fetetelese ge e latela motlhala fela ntate o a tsala go ka nako nngwe baeti ba ne ba le teng ka ga nna lesotho ba bangwe ba fumana dikotsi ba bangwe ba palelwa ke lega jale re leka go ba bontsha gore aa ditaba tseno ka sekebe se re potlakela gorale ebe re a diphatlhalatsa re tlameya ke mekgati e tlhokalang ka gore ditaba tseno re di netefatse mme ka gona ke go bontsha fela re gape-gape gore ditaba tseno ga re ka qeteletse se rentse re di bontsha maranga mane tse dingwe bane motlhomong motlhala tse bua ka gore go na le kotsi e leng ya e tsala ntho tse e kang tseno jwa lebe sentse re bua go na le di-comments kapa batho ba buang ka ditaba tseno motlhomong ba sena netefatso ntho tseno di silafatsa ntho eno e reng ke seredi sa nang e ne e le tsona ditaba tseo re neng re bua gagologolo ka tsona motlhompi wa ka jale re phura lesetla re eletsana mme ka gona borakgwebo le bona ba tla bontsha gore na ke diphepetso dife tseo ba nang le tsona
7: diphepetso
6: tseno gorena
7: tseo e bang di tlhaileng tate diphepetso mono ba tlhaisitse diphepetso dife ba thula diphepetso dife
6: ntate godima diphepetso tse ba di bontshitse ka gola ntate e ntse le tse mona tsa go jale ehlile ba lele agololo ape-ape ka kwetliso go kannete a ka ba fumana kwetliso mme ape-ape ka gola kannete eo e ba buleng ka nako re tlamea re tle go bona gafetsa gafetsa jale tseding gape gape e tla bentse le phepetso tsena tsa gore dibakeng tse ding tate o tla bontse o na le diphepetso tsena tsa gore mokgwa ona o tshwana le o ne ga ntse ke tsamaya jale o be o na le bothata ba marangrang communication ke nngwe ya diphepetso tse teng e nngwe e ka ba tsela tsela ya e nngwe ya dileng teng wa fumana ga e tsamayege jale ke nngwe ya diphepetso tse o fumanang gore ba ntse ba bontsha e le tsona diphepetso tse ba nanang gore ka nnete bonagalane ba ka fumana thuso ka nnete ba tla bona ditaba tseno ba di sola.
7: Ke ne ke nagane gore re tlanka mo mamedi ntate empa ka lebaka la nako ga re sa na monyeta wa gore ga banke a ka retsa ditaba tsa gona go utlwa gona gore
6: moralo mogolo e ne le gore re bone gore gona re le koporaseng setsopi la boatlhado lesotho jale re eletsane gore na ke methati efeng eo re ka enkang gore re bone gore re ntshetsa pele boatlhaodi motlhala gape-gape go ntse na le karolo e nngwe gape-gape e setseng ke a gola pele kgwedi enana e tlang ya September fela re tlabe re tshwere mmoka o mogologolo gape-gape mo tweng ke tourism indaba mo re tlabe re bitsitse borrakgwebo ba teng monana in the tourism industry e leng mafeteng berea maseru kao fela re tlabe re tshwere thupelo e kgolo mo e leng gore jale re tlo dula re tlwa lesheta gona re tlameya re tse jwang gore re bone re ntshetsa pele boatlhaodi ka gana lesotho jale re fane ka di-suggestion kapa ditlhagiso tsa gore ke ding dintlo tseo re ka di etsang gobane ntho e kgologolo gape-gape ya mmoka ona o kereng watla re batla re etse ntho yane re reng ke public private dialogue mo e leng gore re lebeletse dikgwebo tsa rona go be le ntho yane re reng ke networking jale re rale gore na re tlameya re etse eng motlhala fela o tshwanang fela jale o be le ntho ene e reng ke ministerial relationship kapa e etsang gore ga banne re bona gore sebaka se itse motlhomo se ka batla tsela jale e tlaya tlasa di-priority ya banang kannete re bona re tlhoka tsela e yang jalo ka ga o ne o na le bothata ba tsela ene ya new slabatere e se le teng gona jenana re bone gore na ke dibaka dife tse ka etswang prioritize ke dintho dife tse e leng gore di kanana ditsa letsogo gore re bone gore boatlhaodi bo a gola se ke ile ka bua ka yane ya botlhokwa ya accreditation entate gore accreditation e sentse e le tseleng o tlo tla go ba le ntho e ore reng ke e roll out mo e leng gore o tlo tla re ba le ntho o thweng e ke training of trainers mo go tlotla ga ba le ya consultant ya tlotla a kwetlisa bona batho ba nana ba tlotla ba kwetlisa megatlha le yane e ke bontshitseng ya di-tour operatora di-hiking clubs
7: a ko dikobelele ntate ke ya le bontate ke le boela seabo sa gago ditabeng tsa rona le kamoso maqhubu a re sokodisitse re se re tlotse le go nka mo mamedi fela ra le bontate ke ena monghadi molapo matela yena yo re neng re buisana le ena mo mamedi o go fitlhisa pheletsong ya ditaba tsa rona letsatsing la kajeno re mo leboe jalo ka seabo sa gae mme ge le boe jalo le bane ba mokgatlho wa pele mo go ile ga busana kelo le monghadi thinyane re fitlha pheletsong ya ditaba tsa rona la kajeno le tlhagisitswe jalo ke Mathomba Mabaleha la tlhophisetswa gaswa ke Mekophotledi o lebetswe moeng ke Thabo Seisa ka metšhining receptikelo le Ntsane Monyane Puleng Sello o sentse a le malala a laotswe gore a tlo o fatsa gora ya bosupa.

mo mamedi wa selemoya sa Lesotho ke ka maswabi le kutlwelo bohloko selemoya sa Lesotho se o tsebisang ka mafu a batho bana ba latelang. Ho tsebiswa ka lefu la ntate Nkgabe Ngwakunyane Ramalefane, mofu o hlokahetse Mathebe dihokong ka la nne Phato. O tla bolokwa Mathebe dihokong ka la 29 Phato. Ho tsebiswa bohle beng ka mofu le metswalle. Tsebiso e etswa ke Pitso Ramalefane e leng mora wa mofu. Ke tsebisa mona ka lefu la nkgono Masitoti Mageka ya hlokahetseng ka la 16 Phato. A hlokahala sepetlele Mokgotlong. Mofu o tla bolokwa ka la 29 Phato. A bolokelwa motsitse Mokgotlong. Ho tsebiswa botle beng ka mofu le metswalle. Tsebiso e etswa ke Moshweshwe Mageka e le mora wa mofu. Ke tsebisa mona ka lefu la Neo Peter Mosollane ya hlokahetseng ka la 2 Phato. A hlokahala Queen Mamohato Memorial Hospital mme o tla bolokwa ka la 29 Phato. A bolokelwa Setibing. Ho tsebiswa bohle beng ka mofu le metswalle. Tsebiso e etswa ke Ntshotshoba Paul Mosollane e le moholwane wa hae. Ke tsebisa mona ka lefu la Marosina Angelina Seutla ya hlokahetseng ka la 24 Phupu. O tla bolokwa ka la 29 Phato. A bolokelwa Qeme Hampo. Ho tsebiswa bohle beng ka mofu le metswalle. Tsebiso e etswa ke ntate Kgatlako Seutla. Ho etswa tsebiso ya lefu la nkgono Mampethi Molongeni ya hlokahelletseng sepetlele Queen Mamohato ka la 3 Phato. O tla bolokelwa Kolo Hantsie ka la 29 Phato. Ho tsebiswa bohle beng ka mofu le metswalle, bana bohle ba Molongeni, Sephoko le Morojele. Mme tsebiso e etswa ke ntate Mofana e leng mora wa mofu. Mona o etswa tsebiso ya lefu la ntate Pule Motlale Pula Charles Ntshiye ya hlokahetseng ka Sonta sa la 15 Phato. A hlokahala sepetlele sa setereke sa Maseru. Mme mofu o tla phomotswa borokong ba hae ba ho qetela Masianokeng ka Moqebelo wa la 29 Phato. Mme ditshebeletso di tla tshwarelwa sekolong se phahameng sa Masianokeng ka hora ya 9 hoseng. Ho tsebiswa bohle beng ka mofu le metswalle. Tsebiso e etswa ke Rethabile Ntshiye. Morena o haufi le ba robeileng pelo, o pholosa ba sithabetseng moyeng. Ha mea ya bona le ya badumedi bohle ba faletseng lefatsheng lena e tle phomole ka kgotso mohaung wa Morena Modimo.

talk to me. Iti. Funa sniga denga. Mangeti. Nkape. Seka makia.

metsotso ya rona e 26. Re lebile hore nyane ya borobedi ke tlo fa ditsebiso tse akaretsang. Batho ba latelang ba kopjwa ho itlaleha ofising ya setereke sa Maseru ya lekala la tekanyo. Batjha le ntshetso pele ya setjhaba hang ha ba fumana molaetsa ona. Me bona ke re a leboha le aowa wa hathetsane Mafusi Mohaswa wa hathetsane le re lebuile Molepe wa Kgubetswana. Ofisi ya setereke e fumane ha Sea Point Maseru mabapi le gate ya Memorial Hall. Tsebiso e etswa ke ofisi ya setereke sa lekala la tekanyo batjha lentshetsopele ya setereke e Maseru. Tsebiso e nngwe e ba lehatjena. Lekala la ditjhelete le ntshetsopele ya meralo le tsebisa bahlanka bohle ba mehleng e le mapensionara ba sa kang ba etsa proof of life registration ho tloha ka Loetse.

0: 2025 ho fihlela ka Hlakubele 2026 ho itlaleha lekaleng ho tloha ka la 17 Phato 2026 ho fihlela ka la 31 Phato. Bohle ba tla sitwa ho itlaleha, dipenshene tsa bona tsa Luetse di tla kgaolwa, mme bohle ba lokela ho tla le tokomane ya boitsebiso e leng ID, ba itlale post office building first floor, ofisi e ngotswe partial guarantee credit fund moo e neng e le post bank. Tsebiso e nngwe e baleha tjena, lekala la tekanyo batjha le ntshetsopele ya setjhaba le tsebisa batho bohle ba amohelang ditsiane tsa batho ba nang le bokowa le tsa batho ba tlokotsing hore ba tla amohela ditsiane tsa bona tsa kotara ya bobedi ka matsatsi ana a latelang ho latela difane tsa bona. Mme ho thuhe ho tloha ka la 26 Phato e tla ba ka fane ya R le S ho fihlela ho Z. Kapa ke re e qalang ka R, S ho fihlela ho Z. Batho bohle ba sa kang ba iponahatsa ka matsatsi a boletsweng ka hodimo ba tla moelwa ka la 28 Phato. Sebaka sa ho amohela ditsiane ke dibankeng tse latelang tsa Standard Lesotho Bank. Teng ho thwe ke Cathedral, City Branch le Maseru Mall. Lekala le hlokomedisa batho bohle ba qalang ho amohela ditsiane hore pele ba ya dibankeng ba lokela ho qala diofising tsa lekala e le ho tla nka dinomoro tsa ho amohela. Ha e le bakgale bona ha batle ofising, ba se ba tla fetela dibankeng ka ho fapana ho latela hore na motho ka mong o fuwe na o tla fumana ditsiane bankeng efeng. Bohle ba hopole ho tla le ditokomane tsohle tse hlokahalang nakong eo ba tlo amohela. Le ho hopola nomoro tseo ba di filweng ho ba thusa ho amohela ditsiane bankeng. Ebang o lebetse nomoro ya hao, qala ofising pele o tle o thuswe ka nomoro. Tsebiso e nngwe ebile le ya ho qetela yona e re, pabatso letswela. Monna wa Mosotho ya fumanehang maputswe ha mathata o kopuwa ho itlaleha ofising ya Legal Aid hang ha fumana molaetsa e tshifa di madi hlotse leribe. Mme ditsebiso tsa rona tsa lesatsi la kajeno di fella hona mona he Mosotho wa heso. Mme he letsatsing la kajeno ke utlwile hore palo ya rona ya buka ha e tlo ba diapole tsa Gauta e ne le ha di felella maobane. Mme letsatsing la kajeno re tlo qala buka e ntjha ya Chaka ka President Masemane. Mme he dula o sontso o letile jwalo hoba re tlo fa yona ha metsotso ya rona e le 15 pele re fihla horenyane ya borobedi. Mme he tla re fihlile ka mora hora eno ya borobedi tla ga metsotso ya rona e le 15 he re furaletse hora eno ya borobedi. Re tla be re na le moeti ka kwano re tlo bua ka ditaba tsa mosadi wa mo Afrika. Go utlwe na hantle ke e mosadi wa mo Afrika. Batho ba ngata ba ntse ba re ba keteka fela empa ha ba utlwisise hore na ebe re bua kang ha re re motho ke mosadi wa mo Afrika. lore na ebe o lebeletse hore a be le magabane a mofuta ofeng. Ere ke etse tjena fela, ke tle ko fe sanere are mokoba.
1: Tsama mogotsi be kenye tlang ka nna ka tsamaya.
2: Ee, o tsamaya ka ska ntshosa.
1: Ska tsama mogotsi a se ntho e tshosang, o so tla bona be kenye tlang. Ha ba pala diketwane tsa rona.

ha a fihle go bona gape ba dumile ka gore ba tseba go kopana le ba shweleng kgale e leng bafu ba buisana le bona mono le o amoela dikeletso tse tswang go medimo kapa badimo. Ntate Mofolomona gore dinoa tsa metsi ke ntho e kgolo bokone e seng tsa metsi fela e sita le tsona dihahabinyana tsena tse kang bo masumu ga mmogo le thamang. Motho a bone noa e ba o bone ntho e kgolo wa tseba e bolelang letlhonolo kapa bomadimabe le dikotlo tse motlelang tse tswang go badimo ba gabo. Noa ga e bolaya bokone yaka e bolayang ga e ba o e ntse ketso e fetang tsotlhe ka bobe mme o tla jaga sekgobo sa go bolaya noa bophelo botlhe ba gae ya e bolayang ga gotho o roa ka badimo o ba tlhompholola ka o bolaya lenqosa la bona gobane bokone noa ke lenqosa le tsejwang le tlisang ditaba tsa bafu go ditlolo tsa bona. Ga e ka kena tlong ge batho ba le sio ba keke ba tlhola ba kena tlong eno ba tla dula ka ntle go fitlhela e ba intsha ka go rata ga yona. Gotho e mongwe wa bagologolo ge o ba tlhologetse kapa e ba noa e ka kena tlong go ne o sa tswaetsala go gong mono ntlong eno go thwe bafu ba tlhoname ba utlwile botlhoko ke ka moo ditlolo di sebeditseng ditaba ka teng ba tla ba otla ka dikotlo tse tshabegang tse ka mafu kapa dira. Noa e kena tlong ge beng ba ntlo eno ba se ba qala go leboa kapa go ithapelela le go ikopela gauhelo go badimo ba ba galefetseng. Ore ntate Mofolomona ge dinoa dingata ke gona bokone gobane jwale ga di bolawe. Ditlhareng tsa bokone ge go a utlwala gore noa e tshwanetse go kena gotlhe gobane ntho e kgolo ga kalo ga o moo e tlhokwang teng. O tswela pele ntate Mofolomona gore ga motho a theosa pakeng tsa lewatle le lote a tlhaa leboya nqa dilakwa bei setšhaba sa pele ge sa ditšhaba tsa bokone mono se o a fitlhang go sona ke sa Maswazi ka moso ono ka ya Mfolozi Mnyama ke Zandwandwe se neng se buisiwa ke Zwide. Maareng a Mfolozi Mnyama le Mfolozi Mhlophe go ya kena lewatleng ge ke sa bathethwa ba neng ba buisiwa ke Jobe kapa re ka bolela mora wa gae Tingizo ayo e ileng a tuma go feta ntatae. Maareng a tsona tseo tse pedi ge empa godimonyana e ne le setšhaba se senyenyane se fokolang se kgotsitseng ge go Jobe sa fenolwenja. Empa ya setšhabana seno mehleng ya morao se ile sa tuma gagolo ditšhaba tsa bokone ka ofela tsa ba tsa bitswa ka sona. Nata Mofolo gore gaufi le sona ge e ne le Mangwane a ga Matuane ka Sesotho ke gore Mangwane a ga Matuane a kileng a ba a patela Thaba Bosiu gape ge ke sa Maqwabe, Mafuze, Bathembu, Makhuze, Mahlubi, ba kwa Matšhibiza, Mathule mo motse o bitswang Durban o leng teng ka jeno. Mmadi kapa ena mamedi a utlwisa gore re bolela ka moo ditšhaba di ne di dutse ka teng kgale ga o santsane go ahilwe. Ditšhabana tse ngata ge tse fokolang tse mabopong a Mfolozi Mhlophe ne di baleela go Jobe morena wa Bathethwa go kopa sireletso go yena ka e ne e le motho ya mosa golo batho mme a ga tsona se senye le sona seno sa fenolwenja kapa Mazulu. Mehleng eno Mazulu he a na fokola go feta ditšhabana tse ngata tse fokolang a phela fela ka lebaka la mohau le pelokeletsi ya morena e mogolo Jobe. Ntho eo a neng a tumme ka yona hendla te Jobe mono ke kgwebo ya kwae le merifi mekeke ya difate mono le dintho tse di. Nate Mofolo ga a tswela pele mana gore gotlhe lefatsheng ga o moo dintwa di tlhokwang go ba teng nako e nngwe yeo ditšhaba di beng di tswelane dipelo di dule le o lwantshana motlhomo ge dilwane dilemo empa qetelelong kgotso e boele tlae na e futhumale gape. Motlhomong ditšhaba ga ya dire di santsane di ituletse ka kgotso go tlhae ngwane motona setšhabeng se seng mme ngwane eno ya mong a tso a ferekanye ditšhaba a le mong jwalo kgotso e besiwe lefatsheng a tsholle madi a mangata a ntse a le mong jwalo ngwaneng. Empa ditlho tsena ge tse tlhaile morago jena tsa difaqane e ne e se ntho e tsejwang bogologolo ga o santsane go aile. Ditšhaba mono di ituletse ka kgotso se seng le se seng ga sona mo e saleng se le gona di go tloa motlhankolonkolo a ntshang batho letlhakeng mme a ra kgotso ge le boiketlo bono bo bokalo
ho no se a hopolang lo hopola re ditaba tsa bophelo ba bona di le gathela o feto le hore ba tla phaila le naha ba sena le haile ba tla bolawa ke le rumo le ke letsapa le paleo le ke tlala hore ndate mo folo mona he se tshabana sa mazulu mehlenyeno se ne se buswa ke senza ka khona ene le motho ya motsha haholo ana le basadi ba bararo ka pa re ka re ba bane empa go sengwane motona makungano ka ofela ile ba setsana fela mme o na belaela ntateno a hlobaela pelong ke hona a tshwile gore hahae go tla tlhokala moshimane go tla tlhokala mojalefa e tsogo marena he go tlhoka ngwane motona go botlhoko o feta le go bafo go bana morena o llela lefa la ntlo ya hae le sewa se ruileng le tla tlhoka moji le lefa la borena la naha ga mmogo le la batho taba di le jalo he ya ba sentsa ka khona o imamelela go nyala gape gore a tla fumane bashimane mono ka meqekwa a etsa mokete o mogolo wa mogobelo mme moketeng ono a naisa matlho ka lekonutu go bona morwetsana yo a ka kgatlhwang ke ena gara barwetsana he ba tlileng moketeng ya ba sentsa ka khona he o kgatlhwa ke nandi le de mofolo gore ka masakane mona gore e bolela monate morwetsana wa langene ya neng a ile ga nxobe nageng ya sentsa ka khona nandi ne le kgele ke golo dipineng le metšhotšhong a tseba go opela bahlankana le gofi mono le ba tshwarela mampu ga ba bina nandi he seemongona a rawile a eme ka ditlhako sebopeong a le motšhitšana ausi eno lebaleng a le mogunwana a le tlhako ya tekwana mme a rotoleile a bile a le seriti seo ba bangata ba neng ba re o motle ka lebaka la sona mokete o fedile he le tsona dipapadi gwa nowa majwala mme ba bangwe he ba re ba santsane ba onwa jwalo setlhopha sa batlhankana se a dithopeng sa re dikane sentsa ka khona ga ba bona ikanela le ena moshaneng gore go tlokano ya le teng nakong eno he nandi o ne a sa eleletse gore sentsa ka khona o na le morero le ore o rata go kanwa ke ena na le mofolo mona gore go kana ke ntho e kang sediadia sa Sesotho le go feta sediadia he gobana ka nqe nngwe go kana e ka ba go iketa nandi ka he a ne a rata sentsa ka khona a fele a mo kana mme sentsa ka khona a thaba agolo ga a kannwe ke eo a mo rata mokete ao fela he batho ba qhalana ba batšha bona ba robala a sentsa ka khona dipapading ba tsoa ba orwa he ka letlhatlhamang sentsa ka khona a laetsa barwetsana ba nqo yore ba tle ba mo emele phuleng e tlasa motse wa gae ga a masimo motlhang ono sentsa ka khona a phelela nandi ka maatla a magolo gore ba etse ntho sele tse ganwang ke molao le ke tlhao ya batho nandi a ba a tsamaya mono wa mosia le mong gara masimo a tsamaya a swabile ausi eno ga a bona gore eo a mo kanneng ga a mo rate ka lerato le tlhokileng mme a fitlha a bolelela barwetsana ba bangwe se builweng ke sentsa ka khona nate mofolo mona gore metlheng eno bokone ga morwetsana a gorela motsheong he o ne a bolawa e sita le thaka tsaya kao fela tsa batlhankana le barwetsana ba ne ba bolawa ke gore ba robalang thakaneng kao fela gotho wa mphato wa bona ga a sa ntse ketsoe jalo go a bonala gore le bona tselana eno ba se ba e tseba ba tla senya setšhaba moloko o motšha ba o rute thuto e mpe kgele barwetsana bano le bona he ba swaba gagolo ga ba utlwa morero o mobe wa sentsa ka khona empa la lo jalo he ba tshaba go mmolela gobane morena go ba baso o mogolo go molao a the tshwanelo ke gore motlhankana jalo ba mmolele ga go tle o bolawa yena le mmong ba bangwe ba phele kgele re remisa ona mona he ngwaneso nna le wena re ke re bela re kopana gape ka moso re tlo utlwa gore nafele sentsa ka khona le menandi ba ile ba felela kae le bitso la ka nna he ke President Masemane o fitlhela re kopana gape ka nako eo e tsweng kgotso ba bye.

0: Metsotso ya rona e leshome he le metso e tsheletseng re furaletse hore ena ya borobedi jolo ka ha se ke tshulo he hore jolo ka ha kgwedi ena he re keteka mosadi wa mo Afrika mosadi wa mo Afrika mosadi ya re tswalang ya re hudisang ya hahamalapa ya sebetsang ya mamelang ya lwantshanang le ntho tse ngata fela tsa bophelo kajeno he tsatsing la kajeno se ntse re na le moeti jolo ka ke ile katso gore re tlo bua ka ena mosadi eno wa mo Afrika go utlwe he rona moeti wa rona o re eng ka mosadi eno wa mo Afrika mosadi eno wa mo Afrika ke eng o tobana le mathata a feng ke ka ntle lo senya nako tle ke hle ke mo amohele a tsebe o dumedisa jele re tlhagetse ba o tswela pele ka ditaba tsa rona ntate moruti
1: emme matshwene
0: e ya ntate wa
1: ke a leboga tle mme ke kopa go dumedisa ke be ke dumedise mo mamedi wa stea le moya sa Lesotho gotlhe mo o mametseng stea le moya o le gona teng wena mo mamedi wa stea le moya sa Lesotho The station for the nation. Udumediswa ke mo Rosti Matela wa bothabothe magwagweng diphakweng ga mashuba mo poso yang ka 20 ke re wa ya ke motseng ga eso ke mo ruti ke bile ke mo hlabolle ke ka go ke tshang ke tshola ka re go lenaneo lena le o re kenang ka lona ka ga lona motsotsong wa jwale mme re tlo bua ka mosadi wa mo Afrika kapa mosadi ya gabane ka ditsela dife kapa dife tseo re ka ra mo bitsang ka teng jwalo ka ga e le mona re go tsiwe ka magalo go ketekwa mosadi motsotsong wa ga jwale jwale mosadi ke lakatsa gore nakong eo re mo ketekang re ke re mo shebe bukeng ena ya diotronoma diprofobia chapter 31 ke buka ya e bitswa maele phetolelong e ntšha empa phetolelong ya gale e bitswa diprofobia jale ke re shebe diprofobia chapter 31 nnete batho ba e sheba dinthong tse ngata ba e keteka ka dintho tse ngata go na le basadi ba tewang ba go buang ka bona ka go bebele go bua ka naume go bua ka bomme Dorcas go bua ka basadi ba bangata haholo bomme anna bo peninne ba bangata basadi ba go buang ka bona mme go shebiwe makgabane le dintho tse ngata jale lefatshe mona o tla bua ka basadi ba bangata bo Florence Nightingale le basadi ba bangata ba gore ka ga buang ka bona le Lesotho mona ba bangata basadi ba bana le makgabane a mangata a bona jwale re ke re shebe ka mona ka go diprofobia kgaolong ena ya 30 a motsomong ke a re lelekelela ditaba tsa rona re sheba mosadi hantle jwale re motadimana a re mmona jwang le go ja ba monka ga mongwe gangata chapter 10 mona kapa chapter 31 verse 10 kapa temaneng ya 10 empa ikopa ke mokalemane temaneng ya pele mona mo morena yo o thweng ke Lemuele nakong eo a bewang boreneng ba gae Lemuele e ne e le e ne e le kgosatsana fele nakong eo a bewang boreneng e se e ba kgosi ya ba mmae ga bole

ka le bitso mona empa ba bang ha ba bua ka yena ba re ka nna wena le mofumadi wa sheba wa hlaka go be le mofumadi wa sheba empa mona go bona hala mai a ile a molaya ala ala mgana le muele tlo ile le muele le ntse le na le muele go bolela seo ile sa modimo ka patsa modimo seo ileng sa modimo ka patsa modimo ileng o mosadi o ne a laya tseo ileng tsa modimo a laya mora wa gae jwale mona o re go yena verse 1 ha iqala e re dipolelo tsa morena le muele di re kgothatso tse mmae a kileng a mo ruta tsona jwale ha mo kgothatsa gore mmae ke verse 2 ore ke mora wa ka ke eng mora wa mpa yaka o ke tla reng ngwana wa dikano tsaka se neele basadi matla a gao se latele basadi ba timetsang marena ga se marena le muele ga se marena a loketseng go rata veine le a e le maosana go lakatsa jwala botang e se re motlhomong ba lebala molao mme ba fosisa nyewe ya motshwenyei e mong le e mong jwala bo tayang le bonehe motho ya ya timela le veine le nose motho ya pelo e tlhomoileng gore a nwe a lebale bofumanegi ba gae a seke a tlhola a gopola bomadimabe ba gae molomo wa gao fa o atlamisetse temumu mme o emele nyewe ya botlhe ba latlhilweng atlamisa molomo o akgole ka go loka o akgolele ya madimabe le mofumaneng le mofutsana mosadi ya gabane ke mang ya tlang go mofumana ke a botlhokwa go feta diperela gole pelo ya monna wa gae ya motshepa mme a keke a tlhokiswa leruo o mo etsa hantle e seng hampe ka matsatsi otlhe a go phela gwa gae jele mona re mpa re lelekelela taba ya mofumadi gane a laya mora wa gae taba ena e re ga re bua ka mosadi re bua ka motho ya tshwereng tayo o ne a laya mora wa gae nakong eo a nkang borena fele a mo tlhokomedisa seo a lokelang go ba sona ka gare o borena ba gae a mo tlhokomedisa gore a se marena a ineelang tai se neele basadi borena ba gago se neele basadi ba timetsang borena ba gago mona o mpa mo tlhokomedisa gore go na le basadi ba kotsi ka ntle le basadi ba ka o tsietsang ba ka matlafalang jwale ela tlhoko go go tsebe go kgetholola ke mmae ya neng a molaya e leng o mosadi ya gabane e meng ya mesebetsi ya gae ke taba eno ya gore na o laya jwang gore dintho di tsebe go loka di tsebe go tsitsa jwale mosadi eno ga a tsaya ka ditaba tsena o tlhokomedisa mora wa gae Samuele gore o kgethe mora e le muele gore ga o bua o kgethe go bua le semumu gobaneng ga re a kgethe go bua le semumu o molaya gore o bue le motho ya kekeng a ba fetisa ditaba ka ntse ka mona go na le batho ba leshano go na le batho ba feteletsang ditaba go na le ba fetisang ditaba tse sa lokelang gore di fete jwale kopo ya gae e ne e le gore a seke a bua le motho e mong le mong ya ka senyang ditaba tsa gae tsa borena mona o nampa a lauwa ke mmae re mpa re fela mosadi jalo ka ga mosotho o katho o tshwara thipa ka bogaleng mona mmae o ne a molaya a mo tlhokomedisa dintho tse ngata tse ka bang kotsi gona jale ga o sheba ka ntle ka mona o mamela batho ba bangata ba tabuye maikutlo batho ba bangata ga ba monate batho ba bangata ba bogoko batho ba bangata ba tshwenyeile pelo tsa bona di bogoko ke taba ya bophelo ba letsatsi le letsatsi bo bakileng bogoko jale mona o laya mora wa gae gore nakong eo a tlholang o tle o tsebe go atlholela mofutsana le motshwenyei jale o lokela gore o be o tsitsitse ditabeng tsa gago gobane jale tabeng ena ya bo

bothata bo bang teng ke hore mosadi ha fela ntse a imetswe ha fela a sa tshwara hantle gona le nako yeo dintho tse ngata di ka motabolang ba bang ba bangata ba tabohile maikutlo ba tabotswe ke dintho tse ngata tsa bophelo ba leka bophelo ka ditsela tsena bophelo bo ba tabola jwale ka ra bona re batla ho tseba mosadi ya gabane kapa mosadi wa moAfrika hore na ena o kgetholwa jwang gona le dintho tse ngata tse mo kgethollang tse etsang hore a ke a bonahale a ka nka kgato dinthong tse ngata gona tjena ha o sheba morena Solomoni o bile le basadi ba bangata haholo bibele ha e bua ka morena Solomoni o bile le basadi ba 700 a boela a ba le dinyati tse 300 mme monna yong yo o thweng Solomoni ha o se o fuputsa ore na basadi ba nana o ne a ba nyaleletse eng ka baka la bane e le morena ntho eo a neng a e shebile o ne a shebile magabane ao ba a tshwereng e ne se fela ntho ena ya gore o kopanela le bona mosadi e molemo basadi ba 700 le dinyatsi tse 300 ga ona ntho monna a ka bang a etsa go ba kgotsofatsa ka go fela ka nako e le nngwe empa o ne a shebile magabane a bona gore nna ba na le bokgoni ba go etsang jwale a ba gapa ka gore ebe basadi ba a tseba gore borena ba gae a tseba go bo sebetsa ka go wena mosebetsi wa o koetsa tjena wena wa o koetsa tjena wena wa ga o koetsa tjena jwalo ke tsela eo a neng a ena le bone le ba bang ba neng a ba sebedisa ka ntlane ba tla e le dinyatsi tsa gae jwale ntho e etsagalang ke ya gore ona shebile magabane ano ao a nang ba nang le ona gore ba tseba go mo thusa go a kofisa borena ba gae jwale ntho e etsagalang ke ya gore bibele ha e bua ka mosadi mona verse 10 e re mosadi ya gabane ke mang ya tla mo fumana ke ya botlhokwa go feta diperela gole ga o bua ka ntho tsena tse bitswang diperela ke dintho tseo ka segoa di bitswang di-pearl kore majwe a botlhokwa majwe a etsang dintho tse ntle kore majwe a kgabisang go akga magakwe ditaemane fela gotho mosadi eno o botlhokwa le go di feta dintho tseno e le ngwe nako eo go shebwang mosadi gore na ga o tlatho ke mosadi ya gabane go shebwa ntho e bitswang magabane mme magabane a lokelang go fumanwa ka gare go yena mosadi gore a tsebe go nkelwa boemong ba gore jwale go thwe ke mosadi ya gabane go na le ntho e bitswang botshepei yeo a lokelang gore a be le yone botshepei kore go tshepagala ke go tsitsa ka gare go ikutlwisisa bosadi ba gae ke go tsitsa ka go tseba gore bosadi bona ba ka ke tlo bo tshepagalela difefo le a dika tsa tshukutla tsa otla ka mekgwa yotlhe tsa batla go heletsa kapa go senya kapa go dia bosadi bona ba ka empa nna ke tlo ema gore bosadi bona ba ka bo tsebe go ema mosadi ya gabane ke mosadi ya itsweditseng gore jwale ke nka gato dinthong tsena mosadi ya gabane ke mosadi ya ileng a kopana le dikholotso tse ngata tsa bophelo fela o ithuta gore a tsebe go di phagamela ga o bua ka mosadi ya gabane kapa mosadi ya botlhokwa kapa mosadi wa moAforika jwalo-jwalo o bua ka mosadi ya ileng a tlala ka sebete sa go nka gato ya gore jwale ntho ena ke ya qala ke ya etsa ga go bolele gore ga a utlwa botlhoko ga o le le gore o tsamaile bophelo bo mafutsafutsa bophelo bo monate bophelo bo bonolo empa o itsweditse go jwale ke nka gato gore ke fole e leng gore ga re bua ka mosadi ya gabane re bua ka mosadi ya fodileng yeo dintho tsena le ga di se di mo otlile di se di mo tabotse di mo tshwatlhile kare fela a itswetse go jwale ke emela bosadi bona bo o kileng bona mme bosadi bono o bo emela ka mekgwa e mengata gagolo go na le ba bangwe ba bo emelang ka gore ebe ke ntlwa fela ebile o itsekile thajana o ikemetse mane mo a leng mong o utlwisisa gore jwale mona mo keleng mong ke tsitsitse a the ke go ikutlwisisa boikarabelelo ba gago le gore o tsebe go inehela ke goreng go itela go bontsha bokgoni ba gago your capability e le go ka gara mosadi ya gabane ke moo go tlhagang ntho e bitswang bokgoni bona bo bitswang capability ba go tseba go etsa dintho jwale e seng boemo bo mona bo o tla fumana motho a sa ipatile a sa bile a ngadile a sa itsetsitse gore ntho ena ke a e tlwelela ke a tswa ka gago yona empa ke a nang le gore a ithute dintho jwale a tsebe go bona gore na moo go kgwetlhang ke go

kae ke tsebe go tisa ke tsebe go lukisa ke tsebe bona gore na dintho ke di etsa jwang jwale go fumana mosadi eno ya kgabane o sheba dintho tse ngata haholo kore go tla dintho tse ngata haholo go tla dintho tse ngata haholo ka go mosadi ya kgabane re se re buile ka taba ya botshepei re se re buile ka taba ya pholo jwale re kene ka tabeng ya boitelo boitelo ke gore o tsebe gore le ha o ka ba le ntho yo o kgolotsang mono mo o teng fela o itswetse gore ke a itela ke batla go bona katlego ya nthwena yeo ke leng ka gago yone e ka ba gore ke lenyalo e ka ba gore ke mosebetsi e ka ba gore ke eng ke nnete ga re se re bua ka taba ena ya lenyalo go na le dintho tse ngata tse o fumanang di fetisa taba yeo motho a ka a lokelang gore a tle go etsa dintho a lokelang gore a tsebe go fumana katlego ka ga dintho tseo a lokelang go di etsa jwale e be go na le dintho tseo re ka ra buang ka tsona tse agang botlhekefetso ditshotlego le ding empa ga jwale ke lakatsa gore re ke re bueng re se ke bane le mosadi ya kgabane re ke re pentleng ke nnete re ka bua ka tsona dintho tse e leng ditshitiso tse setisang motho ya pele empa re ke re bue ka eo e leng motlhodi the warrior kore mogale wa mosadi dintho tsa mofuta ono ke tseno tse di reng di etsa gore nakong eo a qoqang bophelo ba gae a boqoqe a re a boqoqe a re a ke tlotse dintho tse ngata tseo ke neng ke bona ore dintho tsena di tla ntshitisa go ya pele ke kgotse dintho tse ngata tseo ke neng ke bona e ka di tla ntshitisa go ya pele empa jwale ke ditlotse o ditlotse jwang ka gore e be o ntsa tsitsitse to stay focused jwale o shebile taba tsa gae tsa kgolo le taba tsa dintho tse ngata tse mo thusa gore a tsebe go ya pele o shebile taba tsa boleng the value and ditaba tsa dintho tse tlhokagalang go bophelo bo tsebe go ya pele the matter ko ntho e thusang gore bophelo bo tsebo matlafala semoyeng gore na o tsitse jwang alignment ya hae e spiritual gore na e tsitsitse jwang ka re bophelo ba gae e le gore a tsebe go bonagala gore go na le moo a batlang go ya teng mme mosadi ya kgabane ga se kapa mosadi wa moaforika jwale ka ga ketekwa ga se fela mosadi eo e leng mosadi ka lebaka la gobane a sena kgetho ya gore o bile motsheadi goba motsheadi le go ba motona ga se kgetho ya motho empa goba mosadi le go ba monna motho wa ikgethela mme diketso ke tsona tse tla mo tlalosa gore na ke motho wa sebopeo sefeng jwale ga re ntse re bua ka yona mosadi eno wa kgabane re bua ka mosadi a tsebang gore ntho o thweng mamelelo a sebetsane le yona ka gare go yena o fihlella seo a se labalabelang go se fitlhela a bile a se fitlhela gobane bophelo bo a tsukutla ka ntle ka maane bo a tshwatla bo a bolaya bo a duba empa jwale ga a sa bonale a tsitsitse a eme a ikemetse dintho tse ngata o qetelela a di latlhile jwale ga re bua ka yena mosadi ya kgabane re bua ka mosadi a tsebang go sebetsana le yena pele sebetsana le yena pele ke mosadi ya ne o buka ya moapostola paulosi go tite e buang ka ena gore le lona basadi ba godileng le rute basadi ba batšha go rata banna ba lona na le polele o tla kwantse otho mosadi ga a rate mosadi o gae ke ikokoloetsa ra e lokisa re etsa tsena re eme sealemoe sena sa lesotho the station for the nation lerato e tlile modimo wa le bua gore lona basadi ba godileng le rute basadi ba batšha go rata banna ba bona le go ipulela malapeng a bona le go isi le o se inele veine ngata taba ya go rata keng ke gore o kontse ditabatabelo tsa gago le dithaselelo tsa gago le dintho tseo motho o batlang gore o di fitlhele ko wena o kore a kore nke ke iketse sehlabelo nke ke fane ka nna go etsa ntho e itswang give in ke yona moo go rata gono go bolelang teng jwale mosadi ya kgabane o sebetsana le ena gore a tsebe go gola matshuo integrity a itshebe ka gare o yena jwale a bonale a le malala a laotse gore o nka kgato dimphong tse ngata jwale mosadi eno ya kgabane

0: motho ya bona dintho ka leihlo la hore ka go le fifi yena o tseba go bona ganya o dutse a ena le tshepo re ketellong ya letsatsi ditaba tsena ditlalo ka ketellong ya letsatsi ditaba tsena ditlatsi tsa ketellong ya letsatsi ditaba tsena re tlotla hona le mo re yang ka tsona me matsweni
1: ntate moruti
0: e ya mme
1: e ke batla ho utlwa hore na ntate wa ka jolo ka ha o tshwara mosadi ya gabane o tlame ho ba le mamello a ke go tshojalo
0: e ho jalo mme
1: o lokela ho tseba neng hore mamello jole e se fetuile ho ntsha kotsi go ba ka nnete mamello engwe qetolong e ntsha kotsi o tlame ho tseba hore neng hore jwale ena e se le kotsi haholo
0: ka le wa mme matsweni putso ena e pharalletse ho latela hore na ho hlaha ditaba tsa mofuta ofe kana go engwe mamello e ka tswa e mamello e sa di mphuntse ngata ha nke ka tabeng ya ho hodisa ngwana ngwana ha hola o na le dimphotse ngata tse mo sukulisang tsa bophelo jwale ho re ba qetelle ya hodile ke ho leka mawa ohle ho bona hore ngwana enwa ke qetelletse ke mo thusitse jwale a atleile jwale ha re bua ka mamello ha re bui ka taba ye mona yeo a dutseng ka hara ho hloriswa ha ho gagatwa ha ho bolawa hono ke taba ye nngwe yeo o tla fumana hore e se e hloka hore e nkelwe kgato ya yona 18 empa mamello ke ho tsitsa ho bona hore ntho ena eo ke ntseng ke e haha ke lokela ho dula ka hara yona ke tsebe ho e fihlela mme ho ba le mamello ke ho tseba ho etsa diqeto o sena o sa sebedise di-emotions ho na le batho ba etsang diqeto a sebedisa di-emotions tsa hore ke etsa qeto ena hobane ke kwatile kapa ke halefile kapa ke etsa qeto ena hobane ho na le ntho e nkgannang ka morao impulse e mona ya go gona tjena ke tlameha ho etsa tjena ntho e mona ya immediate effect athe mamello ke taba ya hore o dule o nnahamisise le hore na ebe ke tlo nka kgato efeng ha ditaba tsena tsa ka di le boemong bofeng ke ka gona ke tshwang ke reng jele ka nako nngwe go na le moo go nang le dintho tse bogoko tse utlwisang bogoko tse a gantlhekefetso ke di etse tlhoko ditaba tsa mofuta ono tseo re sa tlo tla rere motho mamelela gobane o ntse o tlhekefetswa empa tsa mofuta ono ga di se di tla ba teng e se e le gore motho yeo di motlelang ga a dule ka taba mamelelo ke dintho tse seng di tlhoka taba ya go nkelwa gato empa a re bua ka mamelelo ke go dula go fitlhelela o fitlhetse katlego ya seo mosadi o lokelang go se fitlhela e ya mme
1: e ya ntate wa ka jale na mosadi yo ya gabane o lebeletse gore a nne a ikokobeletse monna wa gae le sita le ga monna ntse a etsa diphoso na
0: ke a leboga mme dintho tse ngata ga ngata dintho tse tlhagang ga go bua ka taba tse ya gang bo diphoso jalo tse dingwe di tlhaga e se e le di-results kapa di-fruits se tlhagisang dintho tsena go na le basadi bao e reng ke mona ke nka ka baka la experience e ke nang le yone ka gara counseling room go na le basadi bao e reng ga ba na le ntho tse ngata tse bogoko tse ba tlhaetseng ebe ba hlaga e le di-victim yes e re ke e bee jalo ke mahlatsipa empa ba bang bohlatsipa ba bona bo tswalwa ke taba gore bona ka bo bona ke di-culprit kore o susumeditse gore ditaba di be di fihlele boemong bona bo leng ka gago tsona jale ba bang ntle le gore a hlokomediswe seo e leng di-triggers tsa gae dintho tse mo kgwephetsang kapa tse mo nyokolang gore a ba qetelele a kgwephiditse ditaba tse mo tlisang gore a ba eme boemong ba mofuta one o tla o dula a dipheta a di etsa gafetsa-gafetsa go fihlelela a qetelela a sa a ka ba lehlatsipa la setsetse mohlala go na le mofuta wa batho o dutseng nako yotlhe monaganong wa gae o na le di-thought menagano deep thinking e tibileng ka go kelello ya gae jale ga ona motlha a bonang ganya ka go kelello ya gae go e reng nako otlhe ga a kopana le molekane wa gae o dula a supa phoso tsa tsile le le leng ka bogoswanyane a ba qetelele a se e le motho a tlhang a sa kgotsofale ha to please jale e be taba eno ya o besa le a ntse a supa-supa molekane

0: molekane ntwena go na le nako yo o goreng fi go be sale a sa fumane kgotso moyeng ke o be sale a supiwa ka jeno o entse tsena o sane o entse tsena o feta o sane o entse tsena athe motho ye molemong o thagasella bophelo nakong eo a fumaneng kgotso moyeng the peace of mind jale ga ile a rutwa gore a ko ele tlhoko dintho tse dingwe tse itseng e mongwe o tla fatafata nthong o fonong wa sekola o batla go tseba ona nyeo ke mang ka fonong ya gae ka jeno o entse tsena maobane o entse tsena o sane tsena o komakoma ditaba tsa mofuta ono jale o fumane gore yena yo a phelang le yena ga ikutlwisise ga utlwe ka o na le botlhokwa ka gago yena ebe qetelelong nako yeo a temeyang goreng fi ebe dintwa tsa mofuta ono di a etsagala empa batho ba mofuta ono ga o se o iphumana o se o na le bothata bo ono wena mosadi ba o be sa le o ntse o tshunyatshunyana le fono ya monna gago wa mo tshunyatshunya o mo supa eng o supa dintho tse ngata ke nako e bontshang gore le wena a ko fumane thusotlhe o ko o fole gobane mosadi ya gabane ke mosadi ya fodileng mosadi ya gabane ke mosadi ya ikutlwisisang go na le potso e tlae gore na mosadi na o se godile go lekana go e kayang ga o ka go fumana monna wa gago a le godima mosadi ebe o ka fitlha go mo phapata le etla bare monna ka ga re tsamaye re ela teng e thata potso ena go e araba empa ke tse dingwe tsa dipotso tse o tla fumana gore ga motho o di botsa ke gobane o batla go kwa gore na motho o se godile o ka mamelelang le ditaba tse thata gobane jale taba ya mofuta ono ya be le taba e thata ya golo mme matshweni
1: hele e ya ntate morutitse ko
0: mamese
1: ke re ke utlwe fela ya gore na ga e ba mosadi a na le magabane ano ka o fela a bosadi
0: empaole
1: a ntse a ikutlwa sa ananelwe bothata ebe le bo ebe bo le go kae
0: ke a leboga mme re le batho re na le dibopeo tse fapaneng re na le dibopeo tse fapaneng ka batle ke ka le mona mo kireng re le batho re bopue re le emotional being go re na le maikutlo le boikutlo ga re etse dintho ka jalo ka ntho e leng tshepetshepe ao e ra ka seeta e tšhetšhelela kwa le jwe ga o lebeile mono ga re sa tla tloa le tlatla o le fumana go kutla empa motho o na le menagano the thinking and the thoughts dintho tseo a di nagne le ditlwaelo the habit tseo e leng tsa gae o boetse gape motho o na le di-memory megopolo ya dintho tse fetileng jwale gape motho o boetse o na le dintho tseo a di mo etsang letseng bophelong the experience dintho tseo kao fela all those things ga di le teng ka gago motho di mo etsa gore a be le boitshwaro bo itseng jale e mongwe o tla bare ke lekile sotlhe empa ke tlhotswe jale e be potso yeo nka bang le yona ko gore na o lekile eng le eng na ntho yeo e ne e nepaetse gore o ka e leka gona tena ga ke le masego mona e ba ke batlaya mogotlong ga nka kare fela ke se ke tsamaya berea ga ke be bua ka berea ke bua ka marabeng mone o ntse o kwa gore ke ya mogotlong ga nka kare jale ke se ke feta tua o ntse o kwa gore ke ya mogotlong and-eum leeto leno ga ke tlwa masego mone and-e leeto leno ga ke ntse ke le berea le ga ke se ke le maputso mogotlong o ntse go le gole empa ka baka la gobane ke se ke le qadile tshepo ko gore ke tla fitlha mogotlong empa o na le nako e nka reng ke ya mogotlong ke le masego mone fela o kwa se kere ke feta tlatšha kere ke feta mafteng nne o kwa se kere ke feta khuti o botlo makala athe o ya mogotlong ke tsele ya mogotlong athe ke ne ke ya khuting go na le ntho e ke le o e lata yeo ke isang mogotlong e le go gona le nako eo motho yo mongwe a ka loqala dintho gole ga a sa fumana tataiso jale o tla fumana motho a re ke entse dintho empa dintho tseno e ne e le tse tswang ke taba ya thato ya gae a sa utlwisise seo e leng tlhoko sa eo a lokelang gore a mo etsetse sona empa ga a ka utlwisisa gore tlhoko ya gago ke efeng how can I help you o na le banka yeo lepetso la yona ebile a se banka ke insurance company e reng how can I help you jale wa botsa gona ko o thuse jwang ditabeng tse o tlhokang tshebeletso yaka empa ke re ga fela wena mosadi o ka tseba gore na ditlhoko tsa yeo ke mo etsetsang tsona ke dife o tla tseba go mo nepa e seng ebe o etsa ditlhoko o latela na dithaselelo kapa dithato tsa gago na ke difeng mme matshwen
1: eya ntate yako jalo ka ga re qetela kgwedi ena kapa re qetela go keteka kgweding enana he mosadi eno wa mo Afrika o ka rata gore mosadi e mong le e mong e amametseng.

0: seyalemoya se ka jeno a hopole eng ka boleng ba hae.
1: Ke le bua mmatswini. Ntho eo nka ka e hopolang ke rata hore re ye nthong e bitswang blueprint kapa drawing board. Hore na mosadi ha Modimo a mo bopa na o ne a bopa eng. Ha Modimo a bopa mosadi o itse yaba Modimo bona hore ha o molemo hore monna a phele a inotsi, ke tla mo etsetsa molekane ya tshwanang le yena. Ha ke bua ka molekane ha ke buelle boemong ba lenyalo mona. Ke mpa ke re mosadi seo Modimo a neng a se mo bopela sona e ne e le hore e tlo ba motho ya thusang monna, the counterpart. Yeo e reng dikgaello tseo monna a leng tsona kapa a nang le tsona a tsebe o tla mo thusa. Ke tshwanetse mosadi le koloi e kentsweng di-sensara ho yona mona hore e se ka tlhahisa. Ha e tlo tlhahisa di a lla pepepepepepe. Ha o so ba haufinyana le ntho e tlo e thula o ka pepepepepe. E leng hore mosebetsi wa hae ke o tla thusa ka hore a ele hloko dintho tse ka bang kotsi bophelong ba monna a tse ho ye. Jwale ha a kgutletse blueprinting, mosadi ha a ngolwa o ngolwa lentswe la hae lentswe lena mosadi ke lentswe leo ka sekgerike le bitswang ishaha. Jwale ishaha ena e ha o ena le mantswe a mararo ke lentswe la shin yod he. Shini jwale ra qoqa ha re tsebe hore na a ke tsena dingola jwang. Ha ke tsebe jwale mmamedi ne ke lokela ebe ke a mmontsha na shin yod he na eng. Shin na eng o tse jwang. Jwale monna ena ke shin vav he. Jwale tsela eo monna a ngolwang ka a e seng shin vav he ke shin vav yod. Na shin vav yod, okay, ke tla e hopola ke e hlakise nna. Empa jwale taba ke ena monna lentswe mosadi a re shin vav he he yeno ke lentswe le bolelang ke tlhabue e keneletseng ha o bua ka Modimo. Jwale ho monna mane tlhakue eno yod ke tlhakutse thabo tse ngotseng monna tse ngotseng e mosadi. Jwale ha di kopana yod yane o monna le he yene o mosadi ha di kopana di bolela Modimo. Tlhakutse petse eno ha di kopana di bolela Modimo. Jwale ebe shin yod le shin vav ha tsona di kopana kaofela di bolela mollo. E le hore monna le mosadi ha ba sena Modimo ka hare ke mollo ka bo bona, ke ntwa ya letsatsi le letsatsi, ke kgang le kgathatso, ke qhaqhangqhang. E le hore bobedi bana le bo Modimo ka hare bo Modimo a ileng a re etse motho ka setshwantsho sa rona le ka ho tshwana ha rona a ba kenya boyena ka ho monna le ka ho mosadi. Jwale bobedi bona ha bo kopana bo ena le Modimo ka hare bo tseba hore bo tsebe ho tsitsa bo ikutlwisise Modimo a mo matlafatse a mo fe makgabane a mo fe bohlokwa ba hore a tsebe ho itseba hore na o tswa ho kae o ya ho kae. Mosadi eo thweng rute nakong eo a neng a kgutla rute ngwetsi ya nakong eo e neng e kgutla kwana mothong a sa lahletswe ke monna a lahletswe ke bana a lahletswe ke bohle. Ha fihla motseng a kgutlela motseng ha ba bua le yena ba mothabetse ba ke Naomi a se ke la mpitsa Naomi le mpise mara metsi a babang gobane jwale ehlile ke a baba o na bontsha hore ke utlwile bohloko ke lahletswe ke tsohle empa ngwetsi ha e ruta o ile a mojwetsa hore wena ke tla fa moo o fetseng setšhaba sa ka e tla ba setšhaba sa gago. E le go ile a itela a itjwetsa hore mosadi enwa ke lokela hore ke tlotla ke bontsha bosadi ka bonna. Jwale e leng gore se ka mosadi o ka kopa Modimo hle a o fe maatla. Mosadi Modimo a o tlamelle leqeba le o bileng le lona kgolong ya gago. Bophelong ba gago le dintho tse ngata mosadi o na le dintho tse ngata tse o neng o lebeletse o rebe o di fitlhetse. Empa ka lebaka la bophelo le mekgwabadi ya bophelo o tabuile maqeba re a utlwa mono mo teng ke a utlwa. Empa hle a ko bue le Modimo wa legodimo ke bua ka Jehova ka sebele. Yena rabo sa feleng morena wa kgotso morena Jesu a ko bue le ena hle a ko modumelle ka kene pelong ya gago a ka o fe maatla a ka o fe sebete o mo kope a o fe tsela yeo o lokelang gore o etse kapa o ephile lefatshe mona mme o phele ka seno seo yena a batlang gore o se phele o tle o bone ga o bulela diphoro.

0: dikarolo tsa legodimo di tsholela godimo gago e le go matlafatsa go o fa sebete ka godimo tsotlhe a ke a o fe kgotso ya moyentle e ne e bitswang the inner peace e ne o ka sesotlo e bitswang lehlonolo kapa tlhonolofatso e ne e bitswang joy e leng thabo e reng le maemong ana modimo o ntse o le modimo mme matshwene
1: Ntate Moruti hle ke ya leboa ntate wa ka ha re qetele ditaba tsa rona o ka rata hore sia ka ka infela ke ya tseba hore o tlameha hore o re fe dinomoro tsa hobane ke ya tseba sontso na le batho ba bantle ba lakatsang hore ba ke ba bua le wena ka thoko
0: e ya mme na taba enga ka sia mfela o ho wena mosadi ya mametsi ntsele mo sene sa le sotho gore modimo na le morero ka wena nga le morero o mogolo wa ho o sa tsotelle hore na o mosadi a hlabueng o mohlolohadi o ragadi o malome o mangwane o matsale o molamo empa modimo o na le morero ka wena a go mokopehle a ka o ribollele morero wa hae ka o ka wa hao wa hae ka wena o ke o phethe morero ono a o fe matla a o fe sebete a o fe tshepo tse tsa etseng di etsae modimo di tshepisong tsae ore le ha o tsamaya gara mollo o malakabe a keke a o tlabola le ha o tshela gara metsi metsi a keke a o tlabola ore ke modimo o hlaisang dinoka naheng ye tshehla a ka o fe matla a o fe sebete a be le wena go keneng le o tsweng a tlhonolofatse morifi o o dubelang gona a o fe sebete a o fe tshepo a o fe pholo ka godimo tsotlhe a o fe pholo gobane ke modimo wa pholo jehova rafa a o fe pholo godimo a dintho tsotlhe tse o tabotseng maikutlo a o ekeletse maatla a o fe sebete mme a o fe tshepo godimo a dintho tsotlhe mme matshwene
1: eya ntate wa ka re fe dinomoro tsa mohala he
0: ke a leboga mme nomoro ya ka mohala ke 58 00 52 04 ke kopa ho ipeta 58 00 52 04 me ke nomoro ena le WhatsApp wena mo mamedi wa Stella mo ya sa Lesotho e nngwe ke 69 34 40 70 ke kopa ho ipeta 69 34 40 70 amodimo a o fe tshepo the hope amodimo a o tiise ka tumelo the faith amodimo a o fe lerato le senang boikakaso kapa boikgantsho the charity lerato le tsebang go isa le lo matlafatsa ke a kokobela mme matshwene
1: mo mamedi wa Selmoya sa Lesotho ka jeno he re ithutile ka parutlwe le re mosadi wa mo Afrika ha se fela motho ya lokelang ho mamella ho hlokomela lelapa le ho jara boikarabelo bohle ke motho ya na le seriti lentswe ditoro le tokelo ya ho phela bophelo bo nang le hlompho le lerato mehle ho bomme bohle ba mametseng se a le moya sena kapa ba utlileng hantse ke bua le ntate Moruti ke re bo mehle re bohlokwa bana beso ha re sekeng ga le balang ye o taba re dula re hopola kana go tsohlore ka nnete re batho ba bohlokwa ho sechaba ka kakaretso ha se ke tshilo jolo hle ke nke thutu ya ka ke ha iso go makwana ke le sie le ntate Mailo are ke modimo.
2: Coriana, eu vou ter que ir até demais. Coriana, né? Ué, mas...

0: ke hopotse ga botshole le semanyane ke hopotse melele ya pele mamedi wa semasala sobhle e be selena kwa ane ya bohloko kwa yo nna lwana the thing la ka jeno ge kopana nga ka yona ile la bobedi wena mamedi wa semasala sotho mo teng he ge be go seka seka ditaba tsa bohloko tse re amanga nnete sale le nane ngwe la bohloko kwa la banna gotla tsa tsinga lena la ka jeno me mamedi wa semasala sotho ha o so le tsena hle ke be se ke go kana ntle monate le wa rona wa ka mehla nda di maloka phamotse wena mamedi wa semasala sotho mehle nna maloka
1: terbo
0: ke ke u dumedise mo holo wa ka ke hle o mponke monyetla ona o dumedise mo sotho ga tsebe go hatela pele ka jeng
1: kwa le banda la u buela e ka ka ka nkane ka phapusinye ngwe ha o pela metšini mona ka bona hle motaung ke dumedise mo mamedi wa lena na o lena na banna gotla lefatshe jikelele tele go a tswa metšhetšhane golele gaufi ka ntle le ka go naga mosomogo kage le mosao mawatla kwana o sontlhalositse tlhenta le dipholo ke maloka phamotse mono lefebi a tlhotse toropong ga mo dibedi motse mo ko dirise mathang ga ga motse ga ke tshole tsena tlhe ke ge meme banna botlhe ba mamela lenaneo lena polotiki ene e re e buang mona ke e kopanyang banna ke e tsosang banna molota ke e tsitsinyang letswalo la monna ke e gopotsang monna kano ya gage mme ge re basadi ba kadime banna difono di-radio kapo dialemoya le bana ba tametse dialemoya pela bontate wa bona motho a letsetse motswalle wa gae gore ena lenaneo la nkileng le qadile mamela ka ditlhopheng tsana tsa rona tsa ditsapotsapo go etswe molaetsa mona ya ke sothela mane he lenaneo la se le qadile le ke tlholang ke bua ka lona ka nnete ya dipholotlhe tlhe ga badumedisa basotho ka ka tlhabula le akena ba
0: andadile ga bale tsena ke bona kare sentse re beelela tsengata thokwana bo mofujo mo ba sentse ba ba lokelwa ke diterang ka ntate ka mo ditaba di leng ka teng
1: o jalo ntate le gona o itse motšheso o tla ba mongata mona bontate kgamane ba tlameya ba ke ba tlo kena mona ke tsona ga tla mopana le mantate ba re bolelelana re kgethe kuane.

0: dipeo ha e ka hotla o mella jona na tse yona ka ke tla mabele ha ke tsena bonte de khopona ka mane le bonte de pitsona bona ba tla etsa kwa bonte de ntwana ke manga motete ha ke tsena bona ba batla etsa kwa mhlomo ka tla bona khatletse khetse nana le yona ntse pulo la u bileletla more re thakelana malebela gona ha ile mono thokomello ya tla ge ka qhikella kwa ngona ka ga komello yo jo di beti
1: ke nna ka ntse dijo
0: e ya ba
1: o e o se utlwi

0: kgotsa moitireko o suthe o tlo motena
1: eh bo batla bona tsong go motjodi le mokana a ba ukwara ha ba bana ba nyenyang
0: wa e bona
1: eh bana o dira ntse o go di khomana he
0: ka nnete ya go
1: mm se mo tota o bolela dieta tse tugu mona le go re tema ja ba ja ba mona
0: wena o ke dile di gimitse ntse
1: ee o ke ke go sa go bolelela gona go emegetse kae go tswetse kae mona eh ha o monna o re kae na ya yona wa nna go tla hena ke re tlo tle motaung ka jeno ke ke go go ka le bontate mona ka gona ge tsa tshelete buang ka mekgwe e mengata e le gore motho o ska wa ba le motšhao le mong fela wa lekeno la tšhelete ka go ke re botse monna gona mono ma teng na o bone ka ehlile o ntse etsa tšhelete na kore ga re tsotele na monna eno o hiruwe kapa ga hiwa empa jele gare na monna eno na ha a sheba go phathanwa gae betsatsi le leng le leng le leng beke le beke na monna eno o bone ka o ntse etsa tšhelete na wa tsale dipholo ka nako nngwe ge le banna ge nyerelela ge o nyebelela o fumana go gang go sena le mo goreng teke go gona mo ge o fumana go sena mo goreng teke o fumana le o itlheke tlha fela go le seyong tate go gona ge le banna mme lenaneo lena ka jeno lena tate ge retse gore ke tlo tshosa motho e motona a kanke se ipone mona sa moya a itekole a shebe gona yena o bone ka o go kae ge batla banna ba e tlang ga lenaneo lena le fela a ba ile a mmela tšantšelwe ntšha ge batla monna e tlang ga lenaneo lena le fela a be le tabatabelo e ntšha ge batla lenaneo lena le fela ntate dipholo monna a ba na le boitswetso pelong ya ge mona gore ka nnete banna ba rebese kukwe ka ba bua le nna bana kukwe ka ntho ena ke tlo ele ka ena ge batla ana lo lena le tsela monna ba khalemele ile nda di dipholo ke yona sethe yo fa le nana ona ka jeno mo mamedi ne go kopa o tlo tla o ba le gona o mamela nda di dipholo bo phelo ba le lapa le leng le leng ke tshelete tshelete ena e ba tshelete sekhutshu tshelete ena e ba dijo tsa masimong tšhelete ene ba diphoofolo jole ka ga sa nne ga ntse a tshware se ka nna gotsa ga ke kgotsa dikgomo mona go kgotsa dikgarebe tšhelete e boetse gape ba matsete ke tsela e o gereng lelapa go le phele letsatsi le leng le leng le leng go lokele bona le lekeno la tšhelete ka bomadimabe go banna monna ga tlhomphung jate dipholo ke tlhomegele tabelipholo monna ga tlhomphuwe ntate o tlhomphuwa tšhelete a nang le yone gape monna ga a ratuwe go ratuwa tšhelete a nang le yone ke ka gona banna ba bangata ba ileng ba sebetsa tšhelete e ngata e le gare matlhaba

ya mphumulo mfela ya ga champion se sa kene a fetwa mabaka le monneno ga mametseng de dipholo ya sebetsa ya go le monnate ka lapeng go tswela le senyaganyage ha ga tu bona ka ga tu ha ga tu ha ba tla bona hantle ya go monneno a tla e phumulo ga ta bona tshelete ona e fuweng ga e qeta go fela fela ge fela le ntho ngolo le lerato lona le a fela o na le mosadi a entseng setshwantsho se tsamayang magangrang a Facebook mona o re monna go ja sebetsa a sebeletsa ga a sa ile phomolong gobane ga monna a godile mosadi o ruta bana go tlhoya ntata bona ebe monna o sala e le moukwadintse monna ga a godile dadebolo eanta roto monna ga a godile mosadi o ruta bana bana dikodi le diphalo o tlhoka thuso gwa monne jwale be bana ba tla ka nqena ka go mma bona monna o sala ka nqe banna e ka re gopora banna o opora motho o nata otsa motho o ne a kile ba enye mmuso e bona otsa motho o ne a kile ba enye motho o ne ene le ena manager motho o ne otsa ene le ena hirang monna motho o ne otsa ona tsamaya ka koloitse ka ona tsa mosebetsi monna motho eno ge se re re bua e se e le pare tsa gale go sena batho ba go golang bana ba sa go gole wai kona motho a se o theileng dieta tse go tlwela ka ba motho metlheng ya gae are aga go a e tsala ba kele ke mane mo o tla fumana go nta deadpolo ga motho a sebetsa o shebile yona tšhelete na mosebetsing e kenang kgwedi le kgwedi ee go tla selwa ebe go a tlhapuwa go topong go selwa batho ba tle di-checkase di bapoma menwana e be ga o tlankga dibokoso di di-chipinchipise di anyanese di kgabelelwe nameng jalo go be monate thabo e tla ba teng thabo e tla ba teng thabo e tla ba teng monna a tseba ntate dipholo ga a qala fela mosebetsi o fela taba eno ke qalego ya matshwenyego ya gage ke qalego ya go fela go alerato go yena nana bana se ba tlhomphang tate wa mahlalela a se sebetseng a sa keneng letho a sa seleng le o fela ka tlotsi taba eno ntate dipholo ge le banna ge lokela go nagana gabedi ga gago ga nne kapa a tlhano e le gore re tle re lokise ditaba tsa rona tsa bophelo mme jela ka re tšholo tate dipholo bophelo bo batla tšhelete mme ga e ba go na le monna yo o letsheyaka lefela a se le rekisa tšhelete nne le mmethe bothata botee go monna ya jalo ga e ba go na le monna ya sebetsang ya emetseng kgwedi a e fela nne le mmethe mathata a teng go monna ya jalo lebaka la ka la o tshoreng la dipholo ke ya gore ge na le tlwaelo e mpe ge le bontate taba tsena di tswalwa ko gore re na le tlwaelo e mpe ge le banna ya go telela tšhelete ge na le tlwaelo e mpe ge le banna ya go se rate tšhelete ge na le tlwaelo e mpe ge le banna ya go nka tšhelete hanyane ge na le tlwaelo e mpe ge le bontate ya go se natse tšhelete ge na le tlwaelo e mpe ge le banna ya go se tsotelele tšhelete ge na le tlwaelo e mpe ge le banna ya go se tlhonephe tšhelete ko tseno ge ke ditlwaelo tsa banna ga re ya re shebile tšhelete kore motho a ka qeta beke go sena maile a batla gona o etsa tšhelete kae go sena mekutu a entseng a ukwala ntla ka e qeta kgwedi sena mekutu a entseng fela monneno a batla a je a pare a tlhape a be motle a bana yo fere ya basadimana ba mo dumele

0: antsa a sa etse tšhelete jwang. Ke ka ona tate Dipholo o tla bona peto ya masea e ntse e tota. Ke ka ona o tla bona peto ya maqhekwana e ntse e tota. Ke hobane banna bana ba lokelang ba etse tšhelete, basadi ba ba hana. Ba re ke bomalapana, ba lapile. Wa tsaya ba bitswang ke ma-2000 tate Dipholo. O tlo ke bonka enwa. O tlhoka ka mokgwa ke lakatsang senomaphodi ka teng tegeng ke ya coke o ganka enwa. Ka mokgwa ke lakatsang pizza ka teng ga e tlhaga mo nka e ja a nka e ja. Jale basadi bana ba teng ba batšhanyana ba dilemong ga ba batle nka enwa le nka e ja.
1: Wa tsaya ba rena le maloka?
0: A ntatepo.
1: Hona le hona ho go bitsang di status hona ho go boneng ga jeno.
0: E ya nda.
1: Ne yo look. Na yo tlo ngholwa di.
0: Mhm.
1: Ke nana ha o tlo ngholwa. E re ke etse tsena mo sotho tla tse ho ikutlwe. E
0: ya nda.
2: Tsama. Wa go ngata. Go go phaza mafela. Wa go ngata go kopa tšhelete tso ka. Wa phazama. Ke go pa tšhelete o tsebo tsamaya. Tsebo o ke bone fela o so disappear le tsatsi la bote kae. Because o phazame le tsewa ngata.
0: Yerbo.
1: Tare maloka.
0: O ha gara o ha gara yo ya mata fela ba ka tšhelete.
1: Go thwe ha o tlwana gore ha o ka phatsama.
0: Gentan, ile go tisa taba tsena tse ntse go bua ka tsona.
1: Go jwalo ndaro wa ka. Go thwe ha o ka la gore fela ke a o rata, ke o kopa tšhelete, o tla e ntsha ha e ba taba tsena wa di bolela, empa ha e ba o nka e ja, o tla tsamaya, o tla nyamella ruri.
0: E mongwe o tata gore ha e ba le ntse le re basadi hehe ba rata tšhelete ba etsa buang, lona tšhelete e ke ya basadi ba lona. Le ntho engwe le ngwe eno e le e batlang go rona tsamaye e batlang go basadi ba lona.
1: Le yona ke e bona, ke e bona ka jeno le yona.
0: Ee yanta, ee yanta. E le go taba ena e re lefatshe ga rena kgotso go monna ya sa etseng tšhelete. E re taba ena lefatshe ga le a tshwarela monna ofe kapa ofe thabo ga monna eno a sena tšhelete. E le go taba ena ya diqabang le dintwa le di tikatukano tse e bang teng ka malapeng banna ba tsebe gore mogodi wa tsona ke tšhelete. Kgotso ene ba e bonang banna ba shebile malapeng a mang kapo bajalaneng ba bang kapo barataneng ba bang e ka e teng ba tsebe gore sesofa sa yona tate Dipholo ke tšhelete. Jale banna bana ba tshaba ba sa batleng go etsa tšhelete. Banna bana ba tlwaelo ya bona e leng gole le go etsa tšhelete ke ba etla ga ba nyoguwe e be ba lata masea. Ke ba etla ga ba nyoguwe e be ba lata maqhekwana. E be bua le ba tshwarwa ka peto tate Dipholo. Ba ya bathong ba tsebang gore ba tla sitwa go itwanela le go ipuelelela. Ba ya bathong ba senang maatla ba senang go ka etsa eng kapo eng. Jale ke bona bone ba yo gola tšhakatsa ka matlamponyana. Ke mane mo ba yo go tlhaphatla a tshwene ka potomane. Jwale ge re taba tsena banna ba re mametseng ba tsebe gore ka nnete ntle le tšhelete ga ona monna ka ba go tlhaphatla a tshwene. Banna bana ba tsebe gore ntle le tšhelete ga ona mosadi ofe kapo ofe a ka ba bonya le monna ga monna eo a sena tšhelete. Ko mosadi ntate go tloa ka ka tlong ka lapeng go tloa ka moalong betheng ga tšhelete le seo fela kgotso tlhe e senyeile thabo ga eo ka go lelapa. Jale taba ena e reng gogonana e re ge lokela ge be banna ba phegelelang go etsa tšhelete. O kwa mosotho wa gale ntate Dipholo na o na iketseditse maele afe a bolayang botswa legonono le le sesitheo go banna go thwele ka lenyathedi la monna.

sepidi, monna ha a hloke kgomo, ha a ntse a phela. E le go bolela gore motho a tla hloka kgomo fela ntle le phori ke a shwelege. Mme kgomo ka nako eno ne le phoofolo e tlhapiwang ke Basotho e tsa e melemo e mengata haholo. E le gore ka jeno kgomo ga ka e matahanya le tšhelete. Ya ba re lokisa maele ano ge re monna ga a tlhoke tšhelete a ntse a phela. Go ye go ye a ba e fumane. Ge re maele ke maele a nyeo ntate Dipholo a lenaneo la banna gotlhe. Le ka lenyathedi la monna Nosepidi, monna a ke a tlhoke tšhelete a ntse a phela. Go ye go ye a ba e fumane. Le yana mosadi a ba monyale kapa mo fumane. Ha na le tšhelete. E le gore re batla gore ge le bontate ge tlhomphe tšhelete. E le gore lenaneo lena re ge le bontate ge tsotelle tšhelete. Ka lenaneo lena re re le bontate ge phegelle go lelekisa tšhelete. Ka nako nngwe ntate Dipholo go thwe ke a tsa basadi ba re mametse. Go na le taba mone e reng monna ya phelelang go etsa tšhelete ke ya mosadi, ya na le mosadi ya tsebang go sebedisa tšhelete. Taleboo, go twe mosadi ya tsebang go sebedisa tšhelete ke ena etsang monna ya tla lelekisa go etsa tšhelete. Ko ga o fitlha ka 10,000 tsatsing ena go sane sebile e shota go tse tšhelete yane e fedile 10,000 di kae. Ga o tla letsa 20 go tlile le shotang go tlo tlile 50. Ko mofuto o la mosadi utlwang tsa hula kelello ena ya monna gore e kore koutse ngata. Ga a nana o kokile le motho a dikene batla kokodutse 10. Ga go kokoletse 10 banna go jo kokoletse 20. E le go dula a leotsa kelello ya monna eno gore tsamaya o tsoma tse ngata. Tsamaya o sebeletsa e ngata, tsamaya o tle o nne tšhelete e ngata. Mme monna a jalo ke ena ua. E be makgowa ba re ka mora monne molemong a maatla kapa a atlegileng go na le mosadi a maatla. Ba re ga o ka bona monna a atlegile a golofela ka mora gae go na le mosadi ya maatla. Empa jale gere le ha mosadi a ntse a sa rate tšhelete a sena lehabi a la yona jalo, monna ena ka boyena ka semelo sa gobane e le monna o lokela tsebe go tlameya etse tšhelete. Jale e nngwe taba ntate Dipholo ke tlwaelo e mpe ya banna ba hirilweng jalo ka nna ba sebetsang. O tla fumana monna eno wa sebetsa ehlile o tshepisa mosadi eno a le lelapa le bana tšhelete ena ya e golang mafelo a kgwedi. Go ntho nngwe le nngwe ya ka tlhaga kgwedi mona tlameya e cheche emele kgwedi fela. Le sekoloto a se etsa mono santse a tshepisa motho wa kgwedi fela. Le motho a tlo mo kopa thuso mono santse a mo tshepisa ga tla e bona ga kgwedi fela. Taba eno ga kgwedi fela ntate Dipholo e re ntse mafutana a tshabeyang re le banna. Taba eno ga kgwedi fela e re ntse makgoba a hlwekileng. Bona bo tshabeyang re le banna. Kore basadi ga ba ka kena mona ba ka epaka ba go bonna o se ka bona motho a le mona a tlhapile a le hantle a tshwere potlomente a mosebetsing. Bonna hei bonka eno a ba jwang bonka e ja ba jwang bao ba senang letho. Lebaka ko bane ntate banna ba sebetsang ba ka ba le gona go qapa le go thea dikgwebo. Se tla etsa go tšhelete se ka kena e le mogolo fela mafelo a kgwedi. Ga ba etse jwang go ha ntate monna o tloya o tloa ka gore ya bosupa e sentse ya go ya goreng ya borobedi. O fitlha a kena mosebetsing wa mohiri o tla tloa mono ka gore ya bohlano. Ga a fitlha o fitlha a dula ka tlo go sena letho la le etsang. A sa lelekise tšhelete. Ga banna ba bangwe ga a tswa mosebetsing ka gore ya bohlano wa mohiri o ya mabenkeleng o etsa stock. Ga a fetile o ya mane ga o tla

0: kenya ka lebenkeleng ka shopong ya entseng a bea ditheko tse ntšha mono a tsamayo wa bala. Taba ene re monna ene wa tseba goseng ke tla e bula gosengseng ke tlotla ke tlhapa ke ye mosebetsing ke motho a sebetsang o tla thola se ke rekisitse mantsiboa ga ke fitlha a chae ke fitlha ke kenya stock. E le motho ono ga a batle gore a emele tšhelete ya mosebetsi kapa mohiri ga kgwedi fela. Le ena e le motho o na le a iketseditseng ka nqe. Mme monna o ga phele ga a lokele a be le mogodu le mong kape mmedi ya tšhelete. Gore monna a phele le dipholo ga a lokele a be le mogodi o le mong kape mmedi ya tšhelete. E be mene go ya kwa. Monna a be le mogodi e mene ya go etsa tšhelete. Ona o le mong o tlo go bakela bofitsang. Bana bana ba beso ba dihwai ba re mametseng. Ha El Nino ena e ka fitlha ya mmula ya ba dijalo ga di atleng ka nnete tšhelete o bolela ga e no kena le moseno malapeng a bone. Ke kgolotso ya gore monna a seke a ba le lekeno kapo motšha o le mongwe o kenyang tšhelete ka tlong. E be motšha o tlhang kwana, e be motšha o mongwe o theosang o tlhang le mona, e be motšha o mongwe o nyolosang le mona, e le motho o mongwe o theoelang le mona o ntse o tlisa tšhelete. Motho o mo batla go botsa gona ge bolelang tate dipholona tšhelete jang. O a sebetsa o shapo o na le koloi o shapo ga o kosise nako e le gere lekeno la tšhelete jang. Ko bajele gore motho yono motlha ke seng a gola kgwedi tse pedi ke motlha a tla o kosisana ntse re reng. Motlha o ka e tsalang mabaka nte dipholo e tsaputso se ka kena kgweding e itseng kapo kgweding tse pedi tse latelelanang ko ona monna eno a ka go kwa nnage ntse ge reng. Ko bane gere dilemo tsa botšha di monate ya golo motho a ntse o thoga ke sana lemo tse masome a mabedi ke lemona tse masome a mararo o kwaele gale gampe o kwaele gale bone bo tshabeyang e tla re ga re matlotloa a ba ngwalelwa lengwalo phela re na go gopotsa go tsebe gore mose e tlang go ya ga e phomolong a swetse letho nix a swetse letho. Ba bangwe o tla fumana go ka yona tšhelete eno yang ga e ntate dipholo ko ona yo ha gore a tla tse bolata thepa yane ya ntlo ya mmuso a e tlise gae wa haga o tlosa thepa ya tlong ya mmuso o e tlisa ntlong ye ntšha mo tšhelete ya ne ya fela le motse tsa botlhokwana o tlo di phela kang. Taba eno ke mona mo e tswetseng lenaneo lena la gore ga re sebeletseng go ba le makeno a mangata a tšhelete tele dipholo ga re meme bontate ba ka tsebang go ba re bolelele gore na ke ka tsela efe monna ka ba le metšha e meraro e mene e mehlano ya go etsa tšhelete e le gore ge tsosane molota ge elelisanwe re rutane le rona ka bo rona re itaye gobane basotho ba re molaya kgosi wa itaya eyantate molaya kgosi wa itaya e le gore taba tsena dire ge a sebetsa re emela ga kgwedi fela dikoloto di teng banka ya hula leng se go tlotla re tlenela pele gape kgwedi fela ge e fumafumane banka e nke dikoloto di nke ke bophelo bo go phelang go tlwa phegokgong wa tlo tshito kwana o fumana gore re sale re tapatapanga e le ngwe ga ona tema e bonalang yo ka gare re ntse jena lebaka teno ga se o bane ge re egelouwe ka nako ngwe ga se o le bane re kgola tšheletenyana goba tšhelete ya ona matlhaele kaneng. Lebaka ba ka kela gore ga re etse letho go bona gore tšhelete e nyane re e tholang re a e atisa ka o eketsa makeno a tšhelete. Mme tabeng tate dipholo e gegelo kele go etse go ngwe re le bontate ga ke tse bontate o ka ba bulela.
1: +26659933 mabedi wa semosala sodife ke tsona dinomoro tsa rona tsa mogala tseo kenang ka tsona tsatsing lena la kajeno kwano lenaneong lena la botlhokwa.

0: nna gotla wena mamedi wa sema sa lesotho
1: kale wa Nelpool ha o shaba mofuto ona batho bana ba hla ngolana na China and Nelpool mo ba entse le benkele teng ha o fumana feta so so gahlile hota Nelpool
0: e ya molwana
1: gona le motho
0: ah molwa ka ka tsela pe
1: oh kena ke ga o fihla ho fumana feta se le siyo le benkele la enwa ha go tsamae o go ema mona nka go ja go ja nyana bona ha ye ha o tla fumana he ba ne ka nna ba ho tloa line ene ho tloa le benkele le ne ho a tshokwana ntse le benkele la motho a le mong ha to mona go le tgase wa ho he ba tgase la go shopa ema le teng shopo nya ba yona ka ntle mme ba thona ba etsa bonnete ba ha o so tshwere tshelete o reka ho bona tshelete no ha o khutle ka yona wa fumana gona le shopo mona masego go thole benkele le le mafeteng le leng le kae ka ebile le motseng mo ba dulang ba entse shopo ka ba entse cafe ba sotho ba etse ntho eno ntate Dipholo oha ge le ba sotho ge etse ntho eno go hang hang fela ke ka ona o tla bona ge thabela o sogwa ke legowa ke ka ona o tla bona ge ba ga monate ha re huwe ke motho e re mo etsetsang tšhelete e be rona re sitwa go iketsetsa gopola momamedi mola re lebokone le mo botse gona ga tsa tlhokomela mapolase le phoforo tse tsena o sitwa ke go iketsetsa ntho e tshwanang ga bo kwa Lesotho kelelo ya gona ntatetlhe ne dipholo ya re thekelela ga o fitlhwa ditemaneng tseno tsa gore motho a ka mpa a batla go a hirwa ke motho a nang le kgwebo tse tharo tse nne tse tlhano e le mokgwa o kenya tšhelete a ba motshepele go be ena a di eteletseng pele empa bele motho ene ena o fumana gore o iphedisa fela ke ene a e lefuang ga kgwedi fela ke re gore ka gana re le batho sa ditlapo banna ba basotho ba sebetsang difemeng santse re bona go sebediswa motšhini o fele ga renye fele lesela lefe taba tseno ke ga di etsa motseng ya ga e le moqobelo le sontaga sa theoela ya ba re gokela bana ba sekolo dihempe ya re gokela marigwe ge ba topela marigwe a tabuileng le ba sebetse ka ba topela jwang ka ditsebo tsano tsa gore di nkang difemeng ma ge nepagetse ntate ka eno e nyenyane re tholang ga kgwedi fela difemeng o bone ntate dithoto borong mona ke masele a mangata a latlhweng batho bana ba bona ona ka mona ka femeng ga ntse a latlhelwa mane mo latlhelwang dintho tse yo qhalwa teng ba ka phutsana masele ana bona ba yo go ka malapeng mane ba topa marigo a bana sekolong ba nyenyefatsa madigo a batho mona matelele ba topa tabuileng ka ditsebo tsona tsena tsa feme mono mo ba sebetsang teng empa ge re basothong data ga re etse jalo go gang ga re etse jalo motho ya mosebetsing ka goga bogobedi goga bone wa tšhaya o kgathetse ko gobala o kgathetse o tlo emela ebe go sane tabe eno tate e re bakela bofutsana tabe eno e etsa go seke ga tlhompha tšhelete tabe eno e bolaya tšantšelelo tadibolo ene kue ka go na le motho a ntsa bua tabe eno e
0: bolaya ntate
2: o phela gantle ntate moleti le ntate mo
0: ntate mafetsa
1: aamafetsa
2: bo ntate ke lehlompile se
1: ee nta
2: bo ntate le bua taba tsane tse neng tse di bua mona go thwe nageng yane ya mexico mane mo o ne o tshwaretse mogope wa lefatshe batho ba lesome ga ba emeng batho ba supileng bathong bano ke batho ba itshebetsang taba ena ya o itsheletsa ntate ne ke kopa go botsa ona e be na ke lewa lefeng le ka ga le etsang ge le na gore ge ke re kwetlise batho go batho ba itshebetse e be ke lefeng lewa leo le ka etswang jalo ntate e be re ka tlang ka lewa lefeng ge le banna gotlha ntate ka nete le bua taba tse maatla golo ke a leboa ntate ke kopa go tlong ka
1: gaa Terrible.
0: Molo wa ka.
1: Ntho ke mona

0: kelello tshelete ke kelello e tshwana le bofutsana wa gopola ile ka ga bua gare phapanya mo o ile mofutsana ke kelello ha se tshelete ko o tla fumana batho bana ba le babedi mo go ihadi eno le mofutsana hadiwe ba hlaetse lesotho mona hona jana ntse ke ha nna le wena ge ntse re bua mofutsana sa ntse ga gathisa mahana mogui sa le gore le hae kona ntse le tseleng e tlang o tswa batla tseo bageki ba tla di reka go sane kelello a itse a tsamaye oseng a reke motsheage bosiwa ganne a gutle ha a fitlha a robale o a dipaka ka mono bareki oseng ga kgwebe bula ba di thola di le teng kelello ya mofutsana ena itse se le bosiu go le fifi a robale e le gore ditaba tsena tsa gore na kgatlha etsa jwang gore re rute batho gore boiphediso ke ona mokgwa o tshepagalang wa go phedisa batho kelello eno ga e se itloile nte le dipholo go thata go e tlosa mono mo eteng kelello tsa basotho ntate di robegile kelello tsa banna ba basotho di robegile di robegile ke ka ona o tla bona gore banna ba basotho ba tloetse mobu ba nang le ona ba o rekisa ba kampa ba reka mosebetsi gore ga o kare mosebetsi ntete dipholo o rekisiwa 20,000 mona mosotho o tla ba le 20,000 a dikete a tlo reka mosebetsi a tlo gola 500 ka kgwedi ga o ne o ka sheba wa ka 20,000 a dikete o ne a ka ikalela kgwebo empa jale kelello ya mosotho ga ya dula godima kgwebo ntete dipholo kelello ya mosotho e dutse godima kgiro go hiruwa le bana ba dikolong ba mangwelo a mekgwepa-kgwepa takatso le tšantselo ya bone nngwe ga ba qeta go apeswa kapo go abelwa mangwelo ke o tla hirwa jale mona mo mosebetsi o leng sio e ba mathata a ba a tshabeyang e le go tabe eno e re go tla ba thata ntate dipholo gere ga tlo go tloetswa kotliso e kgethegileng e reng bana ba basotho banna ba basotho ba itshebetse gobane le teng ga go ba itshebetse ba tlo gona ba itshebetse kang jele mosotho a tsebe go itshebetsa ntate o tseba go hirwa a sebetsa go motho a itshebetsang mosotho o tseba go sebetsa ga a hirwa ke motho a itshebetsang yena a ke ke a ba ikhira hoha wa gopola nte dipholo ya ka re bua ka yona go monna boitima mosebetsi e nngwe re buang tate dipholo ke ya gore motho a na le tšhelete a kgola diketekete ga kgwedi fela a ke ke a ba re ka sekete monyana ka kgwedi e be o ntse a qalelela go theya kgwebo ya reng ka yona e tle ebe motšha o mongwe wa lekeno la tšhelete go yena gobane basotho ba tlwaela go ba le mekgwa e mengata ya lekeno la tšhelete ba thabela mokgwa o le mong fela ene mokgwa o no le mong fela go ya ka basotho e be wa go hirwa e seng wa go iketsetsa ke ka ona o tla bona a na le shopo kapo a na le mahago a kapang a go hirisetsa melata e seng yena a be le e be ena lebenkeleng mono go ha ke mo gona a na le tshimo a kekeng a e lema gore a etse tšhelete a kampa e rekisa reka honda 50 ke kelello e metseng ka gago go rona setšhaba sa basotho mme re re kelello eo ba nna gotla mona bosimi ba tsatsi la kajeno bo mema bontate gore re qholotse ke re ngangisaneng go rona ke ka tsela efe re ka ga bolayang boikutlo bona le tumelo e ne e teng ka go setšhaba e be jale batho ba se ba sitwa go iketsetsa batho ba se ba sitwa go theya mesebetsi batho ba se ba sitwa go qapa dikgwebo batho ba se ba sitwa gore a ntse a sebetsa tšhelete ya ne sa mo kgotsofatseng a etse motšha o mongwe wa gore tšhelete se ka kena mafelo a kgwedi fela go bele kgwebonyana e tšhelete ntse e kena ka nqena e le gore ditaba tseno di tswa tlwaelong tseo go hudisang ka tsona ditswa dikwaelo tseo re phelang ka tsona metseng le metsaneng ditswa dinthong tseo re di bonang gore motho ano o hiruwe kaekaekaekae go a sebetsa ke eno wa tlile go gaga wa tlile go reka kodi wa tlile go etsang wa tlile go etsang ga e sebe le gona ga re okela gore hirwe re tsebale ga rona re tseo bone koloi jale ka mang jale ka mang jale ka mang le ga metlha e ntse e fetoga mesebetsi ntse e fela rona tšantšelelo ya rona ntse le gona mane morago kapo kgalekgaleng mme mekgwa e fetoile empa dikelelo tsa Basotho tsona di setse mo di setseng ga di a fetoga mme lenaneo la banna kgotlang la dipholo le a kokota dipelong tsa banna gore ga e le sehwai ga a be le shopo ga e le sehwai sa ditapole ga a be le marekisang di-chipsing tate e le gore ditapole tsena ga re tlowa tshimong di ye kgwebo mmala ga e le sehwai sa dikolobe ga e be sehwai sa dikolobe se nang le mokhukhu o besetsang batho nama ya kolobe ma ka nqena ntse a le mosebetsing ka nqana a ntse a lema masimo a rekisa ditlhagiswa tsa temo ka nqena a ntse a bile a le shopo mona entse e rekisa ditlhoko tse dingwe tsa setšhaba ka o etsa jwalo motho eno o tla ba le mekgwa e mene kapa e megago ya go bokelela tšhelete eo tšhelete e kenang ka yona go yena e le gore re le o yane ya ditseng fela yo mosebetsi ha ile o ya mane ba reng kapo kantining kapo kae tsatsi le leng ge re le yana le mongwe nta di dipholo ga ka fetoga ge re le yana le mongwe gore a ka bona ha a ka rata tšhelete a ka bona tsatsi le leng a sa tswana le lebaka jwale nao o sa tswile o sa yo bana gona o etsa tšhelete jwale a ka bona le yena a se a le motho a ratang tšhelete a fofone Basotho ba ka tšhelete ya tšhelete nta di dipholo ko bane motho ga a batla tšhelete o fofonela batho ba nang le yona mme a ye go yona o fumane le batho ba tlwanyaneng ba nang le tšhelete mme le bofutsana le bona nna ke bone o ntse bo nkgalela bofutsana bo bong wa fumana le banna ba dutse mono ba sa sebetse ka go fela go bapalwa dikarete go dutse mono go mametse mmino o ne o letsang ka maboko sena a agelwang ganta mona matlong a mothabane mona
1: Mme di dume. Eh, ga mane.
0: Oh, ndere ga mane.
2: Ba go bala, ke go bala mutsane.
0: A go.
2: A di go dadi. Ke le re ke ga na. Ah, ba yile go dadi. A ne di dadi. Na ile motho ya nna ga ba tsela go ke tsaele manja ba di mang o tsela go andente o na le phapang bagintsa motsebe le bo sebele ke go tsena na le bo
1: tswalo mo lwa
2: ndare bro bo sebele ke moo motho a sebetsang teng a hiruwe a sebeletsa batho ba bangata o seeeaona o laolwa le ena oo ena ka boena ele mosamedi wa ba ya go motho ana ne ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga di campagne della Dame Halandi, para anche la tavola, di campi munu, dove il Mogambato va a Baba in Copazinca, para a Chiamo. Baba Navala Sela, vai, Sananga, vale, Bonana. Molimo Mogos, Mazzi, Sava Tamava Ola, ove di Timu, il Mogambai, ba ang ba buta di mesedi di ba sedan sedi di mo ba demano na ti ba igwa ba buta sela ba ai ba ba ti na utun tun tala da ba ja do ru ka uto na sela di ta ho sela de nge i ti ka ka ma so wa re ndi sa buta di tsona ya tlokala ka mehlodi mme gobane le mabaka ana a mangata haholo jale
0: gaaaaeodi
2: emengatabana a monna a le motlhodi mongwa tšhelete ka nnete ya modimo ehile e tla aaka bobona ebile boaaipura ga bo bate o ebeleleng nna o santse a gatisa mara jalo ga golela ntate kana tshwanetse gore ga o nepagetsile nna oa fisa o tswa seae ka
0: goaana
2: ya dutseng jalo ga keee o buletsealeme ya sa soto o ntsang ka dintlha tsa
0: botlhoolelemoa
2: ka nnete ke ntse ke tlhabe le ona
0: baaaaaa
1: ga o
0: jalo ntate setse tloga gaong.

0: wina o ke ta mo iwa hore mo fujana o gata bo bena o win di taba ino fara ni ke mo tipindi go ga ga mamene ke tla mo dipi nya ape a ke tshuwa monana mere bunda the how to do she bidie ise eka gona batho ba mogao gao ge ka ka ga ga tshintsha botsoro ba gona ge se ka ga sheba o hiwa ke ga gire nda di ke ga gire nda di sinyo futi na ke na le fagalang le se ibo ile re mo ga na go se ke bona o ke ka ge bona le di ntse a tamela mbutsuku ile re o nga ke ja ga tshwa ra go punya ha yeso mo ya botabuti ka se ja ga buya buya nye mo no ka se isa mama ya nkuli ya nye ile go ya yugwa ka bena en foka go le se le go di toga ke tabi ke tsa batswana ba ya tanta di ke thole tshele ile
1: o tsaba mona o tsala thatse tsi o ya ja ga temano ka mogo go fuenga ka mona gwa le swa mana batho ba jana
0: go ke tabo yong e jugwa ngwe ena e fisa eng fa so nna ha ja tsana la biro go di shiki mo cha ona wa jerete a ya fagala ne se ibo go le ka masimo fela e re go ke tsana la re ntse na le tsona di nyetse tse go le di chelete ngwe a le ke ene
1: ngu ye ne le ngwe tate e ka o fa o feta ke di se hlang
0: kidi
1: nguilong
0: bunda di nane o lena le loholo nane o lena le a phela ha go bona batho ba batlang go fetsanyetsa bophelo e se ka bunda di nane o lena namba ba bangata ba ka ka ba le ba le go thalla ba le atamela ke re nna ke bona ga le batho ba batla ha mo bua nga thata ka ba le ya ga
1: ba gantini ba shebeletse di bolo go bua ka bophelo ka
0: mo dilo a ke ba mo bina mo na eteng senne ga uba a sile se sala sa o ke ha go tsa go mo mo o go tsa jana ke tsa le dilo mo ya ga e kenya taba yi
1: o bua nda
0: o ma bela mo dilo na ngo fa o fa mo thimo ho ke gona le go mo tsa ka tegiri go ile ka talent ya ka
1: o bua nda
0: ha mwana mo so dire bine ya ke ba ukwa se sha tsebeng tsa ha bonda di ka re
1: a ka tsa ha tsona ke re nga ba ke re go ro ya ma ja ba ja ba ne ke tla ke ga di phaso
0: yo ro go le ke se di se ta zina si tsa se tla go lwantse ke ga ke ta sa kula ke tsa mera ntshi fi pa go tho
1: a ja ba
0: a e bona jo wala go go bo tsoka sa phari ya ke ya ru khomo
1: mashado no go se mate sa ya sa ru khomo ke se sa di kharebeng
0: a dire a tsari khale be ke bona go se re fa bo.
1: Wa ro nda.
0: O nda di ja tsuwa.
1: Na da bana se o.
2: Hana a di yana le se o fu bana.
1: Ha le ke. A to palla lo ara le se o fu tsa di bukwa feta matsatsi o hle le se o fu tsa di. Ka hola ene re pholo ke yona tabene hore re ke tlo pa meta beng ha ntle go le yona fa ke ene ntshwene fa swanla khalente le dipholo ya hlabu hantle phumulwe e be hantle e so mona dilage mona mo so khaberana mahantle mona e boele sa hatse ding le go nka ka go lwana ga gamogo ja ga temono ga ga ka phofo stripana sa phofo ma le bekeng ga hloma hloma mokhukwana nyana mono politiki mashume a magago a maluti batho ba reka wa tseya nako lobe o kwa tla fumana ile keteng tse leshome motho yona o sena ntho a e rekileng goga a gwaleletse patsi mono namantsa e ka ka mona ka sa tsetseng gagae mogoao ka jarateng gagae mono motlhole mo ntho a e rekang ba phofo fela e le gore rere ka nako nngwe ge ntse ge na le tsona dintho tse e ka theyang dikgwebo gempa ge sa rate kapo ge sa tlhomphe tšhele go ntse re na le yona menyetla ntate go motho ga rekisa nku mona a reke sekete le magolo a magago motho yone a e reka mona ene a fitlha a e bua a isa selageng mane sa gatsetseng e gabelo gantle o qala go rekisa ka dikagare mona o se o tho papa ka dikagare tsa nku masome a matlhano ba reka mono go ela dikagare di bateng manta fela la bobedi go ya kwana ke nama ya nku tšhelete ona o e bokelela mona a kgwedi fela kapo ga nama eno fela a ka fumana go nku e le nngwe e rekuwe ka theko ya dinku tse leshome

0: tankweni se hlabuwe e le gore ke
1: go mo jene ga lo mamedi dime
2: go tlo mo ndate
1: ndate
2: e ga sa tsetse ga lo
0: ke pedi nda
2: a ntse ri ke la ka nete ha e se ke mateli de mana thata e
0: ya da
2: ke mari ya la sphura ke mo kona ka le diso
0: a le ba le sphura
2: ke ke mame se taba tsona go ntate ruri tse bohlokwa ha o hai bondate ke tshwete ha ba ka gona yana le sotho ke jana ma sa mo ga dikwana tsela ya go ke ke santana ke le tsi ke go ndi ya to batla botso kwa wena wena ndato wa ka ka hola nna ithuto mbaka ke ithutile hore thuto ya gona ha e go amanya hore ga a te kgwebo o hang go ntle ntle lo hore o fetole system ta thuto ya gona a ka nete go ntate ke to ke go go ntaba sentle senana ke monate tsena tse hahane ka le dibuka ya ka ditlo go beela letlhateng thuto ya rona kore ga e tlala e tloa fela e re tsa mo hiwa ga e tlala e tloa fela batho bana ba tlhang dinyageng tsenana maintia machinanana makoregore anana ga ba tloa fela ga bo bona kwana ntate ke kgwebo ga utlwa kgwebo go feta go hiwa fela gona o tlwa standard o tlwa dikonyaneng ya standard one ya sekolong tse magareng go a fitlha sena sa o ketela satisare ka nneta bosimo ke a le jetsa kere ke khiwo gona senana iketela taba tsa ka yona ndato wa ka basotho ba tlabe ba bokeletse tšhelete go tloa January o fumana ba gokeletse tšhelete ka lokwa o fetang 500,000 a tsena ba fitlha ba lo tlha ba reka ka yona machineng mono ga o fitlha ka gae ka mono o ne o fumana ka leka sopong go ka December o fumana ka leka sopong ka tlong ka mono no e le tlhapile ntho ngwe lengwe lengwe lengwe bana bana ba tsamaya ba tlana ka tsona kore go bua fela go bua fela go bua fela go bua ga monate a di fela mono ba ge a qalelela gape gape ke a qalelela go ntshiwa ditšhelete gape ba bane ke ba jetsa kere mona ebile apartment mona bontate ba na le mogatlho o ne a dinko o fumela ba kakile dinku tse 20 dinkana tse 20 ga ba tsaya ba tlo ditlhaba ke ga bontate nkutse yanka la direkalakalang ka selemo se e fela la ditloelela ke bona ka lemo se e tlang a ditlha ditswala ebile le sa bate tse tsegolo le batla ditlo jana ke bona ka tsabe le na le nkutse kae ga tseba ka ueata bontate tabe batho ganka ba ba emamela ke go fia matsela ga selemo sese a le ditempa ba ntse ba reka dinku ba ntse ba reka dikgomo ga keta ba ditlhaba ba ditla tsa di-fresh a ditaba tsa di monate yona ntate wa ka fela ko uetseng ke bona ka re tšhaba se go beelelang letlapeng itlha re tlhompe tšheleke thuto ya gona ke administration administration date ga e tlo go tlhompe tšheleke e tlo go ga o kala go tloa ka goma kamane fela ke re ne ba etse fopo ke enana mona mafafa monana batho ba nne ba rutein o ba ile ntle bona bona bona bona bona bona a tseba zin 2 minutes ya ba sotho ba ba so ba ba ke ba ba di ka tsena ke tse o ke ma China le ma India ka mono ntate hanga la bona na jo ke nna e excel a wang ke kana go ile ntse tsho ke ene le matso nga batsha ba go teile a bo nna tegena le matata tse na ina re sana le leeto a ke tsebena e be ba nna ke ke tsebe be ile modimo ba nna gona ile o re sidile dikelelo tsa gona ka tsela efe ke kwa bona go le go dira diapole dinamune Cape Town kwana masimo ke a natlala matlo gona tsena bontate re sutwa go tlhaisa dikhabetšhe diveje ditlhopo tsena tse kaganaga tsena tse kaganaga ka mone ga tsela ke a jetsa kere diteraka di atlhana be ka ditamati ka dianyanese ka ding fela re na le metsi re na le masimo re sutwa babe re entse dinete monana e bebuela gona tsela ditokomelelo e keng e be re a tshelela ge a lema gore ai khona thuto enana ya ena ya magwo a fitleng a re fa yona ai khona gona tsena o tlo di dietsa ba tlo di dietsa batho ba ke September bana bana ba kgaruta
3: Ba ba tsa ma ntate ba ipesutse fela patsina ba di ile ka ntle Mme se kelello tsa rona re le Basotho re le banna ke hore monna o tsebe ho etsa tjhelete ha hiruwe. Jwale re bua ka mefuta e mengata dikgwebo e teng ditoropong tsena kaofela. Ho tletse melata ntate. Basotho ke bana mekhukhwane mona moo ba ntse ba tebelo ba etse bang ba etse bang. Ha hona kelello ya hore dikgwebo tse kgolo Lesotho di tshwarwe ke Basotho. Ha re hlomphe tjhelete, ha re rate ho etsa tjhelete. Ke re le mona dikoung tsa diterata tse pela mmele ya Letshwana. O tla fumana mo re lokene be re le mepolo le moro. Ge file melate e neng tse rekisetsa dikoloi moo. O fumana motho ona o etsetsa dimilione hona nko ntsa ka mona ke le monga jarete. O ntse etsa dimilione hona mahlong a ka mona. E le hobane jwale yena motlato ona o tla o na le kelello ya tjhelete. A tla e le motho ya hlonephang tjhelete. Fela fumana re na le ditsha tse ntle pela sekontiri mona baga motho o go dutse duma tšhelete o tlhabe ntate go fa sekete mona ya re teng mona ka kgwedi ge tlo beya dikoloing taba eno ya e senola seo re leng sona re le banna ba Basotho ntate dipholo e senola go se ele tlhoko melemo e teng ka rona ya borona. Taba ena ya go melata ke yone e tletseng gotlhe mona dikgwebong go ya le metsemaga ke yone nngwe gape ke letshwao le leng gape le re bontshang gore ga re tsotelele moruo wa naga gore batlang gore re fe molata shopo ene ka ga motse a tsebo o hira ka nako ngwe re tshepisa go tla hira kgwebo e se dutse gantle kapo e se iphumane a qetela fafa hira go 100 o bua nnete ntate ga re kgwedi ena e re leng go yona ya loetse ba tlo apaga tlheo di tlo ba dikapeso mafelo a kgwedi ena ntate dikolong tse ngata golo tsa thuto e phahameng ka mona mme barutwana bona kaofela ba tlotlang tse ba fe di-enflopo tse sotho mona tse o tla fumana ba dikentse ka mafing ka mona ba ntse ba kena ofisi le ofisi ba batla mosebetsi ba yeso ntate dipholo ke ke go le go le mo ne tsa madinyana a go bedi ke ga a butle madinyana a seke ka rekisa ke a fepe ha le mahoro ya bo itsa a le ka nka ile nghoela a hlaba mogoko ona o te ga tla ga phofu fela go le go bisa ba ga tshe malome a tsona ba tla ka mpa ga batla mo sebetsi se mo no go go itso tabeno ha ka ba ka ba kwatela ke ile ka ile lo go hlegele le setshaba sa ba sotho ge jwalo. Ko motho ha o re iqalla kgwebo ha o kuika ka go o etsa ho ileng ho nepaetseng ge batla ga re hirwa kgwebong ya motho ge batla ga re hirwa ke motho e mong e seng rona re etse ntho ka borona mme taba eno e re ge le bontate ntate dipholo re lokela go iphata konoso ka puo ya kgale re lokela go ikelellwa ha e le mona ditaba di le mona moo di leng gona teng ke itse le ba hiruweng kaofela ba sebetsang ga re kgetholole tsatsi nena ga re bua bontate gore ha re tsotele na motho o kgola tsheleteng a taka ai ho latelena ge o ntse ana le matla.

0: o etsa tjhelete e ngata ho feta eno.
1: Ke bone ntate ho tsona le Basotho ba bang ba itekang haholo ntate Dipholo. Fumana ba ntse ba kopanela kgomo, ba sebetsa. Fumana thona ba sebetsa ha kgwedi fela ba kopanya ba reka kgomo, ba e reke, ba e hlabe, ba e bege mono. Ebe bua le marangrang mona sethala sa WhatsApp le Facebook, ebe ba e rekisa. O fumana batho bana ba ra tjhelete ya kgomo yane e re reketse tse pedi kapo tse tharo. Tjhelete ya kgomo tsane tse tharo jwale se re rekile tse ding tse tharo, re sebile re na le phaello ka hodimo. E le bona ba hlokometse go nama ya sokoleya, mme ga nama ya sokoleya kore ge rona re kgatlhametse setšhaba ka gore re rekise nama. Mme ha e le ge sena diphoofolo ga e reka re ikopanye, ebe re tlotla re ya fela gense re begele yona ge e beya ka di-KG, ebe re tlotla re re KG ke 65 rand. E tlo fela gantle bile ka e ne rekiswa selageng, ebe ke tšhelete ntse re iketsetsa yona ka thoko. Basadi ba Basotho ba ona ntate Dipholo ba etsa ntho e, wa fumana le dipompong a le di-biscuits a le eng ga ya mosebetsing. O fumana go tšhelete eno o e reile parafini, o e reile motlakase. O fumana go nako ena ka o fela motlakase o fedile o ya sekgwameng sano sa gae, sea tsogo sena ena e kenang ka mona tšhelete ke tla etsa tsena ka yone. E le go basadi bona o tla bona go ba kelello tsa bona di feta gore tsa banna. Ke batho ba tlhomphang tšhelete ge bana, ga o ka mofa legolo o tla bona a tla rekile kae ka gone mofile 500. Ke batho ba re fetang gagolo ge bano ntlheng ya go tlhonepha tšhelete le go etsa go tšhelete e be le molemo, e be le maatla. Basadi ga tšhelete e le go bona ntate Dipholo le momamedi e ba le maatla a theko mmarakeng. Ntate Dipholo ditaba tseo go di buileng tsatsing ena ga o ka go dumelela motaung o motlaga ka dikobelela. Ka nnete ntate Dipholo re kokota dipelong tsa Basotho botlhe ba mahlalela le ba sebetsang, ba batona le ba batshehadi, gagologolo banna bo o renaneo le metlheleng la bona ka kotlologo. Gege ge kopa go ba etse bonnete ba gore monna o na le menyane mekgwa e mene ya go kenya tšhelete, go sa tsote lena o a sebetsa kapa a sebetse. Ntate Dipholo, go banna ba dutseng fela, lenaneo la kajeno le ba thokotse ka gore bontate re dutse tšhelete godimo Lesotho mona, mme re dutse ka dikelello tsa rona tse botswa, re dutse ka dikelello tsa rona tse ileng tsa thetswa ka khigo, mme re qeteletse go dumela go tšhelete ko khigwa fela. Lenaneo la banna gotla bosigo bona le lemositse banna go etsa tšhelete a se khigwa fela. Tšhelete e ka etswa ka mekgwa e mengata ga a fela monna a tseba go ja masapa tlhogo, a tseba go nagana ka botebo, a imatanya le batho ba bangwe go ikopangwa pele go etswa mokgwa go etswe tšhelete. Bophelo bo monate ntate Dipholo bo iketsetswa ka ntho e lengwe fela, tšhelete, tšhelete qha. Mme ge leboa nako e re bileng le yona ntate Dipholo, ge leboa le banna ba mametseng le ba keneng, e se ka molaetsa ono o ka gaswa ntate dipitsong le mo re kopana le metswalle ya rona go e le banna go bue ka tsela ya gore ge etseng tšhelete. Kore monna a tloe ga bo kwana bo India a tle mona Lesotho ntate Dipholo a tlo bokelela di-million mo, ebe monna e wena a santse a le Lesotho mono ga e kutlwa a re lokela go bokelela di-million mona gabo. Ka o tsho jwalo ge motaung e ba le boroko bo monate, ge rapelele kgotso e senyegenyege go banna, re re Modimo a fe banna kgotso, Modimo a teleke satane pela banna, Modimo a thuse banna ba phele nako e telele ntate Dipholo, mme Modimo a thuse banna go elelelwa gore ke ka tšhelete fela ge ka tsebangwe re bope kgotso ge dula ka boiketlo, mme ka lenaneo lena Modimo o thuse banna gore ba tlhonephe tšhelete. Modimo le mose banna gore tšhelete ke ntho ya botlhokwa. Modimo o tsose lerato la tšhelete pelong tsa banna, ba tle ba tsebe go e sebeletsa le go e lelekisa gore ga ba e fumane ba tla ka yona.

0: basadi le bana ba tlo ja ha monate kgotso e tle rene ka malapeng a bona. Ka o tshotseng a hle madi eso ha be boroko.
1: Ke o taba moholo wa. Mamedi wa sa masala sotlhe ke re di otlile rena tsa maloka tsatsing la kajeno. Nnete sale ke a tshepa le lona le ikutlwetse. Mme nnete sale he. Ho tloha jwale ho ya pele. Kganna fela jalo ka mmino. Hopola beke e tlang ka nako ka nako e tshwanang hle. La bobedi ka hora ya borobong fela. Amaditiwa tsa ya borobong fela ka dithakgola ntate.

바보 교수시여 교수시 인간의 삶

Mamedi wa sema sa sa tofile monate ba lona pa pfintse ga sa tsena ga jena fetse go pana pena go itlantle ba melebe monate ba bana ne o hletlala tsela sena sa le mo ya ke tsena ya betse ya ha se makote.

0: e letwe
1: ka le ga tlo ka maghete
0: ka ofela
1: e tsaba na sa khong
0: di mmela mfuno mona tsa go tlhe
1: di mmela me mo gana ke a tsere ga nya ha
0: ka phela ja magato wa ka mesonye
1: ka mo ha mo ga tlo ntse ke ba balete
0: ka mo ha mme
1: e ya mme e tsa o tsitsa di so ya bong khone le bentse teng ho le batla mantse
0: tsela pele mogatu
1: bong khone le bentse teng ho le batla mantse tsa tsia se a fokola e se re tsa khopetse fela ya ka botabothe a nkhono pa mola dinkomo ya o kene bong khono

0: ka hare ke bile bile tetella kgwedi ya mosadi wa Afrika moo ga nkgono fa mola dinkomo ya o kene. Bo nkgono ga re a fetileng jalo ka basadi ba maAfrika ga golo a re ile tetelela kgwedi eo moo. Batho ba bone ka rona gore na basadi ba maAfrika ba apara jang, ga golo ba maletatojane. A mme na letsana ge tlabe re seletse dima dieta re le bonkgono
1: korelele batle hoo
0: ge tenne diswese ge apere dikobo e ka re petile bana ge itse wa re bona ge le tsena re panya ka ditshenyelo
1: ai wena man
0: e tlabe re panya ka ditshenyelo a ke re nkgono tate a itseng moo go re thusa le nkgono bophelo ke semphego e tlabe re panya ka ditshenyelo ka moo ka bothabothe otlile go tshadinyala sedisedisitse kwana majanteng ile kena gantle a re ipikitseng ya bonkgono eyeng ka bothabothe ka moqebelo ona ona ke a leboga ke nkgono monate ga o phuthele ka godimo setlaba sa makeng ana a moima ke ga e se le gaka
1: ke a o leboga moratiwa waka
0: tanki moratiwa
1: ke kgomo mme

0: Chile.
1: Ajá. Ah, re ba be. Ka magela.
0: Ka magela.
1: Ke ja la ja go mo me mo go takwa.
0: Wana sa. Wana.
1: Ke se go bua mo ja mo si.
2: Ee. Ke la pele he.
1: Bua ngadi. Go ya mo si ya ye.
2: A anda to bona pa itse tsela pele.
1: Ke bona ka me dinye rote, ke le dinye rote spinye.
2: O e ndate.
1: Ke gira la jirime jong si.
2: Ha o tsama ga tya wa ka.
1: Ne ke ke ndate yo go tala yino ga ga tlo ke di ya ma su ba ha kwa.
2: E e ndate.
1: Ke wa ba jiro ba kwa re sa go ndle ya tla ke di ya e ka ba jimo ka ka.
2: Ka anjel.
1: Ke u kwa ke ndate a ga ta go thiba mo a ga ta mo tsita me. Ma mo soma da putu ya ga ta o fila re. Mo tlhoko tsa dipotso tse mo botsang tsona a sa.
2: Aha sa be go ithuta bolong.
1: Ka ba ja go hantle.
2: O tlile hantle ndate jo go ta.
1: O e be e no bo di putse se ka na ya tshuro. Be ke ba ya ke tlhai sa go hantle.
2: Ah me o na fihla pela ka mona a kokota. Jwale ya ba ja mo botsa go bona hela nka tuwa. O qala ho kena ka bo no ile ka go kota matsatsi a ho feta ga me wa ka ihle ke qala ho kena ka je ya ba ke tsa mokoko mollong ke ga go utlwe he o tlo kena ka kae o na le ka diphofulong le ka ditjakotle o ke la ka mo botsa sa tsebe a sa ditsebe ya ba ke a mo botsa hore na ntho o tlhong ka diphofulong ka ditjakotle o utlwe se ka yo a re ba buile ka yona ke re na jwale ka ditjakotle ho itse ho etsa halang ka mo ka diphofulong teng a re ka nete ha ke tsebe mme Loro sa le mesa ha o ne se so ka ba ka pone le hona wena o kena ngo tswa ga ngwana.
1: A re ntse se ntiba diwa tsena ye ke ke sa ka pa le ntse ga mha ke ya sa gwan.
2: Oh ntate.
1: Ntate jam. Oh.

0: Eu digo a postura, eu vou mudar de.
1: Ha ke tsebe na ke reke ka phoso ka ba ke re ha so be boemong ha ba so mo rupele ntse batla le yena butle butle.
0: Oh.
1: Eh.
0: Ba yo le ba ja ha se ke ga da nyewe. Ho ke ya mo si ya le yo rena yo ba ga so wa ta ofisa di se ma ya go ga ma ya njungwa.
1: Tsela pele mo nga mokete.
0: Eh ma ya njungwa ga ma shuma ma bidi ya mezo go bong. Ba ile go ba ya jega a rula. Hanta jole ke tsama maila bo ga majanja o majanja ya ntio ntle ka la mashumo ma pedi ya mezo o bile mena la ole mo da tsiba majanja mo ke dubu di majanji ya ga ntio nye ga lotu sa mabu ga la ka ba re mo ga ona re mo ma yeta ga ba ke mo tlo mo di ya le ntle go pala go pa mo wa le ha re nye ba di ya si tsona se di se ne pa e ha se no fetwa se fetwa ho se ntse di sibima ho se se tlo ma fora ho se lo to ra ma jwa ho kutya mokgwa ba di ata me jam git
1: ala ala
0: no ha ta kwa
1: da le jordan
0: ya ta ma
1: ho tso ha ya tendate
0: re ba ma si
1: thank you.

0: hawu ukuthiwa lokho ka rona ka manje ambhakise ngomisho
1: eyindeni
0: ngikuphahle babatsela kwenzi basere mono mono sengonisho ori peyizo hala uyo udabona sikomgidin
1: mojwantsa
0: Pakutu tu tu aje, una la tebe se fiti pe na mata, le bu tebe se fiti ka tu.
1: Hey, wawana hau kala tu ni, cha cha ina ni, cha handa te jo ta ni mo.
0: Hey.
1: Hey, cha lo la ka.
0: Le wala la la, tebe se jo la ba ya. Ke si ni le tebe se jo la ki ona ina ba.
1: Ko cha lo la ka se ntse lo na le. Ona le pina yo nwe di bininze na za za hai kwane. Kapo ke a bora botsho le bosimanyane kapo ke a manyete ba re he bontate ya joantsa ya joantsa ba re ya chesa ha le tswai
0: ba re ya chesa ka botsho tse ya chesa ha le tswai
1: ya me lo go kwata bena ya ntse hile ke tabe e teng
0: e teng le go la ka a sa jo fela ya bu
1: ke a bolela ntate
0: ya go le tsena la go tsena go le wela ha ngwana go ka pa ka go mela hela o de hai
1: ho
0: tswa ya tente ati. Ngwana o le go bona le go kopana ka mphaki ya botle ngwana le.
1: Ho tswa ya tente
0: ati. Ya, ya, ya.

0: ha e lepe.
1: Ka lerato le ka magetsa.
0: Kaofela.
1: Setšhabana sa kgomo le ka nkgono o na le tsona malatsi a thojana.
0: Dumela Mosia.
1: O phela hantle Mosia.
0: Ka mohau mme ka ba o phela jwa ngwena.
1: Ke mohau fela o re bolokileng.
0: Eyana.
1: Bua le nkgono kgotso ke legela phologo.
0: Mosia.
1: Molaetsa wa kajeno re tla o fumana bukeng ya Genesis kapa ya Tshenolo. Kgaolo ke ya 19, temana ke ya 24, ho ema ka ya 26. Jehova a nesetsa Sodoma le Gomora sebabole le mollo o tswa lehodimong mahodimong, a timetsa metse yohle le lehwatata lohle le bohle ba ahileng motseng yoo, mme le letse medisang ke mobu. Empa mosadi wa Lota a tadima morao mme a fetoha sefika sa letswai. Bonkgono le bontatemoholo, bana kajeno lena re bua ka sefika ke sena sa letswai se ileng sa hana ho mamela taelo ya Morena Modimo wa rona. A ba se hetsa morao sekenehetse medidietsane ya medidietswa mane Sodoma le Gomora e leng ntho tsa lefatshe lena. Re bolokuwe ka mohau hore ebe re sekgile dilemong tse. Ke nako ya hore re hahamalleng pele, re sheleng pele, re tle re seka ra fetoa difika tsa letswai. Re tle re etseng seo Modimo a se batlang. Re tle re ke re hweng jwalo ka monna Abrahama, hobane palo ya buka ha o e bala wa utlwa hore Abrahama o kile ka makgetlo a rapela Jehova hore se ka timetsa motse ona, le ha o ka fumana ba seng ba kae, o se ke ntlo wa halefa ho kopuwa ke nna le gole hore mpe be mohau ho tswela pele. Empa nako ile ba qetela e fitlhileo, Jehova ile a utlwa o tlame a timetsa motse ono le tsohle tse phelang Sodoma le Gomora. Bonkgono le bontatemoholo, re tle re se kebe ra fetuwang difika tsa letswai ha re bolokuwe lefatshe lena ka yena nako ena ena. Ha re ke re rwaleng tshwarelo hlohong, re apareng mohau, re tshwareng thapelo ka mehla ha re ya re lebile ditlodiitlolwana tsa rona, le leng letsoho le tshware dikeletso tse hahela Modimo setjhaba sa bokamoso. Ke tle re se ke ra ba madimadi ka ha re ka ba ra kgalema, ra eletsa, ra tshwarela, ra hauhela, hobane rona re hauhetse hore ebe re fitlhile dilemong tse tsa pallo, ha se ka bohlale ba motho wa lefatshe. Re ka sitwa keng hore re hauhele, re tshwarele ditlolo ditlolwana tsa rona, re di rapele hore Modimo a di hlononofatse, Modimo a di behe ka hare ho tsela, Modimo a di baballe, di tsebe Modimo ka ho ya ka mesebetsi ya rona, ka ho ya ka ho ratela ha rona, ka ho ya ka ho kopa Modimo. Ebe re ka nahanang hore di tla fumana kotlo, re mpa re ntse re le teng, re tshwanetse ho di ratella. Bonkgono le bontatemoholo, ha re ikadimeng, re ikekoleng, re be re tsebeng hore bolokuwe ke mohau fela, ha hona a nang le matla hodima bophelo ba hae, ha e se Modimo. Ipotse na Modimo o mpoloketseng lefatshe lena, o mpoloketse ho tshwana le Abrahama ya neng a ratella, o mpolokile lefatshe lena hore ke

0: la ka ke nkhone tshepunya ka ke tshepile mogena o tshitso
1: AM
0: nkhono kwa bua ka lentswe le maka lentswe le ho la se fika re ke ha le ke tshise jalo ka na mogena o ne se ke se ho bana ho di dara shela ho mona ke ha ka kang ha bana ba motho ba phidisana ha mmogo ho bane ho phidisana ha mmogo ke ho pakatsa legato legato lona le na le o le hlokwang bo nkhona le bo ntate mogolo modimo o entse ka bomo hore ebe o batla ho bona hore na ke tla mo leboha kang hobane nako yona ena yeo ke leng ka ho yona ke nako yeo ho bonahalang lefatshe le fetohile le fetohile le tsohle tse ka ga lona empa re tshwanetse ho hahamalla pele re tle se ka ba ka hetla hobane bo nkgono le bo ntatemoholo ke bona bo ho itsweng ba tle ba rute basadi ba batjha le banna ba batjha ho dula malapeng a bona kgotso e tletse bo gorena hobane ke ka kgotso fela eo morena wa Yesu Kriste a ka tsebang hore o tshwarela dibe ke ya o leboha nkgono ke leboha le bohle bana beso ebitsweng la morena wa Yesu Kriste amen ke nkgono tshepong ya ka ke tshepile morena poteng tshitsong ha ke leboha nkgono
1: ke ya o leboha nkgono kgotso ha yate
0: thank you.

0: Yatağım yeleşadı ki munana ki munolo fidisa jo sözesi le munolo le re ha re kene ka ha go le eto ka se ka ga hetsa morao ka shebe pele fela jalo ka ka pere e hulang kariki ha e kentswe dithibela maso go rata se ke a sheba ka nkina le ka nkina gore gete ka se ka ga tloa ga fetwa segolo sa letswai jalo ka mosadi wa lota ga a kile a hetla morago go thoge gagamalele pele ge be baedi ba botšhabela ka gago leeto la bonkgono le bontate mogolo ga ke na mantsi le dipolelo nkgono o na le tsayama le tatho jane ke ntate mogolo tisetsa nthapelong ke a leboga.
1: Ke o lebogang ntate mogolo.

metsotso ya rona a boetadima wena mamedi montle wa salmela sa lesotho le wena leila boroko e dutse fela go e lesome le metso e supileng le sekoto go ya re lebile goreng yane ya bobedi re ntse re letile thojane gantle jalo fela ka lerato le ka makgethe ee tshebeletsong ya gago yo o e ratang re se re a fetola mawatle e be re se re kenang ba botlhe o ko beye pelo sekotlolontle o nwenyagele gantle fela gore

0: tseba mogotsi be kenye tlang ka nna ka tsamaya
1: ee o tsamaya ka ska ntshosa
0: ska tshoba mogotsi a se ntho e tshosang o se o tla bona bekeng e tlang ga ba bapale diketwane tsa rona.

0: mokhoba ke sanne re re ha holetsena hantle o di mahloho ho ra ile ya bobedi gatle renke ya re kwalla mogahlelo na bo nkgono le bontate moholo ka thapelo ha ile ya kenanhle e be ya tlo re kwalla mogahlelo na wa bonkgono le bontate moholo ka thapelo hi letwe
1: ka lerato le ka magetse
0: ka ofela
1: setšhabana sa kgomo a sa kwale ngwaneso ka thapelo
0: tswela pele mosimo
1: o tsamaile le gona Jesu a sireletsa dikotsing wa re phemisa lefua ba balela le bana leitso la gao le bokwe re a o leboga morena ga ntse o phamisa maleme ya gona magalapeng o bolela dintle tsa gago a se ka botlhale ba rona ke a tshusumetso ya moya o galalelang ke na mokhulu wa gona ntate ya matla otlhe o sa tswela pele go mo kopela mogau le tshireletso obane leeto le sale lentelele ka pele go yena o tlo mo boloke ka mogau tlo se ka batse ka moo o tlisang botlhoko tsa mokgina leetong la leng ka go lona la thojano modimo wa matla otlhe e ba le ena le bao le bonkgolo le bontatemogolo re ntse re kopa ditsela tsa go ya bothabothelo ke re tsamaye ka mogau wa gago o tlo sie boikgantsho fatshe o tlo go beapese ka boikokobetso modimo wa matla otlhe go gapetse mabitsong a magago ntate moga le moya o halalelang amen
0: amen mosia
1: keigoladi o imetse ae o ntsholola bosou bo o bee fatshe le ge lesie ema fatshe kola o ikele
0: o lekile mosia
1: ke a leboa ka tesokgomo
0: mme motho wa ba utlwa wa gore e nkgo ei wa ka hema ke kopa le ntumelele ke nwe metsi ka nnete ga e le mona ke se ke gotlisitse jalo moriri o no moputswa segologolo mangole a gatsetseng a opang ae go sokola kutlwa ditsebeng ga ke sa leng kgono twa jwale go leba goreng ya botlhano a kere le ga o le jalo ntumelele ke nwe metsi fela wena leila boroko le letle ke ya gotla sesuthi
2: ena koriana ya boteie tatemaelo ka koriana ena ee